0: financial confidentiality.
1: Hmm.
0: Di ba?
1: Oh.
0: So, amo to ginahambal mas ang presiding officer. May ara mga statement kahapon in the ruling itself na subject na to lawyer-client privilege information.
1: Mm. Mm.
0: That's why mauna anay to kadto sa ano eh, ihatag anay na sa presiding officer because ang question na paano mo na magamit mine kay without divulging ang privilege communication sa lawyer and client.
1: Oh.
0: That could be a defense.
1: Ang isa pa ginagawa kinatarado itong Congressman Junior, whatever will be the amount reflected. Ay, kay months ina. So, can we compel, and the impeachment court can compel Mans Carpio to testify against sa iya sininga asawa and to divulge nga hindi ineng butang tamay nagsulod abi 1 million or 10 million or 100 million i-reason out karon abi kunara nagid man sa trial kay Mans Carpio ini payment sa iya sininga kliyente can the impeachment court compel Mans Carpio to testify sino ining kliyente nga nagdeposito 100 million or 1 billion abi Congressman Junjun?
0: Hindi.
1: No.
0: And I remember sa corona impeachment, gintry namon ipasubina ang mga immediate family, gindinay.
1: Oh.
0: Because syempre, di ba, they cannot be forced to testify against the husband, against the father.
1: Mm.
0: So I don't think matabuhay na kung nga i-compel si Attorney Mans.
1: Oh. That would mean nga isa ina sa mga narrow way out of the VP pertaining to scrutiny sang bank records, especially joint accounts nila ni Attorney Mans Carpio.
0: Yeah, it just so happened na abogado si Mans, Attorney Mans.
1: Oh.
0: And there's a lawyer-client privilege communication na very settled na principle. So it could be one of the defenses sang defense pag-abot dire. So, basi damo na eh.
1: Oo.
0: Basi damo na, it's not only the law firm. Kay law firm lang to eh. Law firm lang to of Carpio ang gin-mention sa presiding officer. Pero what if sa ibang accounts ka joint, halin mo na sa mga kliyente? So, amo na mga questions siguro nga makomplicate that kung ara ng article to, decision na naman na isang impeachment court.
1: Oo.
0: Ang admissibility guro ng matabo katropang Diyos, you know?
1: Okay.
0: With respect to admissibility guro may question na.
1: Oh. Magamal ka admissibility kung batunon sang impeachment court pero it will go through ano siguro voting if that's the case, Congressman Junjun?
0: Yes, of course. Para sa tong let's say subo ang dollar ang account no, ang bank account kun observant makita tanan. Ginamba lang sa presiding officer nga peso account. Because previous sa corona, nag-issue sa peso and dollar. Pero ang Supreme Court, nag-intervene. Kag-gin pasakan na TRO with respect dito sa foreign account, sa dollar.
1: Mm.
0: So, nagbutuhay ito ang impeachment court sa una kay corona. Kaya ang buto sa ito, 13 senators, siling sa 13 senators, sundon tang Supreme Court na peso lang. Pulo ka senators ang nag-go against.
1: Oh.
0: So that's why kahapon, peso account lang natin, hindi pwede ang foreign account. So gabutuhay sila when there's a important question.
1: Oh. Ining decision balang ang ginpasabina days back, mga 19 years ago as to the bank records, sa tax documents, and so on and so forth, Congressman Junjun. For example, abi sa simpleng analogy sini, kon i-file ta impeachment complaint against ang presidente right now, can we go back to the time of his father, kabuhi pa siya, and he's already at the time in a tawag na to teenage years as far as ang iya sining bank records, ang iya sining mga tax documents if any, given this decision of the presiding officer and of the impeachment court subong Congressman Junjun?
0: Well, with respect to that, no, hypothetical situation,
1: oh.
0: Let's say ang presidente, tapos, I don't think nga valid na. That will be unfair.
1: Oh.
0: Because ang starting point lang dure, ang relevancy kag materiality.
1: Mm-hmm.
0: Let's say, ang 2007, siling nila relevant siya, ay siyempre ato na siya sa posisyon, di ba? Pero sa question niya na, hypothetical, kung mga dito pa nagwidugay na to yung mga, let's say, wala pa to siya, teenager pa siya, definitely may unfairness na ang matabo, ang due process.
1: Okay.
0: So di po, depende sa each situation, pareho man sa Supreme Court decision, Patropang Josiel, na each case is different.
1: Mm. Now, right now, ang desisyon sa impeachment court seem to favor right now sa Team Dogia sa prosecution. But kung sa pagtanaw ni mo, being at the side of the prosecutors man, and you are the lead prosecutors during the corona impeachment, with all of these things na nagaglinawa karon, Congressman Junjun, do you think wise la mag-short sa pag-scrutinize sa mga documents at hand nila nga ginpasa sa impeachment court? Wise sila magkulang sa ila sining nga ginhimo? Or medyo nagkabos sila gamay sa ila sining nga pag-scrutinize, Congressman Junjun?
0: I think they have enough.
1: Ah.
0: Compare mo sa amon sa una, I think sobra-sobra nilang nakuha. Because duha ka tuig ni sa House Committee on Justice. Pero bisan mag-amo pa ni, no? Expected man to kahapon. Para sa akon, halos unnecessary naman itong mga iba niya, mga pasulit-sulit ng mga arguments. Ang iba niya, mga unnecessary man itong arguments. Para sa akon, expected na ni na ma-issuegin man sa subpoena. Sa tax records, bank accounts, and AMLAC report. So, gina-expect maniguro sa defense. Galing kayo, siyempre, you have to exhaust all legal remedies. Kaya hindi man pwede ang prosecution di mag-confident just because nakuha nila. They have the burden of proof to prove it. And madamo pa man defenses ni ang defense.
1: Oh. Anong ipikto sinisang report? Actually, it was not fully discussed during the House Committee on Justice deliberations, Congressman Junjun. Allegedly, atong mga bank records came from anonymous person and was even some of them denied sang bangko bala nga sa ila naghalin atong documents. Which comes first, scrutinizing sang mga gin-submit nga mga documents sang prosecution or mauna ini ang ginpasabpina nga mga documents, bank documents, sang impeachment court sa deliberation and presentation, Congressman Junjun.
0: Pero with respect sa subpoena, gusto man to eh. Clear ang subpoena ba eh.
1: Oh.
0: Ang kinahanglan ang may test siya ba eh. As long as definiteness, kagtapos materiality. So as long as hindi siya sobra ka-broad, no, kag may description siya, immaterial naman abi kung di naghalin ang source. As long as husto siya ang source, husto ang bank account, for example, at tapos material siya sa kaso. So amo man lang na. So hindi wala ang iba na nga question of di na naghalin, scrutinized ka na. Wala na pinsar pa sang mga judges.
1: Oh. Sa proceedings kapon, Congressman Junjun, we don't understand yung nasunod mo gid ini man. Congressman Junjun, yes. Ano ang mga makonsider naton at the time? Utterances, presentations, arguments that are unnecessary, Congressman Junjun.
0: Well, ang mga ultimate facts to, daw medyo, let's say ultimate facts.
1: Ah.
0: With respect naman sa questioning, para sa akin doon nagpalawig to. No? Tapos may ginambal man to, in favor naman sa defense nga observation, naghambal to si Shell Jokno. Although si Shell Jokno, syempre maalaman na, kahit din na mo. Pero itong gina-questions ni Senator Alan Cayetano with respect sa House, tapos nga you cannot go back to the House, that's also wrong. Because who sole judge ang Senate, ang House iya, ang exclusive power is only to initiate. So kung sa lang initiation, pwede pabalik sa Senate. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang abito ya, ang implication to ya ni Michelle Jok, no? Nga hindi na matandog ang House, which is also wrong. No? Tapos, basta do kadamo pasang iban, no? Nga do kadugay.
1: Oh.
0: Nga in fact, sa corona impeachment, may precedence. Kahaba-haba mas ang prosesyon, dito mo yapon na gano'n eh, naghantong.
1: Mm-hmm.
0: Dito mo yapon sa issue.

0: Lastly, Congressman Junjun, partiya sa rules ang mga senator judges ta. Can they question the validation process as to the authenticity of the documents presented before them? Nga pwede nila maukay ito. Tining a document, this is authentic, na-verify ninyo ini, na-validate ninyo ini as to the source. Can they do that, Congressman Junjun?
1: Well, sa amon, like for example, for purposes of issuing subpoena, that's a big issue. Atong small lady, naging hatag sa small lady atong bank account records, pero small lady wala ma-identify. Ang isa naman to sa amo sa trangkahan, sa gates ng isa namon ka prosecutor, ginvilin. Gin-ask kami. No? That's part of the power of the hearing. Yung dugay-dugay man to, daw isa man to kahiring ang hearing. Pero ultimately, naging immaterial siya kay husto. Husto ang report or ang information.
0: So dapat unahon na presentar diri ang may ara sila sang strong basis to believe nga masanto sa official bank records ang bank records presented nila sa impeachment court, Congressman Junjun.
1: Dapat may bank account number ka pa.
0: Oo.
1: That's the definitiveness test. Kaya magsiling ka lang all records, all bank accounts, hindi man napaigiran sa subpoena. Pero galing, may ara na sila binga na AMLAC report, may mga bank accounts na nabutang dito sa lower house, sa Committee on Justice. So mas mahapos sa ila subong.
0: So amon ni posible ang may pinakamalawig sining trial days, no? Ang amon ni nga article, Congressman Junjun?
1: Actually, I was surprised na mas malawig pang confidential. Probably mas damo sila witnesses sa confidential.
0: Mm-hmm.
1: Pero base man, maglawig ni. Wala ta kabalo kay base ang mga ibang mga witnesses unnecessary man para sa ning para sa naunang article.
0: Okay. Lastly, Congressman Junjun, what would be your message sa mga tagparamatita, sa mga constituents ni Modera sa 5th District? Kag sa mga nagaupod, kag nagabantay gid sa impeachment trial against the Vice President?
1: Well, I would like to thank you for the opportunity nga nagkabulig man ako bisan pa paano. Bali ang ako niya, I would like to make it clear at tropang Joasil, nga wala kita sang ginadampigan. No, ang ako lang subong iya, ginbutan ko sa ako niya kabalingon, nga I will be very, very objective lang kita. Kung ano ang akong experience, amula ng ako nga ibulig sa imong programa para may chance na pumuluyo ta. Kung kontra man na sa prosecution, so be it. Kung kontra man na sa defense, so be it. Pero that's my experience. And based on that experience, amo nang ako nga mga opinion nga legal, kag siguro, ang impeachment ko, ang impeachment proceedings is sui generis, kag isa pa lang ang natapos na impeachment sa bilugtang nga history, base ikaduan eh. And that was the corona. And that's why ang atong experience, we're sharing it. Ang ako nga advocacy against graft and corruption will remain forever and will be as strong as ever. Kag thank you so much sa imong opportunity man yung paghatag sa akon na makabulig kita painsindi sa ato niya mga pumuluyo ilabi na gid sa mga hindi abogado. Thank you so much kay God bless.
0: Salamat gi Congressman Junjun and good morning. There you are si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas.
2: Bullseye!
0: Sa pananaw ni Congressman Junjun, correct kita sa ato sa ning pagtanaw. Nga the fact si Attorney Sheila Sison, the lead counsel for the defense, ang nagpangayo sang certified true copy from the impeachment court sang decision to summon or to subpoena bank documents, bank records, 19 years back. 19 years back sang tax documents, ang mga files sang AMLAC, kag records sa mga bangko sa naglalain sa mga branches, 9 different branches, nga believed to be may account darang Vice Presidente, kag mga documents involving 19 corporate entities. Nga nag-appear ang pangalan or may interest dira, possibly, ang Vice Presidente. Ini ladies and gentlemen, sa amo ni nga ginpasampina nga mga documents,

0: mga legal nga mga question. Number one diri ang question was, ang question is, sang 2025, may ara sang phrase sa desisyon sang Supreme Court declaring void ab initio. Butang balon, sala from the very start is as if there's no impeachment complaint nga nabaton against the Vice President. Bangod sang technicality, di ba? Gin-dismissed ato by virtue of that or gin-archive sa Senate by virtue of that decision of the Supreme Court. Kabahin dito sang decision sang Supreme Court na gasiling nga ti ang impeachable offense kag ang mga dapat imbisigaran should only cover sang period sang siya nagauyat sang impeachable position. So isa ina sang gina question karon sang depensa. Kaya if that is part of the rule, part of the law, kabahin na nasang mangin kasuguan na ton eh, ang desisyon sa Supreme Court. Sa ton pa mangin skrana, Supreme Court reports annotated that amo ina ang isa sang dako nga legal nga basis to interpret provisions of different laws. Just like ining may mga numero, bala nga Republic Act, Presidential Decrees. Ang inabasihan mo dira, kung wala expressly na butang sa Republic Acts, sa Presidential Decrees, amo ni ang mga ginpang hambal sa desisyon sang Korte Suprema, term to be Supreme Court Reports Annotated or SCRA. Tinabutang dira nga ang coverage lang amo ang mga offenses committed during sa iya sininga present term as impeachable public officer. So sang ang argumento iya sa depensa sang 2007 hindi pa man siya vice presidente. She is not yet an impeachable public officer until 2022. So isa ina sa ginatanaw ta ato ni gina-assess naton kung diin malusot ang depensa ha without discussing to the fullest the merits and demerits of the case. Dira malusot sila in saying this violates the very statement of the Supreme Court in the Supreme Court's decision way back 2025 sang House of Reps versus Duterte. CVP Manto versus the House of Reps. Yung decision sa Supreme Court. So the Supreme Court should maintain sang ila sining ruling. If the ruling states really expressly nga ini naga-cover lang kag ang impeachable offense or ang mga sala should only be determined within the incumbency sang impeachable public officer, this case ni VP Sara, sang chimpo lang nga naguyat sa sang impeachable office or impeachable position, and that will commence lang sang 2022 when she was voted vice president, which is an impeachable position. So dira posible malusot ha. Isa ina sang dako sining natanaw naton nga lutsan iya sang depensa. That's why nangayo sila sang certified true copy of the impeachment court decision to subpoena sa mga documents nga gin-enumerate bago langgid. Ang isa pa gid diri ka pwede ma-apply amo ining sa AMLAC. Kay ang AMLAC records should be and must be confidential. So ang AMLAC records supposed to be is confidential. So kung ang AMLAC records nambal ikaw nga for an impeachable public officer, ha? May leeway karon ang impeachment court to scrutinize sang imo sining AMLAC record. But in this case, dalasa pati ang private citizen in the person of the Vice President's husband, Manz Carpio. Hindi mo ma-scrutinize ang iban sining mga AMLAC records, bank transactions, and so on and so forth, without opening sang transaction sang private individual, which is Manz Carpio. Karun, kung ini mahambal nga four cameras view. Buta malo siri, sa impeachment court lang anay. Nila talaga yun, kag-ila lang tanawon. But, ang requirement, kag ang protection para iya sa individuals concerned, covered sa AMLAC investigation, should remain confidential. Not that much sa impeachable officer just like the VP, pero paano mo i-segregate nga hindi magwa sa publiko ang iya ni Man Scarpio? That's the thing, ladies and gentlemen, because it dates back 19 years ago nga matransaksyon. Number one, hindi pa impeachable officer si Sara Duterte at the time. Number two, up to now, may madalasa nga private citizen nga mo ini si Man Scarpio. Happens to be ang iya sininga bana. So, these are the things na ginatanaw. Tanga pwede lutsan niya for a petition before the Supreme Court. A good to mag-intervene for possibility of abuse of power made by the impeachment court. Ha? Abuse of power, kasi nakahatag na sila sa desisyon mo. Nakahatag na sila sa ruling mo. Ang impeachment court. Diba? So, they have the power to issue subpoena. Diba? And they've granted that subpoena. So, in short, sini, kung may ara, ginman, pag-abuso, it should be the power of the impeachment court. Ang dapat i-question. So, it's an abuse of power. So, dira, ang ginatanaw ta, ngalutsan, we're not saying and we're not defending sang VP. Ha? Sa stand sang VP. Because right now, ang prosecution may edge. Nakaulo algo sila subong because some of their request or petition were granted. Amuning pagpasampina sang mga bank documents, AMLAC records, tax documents, and so on and so forth. So dako na ini nga ligwa para sa ila. What's lacking right now? Kag ano ang madugo diri sa part iya sang prosecution if in case? Number one, presentation of witnesses and evidence. Sa diin naghalin ini mga ebidensya. So ang pwede diri ma-question, together with the House of Representatives, ano ang inyo determination if it is valid based man sa ila sininga gin-conduct sininga committee hearing sa House Justice Committee? Because ang mga bank records, were given by former Senator Antonio Trillanes. These are the very the same bank records way back in 2017. Nga ginbandera ni Trillanes, nga gindepositohan piso, it appears nga ang pangalan Sara Duterte and Rodrigo Duterte, Sara Duterte and Man Scarpio, and so on and so forth. These are the bank documents. Ha? So, ina mga biyan, posible mag-aagi sa pag-scrutinized kung paano ina panindugan sang prosecution kag-depensahan tanawon ta. Because they should offer sang ginatawag sininga convincing evidence and testimonies that an impeachable offense was really committed by Vice President Duterte. The burden of proof. Buta malo sini, ang responsibilidad ara sa prosecution. So, that's it, ladies and gentlemen, so far. So, balantayan, tini madugo ni. Madamo lang sa mga technicalities, medyo boring. Ang mga technicalities dari, as far as ang process, ang proseso. So, let us all study our homework para maintindihan nato ni Itlubos ang ining articles to be presented. Partiya sa salian of the Vice President. Partiya sa possible sini non-declaration of all interests sa iya sininga statement of assets, liabilities, and net worth. Ang lain lang iya subong sa kay VP Sara Duterte is because banay abogado Banay is earning. Now, mahambal nga tigin total nila amounting to 6 billion ang tanan niya bank transactions. Sa tanan sininga mga naga transact sa bangko, either checking account or current account or savings account. May ara sang current account, amoning checking account, or current account, or ang imo sini nga savings account. So savings deposit tawag sina. So sa bank transactions, for example, ang imo sini nga checking account or current accounts. May ara karon sang deposito pulo tig isa ka billion, that's 10 billion. Ha? Pulo ni tanan ka deposito. That would mean nga ill-gotten wealth na. Ang hambal sa impeachment court, no. And they all agree. At pamangkot sini, di naghalin ining napulo, for example, ka billion from 10 depositors. Kon ina nga bank account is a joint account of Manz Carpio and Sara Duterte, at pamangkot sini, paano dipinsahan sa impeachment court nga hindi iya ma-expose ang interest kag ang pribado sini nga transaksyon ni Manz Carpio as a lawyer. Ha? So ina mga biyan, medyo madugo. Medyo technical, pero ini mga biyan dapat lutsan sang prosecution kag dapat mapunggan sang depensa. Kay dako ina mga biyan nga issue, mga 10 billion daw nag-aging transaksyon sa imo account. Gali kay, for example, ang ina nga account should be given. Let's say, for example, abogado ako. May gin bakal nga duta, kliyente ko. It passes through me, mambal, 1 billion na. Aring kwarta, ikaw to bayad. The remaining amount, kung pila na ma-agrihan ninyo, it's all yours. Let's say, nabakal 900 million, may 100 million ako kung ako ang abogado. Gintagan ako 1 billion sa kliyente. It passes through my account. So, ang isa ka billion goes to me? No. The 900 million goes to the land owner nga ginbakal. But through sa akon nga abogado. Only 100 million remain sa akon. Nga ako nagid. Diba? So, that would mean nga ang transaksyon may nagdeposito, may ginkadtuan. Amo ina ang gusto iscrutinize ang prosecution. May gindeposito, accumulated deposits, 6 billion, diin ininaghalin, kag diin ininagkadto. Hindi mo man mahambal, kundi inaghalin, especially if ina mga biyan in favor of Manz Carpio. Because Manz Carpio is not an impeachable officer. Luwas na ako maghambal, ay kay VP Sara Duterte na nga bank account. Mambal karon si Manz Carpio, 1 billion tood. Ginbayad ko na siya, ginbakal duta to sa kliyente ko. So, pamagotan mo, sinong kliyente mo? Hindi pwede. Because that is already ang pag-divulge sang client-lawyer relationship which is highly protected by law sa ato sining Data Privacy Act pagid. Ha? So, ang pamangkot, sino ginbayaran mo? May ginbayaran ako, that's why nga dito, hindi mo man pwede gid ma-disclose immediately without valid reason, kaya nga may ginbayaran sa mo. Uncovered in a isang lawyer-client relationship and the data privacy law. Kay ti wala mandriya labot ang Vice Presidente, unless otherwise, are, nga ang prosecution ko established, nga ang 1 billion kay Sara Duterte na yung transaksyon. But if they cannot establish ng 1 billion kay Sara Duterte nga transaksyon kag hindi iya ni Manz Carpio, so tawag dato sa ni wala igo. Ha? Wala igo. So every deposit accumulated sa bank accounts, conjoint account ini ni Sara Duterte, the Vice President, kag sang banaya nga si Manz Carpio, it should be defined ang every deposit nga iya ni Sara na or iya ni Manz Carpio ni. Iyan ni Sara ni, iyan ni Manz Carpio ni. Ha? Kay, ang pwede mo lang ma-scrutinize ang mga deposito kag transaksyon kag ang nagagwa nga kwarta nga iyan ni Sara Duterte. Mabudlay pa matudan man sa prosecution mo. Ha? Nga pulo, abi karon ka deposito, tig 1 billion, for example. Mambal, kay, diin din kay Sara Duterte. Ha? Kung ako man yang sa depensa, pamangkoton ko ang prosecution. Of the 10 deposits, saan ba sa 10 deposito na ito ang transaksyon ni VP Sara Duterte? You cannot say shotgun all. Ha? Kaya tayo maghambal ko na depensa, this is Manz Carpio's transaction. This is Manz Carpio's transaction. He's a lawyer. May, ano siya? May law office siya. And is functional. Siya, yan ni Manz ni, yan ni Manz ni, yan ni Manz ni, yan ni Manz ni, yan ni Manz ni. Oh. So, will you summon or subpoena si ang documents ni Mans? Resibo ni Mans? Will you summon Mans Carpio? Basing on the on the Corona's impeachment, according to Congressman Junjun, ang pagpasumon at the time, kung tao sumon mo kung documents sa Pinay, ang pagpasumon at the time sa pamilya ni Corona was denied by the impeachment court because why sila labot kay ang ginatumod lang ang transaksyon iya sang impeachable officer which is Corona at the time. In this case, kung basihan ang desisyon sang Corona impeachment, hindi man pwede because hindi man na sila impeachable officer. Dapat pamatudan mo nga iyan ni Sara Duterte yang gindiposito kag transaksyon of all the bank statements and deposits and withdrawals nga iya ina ni Sara Duterte. Kay sino ina responsibilidad and burden? The burden lies with the prosecution to prove nga iya ni Sara Duterte na. Hindi pwede nga logic. It could not be. Mambal nga, tiyan mo na ang presupposition because it's a joint statement. Mambal nga, tiyan ni Mans Carpio na. Diba? Mambal, iyan ni Sara Duterte na, sino dapat ang mapresentar in saying, mambal ang depensa kay Mans Carpio ni? Mambal ang prosecution kay Sara Duterte ni? Sino ang may burden to present nga iyagin man ina ni Mans Carpio or iyan ni Sara Duterte ara sa prosecution? Mambal ang prosecution, we have the strong basis to believe nga iyan ni Sara Duterte ni kaysa nakuha namon yung documents ang ining kwarta gusto that, gusto there, gusto him, gusto her. Ha? So, ara sa prosecution. Madugo pero boring. Pero dapat naton iniintindihon. It's already 8:34 in the morning sa ato sining pagparagad. Dirigi hapon sa palatuntunan Bullseye. Pero sa nasiling ni Congressman Junjun, amo ini ang pinakamabaskog nga article of impeachment. Bangod mahapos pamatud-an. O galing, hindi tanan nga masandaran nga wala ma-enumerate sa articles of impeachment magamit against the Vice President. In short, may mabukaran sila. Ay, siling niya, may transaksyon siling niya deriho, pero siling niya way madala iniya sa articles of impeachment, siling niya guilty deri ang Vice Presidente. Hindi pwede. Kaya na may ruling na niya ang impeachment court in saying ang tanan nga mga makit-an pagidera possible possibility nga ini isa ka impeachable offense could not be used unless otherwise ina nasaad sa articles of impeachment kag na enumerate sang prosecution nga ini ang mga akto nga nahimo sa Vice Presidente. Kung wala dira ma-enumerate, hindi pwede magamit and mapatong nga impeachable offense against the Vice President. It's already 8:35. Ginadulong sa inyo sang Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthone Vitamin C, the ultimate trio nga kinanglanon sa ato sining lawas agud ma-maintain ang healthy body. Ang importante sini bakod ato ni immune system. Tay paano magbakod immune system tapon kulang sa nutrients, di ba? Amo man ang kalimbawa, yabla, kung uhaw kita, ano ang batsyagan mo? Luya lawas mo, diba? Amo man na ang aton sininga mga body cells. Remember, kung ano ka man kadako, kag ano ka man kaniwang, ang imo sininga outside looks, kag kondisyon, amo man na dito sa sulod. Kung maluya ang imo outside looks and condition, amo man na to ang magagmay naton sininga parte sa lawas and that's what we call as body cells. Luyang body cells, luyang lawas. Pagsik ang lawas, butamalun mapagsik ang body cells. Amo lang ina. Paano naton mapapagsik? Dapat may enough nutrients sila. Dinta makuha ang enough nutrients. Kaya so, dan mo kina na katrapang Alex? Dog? Ha? Pagkatapos ano? Baringon? Tapos ano? Chorizo, tanong makuha na tondra nga damo nga nutrients. So ari kita sa Santon Plus Gold Capsule nga may mangustin ang palaya malunggay garlic and spirulina, premium detox of gel capsule nga may virgin coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 kag Santon vitamin C. Well supplemented ang lawas ta sa needed nutrients, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre baladera ang konsultasyon kadto lang ka modera, hindi maghuya-huya. Oras, it's already 8:37 in the morning.
1: XFM. XFM.
2: Yes to Health.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagka-imbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga naka-imbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibi sa inyong mga suking butika.
1: The Secret of Health.
4: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
4: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Visionix Plus Soft Gel Capsule. Visionix Plus Soft Gel Capsule.
2: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Visionix Plus Soft Gel Capsule.
2: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes, to help.
1: XFM. May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
5: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Happy! Everybody's happy!
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM.
10: Patropa mo!
8: Anxiety!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado,
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Cystopain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ng akong lalas sa Cystopain para derogaritso ang training.
9: Cystopain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cystopain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
11: Maka-late na ko.
9: XFM.
12: Patropa mo.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9 in punto. Bullseye. Padayon sa ato siring pagparagad sa paratuntunan na Bullseye. Good morning anay kay Randy Archaga Santisas. And also sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Sa kay Angelo de Monteverde, also good morning. Kagdira sa May Bukuhan, sa kay Katrupa Vibes Kanayunan, good morning. And also, good morning sa kay Ma'am Idna Puray. Sa linya, shout out lang kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway Alimudyan. Gapamatigid. Kag sa ato sa linya mga taxi patrollers, ha? Katrupa taxi patrollers sa grupo ni Mr. And Katrupang Rodolfo De Lapos Jr. Kamusta nga ito sa linya money market? Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Sa kay Stephanie Ku, good morning and thank you for listening. Sa kay Ayeng Gonzales, sa kay Jomari Bano, sino niya katropan Josel, pwede ma-impeach ang kontraktor. Ang impeachable officials lang, President, Vice President, Supreme Court Justices, Ombudsman, amoning mga list of mga impeachable public officials. The rest, pwede mong pasakaan kaso sa Ombudsman, pwede mong pasakaan kaso sa Ligan Bayan, or any regular courts. Pwede, pero impeachment hindi. May mga impeachable public officials lang yan. They can be removed from office by virtue of an impeachment. Hindi covered ang tanan niya public officials sa ginatawag sini nga mga opisyal nga impeachable eh. Sa kay Romy Talite Pedregosa, sila nga katropan Josel, mayad nga aga. Nga ang stoplight kong ginapatay sang taga City TMU, nga wala guba. Nga wala guba pagkatapos sila magsinyas, mag-traffic. Ano wala sila salig sa gintakod nga traffic light? Isa na sang dako nga palamang ko tanon. But sometimes, kung grabe ang pugok sang traffic, you know, may system na nai. May allocated number of seconds sa stop and go. So kung tawhay sa stop, tawhay sa go gali, sometimes kag busy ang sa stop, ginapatay nila na kag manually amo na ginasenyasan. Pero ti dapat kun tani maga steady ina eh, dari sa aton sa siyudad sa Iloilo. Otherwise we have no consistency. Sakay katrupang James Pahadura dira sa ano I-Core. Kamusta lang dira sa ano taga I-Core? Good morning gid sa inyo. Siya good morning katropan Josel kag sa member sang Bunggaitan Batch 89. Aba makontra sila sa grupo sang Forza Solba. Good morning lang gid sa Bunggaitan Batch 89 sang Don Tiborcio A. Lotero National Comprehensive High School. Formerly Haniway National Comprehensive High School kay Iratra Amiga Gemma Amiglio. Ha? Good morning gid and thank you for listening sa Bunggaitan Batch 89. Kag sakay Mr. Paterno Sithar Paklibar III. Selling good morning katropan Josel, kag katropa Romel. Shout out lang sa kay Barangay Captain India, kagawad na tawag subong City Councilor to be. Si Cap Arnel Astorias dara sa Barangay Punong Lapos. Good morning gid. Sa Paklibar Alcunga Baay family, God bless you always. Katropan Josel, katropa Romel. Thank you gid ha. Nagpamasyadi sa sang nagligad adlaw ho. Good morning ida sa kay Mr. Paterno Sithar Paklibar III. Ari di sa Friday last week eh. Good morning gid sa kay Tristan Wayat Gulay. Good morning. Nya mayad nga aga katropan Josel kag sa kay Ma'am Idna Puray gapangapis ra subong ni Mr. Jigo Puray laban na ban gid ay. Sa mga nagaminopause bla kag sa may mga hormonal imbalances nami balay pangapi Sanson plus coffee mix white caffeine white coffee beans ini may mangustin moringa powder kag soya powder nagabalanse sa mga hormonal imbalances namin sa malalaki man para hindi maghubag blang prostate ini nga naghubag ng prostate yung mag-inom Sanson plus coffee mix samtang wala pa proteksyon ni ang kaugalingon ninyo mag-inom sa Sanson plus coffee mix. Kag sa kay Niek Espinosa, good morning and thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Now, ining impeachment against the Vice President, masadya kahapon actually. we've learned a lot. Sa bagay, ang iba nagakomento, sila niya ginpadibatihan pato kahapon gali ni Senator Chase Escudero, the presiding officer of the impeachment court, nga may nahuman na gali siya nga script ko na nung desisyon niya. Amo nang ginahambal tabisan hindi ni karon pag ipahiring may desisyon na ya karon ipatrial ang vice president may desisyon na yang tagsa-tagsa ka mga senador ta kun kaysa gani do mahambal kita nga is just a matter of formality just to comply the process otherwise kun ima comply ang process that is questionable legally and constitutionally tigi na kompleto na lang process pero pati ka na humana na desisyon nila ang iba nagrobisan palpagon mo kumalagko nila sina sa martilyo hindi na na magliwat pa ko na nung desisyon nila hindi ba panggabuton mo ng kuko nila pulo ka kukos ka mo hindi na magbailo desisyon nila kung hindi na pro anti-impeachment hindi na na mabailo what do you think ladies and gentlemen remember nga this is not just a purely tawag dato sa ni legal process. Somehow, it is a political process. Proseso political kaya nga, not all judges, senators, are lawyers. Tikon ara iya sa regular courts, hindi kaya makatabang sa imo sining kliyente kung ikaw abogado. Hindi kaya mo yakahuwis kung hindi kaya mo yabogado. Hindi ka kahuwis kung kulang training mo sa abogasya. Pareyos di ka rin bago ka lang kapasara abogasya, ibutang ka na yun, huwes. May mga qualifications pa na. Tengaton nga mga senador. Ha? Say, I don't have 4 years of law, but I have 29 years of lawmaking. Oh, di ba? Ang iban gani, bago lang nag-senador, may bendalo na da yun. You see, ladies and gentlemen, that's why kung kaysa, we cannot appreciate sa mga ginadibati, sa mga abogado, let us all remember, there are other legal nga mga nadesisyonan na mga kaso. Nga why kita ya it ihibalo? No. How? Why kita ya ihibalo? Sila ya updated na may mga ginabasihan pa if vague katama ang kasuguan. Buta malun sini, wala blasang na-specify. Mayra pa kita sang SCRA Supreme Court reports annotated. Kung wala sa SCRA, balikan mo ina ang mga opinion sa mga anay justices, mga prominent and respected persons in the field of law practice. Balikan mo ang mga minutes or discussions and opinions pertaining to a certain case referred to the Supreme Court. Or balikan mo ang mga desisyon nga sa lower courts with similar circumstances. Tinay updated ang mga abogado sina kita ya allows. Amo nang it's a very taxing nga sundon man nato ini ang mga legalidad. Sometimes ang mga daw hindi tagin mentiondihan just list down the citations nambal nga based on Republic Act 1234 based on Supreme Court's GR number, et cetera, and so on and so forth. Tandaan nyo lang kayo i-research kung anong section, anong paragraph, anong page. Ara na da, para maintindihan ta. Bullseye! You see, ladies and gentlemen, that's why kahapon, ang madugo dari, amo ang pamangkot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano to both parties. Ang prosecution kag ang defense pertaining to the subpoena or pagpasubpoena sa mga court records or sa mga bank records any bank statements and that includes AMLAC reports and that includes ang mga data abi pertaining to corporate entities nga may interests possibly dira vice presidente ang mga bank branches ipasubpoena Dosis Tecum. But this is a subpoena in general. Pwede no kung may gin-offer. Magambal ka sa korte, gin-offer mo. Gin-offer nga witness coming from a branch of a bank. Allegedly, may bank depositor ang vice presidente. So, why pa ita kibalo kung may subpoena ad testificandum nga gin-issue. Buta mo doon ipasubpoena mo ang tao to testify before the impeachment court. Depende ina sa i-offer nga witness, and ang witness can be withdrawn by any party at any given time. Kita nyo sa nagligad, gin-withdraw sa prosecution ang testimonya ni Attorney Zulaika Lopez, the Chief of Staff of the Vice President, sa una, pinakaunang article, ngayon talakay nila, morning grade threats, which is tantamount to what we call as betrayal of public trust, which is an impeachable offense. So gin-withdraw nila. Ang testimonya pagid ni Captain Bellio from the House of Reps, gin-withdraw Manila. So they can withdraw witnesses. Ha? At any given time, bisan pa nga ini na list down na sa ila sininga pre-trial conference. Sa pre-trial, gina-enumerate mong imo sininga mga witnesses. Pagkatapos, ang mga witnesses gina-enumerate mo, it doesn't mean ubuson ina-presentar. Depende ina sa command ang nagadikta sina ang prosecution. Kunchimpo na sang cross-examination and offering of testimonies and evidence, pieces of evidence, sang depensa, amo man na sila, they have the control of their witnesses. Kung i-offer nila, ipatestify nila, o kung hindi. Ari ang mainit mga biyan nga kabahin ha, sang proceedings kahapon, ang pagpamangkot ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa duha ka partido, sa prosecution kag sa defense.
1: Whether or not the prosecute the defense, although they stated already in their opening statement, considers such statement in the Duterte case as obiter dictum, and I like to reiterate, it's very important that we all understand and come to our own conclusions, because many times during this trial and even in the decision we'll have to make, this question will play a center will be

0: the HOR on the one-year bar rule. Again, it's dated last year. With the permission of the prosecution, we shall distribute it without prejudice to the counsel for the panel of prosecutors to also furnish whenever it shall so desire, because this issue, as pointed out by Senator Judge Cayetano, will linger until the end of the proceedings without prejudice to the counsel from the panel of prosecutors to so furnish also Senator Judges with their rejoinder to this document being furnished to the Senator Judges. Is that okay?
1: Your Honor, I believe that, first of all, may we request for a copy of that document. I believe that document refers to the Office of the Spokesperson.
2: That's correct,
1: of the Supreme Court. In which case, Your Honor, we would have to interpose an objection, because any interpretation by the Office of the Spokesperson is not binding on the Supreme Court. What we must look at are the actual texts of the decision.
0: Well, counsel, you can say that in your rejoinder. Point that out in your rejoinder, and point that out in your submission.
1: We will do that, Your Honor.
0: Yeah. So ordered, Clerk of Court is directed to kindly distribute the copies to the Senator Judges without prejudice to the panel of prosecutors submitting a rejoinder to this document. Yeah. Senator Judge Alan Cayetano, you may proceed, sir.
3: Yes,
0: apologies
3: and,
0: for the interruption.
3: Presiding officer, to be fair to the... I wouldn't have objected if you objected to the distribution, but realistically, we won't have time to read it because magro-ruling na after.
0: Yes.
3: So it'll be more of reference materials. But feel free also to, if you feel that you should submit in writing a rejoinder, to be fair to everyone. So if the voting was tomorrow, and it would be unfair to distribute it. So can I ask the same question, Congressman? So I read, it's the first few paragraphs, no? Sabi kasi dito, you heard me naman, no? You want me to read it again? Or
1: if I may be allowed to respond already to the question. First of all, Your Honor, I think we must point out one of the plainest reasons why that statement in the Duterte ruling is obiter dictum. And that simply is because there was no trial yet to speak of when the Supreme Court rendered that decision. Paano po magiging issue yung nangyayari ngayon sa trial, samantalang nung dinesisyonan po yan, ay wala pa pong trial. Therefore, any statements by the court about how the trial should be conducted are outside the issues of that case, and while they may be guidelines, they are not binding as judicial precedent to us and to the future generations.
3: Actually, I was referring to a different matter already, but just to that point, it's not how, it's what. It's paragraph 6. So the basis of the charge must be four impeachable acts or omissions committed in relation to their office and during the current term of the impeachable officer. For the President and Vice President, these acts must be sufficiently grave, amounting to the crimes described in Article 11, Section 3(1) of betrayal of public trust given by the majority of the electorate. For the other impeachable officers, the acts must be sufficiently grave that they undermine and outweigh the respect for their constitutional independence and autonomy. So this doesn't really tell us how to conduct the trial. This basically tells us is that if we don't follow that, we're endangered of having a trial that's void ab initio.
1: I would have to respectfully disagree, okay. Your Honor.
3: See, anyway, we've gone through that argument, and I won't argue with both of you. Going back to the, this is what I read, no? Second, considering the nature of the offices and the institutions that are subject to impeachment, it affects on independence of constitutional department and organs, and its nature as a constitutional process, all legal issues involving impeachment proceedings are subject to judicial review. I'll stop there. Kasi nabanggit mo kanina, may I speak English-Filipino? Nabanggit nyo po kanina na that's for us to decide. And my interpretation, and I felt like that many, many times, di ba, na zealous dapat ang impeachment court sa powers niya. Kasi not only because it's sui generis, wala tong... Apologize to Senator Judge Risa, my phone fell. So, wala nga tong... You cannot appeal the decision of the... My belief, no? You cannot appeal the decision of... to acquit or to convict to the Supreme Court, di ba? But the parameters, so let me use the words of the Supreme Court, no? Ang sabi niya, all legal issues involving impeachment proceeding are subject to judicial review. So you disagree with this or you agree? In context ng sinabi mo kanina na it's within our power to make these decisions.
1: I believe what is the controlling decisions there, Your Honor, are the cases of Gutierrez and Francisco. Because in those cases, the issue of what is an impeachable offense was squarely brought before the court. And the court said very clearly that that is purely a political question that's not within the judicial power for us to decide. And I believe that that should be the controlling jurisprudence.
3: So let me be more specific. So for example, we issue some subpoenas and we do not issue some. Can one or both of you, meaning the prosecution and defense, go to the Supreme Court and question it?
1: Well, there is always the possibility that some side, perhaps the defense, may claim that there's a grave abuse of discretion, I believe, as they have done in their other petitions filed, and therefore make an attempt to stop the proceedings before this court. But as I have said last week, Your Honor, in our opinion, it is this court has the sole and exclusive power to decide what an impeachable offense is, and no one, not even the Supreme Court, can dictate on this court in making that decision.
3: Yes. Same answer.
2: No, Your Honor. No, so, I have a different...
3: So, okay, you can go back to that question, and my follow-up question was, so let's say certain orders of the court, can the prosecution or defense go up to the Supreme Court and question its constitutionality?
2: Yes, Your Honor. It is our position that either of the parties can do that. Why? Because sa atin yung sabi natin kanina that the Constitution cannot be read in isolation. So while the Constitution gives the sole power to the Senate to try an impeachment case, to try and hear an impeachment case, we must read this in conjunction with, again, Article 3, Bill of Rights, and Article 8, specifically Section 1, which is the power of the judicial review. So pag sa tingin po ng isang panig, merong grave abuse of discretion na naganap, we are of the position that, in fact, this is a justiciable issue and can be brought before the Supreme Court, Your Honor.
3: So at least in that small point, I think we all agree that if we think there's grave abuse of discretion, there's a possibility that the Supreme Court will take it up. Not referring to any, I'm not referring to the subpoena, I'm talking in general. So I'll skip a few pages of my questions precisely because I wanted to elicit your opinions.
4: So there are part of the proceedings. Isa lang ang naintindihan na, or duha kabagay. Number one, whatever will be the decision of the impeachment court, but tamalusan ni decision nila is to convict or acquit the accused or the vice president, cannot be appealed before the Supreme Court. In short, hindi pwede makapahilabot ang Supreme Court. Pwede magkahimo sa inatawag na judicial review ang Supreme Court if there's a grave abuse of discretion, grave abuse of power, basta may grave abuse. Sang pag-exercise sang ila sining responsibilidad ang impeachment court. Now, number two, anything that pwede i-question, kagina-question sa impeachment court, ha? Pwede maka-proceed for a judicial review ang any party. Pero depende gihapon ina sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema maka-akto lang kaginaktuhan nila kung there is a blatant abuse of power, blatant abuse of discretion, and if there is a constitutional issue. Amo ni ang pwede ma-aktuhan sa Supreme Court. So with this, ladies and gentlemen, ang ginanodere, ang ginadiskursyonan among party sa ginatawag, insakto na katropang Alex, that's the point. The ultimate facts. Kung bala na gather were ultimate facts or evidentiary, tawag nato sa ni mga facts, evidentiary facts or ultimate facts. If it is an ultimate facts, for example, bank record. May isa da ka deposito karon nga naghambal nga So no, sa records ng bangko may 1 billion. That's an ultimate fact. Ha? Versus evidentiary evidence or evidentiary fact, pwede ma-presentar is because may naghatag sa akon sang papel nga may deposito nga mo nga account nga 1 billion. So that is an evidentiary fact. Pwede ma-presentar as evidence, pero lain man niya ang ultimate facts nga ginapangita. So most likely, ang impeachment court will decide kung ang gina-offer ba lang nga ebidensya sang prosecution is an ultimate facts or evidentiary fact lang. Ha? Katropang Alex, it should be for conviction an ultimate fact or ultimate facts. That's it. Buta mo sini, beyond question ang iyang legality, constitutionality, and existence. It's already 9:28, alas 9:28 sa ato sa inyong pagparagad. Good morning, gid kay RV Chris Caceres. Bullseye. Well, that's it, anay, ladies and gentlemen. Ha? Ang isyo ya karon sa kay Senator Judge Robin Padilla. Nga gin-isyuhan sa sang ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla nagsiling nga ginbaliwala ya kuno ang pagsabat sa gin-issue sa iya nga sumon. Ambal sang ombudsman, nga tituloyan na namin si Padilla. Kay why kuno magsabat? Pero may ara ginauyatan ng ebidensya si Senator Robin Padilla nga nakasabat siya sa ombudsman. So which is which right now? So, ini mga abyan, gintalakay kahapon, kagin manifest ni Senator Robin Padilla sa impeachment court, but was referred to the Senate sa plenary. Kaya ti, it's a concern of the Senate as a plenary, if in case may aragin man, sang pagahimuon silang akto as senators, not as senator judge of an impeachment court. Kag may manifestation si Senator Rodante Marcoleta that he will be allowed to participate in voting sa pagbinotuhay. May ginsight sa dere during the Estrada impeachment wherein the Senate and the Senate President at the time contemplates to allow a member to participate sa voting. So pagabuto-butuhan naman na, laban-laban ka tropang Alex, dita na won tabi if they will vote according to segregation by tawag nato sini by virtue of majority and minority of or they will vote according to their conscience amang senador kay talakayo nila ina sa ila sini nga plenary session 9:30 na morning sa ato sini nga pagparagad kita na ka Vision X Plus ay galabo nang inyo sini mamatay ninyo pagtuguti nga maglabo ang mata nyo kag maghambal nga ay ti anong kulang sakon pagkonsulta bala kamo to sa Yes to Health Wellness Center para mabalaan ninyo kun nga galabo mata nyo basi taas inyo blood sugar. Dapat makontrol ng blood sugar kahit isa sa mga epekto sa garabo imo sini nga panulukan mo. Number two, basi kon kulang ka sa nutrients. Kung kulang ka sa nutrients, pwede ka mo mabuligan na sa Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin A, kag zeaxanthin. Quality products ang Yes to Health Incorporated approved sa Food and Drug Administration. 9:31. I-check tabi si Katropang Jansen. Kay may ginpadala, dari sa ato niya concern. Actually, concerned resident of Barangay Buhang Haro. Dira bala sa lakturan, katropang Alex. Lakturan, ina, dira halin sa MacArthur Drive. Amuning halin sa Tabok Suba, pagkanto Series Terminal, MacArthur Drive 9. So halin dira sa MacArthur Drive, kilid sang gasoline station, bala dira, if we're not mistaken, may lakturan na malapos ka to sa, ano mo, may bukuhan. Ha, amo nang lapsan mo dito. Maagi kada sa may Buhang Elementary School. So may ara da lugar nga tinumpukan sang basura. Tinumpok nila sa poste sang more power ni guro kag telco ho. Waay ma pick up ano pa nagaingaw ang lagong kag ang tawag naton flies bla langaw in that area nagapanimako. Di karon lapit man ni sa eskwelahan pagid ha pamangkot sini amogid man ini ang drop off point sang garbage amo ning tulumpukan sang garbage. We would like to coordinate with the barangay officials kag sa sitwasyon dito, kay dugay na nila ba na baniway ma-pick up, kay ako, galalapta na ho. Apaman ko sinimig agi, darang garbage truck, iyas ang JS Lyson construction, JS Lyson la, di JS Lyson nakakontrata subong sa pag-pick up sa ato sining mga ano, mga basura nga ini. Tingaway ma-pick up ina, do kadugay na ni how? Kung sa mga tao pa, dugay-dugay mga puna, may pagkapun pick up na daw. Abi check ta si katropang Janssen sa Materano with katropang Mario Hilongo live dito karon sa may Barangay Buhang distrito gapon isang haro ha. Dari lang sa ubos-ubos sang XFM. Kani ari kami sa Buksuba. Pagkadto ka dito sa Uhong-Uhong. Ang Uhong-Uhong na Buhang na namo. But before that, may crossing na pagkadto dito sa ano eh, may bukuhan sa circumferential road la. Na dara na dampi. Katropang Mario, Dol, please proceed, Dol.
5: Katropang Josel, live kita nga nag-report sa Siringa Matinyon. There is zone 2, barangay Buhang sa distrito Sangharo. Actually, Katropang Josel, ining lugar, adjacent din sa barangay Imbicha Nova. Dobang dere siya bala, ang dalan na ni ang nagapagitan sa barangay Buhang Zone 2 kag subong man ang sakop sa barangay Imbicha Nova, Katropang Josel. Sa maayong balita na kuha na gidman sa subong aga, ang basura. Nakuha na tong tinumpok na ginpost na tong kahapon.
4: Pila na edad sa basura to, Dol?
5: Mga 3 hasta 5 kasimana, Katropang Josel.
4: No. Di may schedule na da nga pikapanay mo. Actually, yung problema na to subong, that's the thing that we need to coordinate with GSO, Dol, no? Daw hindi consistent subong as sa schedule nila ang pikapanay sa basura, ha? As far as GS Lyson is concerned, daw.
5: Yes, ang lugar nga ni Katropang Josel, bali drop-off area gid man ina dire. Kay based sa aton nga nakita nga napaskil nga karatula, ang schedule sa pag-pick up sang basura dire is Sunday and Wednesday, Domingo kag Miyerkules. Pero sa pagpulpabangkot naton, siling sa mga residente diri wala ma-pick up sang Domingo ang basura bangod nga hindi makalusot diri kuno Katropang Josel ang garbage truck. Kay kuan siya mo do bypass sa road ni ang area sa pakadto kato sa may C1 road. Actually, aray ko digan, isupong sa atubang sang isa ka Tiangge, may medyo doro distansya na, pero baho gyapon.
4: Katropang Josel. Tabalon, Dol, kung sa mga tao pa, nakuha ng bangkay, pero baho, arag yapon.
5: Oo, arag yapon. Kay kung makita naton, basis sa aton siling gina atubang direk Katropang Josel, nga kiratula, may nakabutang pahibalo, schedule sa paghaboy sang basura. Every Sunday, 5-6 a.m. Amo na ang nagkabutang iyan isang barangay MB Hichanova. Pero may another revise sila nga schedule sa throwing of garbage. Sunday, 6-7 a.m. And then Wednesday, 10-11 a.m. Amo na ang nagkabutang direk Katropang Josel. Te kahapon, base sa Facebook post sang isa sa mga netizen nga wala ma-pick up ang basura, damo-damo nga mga tinumpok sang basura dire sa kilid sang pader sa posting nga kun maglabay ka kun ang imo direksyon maghalin ka sa Tabok Suba diretsohon mo ang Buhang flyover kundi mayari dire sang do bypass road shortcutan bala pakadto sa eskulahan. Sa right side mo sa Katropang Josel, damo ni siya bala pamalay diri sa palibot. Damo siya sang pamalay. Te kon makita mo di, may mga dalagko nga mga balay, may mga tiangge, tapos diri yaga tumpok sa binit lang sang dalan ang basura.
4: So kon ang schedule dol is Domingo kag Miyerkules, ang haboyan ay yes. Basura. Ano yes. Naman ang schedule sang pikapanay?
5: Tiya mo man na supposed to be Katropang Josel eh, right after sang paghaboy, pick up po na dayon sang basurero Katropang Josel, ang JS Lyson. So, subong nga aga, nakuha na. Aray ko din subong sa atubang sang Tiangge. Chay, good morning. kay daw lapit gid atubang gid ni no sang Changi ni Chay no ano nga lang sang Changi mo di Chay
6: Francisco Store
5: Princess
6: Store
5: Chay ano oras kay naging pick up ang basura
6: no mostly ano na ngayon
5: Okay, sa tabok yun ay katropang Joseph?
6: Siguro ba?
5: Mga?
6: Before 7?
5: Before 7.
6: Okay, may klado, may klase pa mga bata.
5: Pero ano-anong plastada, Chayman, kay tabok yun isang imo nga Changi? Busiligon, pag tabwa mo, basura, ginadiya? Oo, okay. Sa imo nga pag lantaw sa nagligad, mga pilakadlaw nga way makuha ang basura?
6: So, alin, tanit? Sabad Domingo sang aga pick up na nila. Di kay may ginahimo daw dito ginlakan nila gimutangan nata nila sa close.
5: Oh, hindi maka tabok dito, hindi maka cross.
6: Hindi.
5: Oh, so di pwede man makaliso, pwede man makasubad pero pwede makagwa.
6: Hindi, oh, pwede makagwa eh. Kung dito siya li naka-close man ata dito.
5: Ah, so magtimbag diya galing close.
6: Oo ata.
5: Pero hindi pwede makasulod ang garbage truck.
6: Hindi.
5: Di kay say mo ato banggit, no? Subong gani, bisa nakuha na po kapanimaho.
6: So, ayaw po. Kasi lalaki, tansya na mo ni kay may mga tinaib sa mga manok nga ginahaboy dila. Di ko hindi mo ma-pick up sa inang adla sa kaya Domingo, the next day, mabaho na siya. Kaya ginaukay sa mga sa mga ido. Amo nang daw naglain gid ang pagkaano niya.
5: Pero kay kay nasang aga, aga pa nila ging kuha.
6: Do basta do magaga pa man, hindi pa kasing aga. Kasi sa una do 5:30 ginapick up na nila, o ala 6 pa aga pa na sila ga pick up niya kun ura ura mismo kun Sabado gi Domingo sang aga ga pick up gina sila baga.
5: So kada Domingo sang aga paghaboy sang basura sa mga residente, insigida ginakuha ni.
6: Oo.
5: Pero atong nadigad nga Domingo, wala ma-pick up?
6: Wala na pick up. Kaya may rason sila. Kaya wala. May close dito ang
5: So kaya king close, amo nang hindi ka sulod ang
6: garbage truck.
5: Oo. Pero te, anong hambal nila? Kaya may mga nagkalabilin pa?
6: Siya kaya hindi daw nila na makuha. Kaya mo nang rason namo. Nga hindi makuha ang mga kahoy. Kaya hindi nila gimpangusod. Amo na ang siguro nila. O either nga, sa damo na rin ang sa basura, kaya hindi man nila madala.
5: Ang mga nagkahaboy sa basura, di chay, diri lang sa palibot nyo or may other barangay?
6: Alin lang diri sa amon. Sa amon na kailain man na ang sa buwang, sa Imbitsa Nova lang.
5: Imbitsa Nova. Po, hindi nga lugar yan, Imbitsa Nova, ni?
6: Oh,
5: ang sabiak isunto buhang na?
6: Include pa na sang ano, sang Imbitsa Nova. Andito lang na ang buwang.
5: Okay, oh.
4: Katropang Joseph? Kada ano ang schedule pick up anay dara katropang Mario?
5: Chay, ano lang ko katropang Joseph, ano ang schedule sang pick up
6: anay? Gibutangan na nila daw alas 6. Alas 6 na natubong sa una pa maaga pa kay ga pick up na sa maaga pa na yan sa una.
4: Adlaw-adlaw na?
6: Alas 6 o either mabago mag-7 o either mas maaga pa na.
4: So, kada adlaw inang pikapanay?
5: Kada adlaw ang pikapanay?
6: Hindi. Ano lang, the Linggo sang umaga, kag Miyerkules sang aga.
4: Pila ka pick up schedule ang why nila tumapick up ang basura sa nagligad TI?
6: Isa lang, sir. Oo.
4: So, baliway nila mapick up sang Domingo or sa Miyerkules?
6: Sang Domingo lang, sir.
4: Mm-hmm. So, amo tong nagbaho kahapon?
6: Oo, kay siyempre ginaukay sa mga ido.
4: Mm-hmm. Ano din dampi ning ginbalabaga nila? Anong ginbalabag? Anong ginbutang?
6: Do kawayan siguro gin-close lang nila nga hindi makaagi ang mga salakyan kag mga tricycle dahil may gina-construct ata di sila nga road.
4: Mm-hmm.
6: Do may sinimulituan sila.
4: Okay. Pero di subong ang baho ara gihapon no YMC
6: pero,
4: pot.
6: Pero imas mayo ayon lang sa kapon kag nung ano baw galalain pati doon chan mo kung nagakaon ka hindi ka makakaon sir.
4: Ang langaw pagid kadamo guro.
6: Ang langaw oo. Kadamo pag siyempre ginaano man sang ido kay ang baho. Ginaukay sang ido.
4: Pero dira gid man ang halabuyan basura ninyo tulumpukan.
6: Oo sir.
4: First time ni natabo or makapila na kabeses ni nga nagka-delay?
6: Mas grabe, subong na. Sa una, kisa na di-delay man, subong grabe, gudya kay kasakadamo, kag mga baho na gudya.
4: Mm-hmm. Okay, timayon ni kay na pick up na, pero ti will try to coordinate with the GSO kag sa barangay officials da kon paano maplastanan da mayo nga hindi magbaho bala. Dapat maputos gina diyang basura nga ra da.
6: Ginaputos man kay may mga sako manadakal ang mga black garbage bag. Kaso hindi mo gin malikawan ang ido kay siyempre damo ido nga nagaagi. Minaw kay nila po mga mabaho ng ano mga may pagkapagdaon.
4: Damo stray dogs daw, damo ano daw, ido nga
6: why gin. Kunan niya sa may ano isa amon dito hindi man masyado ha.
4: Mhm. Te dapat pang dakpo ng mga ido nga layaw eh.
6: Oo, sir.
4: Mhm.
6: Kung pwede lang ba.
4: Okay, sige sige sige.
6: Thank you, sir.
4: Thank you, Gid.
5: Si ano pa si Matuan ni Chay?
6: Helen Das.
5: Si Helen, si Ma'am Helen na Das ang Princess Store, no? At banggit ni Katropan Dosel sa sili nga tindahan diri.
4: Dol?
5: Sa Yachangi, yes.
4: Dindam pitong karsada ko nung in-close ang nagliga daw?
5: Kundi, familiar siguro sa ato na matagpalmati ang bypass road di Katropan Dosel. Lapos ka to sa may buhang.
4: Mm-hmm.
5: Gin-close niya ang magtimbang.
4: Buta balon the entire, ano, ang bilog niya, gin-close nila?
5: Oo. Temporary kay may ginobra nga portion sa dalan.
4: Tinga two lanes man na dapat one lane lang na gin close na bala na gin nila may eskwelahan da pagkatapos bypass road. Tingon may merin sa karon to mano na.
5: Eh awo gani na ka to pan Josel kay
4: ano nga construction na daw kay sino na daw?
5: Hindi hindi man construction daw portion lang sa dalan nga gin sementuhan bala nga guba din sementuhan para nga mangin maayo ang dalan.
4: Ti okay man ang pagpayo sa dalan pero gin consider kontani nga bypass road na da mo lagyan sang ano mo slakyan.
5: Yes.
4: Ti two lanes gani tani one lane lang naging close nila pa kun bilog nga lane karon ang kalayuhon or two lanes ang kalayuhon sunod naman ni pagtapos ang curing period sa ilo naman spiya kag kayuhon eh.
5: Amo na ang diferensya ito pa Joseph po pamangkot ako kay engineer Neil Rabina eh.
4: Mm-hmm.
5: Kay Domingo di, sa ligman sa ligyo ko nga tiwa isang klase wala sang damong salakyan nga nag-aagi so muna ko nga ang gin totally close
4: iya ka barangay na construction iya ka gobyerno or iya ka private individual
5: waay lang kita gin ka pamangkot gin ka ito pa Joseph kon iya ka project sang barangay.
4: Uh-huh.
5: Pero nakita gid man ato may ara sang do portion man lang sang dalan kito pa Jose.
4: Ti kon portion lang bilog nga lane ang gin seraduhan, two lanes gin seraduhan nila.
5: Ti para hindi siguro ma disturbo kato pa Jose eh.
4: May langguan niya. Amo nang pinakamasakit katro pa Mario kay mas poderoso pang contractor sang sa gobyerno.
5: Daw hindi man ko na contractor to ang nag
4: barangay.
5: Oo.
4: Di, tawag na si S Malana, hindi kasi sariyan section na common galing, sense.
5: Galing kay
4: mayad lang way sunog dol ko may sunog bay.
5: Ate, wala na ko nga problema. Oh, pero sakop na
4: isa. Ang kilala tadaguro nagbuntod siya niya ka haklo dai.
5: Yes. Sakop ni isang barangay MB Chanova Katropan Josel.
4: Mhm. Kon magpakadto ka sa C1 road alin ka dari sa main road sa MacArthur Drive, right side ini adol.
5: Yes.
4: Right side. Left side ya mo nang ng MV Chanova.
5: Pero part ni siya sang MV Chanova kay ang Sonto Buhang dito pa sa Unhan.
4: Okay.
5: Pero daw, ang mga naghahabol isang basura, hindi lang mga taga MV Chanova, kundi pati man ang taga Buhang Katropan Joseph.
4: Te, ubos yung nakaklo baho daw ay pa?
5: Matamat kami
4: ganito. Oo, abi ko kung ubusan niya na idol at least maganagan.
5: Katopan Jansen, no? Matamat kami katopan Jansen kaya doon naburos na tiyan amon sang baho na ubos ang kaklo. Kay bisan pa katopan Josel nga wala na, why na kita sa may makita, agad nga basura, nagkalabilin din mga inutod nga kahoy, pero baho gyapon. Kunari ka may distansya na ganin nakatupan Josel ha sa tabok sang gintumpukan nilang basura sa may Changi nagatindog
4: kung sa mga chai. Sa mga love language idol hambal nila your body has gone but your scent remains in my soul.
5: Yes.
4: Grabe no grabe no wala daw lang punto ako.
5: Oh, mo gani. Di at least no, naka puno pa huway-huway wala mga residente. Chay, sa inyo dela bot man ang baho. Ah, dai blaka ya kasi chayo man ako ko blanay. Ah, sige, di lang no. Oh, audio lang.
7: Oh. Ano na kayo sira dito ay nagpasiminto sa dalan.
5: Sino nagpasiminto?
7: Ang dito nga public official sa
5: Buhang. Puti kin close, yan pilo.
7: Ay, ang box sa ila.
5: Pero ang nagahaboy sa pasura, di Buhang.
7: Ito mo, Buhang ka din din.
5: Hindi ka no ba? So muna ka tupan Josel, no? Pero at least na minimize ang baho. Pero kahapon, grabe ka dyan, no? Sige, thank you. So, katupan Josel, isa sa mga residente, diri ah. No? May changi, man is tabok pagid.
8: Tay, kaya so, pa Manila?
5: Kaya pa man ah. Buhay naman ah.
8: No choice. Dito, gali sa parts ang Buhang, to yado lang ginseredohan.
5: Yes.
8: Diri sa entrance, alin sa... Diri entrance, alin sa MacArthur Drive?
5: Yes.
8: Oh, you see.
5: So live report nagikan diri sa MB Hichanova sa distrito sa Harawid Katropan Johnson Crisostomo ini nga balita ang idadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, sa Vision X Plus Premium Detox kag Turbo Dietary Supplementa for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
8: Live report. There you are, si Katropa Mario. We'd like to say thank you nga nakuha na. Pero ang baho ara gihapon. Problema lang ay ma-pick up sang Domingo. It's because sineraduhan diri sa may Buhang area. The entire two lanes. Tiway kasulod ang garbage truck sang Jis Lyson. Way gali yung sala, Jis Lyson na. May sala sinadara ang nagpasira sang karsada. Now, ang mga karsada nga ini, kung ipasira ni mo, that must be covered by an ordinance. Ha? Either temporary or permanent. Tiyang question sinidari nga, agin matumatuan. Sino nagmatumato sa do? Cases like this, you know, ang pinaka-key, ang pinakalyabi dari, coordination. Nang balbla pa'y balo ng mga pumuloyo. Days before bala, nang bal nga, samo nga petsa, pasiraduhan naton, kay kayuhon naton ang sangkapunta dari. Para aware ang mga tao bala. Di pares di kon masalakyan kay mo yung katropang Alex karon masulod ka to, di ka magi. Mambal ka nga, kakaroon gamitun ko nga akong sining, ano? Ha? Gamitun ko nga akong sining power. Ano ba? Akon nga gahum. Salakyan ko, maglupad ka. Daw drama ni, ano sa unay? Ha? Sino ganito? Gapalupad la sang kabayo, yung kag-karabaw ya? Diba? Ti, cases like that, kung sa Buhang to, taningin pa balo sa Buhang ang kutub labo dito sa Invitsanova, eh? Mambal, pasirata mo niyo? Ti, taning nakambal ang taga Invitsanova, dali lang abi, pwede bilinan sila niya sa kalain. Kaya sila niya, amuning pick up time sang, ano, GS Lyson, sang basura di, titani na angan-angan kung ala city, pick up time, okay. Hindi na mo ipagtandugon until 9 o'clock. Kung hindi makapick up until 9 o'clock ang GS Lyson, seraduhan na mo. We will advise GS Lyson, dito sila agi sa pihak, kag mag-isolda blas karsada, mag-atras, kag magbalik naman. Diba? So it's a matter of coordination. Yung di kakakya, budlaigid yung coordination yung sistema sa gobyerno, no? Kaya nga, we cannot demand full coordination and coordination sa national government agencies kag sa national level if we do not know how to practice coordination sa barangay level pa lang. Ha? So, cup to cup pwede na. Mambal nga cup to cup, hindi nga cup nga kalo, ah. Cup to cup, ah. Buta malon, kapitan to kapitan pwede na. Tani nakistoryahan naman sila mambal nga, ay tipika pa na isa mo ni basura mo niyo, pwede siling niya, alas 9 nyo lang sira. Kung hindi siling niya makalabot na kang mapick up at 9 o'clock, pwede nga kung magagi dira, balon nyo lang libot sila dito sa piyak para mapick up ang basura sa pagkabaho-baho. Ha? Nabuntod na ganing chance sa iban to kahalakaklo ka basu, baho sa basura mo, ti may tanan niya. Hindi tanan pag isa-isahon na kabalo na kamo ko na no ka baho na basta ganing basura. Mm. Why mat basura nga hamot mo mo nang hambal nila may utot nga hamot kay why man mo man ang basura? Bullseye. It's already 9:52 sa ato sering nga pagparagad sa paratuntunan Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. But thank you at least na pick up na. Ha? Sa iban sining mga barangay. Ti palabot nyo sa GSO. Kon mapalabot nyo diri, palabot ta sa GSO sa barangay officials kon anong mga schedule dira for pickup nga hindi ma-pick up ano pa nagabili na ho ang basura. Di ba? Ti hambal nyo butang ta mo ni nga oras pick up on pagkatapos hindi lang ma-pick up. But in this case, basi wa gid man gin pick up ya sang yes license. Bali bards na lang to yang may ginobrato gali kay wagid man sila yung mag-pick up law. Ti hindi mo na mapabalik pa to katropang Alex kun hinapo to ya karon ang residente da kaparimaho sa baho na may allergic reactions. Hinapo sang nagbakal na sa sang antay ano bala allergy debla antihistamine para lang hindi sa paghapuon da. You see? Nagasto na siya. Bangod lang sang pinakasimple sininga CS, ha? It's not coordination, it's not cesarean section, it's common sense. Alas 9:53 sa ato sininga pagparaga, this turbo time, turbo data, is supplement for men, 30 minutes before ang loving-loving. Mag-inom ha, sang turbo dietary supplement for men. Mabakal nyo ni sa Mercury Drugstore, actually, Moros Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Kagwatsons. Sa clinic, pagin sa Yes to Health to Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang inasang Midtown Hotel. Libre bala din ang konsultasyon. May konsultan kita dira si Dr. Empinado, aramada si Ma'am Gina, kag si Ma'am Izen. Kanto lang ka mo dira bukas na 9 o'clock in the morning ha, sa clinic. Wala bayad, huwag ka mo balairan da. Kung may mga resulta ka mo sa laboratory, x-ray, dalaan nyo lang para mas magiyahan pagig ka mo sa ato ni siringa konsulta ni Dr. Ray para may basihan pagid ha. Kaya dira ninyo mahibaluan kung anong kulang ang nutrients sa inyo siringa nawas. Mahibalaan ina. Kagti, dira man magabasi, kung anong mga dapat sinin nga i-prioritize kagkalanun, ha? Utan, prutas, kagiban pagin sininga ginakaon ta. Depende sa needs ang imo sininga lawas. Kung ano ang pinaka-depleted, pinaka-kulang nga nutrients, vitamin man o kung mineral sa aton sininga lawas, may baluan na sa klinik. Ambal ni katropa, vibes ka na yun. Andar sa may bukuhan siya. Thank you again sa bagong radio. No problem. Niya nagasigabong kag nagalinagabong na darisara sa may bukuhan. Good morning landa sa tanan sa ng mga customer ha, sa may bukuhan. You know, ang buko juice bala, amo ini ang nagapanguna nga natural na ton nga source sang electrolytes. Pareho sabi, nag-jogging ka, naghampang ka, para dasig ka makarecover, nagapalang luya ka, kay dehydrated ka, para dasig ka ka-recover, inom ka sang buko juice. Amo nang isa kag nagapanguna nga source sang electrolytes. Buko juice. Ha? Problema sini kiti gamahal subong ang buko katropang Alex, no? Oh, sang unang kontra lang actually sang kupras, sanggutan mo. Kaya nga, ginasanggutan ti ang suwak ka mo nang ginahalinan sang bunga. Ti kay ginasanggutan mo kay gusto mo makainom tuba. Pagkatapos makahuman langgaw. At ladta na ang kontra sang kuprasan, subong. Ano ka trapa, Alex? Ha? Bukuhan. Kaya tinin na magtigulang kaunon sa tao mo. Ang kupra subong sa pagkamalmahal, galing ka trupang Alex, pila ng kilo sa kupra subong? 150 ang kada kilo? O, doon galabot na 150 ang kilo subong sa kupras mo? Inang lahin bala? Laya na? Or lahin lang? Lokaron mo pagkatapos buladon mong galagtik bala ng katropang Alex? Mamalagid siya? May tawag sina, ano mo? May term sila kung ano ka malagid bala? Baligya mo, tag 150 ang kilo. Sa una, dumduman ko, gabaligya, gapang upras kami tatay. Ang kilo, kakupras ang una, swerte ka na gidya, kag mahal-mahal na gito, 5 pesos kilo mo. Pero may isa kagagatos ang una, ha? Katrupang vibes ka na yunan, sa may bukuan na, may isa kagagatos ang una, susga pala mo ipoy, nang duha mo kabot ko niya, ka bit-bit, ka screen bag kag. Maninda ka, oh? Ha? May 5 pesos nga kilo sa bangros. Ha? May aloy sa huna, 5 kapisos mo, isa ka screen bag mo. Magbakal ka kamatis, 5 kapisos ang huna, isa ka screen bag. Pwede ka kabakal kamatis sa huna, 2 kapisos. Isa dun tanaka kakamkam katropang Alex. Telad, ahay kamatis mo, hambal. Piradya, kuna 30, ahay, daulin lag ko. Kaya mo na kamahal subong. Ah. So, muning nga ti Konga, mahalang tanahan katropang Alex, huwag taray tapahay. Buta mo na sininot-inot lang, anay. Kinikini lang, anay. Problema sini ginakini tang vitamina gasulod sa lawas ta pagkatapos ina birabirahan ta bisyot. Ay kung kay sa mo nang hambal ka mahal siya sa kamatis pero barato selling niya sa kalapad nga whiskey. Pusay! You see? Ah, kung kay sa we need to change our mentality. Mindset ba? Ah. You see? Kay pareho sini ginapainan ta gid yang bisyot ta kada semana sini ma pro priming kami ni kumpare. May sa ko niya ka long neck sini ti pilang long neck subong katropa Alex 150. 150. Could you imagine that you're 150 tunga na sa kilo nga baboy na. Ti ngita ka lang to ka Paris sa sina, lugbati, tapos klabasa, hindi gani munggo, di ba? Hindi gani puso, sagsaging. Jesus, busog ti mo dun. Di ba? Pero tingin pa in mo 150 mo. Ti sagot mo bisyo mo pero huwag ka ga-reklamo sa kamalahalon sang long neck pero ga-reklamo ka. Yung mahal ka matis ba? Pusay! Ambal ka, kilala tang abogado ang tanong ni Dan Bla. Ihots! Pusay! Why not tempo? Thank you, Ged, sa inyo tanan sa pag-upo dari sa programa Bullseye. Upo sa inyo sa nga katropa, katropa ni Jose Albanias. Sa, ano bala, sa gusto iya magpangbuko, arada sa may bukuhan. Sa gusto iya magpa-cater, para sabi katropa Alex, anniversary niyo, no? Mapakater ka mo. Kadto lang mo to sa The Crib Kitchen Cafe kay Mrs. Divina Katibayan, balakaga ship captain sa El Katibayan dera sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Likod sa police station 9, kay gapang cater nila sa batos na catering services, mapiesta ka abi. Hindi gani may mga anniversary, birthday, sa balay nyo lang, mapakater, pwede. Mabalti dito na lang abi sa venue sa The Crib, pwede gid. May venue sila, may swimming pool for kids pa. Ha? Amo na gani pag abot mo mapungko kan lang makaon ka magtindog dala pa ang Sharon Coneta. Buta mo si Pinotos blakon mi sobra. So sa mga gusto naman niya magpa car wash, quick and clean car wash ara sa gilid sa Alta Chera Church. Pangitan niyo na si Mr. Franz Fuentes. Kag sa Pancit Mulo naman kon may bukuhan sa bukuhan din sa C1 Road. Pancit Mulo naman napangita sa iban ara sa ano, GT Mall Pavia, GT Mall Mulo, SM City, sa Etria, Angkap, Ising, Pansit Mulo. Namit-namit, kinaya mo, kung si Capbots Florentine, para sa barangay, katrupa, Kapians Mulo Plaza, namit-namit, kinaya mo, biyernes ka makaon, Sabado ka gutumon mo. Galing kay alas 11, sa gabi, nagkaon, katrupa ng Alex, ang Pansit Mulo. Ah, pagka alas 12, ti, sunong yadlaw na. So, Cap Ising Pansit Mulo. Sa technical side, uporta si katrupang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katrupang Jose Albanias, XFM News.
9: XFM. Mga katropa, exciting

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinanakas,

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kaping nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing may Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayo nga pa.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
2: Nanakas.
4: At gaganda ka pa.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Mmm, sarap!
10: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
10: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
12: X-F-M.
13: X-F-M. Mga katupa, exciting!

0: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo, naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimong ang kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santan Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: sa kasugpon sang aton ng tahong masugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan, wala gindilian nga gugma.
1: Siya man yung babae sa nagligan.
2: Oh, hala. Nagka-familiar sa ako sa itsura niya.
3: Sir, may problema. Ginatulok mo gid ko haw.
1: Wala, miss. Sorry, ha. Nagka-distract lang ko sa beauty mo. Ara, gali! Awa!
3: Joker ka man gali, sir. Ayos to na. Nakadumdum na ako sa imo. Hindi bala, ikaw atong nagdakop sa snatcher?
1: Ako to. Kamusta ka? Wala ka man napilasan sa pagtumba mo?
4: Dali lang, Meg. Siya niyong ngambal mo nga dream girl mo?
1: Ipusa ang baba mo, Meg. Ipusa.
3: sige ha. Huwag ko nagaling in order ninyo nga bulong. Ay, pilagani ka bilog.

0: Welcome back!
1: Yes! Ginbalikan ko gid ang imong upod. Nagbakal gali kami bulong sa LBM sang migo ko.
0: Abi ko kun ako imo ginbalik.
2: Oy! Kilalaay ka mo ni sir?
0: Hindi gid man. Pangari na di siya kahapon, nagbakal man bulong.
2: Among gali. Mga sir, ari nang bulong ninyo. Thank you,
3: Thank you man, miss. Pwede ko pala mapangayo ang imo ngalan? Or ang imo social media account?
2: Wala ko yung naghahatag sa akong social media account sa hindi ko kilala, sir. Kabay nga, mahangpan ninyo ako.
3: Ate, sige. Dangpan ko ikaw, miss. Sige, malakad na kami. Thank you sa pag-assist mo sa amon, ha?
0: Sir, kung ako gorgin as mo, hatag ko dahil ang social media account ko sa imo.

0: trabaho? May ubra ka o kung wala?
1: Wala ko duty, ma. Rest day ko subong. Matulog ng kwanay, ma.
0: Ay, amo bala. O, sige. Paway lang daanay, ah. May pagkaon naman to sa lamisa kung gutumon ka. Maupon ko anay kay papa mo. Mabiyahe siya. Basi kung magabihan kami karon abot. Panglak ka, ha?
1: Ay, okay. Copy, Mother dear.

0: kayo, Pakupro. Sino man yung sagat ng panawang nga aga, panyaman? Uy, hala. Si Bossing, gali. Yes, sir. Good morning.
1: Tay! Wake up! I have chika for you.
0: About chika, aga pa ni sir? Ano naman na?
1: Wait, Anay. Ano gusto mo naon? Good chika or niga chika?
0: Bala ka da, kung din ang unahon mo.
1: Game. Okay. I'll start na lang sa good. Nakadumdum ka sa gwapo nga lalaki kahapon, nga nagkanto diri, kaya napangayos ang Facebook mo. Nagbalik siya diri sa butika. Kaya guess what? Nagbakal naman bulong sa LBM. Siyempre, reasons. Namangkot siya sa akon if diin ka today.
0: Ote, anong good dira, sir?
1: Anong good, Kaslogin pala sa imo, day. Goody, kay feeling ko, makamigo ka na.
0: Agay. alang-alang tada, sir, ah. Malaon na lang, kuya. Opi, ano to'y ang bad?
1: Edi ka mga kik, ha?
0: Ano, how?
1: Edi ka gani mga kik. Promise, Anaya.
0: Okay, promise. Ano na?
1: Ginhatag ko sa iya ang Facebook account mo.
0: Ay, te. Bad news, kid, eh. I am bot sa'yo mo, sir, ah. Hindi na ko kayo chindi. Kung bala, boss ko ikaw or bugaw.
1: Gaga, fairy godmother mo ko iya. Te, i-check na ako nag-PM sa simo.
0: I am bot. Wala ako time. Matulog ko, anay, ah. Rest day ko bala sa buong. Mabeauty rest ko, anay, sir.
1: Go! Te, na good morning na kuliwat si mo, ha. Bye! See you tomorrow!
0: Bye! See you! Pahamak ka rin ba si sir mo? Apang first time ini na nahatagigan ako sa social media account sa customer? Ay, hala. Kasi siya gurong may bet sa lalaki nga ato.

0: good morning. Bao do mayong yum ta samtang naga cellphone ah.
1: Aga pa naga sinabad ka na. Wala ka balay.
0: Meg, ang ginay yum mo na, ihibi mo gid na. Ay pate, joke lang ah.
1: Abi ko ginasuportahan mo ko. Nga gina-joke mo ko daw.
0: Bao ah. Ano gid ang na-miss ko nga life update mong bigaw?
1: Sige lang bala. Istoryahan ta lang ka kung sure ball na ni.
0: Bao, tita! Ang bata mo diyo! Gapakilig!
1: Pusa ba lang baba mo, Meg? Karun, bilog naman ang barangay ang kabalo. Yun na naman sa nga ako ni Eloy. Numero uno ka, Marites.

0: Ante, sige, eh? Sige, sige, medya. Subiri lang ko kung ready ka na. Himo sa dao, kay mabasketball na takaroon.
1: Ay, oo gali, nalipat ko. Ah, sige, mahimos na ko. May kape ka da? Ikaw lang timpla.
0: Ayos ah. Dalian na da. Daw uyab ka magulag.
1: Tinapungol talang ka da karoon.

0: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako sa Xanthone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Xanthone Vitamin C.
9: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
13: Gary, saka service

0: gabay sa Central Market, tao. Kita ko mga traffic di. Out of road, patayaw.
1: Kalma, ilan ang reklamo mo pala? Ako bilang driver. Kabalo ko yan sa ngalagyan.
0: Na mag-uhan ko sa imo, Emig. Na ano ka man? Kabunggo ulo mo, antes kita nagalen. Oh! Nga nagdulog tadi?
1: Eh, baklon lang ko ah.
0: Dira sa butika? Anong baklon mo?
1: Manahog ka di sa motor, hindi.
0: Ah, ate, oo, oh, huna, huna.

0: Good morning.
1: Hello, sir. Good morning. Ano taring baklon?
2: Wala si assistant.
3: Ay! Abot ko na. Lain galito, yung mo yan sa butika, mig.
2: Pusab lang baba mo, kagaw daw.
1: Ay, ari sa sir, apang nagwapa siya, nagbakal sa amon panyaga.
2: Ah, amo gali. Ate, sige. Isa na lang gani ka...
1: Bulong naman para sa LBM.
2: Ah, oo. Thank you, ha.
4: Ay, naku, sir. Ay, salamat. Kinakabalik naman ko, sir, kon. Kainit ka dyan sa guwaya, ha?
1: Hey, girl. Look who's here. Someone's looking for you.
4: Ang gwapo maning lalaki. Ari naman siya.
2: Hi, miss. Good morning.
4: Ay, good morning man, sir.
2: Nakita mo ba lang akong message sa imo, messenger?
4: Ah? Message siya akong FB? Ay, sorry. Wala akong ka-check.
2: Amo gali? Ate, sige. Malakad na kami. Thank you.
1: Ay, ang bulong mo ya sa LBM, sir!
2: Nag-okay nang pamatsya ko, sir. Eh, hindi na lang.
3: Agaya. Kalahain gali may inlove ang 30 taon.
2: Dali na, amig.
3: Bye, miss. And miss.
1: Bye,
3: sir.
1: Boys.
2: Ay. Postahan tabla buwas, Tina. Mabalik naman ang imo admirer. Oshoy, imo lang si Pogi, ha? Ako lang yung amigo nga magahod.
4: Imo na lang sila nga duha. Hindi ko siya type. Tam-an ka gwapo. Duha na nakabutang, sir. May asawa or single dad siya.
1: Hoy, ari man niya. Don't judge the book by its cover. Pero in a way, he looks yummy. Kag feeling ko, may abs siya.
4: Ikaw pa, yes, sir. Tana na lang makita mo.
1: Sa true lang yan, Day. Bagay ka mga duha. Kag kami man sang iyang amigo. Bagay kami.

0: apoy ba? Timing nga ng out ko sa butika. Plus R. Pagutok ko ng sundalan. Nag-uulan pa yan mo. Ay, huwag kong payang ko sa akong na bakpak. Uy, wala ko nadala.
1: Miss, good evening.
0: Wala, yun pa yung niya ako. Nangaari mo sa dito sa butika man.
1: Miss, mapuli ka na?
0: Oo, papauli na ako. Nangaari ka man, sir.
1: May pamangkot lang ko, Tani Simo. If you don't mind.
0: Ano, Tani Sir How?
1: Nauya ko. Apang naupin mo nang ang akong message sa chat?
0: Ay, oo, gali. Ay, sorry. Wala ko open sang message, Abby mo. Medyo busy.
1: Okay. Pwede ko lang magpangalayag? Kung okay lang sa'yo mo, may migo ka na?
0: Pangalayag ba yun? Mag-ulong ka ng kilala, hi sir. Kasi, kulpi lang. May mag-anit sa ako ng asawa mo, ha?
1: Ha? Miss, wala ko ganin miga, asawa pa ya? Hindi man sa pagpabugal, miss, no? Mabuot kaya nga tao. By the way, mapakilala ko gali si mo. Ako gali si Kurt Gonzaga. Manog 35 na next month. Single, kag small business owner diri sa Makulod.
0: Those scrapbook lang ba? nice meeting you, sir, Kurt.
1: Kurt na lang bala ang tawag sa akong. Do katigulan naging sa akong kung tawag mo ko yan, sir.
0: Ate, Kurt,
1: Nagpakilala na ko si mo. Basi pwede ko naman mahibala ng ngalan mo, miss. Kwanabi, ang imo ngalan sa FB, Palm Olive, daw brand ka shampoo.
0: amo na lang ni Sir Ho. If ikaw mismo makadiscover sa akong tuod ng ngalan, except lang kay Sir Joseph, hindi mo siya pwede nga pabangkoton. If pabalaan mo, maybe I will entertain you. Deal?
1: Deal. Willing to wait man ko sa imo. Basta, I promise, single ako. Never been married, kag wala subang.
0: Siling mo man ah. Uy, nagulaw ng ulan. Muna na lang ako sa imo ha.
1: Pwede ko pala ikaw madulong sa inyo balay, miss?
0: Ay, padasig ba? Wala akong panabalaan ng ako ng name, no? Alang-alang pa kita dira. Nagwala pa kung pala nag-agree ng mga luya ka sa akon. Ay, nano. Nano niya man. Ginakilig, Kuya Hao.
1: ate, sige. Aring akong payong. Gamita lang, anay. Basi kung mag-ulan, liwat.
0: Hindi na. May ari mo kundi sa akong bag.
1: Kuhaan na lang palihog.
0: Diyos ko, pinuyatan niya ang kamot ko.
1: Okay ka lang? Naurungan ka, Miss Hao?
0: Okay lang ako ah. Ate, sige. Ulaman ko na lang ang payong mo, Kurt.

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.

balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sentin Plus Herbal Soap.
7: Yun is kilo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
6: Sentin Plus Herbal Soap.
8: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
6: Sentin Plus Herbal Soap.
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
12: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines last 10:39 na sa aga kag nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium kun nagaboro ng aton pananawan. Kinanglanon aton nga magtumar adawadlaw sang Vision X Plus kay ang Vision X Plus amayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglanon gid para nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag malikawan aton ang balatian. Ini ang mayakas ang lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplementong aprobado sa Food and Drugs Administration. Importante nga may yara kita sa proteksyon nga ang aton siling nga mata bangod nga kinanglanon aton nga proteksyonan, bangod ini ang nagaserbing nga bintana sa aton nga lawas, kinanglan magtumar kita sa suplementong makabulig agod nga malikawan nato ng ini nga mga balatian. Kaya ang ini nga mga klase sang balatian nagakos ang pagkabulag sang aton sini nga mata. Kinanglanon naton nga magtumar adlaw-adlaw sang Vision X Plus. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, sa Shopee kag sa Lazada, pangita alang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Centro, Centro. Centro sa balita, Centro sa komentaryo, Centro sa serbisyo publiko, Centro, Centro. Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpanganagad sang sentro sa Martes edition. Petsa 21 kita sa bulan sang Hulyo. Ikatatlo sa apatanan ka mga Miyerkules ang panahon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo, masingkal ang init. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Sa magidikanan aton nga nagadigamo sa siling nga mga inoras para pagpauli dugay-dugay sa mga estudyante makapanyaga na. Sa aton siling nga mga drivers, kamusta nga aton siling nga mga paglaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Sa magutok nga dalanon diri sa aton sa syudad. And speaking of magutok, diri sa MacArthur Drive, no? Diri sa Sagwa lang bla? Sagwa lang diyo sa may Sagwa lang di sang sa dalan, di sa mayor nga dalan, Sagwa lang di sang XFM. Magwa kada sa main road katropang Alex, ang MPIW may gin kabkab naman da. Centro. Kahapon. Di naga di natural kay isa naman ka lane sang dalan ang gin kabkab nila. Tapos I don't know kung basi may gin may nagpatakod sang linya sang MPIW katropang Alex. Pero direyo sa may ulunan lang sang Iloilo Supermart. Makita nyo da ang way nga kung magaling ka sa Haro Plaza going to LTO dira nga side katropang Alex te kun aga during rush hour ati nagakontribute sang traffic eh. Na? Te dapat sa MPIW dali-dali on nyo na. Dali-dali on yung kung masiminto, mabalikan sang siminto. No, katropang Alex, no? Kahit kung kaisa manotis na ton ang MPIW bala, ang kontraktor, once gani nga magtakod sila sang linya, ang ilang nga kontraktor, butangan na nila sang signage lang. Iban gani, yellow tape lang, butangan na nila, tapos di na pagbalikan sang siminto. Buto nga, ang gina-allow man isang DPWH, kaya dapat ni before sila mag-kab-kab or before sila nga mag-guba sang portion sang dalan, may-ari ni sila sang permit. Kagbay sa ila sila nga permit, dapat kung ano ang ginbungkal nila, balikan nila katropang Alex. Kalimbawa, kung mag-takod sila sang linya, mag-pabutang sila sang linya, may-ara sa mga establishment nga magpabutang sang linya, dapat tapos nila abungkal sa portion sang dalan, balikan man nila, simintuhan man nila para nga hindi maglubluhob. Kung kaisabi ang kontraktor man sang MPIW, numero uno man ni kasalabayon. Di ba? Notice nyo, natawa nyo bala, kadamo sa mga maayong portion sang dalan. Hindi man ginbilog, no? Portion man lang, gamay man lang ang portion. Pero kung kaisa, why nila ginabalikan sang siminto? Butangan na nila, tabunan na nila kalupa. Tapos why ginabalikan? Tika pa riyo, di riyo. Ambot kung saan, ano naman na nila balikan, ha? Yeah, ginakol talang atensyon. Ti dapat sa mga taga-DPWH, monitoron nyo man eh. Ang mga katulad sila, dapat istriktuhon nyo. Okay nga, ang maayong dalan, gaguba ya katropang Alex. Ang isa pa dati nagakontribute man sa traffic eh. Di ba, Bob? Dira sa Maymay sa Bukuhan. Ay, by the way, sa Maymay sa Bukuhan na may kuryente na daan sa Subongki na nag-agi kami ito ni katropang Jansen. Nagpabuka kami ito ah. Sila yung katropan dyan. Sila yung mayo siguro ni himuon nga ano no, nga stinger ang mapabuka ka. Do pa riyo sa kay katropan Bea nga. Bala, tiwala ginta da. Araya, ti, mapabuka ka. Kung gusto mo nga magpabuka, kanto ka lang to sa Maymays Bukuhan, no? Mada kay fresh da ang ila sa ring mga buko. Na? Gusto mo nga magpabuka? Debla Bob, no, good morning nanda sa mga taga Maymay's Bukuhan. Kay Katropa Vibes sa Kanayunan, kay Babinda, no? And also sa Kaiser Jimmy Berdin Charisma, kay Mrs. niya da, no? Akagida si Mrs. niya kainak kag sa tanan-tanan, no? Ng mga nagapabuka dahil sa mga nagapamati da subong sa Maymay's Bukuhan kay ti nagasigabong dang XFM. So thank you, no? Dara sa taga Maymay sa Bukuhan. Diba guys, siguro ang taga taga DPWH imbitahon ta to, no? Abi pabuka kamo to sa Maymay sa Bukuhan, be, para nga makita nyo. Tapos ang mga daalan bladiyo, no? Straight to nyo na kay ti National Road nimo. Diba ka to pang Alex? Kagara gyud na sa permit sang sa kontraktor nga kun i-destroy ninyo, kun gubaon nyo ang porsyon, dapat balikan ninyo kung ano ang ginguba nyo, balikan nyo. Di nga kung kaisa, tampukan nyo lang sang lupa, kundi galuhob-luhob. Imbes nga maayo ang porsyon sang dala, nagaluhob-luhob. Di blaka tropang Alex. Aton muno, malana, hindi pa na ipangakig ha. Kay kung mga akig kami di, ano pagidahan siguro katro pang Alex, no? Muno pa lang na, muno pa lang sa kontraktor sa DPWH o sa kontraktor sa MPIW. Kaya daw MPIW na siguro dang nag-siad sa portion sa dalan. Aton ga kabala, kalang kita bala. Labi na sa mga motorista, kiti, magluwas nga nag-contribute sa traffic congestion. Ang luhob-luhob, hindi lang tawa nyo tobla sa may corner, to magpa-kage ka na katropang Alex, sa may magpa-liko ko bla pa kanto sa takas bla. Sa corner da, kita mo na da. Nagligad, may gin, ano man na da, may gin siad man na da, may portion man da sa binit sa dalan, gin siad man, daw kontraktor man siguro to sa MPIW. Lantawa niyo ba subong, ambot ko nabalikan. Daw kabuhay-buhay to kita ko daw ay mabalikan eh. Amo man lang ginapangabay na to, kung siadan niyo gani, balikan niyo man. Simintuhan nyo man para nga daw hindi man bla maguba kaysa ka maayos ang dalan si Adon kung kaysa tapos palipat-lipatan. Last yes, 49 ang aton oras. Sa aton sinigang mga balita, may dugay-dugay, may kaupod na aton si Engineer Neil Rabina, ang aton sinigang GSO head. Kay kahapon, sang hapon, gin-post na aton sa aton sinigang Facebook page. Ang tinumpok sang basura. Nakita ini naton sa isa man ka Facebook post sang isa ka netizen dira sa distrito sang Haror, dira sa may barangay MB Hitchanova. Actually, hindi lang taga barangay MB Hitchanova na da ang nagahaboy sang basura, tinumpok nga basura, kundi may mga taga Buhang Zone 2. Now, ang nakita naton nga schedule sang ila siling paghaboy sang basura every Sunday and every Wednesday, Domingo sang aga and Miyerkules sang aga. And after nga makahaboy sang basura, gina-pick up ina sang taga GSO kayti ang kontraktor manang sang nagapanghakot basura dire kun di magsala GSO manang GSO ang GS Lyson GS Lyson katropang Alex ang kontraktor ti karon ang balita nga wala ma-pick up ang basura sang Domingo ti kun di daw bukid guaya tinumpok baho pa. Pasensya sa mga nagapreparar sang panyaga. Subong ha. Sa mga residente na kayo na nag-interview kita dito sa isa ka tag-iya sang Tiangge. Ang iya nga Tiangge sa tabok lang. Siguro ang distansya mga way gani. Siguro maglima ka dupa ka tropang Alexa. Pagtamwa mo sa bintana, pagtamwa mo, kita mo dayon. Kag! Bisan ara ka sa sulod, makapanimaho kay diyan ka tropang Alex. Diyan, basura mo. Diyan, anong expectaron mo sa basura? Kundi, baho. Pasensya sa mga nagapanyaga. Te, kaina kuno sang aga pa, gin-pick up, no? Siguro, tinakita man sa post naton ang tinumpok sang basura. Rason ton nga ang ginhakot kay nasa nga agat. Yang report nagpangusisa kita dito, wala makasulod ang garbage truck agod sa pag-pick up because nga ang portion sang dalan kay by kuan siya mo bypass road katropang Alex gin siraduhan kay mayara kuno sang proyekto ang barangay nga gin pasiminto. So pero tibisan pa katropang Alex ah. No, dapat religiously pick up po ni kay kun hindi mo ni pag pick up po number one, ah, mabaho, maagwanta ang mga pumuluyo. Hindi bala, no? Di, batian nyo man to kayo na interview naton live sa program ni Katropan Josel. Hambal sang, tigulang to kayo na sang tag-iya sang, ano ni, tag-iya sang Changge sila niya gaburos siya namon niya sa panimaho mo. Ha? Ubos nila iya haklo katropang Alex despite nga kung makita ninyo wala na, no? May komparasyon kita ang before and after. No? Kung makita ninyo wala na ang basura tinlo na pero still ahagya po ng baho. Kay kung ang paghaboy sina dira sang basura ko na pick up dayon at least why na nagbaho. So ano ang natabo nga ang wala ma pick up sang garbage truck sang GS license nga amo ini ang kontraktor sang basura nga ginahakot nagapanghakot sang basura diri sa aton sa siyudad sang Iloilo. So dugay dugay man kaupod naton si Engineer Neil Rabina ang aton nga GSO head. And assurance man nga ti hindi na ni masulit eh. Di ba? Katropang Alex, siling ni Katropang Alex nga nakatulo na ang nadunot nga basura. Oh, mabilin ginaya Katropang Alex, pasensya sa nagapanyaga ha. Mabilin ginaya. Oh, kapin pa kung may mga medyo daw, may mga hasang sang isda sinada, no? Or madunot. Kita ni, ang pag-segregate sa basura na istrikto mo, no? Katropang Alex, ang segregation niya, bla, madunot, hindi madunot, recyclable daw mo na ang segregation, di bla? Galing kayo kung kaisabi, kita daramhak mang kitabi mo. Totood man, daramhak mang kita. Bisan diin lang mahaboy. Ano nga masiling ta masiling nga ah, ang muna da ang drop off area sang basura ti mahaboy bahala na kamuda ya. Oh. So standby kay dugo gaya basi ma facilitate mo da si Engineer Neil Rabina katropang Alex. Okay, nakaset kita sa pag-interview sa Engineer Neil Rabina. May kaangtanan sa natabo sinikaga. Pagkabalo na ito daw hindi lang ni Amoni nga beses ginreklamo da sa area katropang Alex mo. Kung hindi ko magsala, last time may ara man da sang reklamo somewhere sa, kung hindi ko magsala, sa buhang daw mo man to, no? Ang sitwasyon nga agakatabo ang katulad sinihaw nga hindi ma-pick up dayon ang basura. Ano ang reason and ano ang problema katropang Alex man. Basta makahaboy lang, okay na, no? Pero ti dapat, hindi lang responsibilidad ni sang nagapanghakot sang basura. Dapat ang mga pumuluyo, responsibilidad man nila nga dapat, religiously, sunod sila sa segregation. Tingin ka pareyos yun eh. Pero sa tukay na, kita naton ang tinumpok sang basura, terrible. Kahapon, tingin na sang aga-aga pa nakuha na. Pero ang baho, yaragyapon, no? Aragyapon yung baho. Sa linya ta, upod ta si Engineer Neil Rabina, ang aton siling GSO head. Hibaloon ta kung ano ang investigation and anong natabo, no? Kung nga ang away ma-pick up ni sang garbage truck ang tinumpok nga basura ni since ang Domingo, kahapon, Lunes, and subong nang aga na pick up. Engineer, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes, Katropang Mario, mayang aga. Kung mayang aga, sa'yo matipulamatik.
0: Yes, engineer, thank you. Good sa time, no? Engineer, ano ang natabo, engineer man? Nga ang wala ma-pick up ang basura sa may zone 2. I think kung di ka magtamagsakop na ni isang MB Chanova, pero may nagahaboy ng mga residente from zone 2 sa barangay Buhang, engineer.
1: Yes, actually ang problema, sinata, may no entry ang ilang barangay road. Mm. Which ang truck na doon to collect, wala sang access nga makasulod dito. So ang ginano ko tani, ang barangay official will be the one to schedule, tag mag-arrange nga dapat i-transfer na temporarily ang collection point para makuha sang truck naton kay sila man nagbutang sang no entry tapos butangan nila collection point. So how could the truck na maka-collect sang basura sa collection point, no, di ba? As what you have said kay na dapat ang responsibilidad maghalin kit sa source, no, sa segregation at source.
0: Mm-hmm.
1: So dapat mauna gid ang barangay nga gin wala anay nila gin allow ang collection point nga dito kay inaccessible, no, ang dala naton katropang Mario.
0: Oo, engineer, na mention mo nga gin close, no, wala sang access road ang garbage truck nga magakolekta sang basura. Ano wala sang coordination ang mga barangay officials prior sang pagasirado sang barangay road nga na nga amo na ang nagaserbing access road from the national highway going to C1 road, engineer?
1: Yes, no, magina wala sang coordination sa amo. Kaya actually may ano man na, may naka-assign na nga monitoring personnel nga tawga na sa barangay official nga hindi anay pa ano ang truck kay may ongoing abing nga construction sa drainage or sa dalag nga hindi makasulod ang truck. So those are possibilities nga dapat gin-arrange gid, no, sa barangay official together with the community, no, kung ano nga zone na ada ang ara nga para ma-arrange nila.
0: Oo. Sa nakita natin, engineer, kaya ang dala ni access road ni siya, daw pakadto ini sa C1 road, no? Two lanes man ini siya, engineer, and below gid, engineer, nga dalan from the entrance to sa national highway going to sa exit niya pakadto sa C1, gin close, totally close nila.
1: Yes, may no entry sign gate, no, nga hindi makasulod daton truck.
0: I see. So amo ni reason kung nga ang wala ma-pick up ang basura since Sunday.
1: Yes, kay amo na ang schedule niya nga collection time kag collection day.
0: Mm. So anong plano naton sa ni engineer since nga with all due respect sa mga nagapanyaga, subong kay ina dito kami wala nasa, nahakot na kay ina aga pa, no, mga 6 to 7 nahakot na ang ining mga basura, but still pasensya sa nagapanyaga pero ang baho ara sa Gyapon, engineer. So anong plano sinisang GSO in order hindi na ni masulit ang natabo pa, engineer? Why ka plano nga istoryahon ang mga barangay officials o ang punong barangay sa nasabit ng barangay, engineer?
1: Yes, actually may staff na kita, no, naka-schedule na nga magkadto sa amo tin ang mga barangay na may mga problema, nag closely coordinate kato dayon sa ila so that nga hindi na na maliwat ang amo sin ng mga incident, no. And at the same time, Katropang Mario, nagapaho pa lang ng basura kon may mga input nga kitchen waste, tag food waste, no.
0: Mm-hmm.
1: So kung general waste lagi nga dapat nga kina-collect namon. Because what you have said kay na nga dapat segregated get that source. Actually ang city government is mandated na kung no segregation, no collection, eh.
0: Mm.
1: So but however di magahigko man ang aton nga kabarangayan if that is the case. So ginatinguan ta gid nga makuha igyatanan nga basura nga aran sa kabarangayan.
0: Oo. Galing kay kalibog ng laulo ko, engineer, kay kung ginsirado nila ang sa may entrance to, magtimbang, pwede man siguro nga ginallow nila ang garbage truck na makasulod sa area tapos maliso lang to sa may atubang sa eskwilahan. Kaya daw portion man to nakita ako kagina nga ginsimentuhan nila, engineer?
1: Yes, amo gina, no? Katropang Mario, permi gina naman may counter yung mga problema, no? kag it lies on the barangay officials eh nga kung paano nila na i-facilitate bala nga ang garbage collection nato mapatigayon kid no. Kay may mga kabarangayan makita nga kung lang tawag mo sa aga tawhay no ang dalan pero kung gabi may naga park nga tricycle may mga salakyan ko labi na gid kong kagahon ng schedule collection which kung kisa na kulbaan ang driver kay ginasita man sa tricycle driver so those kind of scenario nga dapat i-facilitate kaya sa barangay official para nga makuha gid ang basura sa collection point.
0: Mm-hmm. So may na-mention mo engineer may team na nga nag-coordinate sa barangay and anong plano engineer paipatawag ang mga barangay officials?
1: Yes, maghahatag kita na isang number no sang monitoring on collection nila. Ngang kapitan pwede gid magtawag mag-coordinate anytime para nga ma-arrange ang collection system nga hindi na maliwat ang amo sining scenario.
0: Okay, so lastly engineer, mensahe naton sa mga tagpanamati ta, especially sa mga nagapaabot mambla sa sining concern and kay nato dito kita sining sa mga residente ganito sing ati kon bangod nga na delay ang pag pick up sang basura ang baho gid da triple gid engineer kay kon na pick up kon tani sang mas timprano kon nasunod ang
1: schedule.
0: Collection schedule why kon tani maglabot sa punto nga do nagbaho gid engineer.
1: Yes, amo kina no dapat ma closely coordinate gid ang barangay official sa aton nga mga garbage collection schedule kag may monitoring kita katagang ka sila number para nga matawag dayon nila para at early stage mapatigayon naton kung anong pwede.
0: Sige. With that, engineer, thank you sa time. Ang ginatadiri sa XFM Iloilo and good morning.
1: Yes, good morning. Katropang Mario, kag mayong agam sa Tagpalente.
0: Sentro. Nabatian mga katropa si engineer Neil Rabina ng aton nga GSO head. Di ang problema kay ang barangay katropang Alex wala sang why gidya nag-coordinate? Why nag-coordinate sa GSO? In fact, kung nang tao na ton gani ang area, may entrance ang exit ya katropang Alex. Actually, pwede makasugat ayang salakyan mo. Kung gin-close nila dire sa side sang National Road, pwede gyapon makasulod actually katropang Alex. Pwede makasulod ang truck nga mag-pick up sang basura. Kay pwede man to saya makaliso sa may tubang sang eskwilahan. Kaya may eskwilahan sa ulunhan mo. No? May eskwilahan sa unhan. Di pwede man to siya makaliso. Kami ganiki na to. Pwede makaliso. Di daw gamay man lang siguro diferensya sa garbage truck. Di magin siguro mag-tama gig kadako nga daw tin-wheeler ang katropang Alex. Kay daw pila man lang na. Daw 6-wheeler o 8-wheeler. Pwede siguro ah. Nagaman daw hindi magid tama gid ka dako na ang garbage truck. Do gamay diferensya sa aton nga patrol ti aton patrol ni pick up ti pwede man kami to makaliso kay na. Nakaliso kami to kay na. Tinga nga way way makasulod ang garbage truck ha kay may no entry. Ang problema dire katropang Alex kay ang mga barangay officials why man nag-coordinate. Di dapat sa mga barangay officials may coordination man kamo. Nag-coordinate man kamo sa GSO at least na pabalo ninyo ang taga GSO nga amo ang in charge sa pag naga-supervise sa pag pang pick up sang mga basura. Di ba? No? Parang at least wala sang reklamo kay kun Sentro. Kay kun na pick up ang mga basura katropang Alex. Kay ti Domingo pa mo, Domingo, Lunes kahapon, ti Martes na, ti kun may mga agin panghaboy ng mga basura nga magkos ang baho. Ti manimaho gina katropang Alex. Sentro. Di ang isa kadako nga problema kay na ang isa kadako nga problema kay wala sang koordinasyon. I think kung may koordinasyon kung tani bisan papano sa aton sila nga mga tagpalamati na pabalo ang mga taga GSO ops ma-advisean ka mo hindi ka mo anay maghaboy sa inyong mga basura da mga pumuluyo kay hindi ka sulod ang aton nga garbage truck. Oh, hindi pala? No? Oh, ti waya problema yang pahibalo katropang Alex, ara na yang pahibalo. Centro. Ara ya ang schedule sa paghaboy. Actually ko nang taon mong pumuluyo, nagsunod sang schedule sa paghaboy. Ang pagkolekta lang yang wala. No? Ang pagkolekta lang gid ya katropang Alex ang wala. Amo na yang isa kadako nga problema da kay kon nasunod ang schedule sang pagkolekta. Ati wa kita ni kita istoryahan subong. Galing kay wala ma sunod ang adlaw kag oras ang pagkolekta, that is why nga nagpanimaho. Tisila yung engineer ni Rabina, ang problema ay ang mga barangay officials wala nag-coordinate. Na? Why nag-coordinate? Daw ipamangkot, kuliwat ang pamangkot sa kita mo tong insidente nga natabo sa may Dumangas. Atong nakamotorsiklo lang nabungguan yang ido. Daw soliton kung pamangkot ito pang Alex ba? Ti subong liwaton ko biyang pamangkot. Ti sinong dapat naton sino dapat ang may sala? Ang mga barangay officials nga wala nag-coordinate sa GSO o kon ang garbage truck nga ang garbage collector nga why nagporsige nga magsulod to agod pick up po ng basura. Kaiti kung pamatian mo may ang barangay official siya subong may basulon kaya wagin siya nag-coordinate no? Pero pwede man to actually nga makasulod ang garbage truck . Pwede makasulod. Kaya nga dito malang tuya sa unhan niya katropang Alex ang ilang ginobra nga proyekto. Hindi man tuya bilog nga stretch sa dalan. Kung may no entry to sa entrance, pwede man to nila siguro mapangabay ang maka-coordinate sa mga pumuluyo to maghambal nga di pwede tanay na mapahigad-higad kaya ma-pick up kami isang basura maliso lang kami tos punta di blaka to pang Alex na? Pwede na? Te okay, isang galibog man ulo na ton lantawa bla ipakita ganit ka to pang Alex ang dalan ang dalan no? No? Laba na mo di portion mo lang to. Hindi man to bilog nga stretch ang ginobra. Kay kon bilog nga stretch ang dalan, ginkab-kab, ginobra, maintindihan naton. Pero di portion mo lang to, signage mo lang to nga no entry, hindi pwede nga mapahigad-igad para nga makasulod ang garbage truck. Ay, maan na lang kaday . Lantawa bla ka tropang Alex na amo na ang bilog nga stretch ang dalan. Amo na ang bilog nga stretch ang dalan. No? Nakita mo na? Na lapaw ka na? Lapaw ka na to? Ang portion nga araw pwede ka na makaliso. Kita mo na. Kay kina si tropang Jansen. Dira mo na nagliso. Centro. Amo na sila yung blang pag gusto, may paraan. Pero pag ayaw, hindi man pag-ayaw. Pero kung nalipatan, may dahilan. Atropang Alex na? kabay pa nga, hindi na masulit. No? Kung sa mga pumuluyo man da, be responsible man sa inyo mga basura. Balayo na gid nga, why sabay ma-pick up? Nag-aboy ka mo? Debla ka tropang Alex, so kalapado, pwede ka maka araw na, pwede ka na maka pwede ka maka U-turn da sa tubang sa eskulahan, no? Centro. Centro. No? Kung ang portion man lang to, hindi man bilog nga stretch ang dalan, ang gin simento, gin kab-kab. Centro. Centro. Kag hindi na naman ka, isa ka bases nga natabo na daw, pila na ka bases nga natabo na ng may mga reklamo ka to pang Alex man. Sige ah. Teka ba, pa nga, hindi na masulit. Ay, sila yung engineer, i-storyahaw niya to, may tao na siya, nga nag-kadto, agod nga mag-coordinate sa mga barangay officials. Sa yung mga barangay officials, saan ano ginabi magtawag sa nakatropang Alex, no? Lasa 11:11 na nga itong oras, sa Dresaton nga pag-pangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sentro. Sa pihak nga bahin mga katropa, Dresaton nga pag-pangalagad, dumdumanyo to ang insidente na tabo sa barangay Salngan sa siyudad sang Pasi atong mag-asawa balang gin nasapuan patay gin pangtiro sa santong nagligad nga Hulyo 5 sa barangay Salngan sa siyudad sang Pasi. May update kay ti na lubong na ang mag-asawa nga si Rofo kag si Arcele Sobrido. Nalubong na pero daw wala pa gidinawong dahom katropang Alex ang suspect. Wala pa sang may matumod nga suspect subong aton sila nga makatapos ang pulis nga naghimo sang krimen. Why pa? Nalubong na ang mag-asawa pero ang pamilya padayon nga nagasinggitan sang hostisya. Dumdumanyo ining si natabo nga nasapwaning mag-asawa.

Ang suspect, si Julio 5 Patote, sang Domingo ni Ginlubong, ang mag-asawa sa aton sa nga mga katropa. Pero daway gid, ha? Daway pagid. So, amo nang development ngati na lubong na, pero ang sospechado nagapabilin nga at large. Centro. Last 11:14 ang aton oras sa piyak nga bahin sa aton sa nga mga katropa. May update man kita kay kagabi, may isa ka pangayaw nga taga Talisay, Negros Occidental, ang ginsulod sa Ilabalay, diri sa may Sitio Lunok, Barangay Kubay sa distrito sa Haro. Ginatiro ini mga katropa sa wala pa makilala nga sospechado. Kagabi na tabo ni ang insidente. Ining lalaki, hindi siya tumandok sa Barangay Kubay, sa Sitio Lunok. Kundi, nga nakapangasawa siya or may kalibin partner na siya, nga dira nag-a-star sa Kubay Haro. Di kagabi, gintiro siya. Kagang pagtiro sa iya, malapitan ka tropang Alex. Malapit. No? Isa lang igo. No? Sa tangkugo. Ang igo niya patay ang biktima. So may latest nga investigation kita karon with police major Eduardo Chacon, ang hepe sa Haro Police Station. Kay based sa background sang biktima, ngati kon makatughong man ka tropang Alex, nagapanghangkat man away. No? Nagapangita man siya sang kontra. Nagapangita man siya sang away dira sa Sitio Lunok, Barangay Kubay sa distrito sang Haro. So may latest kita si Ligeron nga interview or investigation ang police sa Haro Police Station. Last 11:16 sa aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad sa mga nagapamati sa aton da, no? Good morning, happy listening lang dira sa Just Doing Eatery sa Barangay Balabago sa distrito sang Haro kay Ma'am Gigi Dornila, kay Mr. Nyag, kag sa mga nagapanyaga dira. Good morning, happy listening kay Katropa Vibe sa Kanayunan, kay Babin Silinga, pa shout out lang di gali sa pinakagwapo nga manog buka sang Maymay Buko, si Ronel, si Andrea Pugitot na sir. Uy! Grabe ah! Good morning, happy listening landa, no? Kay Mr. Paterno Sithar Paklibar III. Sir, good morning, happy listening. And salamat gid sa pag-monitor, no? Sa aton sila nga pag-pangalagad. Sige, sa aton sila nga mga taga-palamati. Mabuhay kita na, sa aton sila nga mga katropa, magabalik kita. And sa aton sila nga pag-balik, ipabati ita ang interview, no? Sa kay Police Major Eduardo Chacon, ang hepe sa Haro Police Station. May kang tanan sa investigasyon sa natabo nga shooting incident kagabi involving mga katropa sa pangayaw, no, taga Talisay City, naka live-in da, nakapangita sang iyang live-in partner sa Sitio Lunok, ginsulod kagabi sang wala makilala nga suspechado. Ano bala ang anggulo nga ginasunod sang aton sini nga makatapos ang pulis, balikan ta sa aton sini nga pangalagad. Last 11:18 na ini nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ini ang mayara sang mangosteen o consanton, real coffee beans, turmeric, spirulina, garlic, moringa, and sweetened by stevia, no, sa aton sering mga tagpanabati. And gindugangan sang glutathione and collagen. Panumdumo naton as always nga hindi lang sa pagpangape nga makapainit-init sang aton sering sulok-sulok.
dapat panumdumon ta ang health benefits nga makuha naton sa bisan sa pagpangapilang sa aton sering matag panmati. So sa aton sering pagpangapi, piliun ta ang kape nga healthy Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, ang kape sa mga guwapo.

0: ang kape sa mga gwapa. Amo na, kon nga anga kami ni katropang Alex, ang iba niya tang isa lang ka beses magpangape kapbots. Ah, kapbots sa Florentine. Ah, iba niya ka isa lang ka beses magpangape. Amo niya ginahimo namon kalima. Ah, kay nga ah, base pa lang kon magwapo kami. Ah, de black kapbots. Oh. Kay kapbots sa Florentine da. Ah, Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Magluwas sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Tinatural ara ang aton sila nga Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan. Mayaras ang mangosteen, may moringa, may soya, extract. May isoflavone nga magkabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton sila nga lawas. Labi na sa mga kababainan nga mayaras ang hormonal imbalances kaysa sa mga kalalakin na naman nga mayaras ang prostatitis kung paghubag sang prostate. Bisan bata, pwede makapangape. Kay ini ang kape nga wala sang caffeine kundi aroma lang sang kape. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix naman, ang kape nga para sa mga diabetison. May mangosteen o consantone, vitamin D3, and real coffee beans. No? Stevia ang sweetener niya. No? Kag may vitamin D3, ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga ara sa kape, Premium D3 Coffee Mix. So piliin nyo lang, tatlo ka mga variants ng aton sining kape, ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Mabakal na ton sa mga butika, sa Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok at sa Lazada. Pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Centro. Ang oras sa XFM Philippines last 11:21 na sa aga.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Salzone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Salzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
12: X-F-M.
13: X-F-M.
14: Yes, to health.
15: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tissue ng iyong katawan. Ang iyong mga tissue ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santone Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
17: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santone Plus Gold.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: The secret of health.
16: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais nang mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santone Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santone Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
19: Ang gusto ko sa kape, bilang puro tapang. Dapat sakto lang.
11: lang. Parang Samsung Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Samsung Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
14: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
19: Ang pinakaayaw ko yung naka-eye glasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
20: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
12: The secret of health.
14: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
21: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
22: Yes, to health!
23: Maka-college na ko!
24: XFM.
25: Katropa mo!
26: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!

0: Las 11.31 na ang ato oras sa pabalik sa pagpangalagad sang sentro. Good morning, anay, sa kayo ng Mayday sa may atubang sang Shopee Hub. Gamamati sa aton sa mga Shopee Boys. Good morning. Happy listening kaya nung Lidoy da sa Lidoy Store. Sentro. Also sa kaya nung nonong sa Rangania. Good morning. Happy listening. Good morning, Mandira, sa kaya Paring Boy Mortel. Paring Boy, good morning. Happy listening lang dira sa mga taga Vince Barbershop kay number 1 kagawad Helen Mortelda. Good morning sa Ungka Haro. And sa aton sining mga class members, sa aton sining mga XFM taxi patrollers sa kay katropang Rodolfo Dilapos Jr. Kamusta ang money market ta? Sa aton sining mga officers ng XFM taxi patrollers sa presidente. Kaya Jimuel Dilit dugay-dugay ma-check ta sa kay katropang Jimuel Dilit sa aton sa mga tag palamati sa mga officers da. So standby lang katropang Jimuel kaya ma-check kita dugay-dugay balaan ko ga monitor kagiday kaya kagawad Rodrigo Montaño ang aton sa mga class coordinator dira sa Revalo District sa Kalaparan kaya kagawad Alan Ilanggos kay kagawad Tony Itoriaga, kay Sir Busayong. Sir, good morning! Ang presidente sang senior citizen dira sa Kalaparan. Kay Sir Bobby Bulibar, good morning! Happy listening lang dira sa Project 6 Sook, Arevalo. And also sa kay Gabi Gabo. Gab! Ang atong sering coordinator sa PWDs and a senior citizen, no? Dira sa Mandoriao. Kay Michelle and Ronel Abugadel, good morning. Kay kagawad Arlene Evangelista sa Demokrasya Haro. Kay Naibikbik Mandarico. Da, Naibik, kamusta ka na? Kay Lina Complisa, good morning. Also, good morning man sa kay Naimila Cordero. Dira sa Magsaysay Village sa La Paz. Good morning. Happy listening, Landa. Kamusta ang Cordero family kay Nime Cordero. Kay Marie Michelle, Marie, musta ka na? Good morning, happy listening na. Salamat gid sa pag pamati kay Naimila Cordero da, no, sa Magsaysay La Paz. And sa aton sining mga listeners, no, kay Jules Espinosa Hinlo. Wow, si Mrs. Luna Hinlo, kamusta na? Kag si Jules, si Junjun Lisada, John. Kay Mrs. niya, no? Good morning, happy listening. Sa mga taga Caltex ng Petron Gasoline Station sa 3AC Terida, no? Good morning, happy listening lang. Dira sa mga Dikamay Itery. Good morning, Manda. Happy listening. Ipabati natin katropang Alex ang interview sa kaya Police Major Eduardo Chacon. Update din mga katropa sa investigasyon sang gintiro kagabi, patay ni ang biktima dira sa Sitio Lunok, Barangay Cubay, Haro. Yari ang aton sining interview sa kay Police Major Eduardo Chacon.
1: Sir, ano ang latest investigation naton parte din sa natabo kagabi ng shooting incident?
2: Sir, good morning. Bali kagabi man isuliton ko lang kagabi at around 10:45 may na-receive ko mga call from West Visayas University Hospital. So, ang guard nag-inform din sa amin sa station na may shoot, may biktima sa shooting incident na gindala sa ila from Sitio Lunok, Barangay Cubay, Haro. So, gin-proceda na ito ng una, ang crime scene. So, di pag-abot na ito dito, may nakita kita ng mga nalalapta na dugo sa pulungkuan. And then, nagkanda kita interview sa palibot, investigation. Kasi wala man halos do muna ning nano ko do halos do ka imposible nga wala sa may nakakita, wala sa may naka or naka-notice man lang nga nagsulod kung nagwa sa balay-bala. So ang balay abi ko lang taon wala sa kilid sa pangpang. So before ka tama para bot sa balay nila, may namakagyan yung mga pamalay considering yung kakitikit na nanda pag gamay ang lugar, gamay ang dalan. So, nagpabilin ako to ang investigator ko, ginpadiretso ko sa hospital. dito nakita niya na ang biktima dito nga wala na siyang kabuhi. Kag may igo sang bala sa may likod niyo portion sa or sa liog na tan sa likod niyo portion sa neck. Lapos diri sa may guya. So amo tong cause of death niya sa kuan naman sa armas naman nga ginagamit hindi pa nato ma-determine because sa wala kita sa may na-recover pang kuan nga slug or empty shell. So kagabi pakuan na natin yung process natin ng crime scene sa Soko. So until nga mag-pull out ako dito sa area, wala pa sila sa may na-recover. Kahit nag-apas man ako sa hospital, nag-istorya ako sa live-in partner. So wala pa sa may na-recover nga kuhan, nga basyo or bronze.
1: Ang biktima, sir, ang pangalan ni kagano ang background sa biktima?
2: Well, ang victim, si John, 31 years old. May kuha na siya, may live-in partner. Ang initial nga ginambal sa akong itong trabaho niya daw, gapanggunting sa barbero siya. So, mula nang kuha niya siya. Kaya ni Gross na Cesar, hindi siya taga-dari. Kumbaga, nakasulod na siya sa area o sa lugar na da because ang live-in partner niya taga-dari.
1: Hindi siya yung residente, it's ang sekulo, no?
2: Hindi, siya rin di.
3: Pero ano si Cesar ilang pag-ibig
2: ko tanong
3: kung nga agitiro
2: kini
3: siya, sir,
2: anong
3: kilala
2: yaman ang... Well, ang amon yun nalang tao nga motibo sa pagpiro sa iya, old grudge. Because di, may mga istorya man dito kagabi, yung nagagawa, may kumpisa, medyo, according sa dito ah, medyo masabad man kung kainom. Tapos di, amon na, may mga times nga gawa na siya, kagasimugitan naman na bala. Di ang siguro ang nalantaw man niya ang gulugan ng isang live-in partner posible nga may dumot sa iya or old grudge ang ginhalinan kung nga aging tiro siya patay.
1: Rayo ka sa buong insidente, sir, ano may mga nakabaki, sir, may kontrata siya sa palipo?
2: Well, wala. Isang gabi, kagabi lang, sa kagabi, wala. Pero mga last week daw, malangin ubras ni isang biktima, doon nagwa siya, nagasinggitan siya, nagwa ba lang. Di, ang kagabi lang gadya, ara na siya sa sulod siyang balay niya, kagin sulod siya sa kuha niya niya, isang suspect, kagin tiro.
1: Ang lugar siya na nakabuhan sa insidente, ano, may mga kaingot siya, o may mga distansya ang iya kaingot?
2: Well, tama gadya, kaikit siyang lugar eh. Kumbaga, dingding mo, kudal mo, kudal ko, amana siya ang sistema, dira, tapos kung ang alagyan, kung mag-say tatlo ka mo, apat mo sugatan ay may mapahigad gito. Gamay isang dalan, ga tinapikay ang pamalay, kag-compound din ang lugar.
1: So, po silingon, kung sublon siya, sa sulod sa balay, makita agit sa kaingod niya?
2: Yes, kag-ang according to ganit sa aton man nga mga, kuhan, na-istorya kagabi, hindi ka daya makasulod, kung particular pa. Kung hindi ka taga-dira or hindi ka pamilya, hindi ka daya kasulod because layo ka pa, gailira na na, pamilya na na, as in the compound siya.
1: Sa matabo ang insidente, sa ano ang asawa niya, ang panangyalipin, pupo niya sa balay niya, o siya lang?
2: Bali, bago sila tapos kapanyapon, nagwa ang asawa, ng, or I mean, ang live-in partner, nagwa ng ugas ang pinggan, and then, amo lang to, pag... lamang na siya nga naka-approaching dito sa may bumba kay sa bumba sa guwa na sa balay mo. Sa guwa sa mong dokodal. Lamang na siya nga makalabot dito, may naglupok.
1: Pero makita niya kung bisan parang araw sa guwa ang live-in partner, makita niya kung ang tao nga magsulot agad maghimas ang kirmen pagtiro sa baan sa iyang live-in partner.
2: Unless kung sa suba ang nag-agi, hindi ay makita. Pero, in-check na ito ng pang-pang ang suba. Kung dito siya nag-agi, halimbawa sa tabok siya sa may Don Francisco siya halin, matabok maubog sa suba, matapas siya dito, may mapagkakita-kita nga mga markings or basa nga sa lagyan, sa mga banas-banas dito nga sa pangpang, pero wala. So, buot siya ngayon, dira nagsulod, dira mo nagwa.
1: So, ang insulan niya, isa lang, pagiging guwaan niya?
2: Isa lang.
1: Anong mga recoveries natin, sir?
2: So, for sure, kita sa mga recover pa dito, armas wala, ang slug wala, ang basiyo wala.
1: So, ito ba possible na ang ginagamit? Hindi pistol, revolver?
2: Yes, pwede nga improvise nga mga break type na bilang armas or revolver or mga una ang break type na kay isa lang na tapos si homemade siya pag tira mo aral na lang basi o
1: isa mo isa na lang igo yan
2: yes isa ka lupok igo niya sa liog pro intro
1: sa based sa sitwasyon sa ma-determine kung bala ang pagtiro sa iya lapit o may distansya
2: lapit sir lapit kaya because ang gamay ang ilang lugar sir kumbaga dira ka nagatulog dira ka nagkakaon dira ka daw mo naman sa office yung nagkadako. So, ara din foam, ara din bangko. So, pag apertara lang, pag sulod, lapit lang.
1: Okay. Na-mention mo sa akin, hindi siya tumando sa CTO Lono. Taga Ligitin niya siya, sir?
2: Well, ang victim is taga Talisay niya siya sa Negros. So, yes.
1: So, bali, ano na siya patugay? Lang na nag-start sa lugar?
2: Well, most probably siya, medyo dugay-dugay naman kiti. May kuhan man sila, makoordinate ko gabi sa information. May bata naman sa isang bibiyan
1: niya. Kapilang bata
2: yun? Wala. Tama yung kuhan, sir. Kayo ang focus na ito namin sa bibiyan kayo sa...
1: Sa sitwasyon, sir, mga pinakabilog ang suspect na nilalantaw na ito nag-tiro sa iya?
2: Well, sa among investigation, nagagawa ang isa lang. Yes, sir.
1: May panawagan ikaw, sir, sa palibot o sa mga residente kay Inodya o sa suspect man?
2: Well, ti, muna ka ni kagabi sa yung story ako to sa palibot, sila yung puti, wala ang isang ibang rin yung makasulod kay compound, halos do compound ka mo dire, ti, kung hindi nyo kayo may pagbuligan, kung puro ka mo dire ang bot, wala ka balo, kami ang magkakontak ya po sa pag-investigasyon. So, once nga hindi niya makapugong sa amon ang inyong wala ka mo kakita, wala ka mo kabalo, hindi niya makapugong sa amon investigation. Sige, yun naman ang investigation. Hopefully, mag-cooperar ang living partner para at least masolver natin yung kamatayon ni Jan.
0: Sentro! Sentro! Nabatyan mga katropa si Police Major Eduardo Chacon, ang hepe sa Haro Police Station. Sa din ginalantaw nga isa lang ang suspect. Kagka imposible kung ano itong pangalex mo. Kahit dikit-dikit ang balay, imposible nga wala sang may nagkakita sang insidente. Kahit antes ka magsulod sa ilasiri nga balay, kinaw compound man ng ila balay, itong pangalex, maagi kagid sa mga kaiping nga da. No? So, hindi mahimo, hindi makita sa mga kaingod niya o galing wala nag-cooperate
4: Sentro
0: na? Kun ang kilala ko pa Pambalon Barangay Ambot katropang Alex te paano abi masolbar ng kaso kun mismo kamong nakakita maghipos man no te base kun kilala nila ang sospechado te why waay man sang liwan nga agyan sa atubangged sang ila sa nga balay kay kung dito siya magagi sa likod manaog to sa may suba daw wala man sang indikasyon na katropang Alex sa dito nagaging sospechado according sa kay Police Major Eduardo Chacon mga katropa ang hepe sang Haro Police Station
4: Sentro
0: sa mga residente na sa mga kaingod niya. Although nga siling ni Police Major Chacon ang background sa siling biktima nga kon makatulutoghong katropang Alex ang Diyos Litros gagwa man sa panit ya
4: Sentro
0: o siling nga nagpangita man sang mabakal sang isog niya pero galing ti patay na katropang Alex putang tabi medyo masabad gid man no or nagapangita sang away ko na mahubog
4: Sentro Sentro
0: pero te ba baga gid lang paktyon ko to pang Alex pero hon kag mapatay isa lang igo ya mo no isa lang ang igo kag wala pa sang recovery sa crime scene
4: Sentro Sentro
0: so te ang live-in Di dapat makooperar ng live-in partner kato pang Alex.
4: Sentro! Sentro!
0: No? Sa Agud Masulbar ang ining krimen ng insidente nga baga tiro patay sa biktima nga si alias John taga Talisay City sa Negros Occidental. Lasa 11:46 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro, ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mga suplementong kinanglanon ginaton agod nga malikawan naton ang mga pamalatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ini ang mayaras ang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mangin epektibo para sa aton sila kayong lawas, silabi na sa mga may balatian kasumong sa mga pagtubo sa mabukol-bukol o bagubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa ng mga klase isang balatian. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang certified halal, aprobado sa Food and Drugs Administration. Importante nga ito ni kayong lawas. Opda na ito sang santo na vitamin C. Ang alkaline-based kanyang nasilig na vitamin C na kabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system. And ang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria, may aras ang ala antibiotic effect, may kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga aras sa aton sinig nga lawas. Labi na sa subong nga tiyempo nga nagapabaylo-baylo subong ang tiyempo bao dito sa Manila. Ito daw, ano to, may aras ang information na nagataas ang ano to, records ang COVID na katropang Alex, no? Ti importante nga pabaskugon tang aton nga immune system. Ang mga sintomas bla nga kaangay sang flu-like symptoms sa katropang Alex, no? Sa aton sa mga katropa, dako ang mabulig dira sang premium D3. So sa aton sa mga katropa, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Ang pag-take sa 30 minutes before sa aton sa mga pagkaon, sa aga, sa udto, kag sa gabi. Prevention is better than cure. Importante ang aton ni kaayong lawas, kaya anhon ta man lang ang damo kwarta kung balati anon kita. Mas manami kung damo ka na kwarta, wala ka pa balatian. Diba ka to pang Alex, mabakal na ton sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP Southstar Drugstore, Old Green Pharmacy, generic ang sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sa Midtown Hotel. Pakonsulta ka mo dayon da. Kaya ka da si Dr. Gray Impinado nga ton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga maga giya sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga among ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo. So bisita ka mo da ka magpakonsulta sang libre. Si Katropang Jimuel Dilit, may Katropang Alex. Check tabi kay Kapon, supposed to be iyan is schedule nga ma-report. Lang taon ta ko na si Katropang Jimuel maaway sa sang pasayro kay ma-check kita exact location niya. Muna ang aton nga mga mata kagadalunggan sa dalanon. Katropang Jimuel Dilit ang aton sining presidente sang XFM tapat taxi patrollers, no, kasi si Katropang Jimuel Dilit. Katropang Jimuel, good morning.
5: Good morning, Katropang Mario.
0: Kamusta exact location ta subong Katropang Jimuel din?
5: Ari ko di subong sa Port Bactang Bacolod noon.
0: Aha. Sa port ka sa may Lapos?
5: Yes,
0: sa to. Kamusta, may basayro ay?
5: Negative pa.
0: Ginakapadaga pila?
5: Just katropang marjo. Damo na di, damo na di taxi. Ginaga pila.
0: Why pa ano subong? Why pa sang nag-abot nga fast crap palin pa kulod?
5: Wala pa. Mga alas 12 pa kanuntun.
0: Bote, mayong balita katropang Jimuel kay ano to daw ayuda, may dobatito ito, dumayara. Galing kay, ang pamangkots na dira, kung madala.
5: Mungon gani, katropang Mario, kay nagigat po, tangla lang ang iba niya mga driver. Kailangan po, pag wala, gid marilisan.
0: Why gid, no?
5: Diba si Subong?
0: Oh, teka bay pa pangamuyuon ta. Kag subong adlaw nag-take effect ang pagtaas ang presyo sang gatong dibla.
5: Amo man ka trupang Mario, ano gani ka pultang ko inaadaw sa gabi nga sa
0: sa. Te pila pultang mo kagabi?
5: 1,500.
0: Oh, te. Gasolina na imo no, te sa 1.5 mga pila ka litros naman?
5: Yeah,
0: kaya ito mga siguro subong ang litro sang gasolina mga dira sa ano ay sa 80
5: ano subong mga pamarasibo ah
0: pero mga dira siguro sa 80 mga 80 plus siguro
5: mga dira ah 80 yun oh. Mas 75 petro pang Mario
0: ah 75
5: 75 oh
0: wow
5: 3 pesos ang dugang.
0: 3 pesos? Yes. Ina gasolina pala na? Why pa na diesel?
5: Hindi po ang diesel
0: ko. Oh, kay ang diesel daw mga 11 siguro ay?
5: 10,000 ang kakayan.
0: Oh. So, nakapultang kakagabi. Ate, at least, bisan pa paano, naka-save-save, no? Ate, naka-boundary na?
5: Oo, oh, katropang Mario, kahapon lang.
0: Ah. Pero subong naka-boundary na, wala pa?
5: Wala pa, wipe pa.
0: Wow.
5: Ah, isa pa lang patrip, katropang Mario.
0: Haling kayo na?
5: Tuna ko nagwa, oh.
0: Oo, oh. Haling kayo na?
5: Atlo?
0: Oo, oh. Haling kayo na, isa ka pa lang makagwa?
5: Yes, katropang Mario, oh. Isa pa lang.
0: Oo. Oh. Dugangan pa nga daan nga magutok ang dala noon, subong katropang Jimuel?
5: Hindi man, ah.
0: Ay, demand traffic.
5: Sa Sirius Terminal, going to city.
0: Oo.
5: Hindi demand nga, why demand traffic, kaya dito ko nagagawa sa coastal.
0: Oo. Pero may mga nalabayan ikaw nga mga areas nga medyo matraffic?
5: There is, sa Halanduni, Lapos.
0: Halanduni?
5: O, there nga dala, no?
0: Oo.
5: Pero sa may sanitan, Aguinaldo Lapas.
0: I see. So, ongoing ang pag-ubrada?
5: Yes, Katropang Mario. Oh.
0: Okay. Sige. Anyway, kabay pa nga makadawa-dawa kag makaboundary na, Katropang Jimuel?
5: Tinguan naman, di para hindi ka maanan na sa operator ka.
0: Sige. Oh, okay. So, si Missy subong to, tiga pamati na gito subong sa radyo?
5: Ato, liwet na ang ginatag mga radyo to.
0: Oo.
5: Tiga pamati na yan.
0: Sige. With that, Katropang Jimuel, halong-halong sa pagbiyahe and kabay pa nga makadawa-dawa.
5: Salamat, Katropang Mario.
0: Sige.
5: Para sa Chicken News, ako naman si Jimuel Dile.
4: Centro.
0: Sige, thank you kay Katropang Jimuel Dilet sa aton siling pagpangalagad ang iya ni nga taxi kin kins ano yun nga kinsis no kay Katropang Jimuel. Sige, ang aton nga presidente sang XFM Taxi Patrollers sa subong sa may Lapos area pero daway pa kuno Katropang Alex ang bakit ko nga nag-abot no sa aton sa mga taga palamatan. Bantayan di ron sa hapon ang ika day 8 sang impeachment trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Bantayan di ron sa hapon no diri sa XFM 100.7 Iloilo kay do lang ala nakita sa oras. It's turbo time na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglabuwas ka, ganibaskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos antes ang labing-labing kay Mrs. Magtumars ang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami. Kag mas mabakod ang inyo relasyon kung nakaturbo Dietary Supplement for Men ka. Sa pangalan sa aton nga technical partner kay katropang Alex Saspa, standby sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
6: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: gasoline po. Mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Loma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: 7 Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo.
14: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Rimilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Xanthone kag XFM, libu-libong pa-premyo.
13: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: XFM.
1: Mega Manila. Exciting time, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauling headlines, sinatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. PBBM, itinilaga si Joey Salceda bilang bagong Presidential Legislative Liaison Office Secretary.
3: Headlines. Browner out, Navarrete in bilang bagong AFP Chief of Staff.
1: Headlines. United States nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos ang insidente sa Ayungin Shoal. Headlines.
3: Foundation for Economic Freedom nanawagan na ipagpaliban ang 85 pesos na aumento sa minimum wage earner sa NCR.
1: NBI Director Matibag at Senator Alan Peter Cayetano inaasahang maghaharap sa ikawalong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte.
3: Ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simple pero marangal ayon sa Malacanang. Iglesia ni Cristo, isa sa mga grupong magsasagawa ng kilos protesta sa araw ng sona.
1: CPWH Secretary Dizon ibinunyag na mayroong papangalanang Big Fish kaugnay po sa flood control anomalies bago o sa araw ng sona ng Pangulo.
3: Kabalitang regional, mga kalihim ng gabinete binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental.
1: International, U.S. President Donald Trump nangakong hindi aarestuhin the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo ito sa United Nations General Assembly sa New York.
3: Kabalitang showbiz, DJ Luño kasal na sa kanyang longtime partner na si DJ Amari.
1: At sa sports, katropa Norman Miguel muling tinalagang head coach ng NU Lady Bulldogs.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, panahalian na po ng Tuesday, July 21, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Albay Representative Joey Salceda bilang bagong sekretary ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Bago ang kanyang posisyon, huli siyang nagsilbi sa kabinete ng 2007 bilang Presidential Chief of Staff. Sa kanyang pahayag nitong Martes, July 21, sinabi ni Salceda na ang ipinagkatiwala sa kanya ay ang reforma at pagbabago ng PLLO para mag-isang tunay na policy office ng Pangulo. Ayon kay Salceda, bukas ang administrasyon sa pinakamahusay na idea mula sa mamamayan. At dahil po dito, hinikayat niya ang mga eksperto at lalo na ang mga kabataang ibahagi ang kanilang oras, talento at kakayahan para makatulong sa pagpapaunlad ng mga polisiya at programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
3: Taga naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang ika-61 Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP ayon sa Department of National Defense. Papalitan ni Navarrete si General Romeo Browner Jr. na magre-retiro ngayong araw matapos ang kanyang panunungkulan bilang pinuno ng AFP. Kasabay nito itinalaga naman si Lieutenant General Donald Gumiran, dating commander ng Western Mindanao Command o West Mincom, bilang bagong commanding general ng Philippine Army. Si Navarrete, miyembro ng Philippine Military Academy Big Kiss Lahi Class of 1990, ay nagsilbi bilang commander ng West Mincom at humawak ng iba't ibang pangunahing posisyon sa Philippine Army at AFP bago ang kanyang pagkakahirang bilang bagong pinuno ng sandatahang lakas.
2: XFM News Nationwide.
1: Si Senator Robin Padilla, kinundi na po ang pananakit ng China Coast Guard sa sundalong Pilipino. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Mariing kinundi na ni Senador Robin Padilla ang umano'y marahas na pananakit ng China Coast Guard sa isang sundalong Pilipino sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Senador, hindi na ito simpleng insidente kundi isang seryosong paglapastangan sa mga sundalong nagtatanggol sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Nanawagan si Padilla sa pamahalaan na gumawa ng mas matatag at konkretong hakbang upang maprotektahan ang mga sundalo at papanagutin ang mga responsable. Anya, hindi na sapat ang paulit-ulit na diplomatic protest kung magpapatuloy ang mga insidente ng panggigipit at pananakit. Pinuri rin na Senador ang ipinakitang disiplina at profesionalismo ng mga sundalong Pilipino sa kabila ng matinding provokasyon. Igreat niya na hindi dapat abusuhin ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan at hindi ito dapat ituring na kahinaan. Binigyan din ni Padilla na nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon at suporta ang mga sundalong patuloy na nagbabantay sa West Philippine Sea upang mapangalagaan ang dignidad at karapatan ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas kasunod ng insidente sa Yungin Shoal kung saan isang tauhan ng Philippine Navy ang sinaktan umano ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy na baton habang nasa rubber boat noong Lunes. Sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, muling i-greet ng Amerika na nananatili itong katuwang ng Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran. Nanawagan din ang Estados Unidos sa China Coast Guard, Chinese Navy at Maritime Militia na itigil ang umano'y illegal, agresibo at mapanlinlang na mga aksyon sa South China Sea. Nauna nang kinundinan ng Armed Forces of the Philippines ang insidente at iginiit na magpapatuloy ang mga lehitimong operasyon ng bansa sa Yungin Shoal alinsunod sa international law.
2: XFM News Nationwide.
1: Tiniyak po ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na hindi magdudulot ng kakulangan sa supply ng tubig ang planong Philippine-United States Pax Silica Project. Kasunod na mga pangamba na ilang sektor, ayon kay Teodoro, wala pong malaking industrial project ang maaprubahan kung walang maayos at sustainable na water management system. Kinumpirma rin ang National Water Resources Board na sapat ang supply ng tubig para sa proyekto, kabilang po ang recycling at impounding system, nang hindi naapektuhan ang pangailangan ng mga kalapit na komunidad. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na titiyakin ang pamahalaan na hindi makakasira sa kalikasan o magpapalikas ng mga residente ang nasabing proyekto. Ang Pax Silica Economic Security Zone ay isang planong Philippine-US initiative na magtatayo po ng 4,000-acre semiconductor hub dyan sa New Clark City, layuning lumikha ng trabaho. Palakasin din ang advanced manufacturing at suportahan ang pag-unlad ng strategic industries sa bansa.
2: XFM News Nationwide.
3: Nanawagan ang Foundation for Economic Freedom o FEF sa pamahalaan na pansamantalang ipagpaliban ang pagkapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa Metro Manila habang isinasailalim ito sa masusing pagsusuri. Ayon sa FEF, bagamat layunin ng wage hike na matulungan ang mga manggagawa, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang epekto tulad ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, pagbaba ng hiring na trabaho at posibleng pagbabawas ng mga empleyado. Nagbabala rin ang grupo na higit na maapektuhan ang mga micro, small and medium enterprises o MSME na kasalukuyan ang nahaharap sa mataas na gastusin, mahinang demand at pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Igirit ng FEF na maaaring makaapekto rin ang wage increase sa paumuhunan at katatagan ng ekonomiya dahil posibleng magdulot ito ng panibagong pagtaas ng inflation at dagdag na pasanin sa mga negosyo at mamimili.
2: XFM News Nationwide.
1: Ito pong tinatawag na eGovPH app, mga katropa. Ginawang daan sa mabilis sa pag-uulat ng reklamo laban sa mga gasolinahan. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
2: Live report.
0: Binuksan ng pamahalaan ang eGovPH app bilang mas mabilis at dokumentadong paraan para makapagsumbong ang publiko kaugnay sa mga posibleng paglabag sa mga gasolinahan kabilang ang isyu sa tamang sukat at kalidad ng gasolina. Sa pamamagitan ng aplikasyon, maaaring isubiti ng mga mamimili ang kanilang reklamo sa pamamagitan ng pagpunta sa report icon at pagpili sa gas station concerns bago ilagay ang kumpletong detalye ng kanilang ulat. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng paggamit ng digital platforms upang mapalakas ang proteksyon sa mga mamimili at matiyak ang maagap na aksyon laban sa mga serbisyong hindi sumusunod sa pamantayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Inaasahang magiging mainit ang pagdinig sa ikawalong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa posibleng paghaharap ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag at Senator Judge Alan Peter Cayetano ay kay dating FEU Law Dean Attorney Melencio Santa Maria. Posibleng maharap si Matibag sa matinding pagtatanong matapos nitong ihayag na maaaring sa ilalim sa subpoena si Cayetano kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. Nauna nang sinabi ni Cayetano na tila ini-intimidate siya ni Matibag sa pagbanggit sa naturang investigasyon habang i-greet naman ang NBI na nagpapatuloy lamang ang fact-finding inquiry sa paggamit ng mahigit 2.2 billion pesos na pondo para sa SEA Games. Bukod sa inaasahang palitan ng pananaw na katakda ring tumistigo si Matibag kaugnay ng investigasyon ng NBI sa umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation, katropa, na naglabas nito ng subpoena sa ilang opisyal po ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o yung PISGOC kaugnay ng investigasyon sa mga irregularities sa 2019 Asian Games o Southeast Asian Games.

0: sa kontrobersiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Malacanang na magiging simple ngunit marangal ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong taon. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Clair Castro, walang celebrity director o mga kilalang performer na kalahok sa programa dahil layunin ng administrasyon na panatilihing payak ngunit makabuluhan ang naturang pagtitipon. Sinabi rin ni Castro na napili na ang aawit ng pambansang awit sa SONA, ngunit hindi pa muna niya maaring isapubliko ang pangalan nito dahil naisumanong panatilihing sorpresa ang anunsyo. Matatandaan si Sofronio Vasquez, kampiyon ng The Voice USA Season 26, ang umawit ng lupang hinirang sa ikaapat na SONA ni Pangulong Marcos noong nakaraang taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng PNP na magkakaroon ng aktibidad na Iglesia ni Cristo sa July 27. Kasabay po ng State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Gayun pa man, hindi pa majak ng PNP ang eksaktong lugar kung saan ito isasagawa. Samantala, sinabi rin ng PNP na tanging ang mga grupong may permit to rally lamang ang papayagang magsagawa ng kilos protesta kaugnay ng SONA.
1: XFM News Nationwide.
2: Ipinahiwatig naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na maaaring magkaroon ng mahalagang anunsyo kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa mga flood control project bago sa mismong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa July 27. Ayon kay Dizon, dapat hintayin ng publiko ang susunod na hakbang ng Office of the Ombudsman at ang magiging pahayag ng Pangulo, lalo na matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may isa pang big fish na posibleng sampahan ng kaso. Binigyan din ng kalihim na marami ng malalaking personalidad ang naaresto kaugnay ng kontrobersya at naniniwala siyang may iba pang mahalagang update na ilalabas sa mga susunod na araw. Samantala, nagpahayag si Dizon ng suporta sa plano ng Ombudsman na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung makatutulong ito sa pagtukoy at pagsasampa ng kaso laban sa mga umano'y pangunahing utak sa anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Si DPWH Secretary Dizon, mga katropa, satisfied sa paghawak po ng Ombudsman sa flood control cases. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nagpahayag ng kasiyahan si Public Works Secretary Vince Dizon sa itinatakbo at paghawak ng Office of the Ombudsman sa mga kasong kaugnay ng umano'y flood control anomalies. Ayon kay Dizon, mas marami pang opisyal ng DPWH ang kinasuhan sa korte habang naghahanda ang Ombudsman ng reklamo laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na ihahain ang mga reklamong plunder at graft laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Handa na umano ang mga ito para sa preliminary investigation. Ani Dizon, nagtitiwala siyang sinusuri ng Ombudsman ang mga ebidensya bago maghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Bureau of Immigration o BI na nakatanggap ito ng impormasyon tungkol sa umano'y mga planong lumabas ng bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez, ngunit hindi ito natuloy dahil sa umiiral na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban sa kanya. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni BI spokesperson Dana Sandoval na hindi nila maaaring ilahad ang eksaktong bilang ng mga pagtatangka, ngunit inaming may natanggap silang impormasyon ukol sa naturang plano.
4: Sa atin pong database, nakalagay po ang ating mga derogatory records. Ito po ay accessible sa lahat ng palibaran, ng barko po, ng paalibong barko, for all immigration officers. So once ma-encounter po ang isang subject na merong derogatory records, we take the necessary action based on the derogatory records na inisyo po ng
2: So far po, wala pa naman pong record
1: nung nasa po ay nakanabag ng bansa.
2: Si BI spokesperson Dana Sandoval.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM.

0: isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:19 sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo napapahinggan sa pamamagitan po mga katropa ng XFM 104.7 Malaybalay, XFM 88.3 Cebu at XFM 101.7 Canlaon. Diretso tayo sa regional reports.
0: Balitang regional.
1: Diyan muna sa Palawan, may sundalo po ng Armed Forces yung sugatan matapos na makainkwentro. Yun ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
2: Report. Mariing kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang marahas na pagkilos ng mga tauhan ng China Coast Guard personnel sa sundalo ng Pilipinas sa Ayungin Shoal kahapon 9:15 ng umaga nang dumating ang CCG sakay ng rigidol inflatable boat sa tabi at ilang metro lang sa BRP Sierra Madre, at dito na sila nilapitan ng mga sundalo ng AFP sakay ng rubber boat. Tumanggi ang sasakyang pandagat ng China na umalis kahit pa pinapaalis na ito ng sundalo ng Pilipinas, at sa halip ay lalo pang pinalala ang sitwasyon hanggang sa nagkapaluan na ang mga tauhan ng AFP at CCG. Ang resulta, tinamaan sa ulo ang isang sundalo ng Pilipinas gamit ang kahoy na pamalo. Ayon sa AFP, ang pinakabagong pagkilos na ito laban sa mga gumaganap sa kanilang tungkulin ay naglalayong palakihin ang tensyon sa West Philippine Sea na nanatiling tapat ang Pilipinas sa mapayapang pagluta sa mga alitan at ipinagtatanggol ang karapatan ng soberenya ng bansa. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Mga kalihim ng gabinete, binisita ang mga pamilyang sinalanta ng kalamidad sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
4: Personal na binisita ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DepEd Secretary Sunny Angara at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang mga lugar sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol at matinding pagbaha na pinalala ng Bagyong Inday. Ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nagsagawa ng assessment ang mga kalihim sa lawak ng pinsalang idinulot ng kalamidad sa mga barangay ng Sugal, Nuwing at Butulan. Ipinresenta naman ni Jose Abad Santos Municipal Mayor Jason John Joyce kay DepEd Secretary Sunny Angara na nasa kabuuang 39 na paaralan at nasa 405 na classrooms ang nagtamo ng matinding pinsala dahil sa lindol. Bilang tugon, tiniyak ng kalihim ang agarang rehabilitasyon ng mga nasirang paaralan, pagtatayo ng learning continuity spaces at patuloy na suporta upang matiyak ang ligtas na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral at guro. Samantala, tiniyak din ni DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagpapakilos ng mga kagamitan at tauhan ng ahensya, kabilang ang suporta mula sa mga pribadong kontraktor upang mapabilis ang pagkukumpuni ng mga national highways, tulay, silid-aralan at iba pang mahahalagang infrastruktura. Inatasan din niya ang DPWH Regional Office 11 na bumuo ng isang komprehensibong master plan para sa pamamahala ng mga ilog at maayos na disenyo ng mga flood control structure sa mga upland area ng Jose Abad Santos. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang agarang pamamahagi ng mga modular tents para sa mga pamilyang nawala ng tirahan matapos niyang makita ang kalagayan ng mga evacuees. Samantala, binigyang din naman ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pangangailangang maipatupad ang pangmatagalang solusyon sa pabahay para sa mga apektadong komunidad. Dahil dito, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang pamahalaang bayan ng Jose Abad Santos sa pangunguna ni Mayor Jason John Joyce sa agarang pagtugon at pagbisita ng mga cabinet secretary. Umaasa rin ang lokal na pamahalaan na makakabangon ang bayan mula sa pinsalang dulot ng magkakasunod na kalamidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Ito naman katropa, meron pong dalawang bata ang sinaksak ng kanilang tiyuhin sa Negros Oriental. May isang patay at isa ring sugatan. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
5: Patay ang isang yun si Anyos na grade 6 student habang sugatan naman ang 16 anyos na lalaki matapos silang saksakin ng kanilang sariling tsuhin sa sitio Habay-Habay, Barangay Candabong, Bayan ng Manhuyod sa Negros Oriental noong hapon ng Hulyo 19. Kinilala ang suspect sa alias na JC, 28 anyos, na residente rin ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng Manhuyod Municipal Police Station, dumating ang suspect sa bahay ng mga biktima at humingi ng maiinom na tubig. Gayunman, nabigla na lamang umanong sinaksak ng suspect ang dalawang minor de edad habang nagkatayo mga ito sa harap ng kanilang bahay. Agad na isinugod sa ospital ang dalawang biktima dahil sa tinamong mga saksak. Gayunman, edineklarang dead on arrival ang 11 anyos na bata habang patuloy namang nilalapatan ng lunas ang 16 anyos na biktima. Matapos ang insidente, natagpuan ang suspect na nakabigti gamit ang lubid na itinali sa isang duyan. Pinaniniwalaan namang na nagpakamatay ito matapos isagawa ang krimen. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon upang matukoy ng pulisya ang motibo sa nasabing insidente. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Commander ng 3rd Platoon ng Capiz 1st Provincial Mobile Force Company patay matapos mabaril sa isang KTV bar sa Pontevedra, Capiz. Mga suspek posibleng miyembro umano ng Gun for Hire Group. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas.
6: Nasawi ang isang opisyal ng pulisya matapos barilin sa isang KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, bandang alas 11:30 ng gabi noong Hulyo 19 ng kasalukuyang taon. Kinilalang biktima na si Police Captain Rian Ampoyos, 48 anyos, commander ng 3rd Platoon ng 1st Capiz Provincial Mobile Force Company at residente ng Barangay Suwa, President Rojas, Capiz. Samantala, kinilala naman ang nadakip na isa sa tatlong mga suspect kay William Paulino Jocampo, 38 anyos at residente ng Barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Sa naging panayam ng XFM Rojas kay Police Captain Mark Anthony Garcia, hepe ng Pontevedra Municipal Police Station, iniimbestigahan na ngayon ng pulisya ang posibleng koneksyon ng mga suspect sa isang grupo ng Gun for Hire kaugnay sa pamamaril at pagkamatay ni Police Captain Ampoyos. Dagdag pa ni Garcia na nagsasagawa na sila ng karagdagang investigasyon at hot pursuit operation laban sa dalawa pang armadong suspect na kasama ni William Jocampo na mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen matapos isagawa ang naturang pamamaril. Natuklasan din ng pulisya na ang suspect ay sangkot din sa ilang insidente ng pagnanakaw sa lalawigan. Sa ngayon, kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest si Jocampo at nakatakdang sumailalim sa CT scan dahil sa mga sugat na natamo nito matapos pagtulungan at bugbugin ng ilang customer sa bar kasunod ng pamamaril nito kay Ampoyos. Samantala, tinayak din ni Garcia sa pamilya at mga kamag-anak ni Police Captain Ampoyos na makakamit ang hustisya para sa pagkamatay ng isa nilang kasamahan sa serbisyo. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
1: At Katropa, terador ng convenience store, muli po nasa kote matapos mag-grocery nang hindi nagbayad. Katropa natin sa balita, Almi Montana, XFM Cebu.
7: Napasakamay ng mga otoridad ang isang lalaking paulit-ulit umanong nasasangkot sa mga kaso ng pagnanakaw matapos itong maaristo sa ikalimang pagkakataon sa Cebu City. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Jeremy Pipito, 35 anyos, residente ng Barangay Tisa sa lungsod. Sa report ng Mabulo Police Station, alas 7:30 ng umaga kahapon nang pumasok umano si Pipito sa isang convenience store sa kabaan ng Gorordo Avenue sa Barangay Lahog at kumuha ng ilang mamahaling dilatang produkto. Kabilang sa mga umano'y kinuha ng suspect ang Spam Light, Royal Smokehouse Chicken Luncheon Meat, Hereford Corned Beef at Pure Food Chili Garlic Corned Beef. Ayon sa investigasyon, lumabas umano ng tindahan ang suspect na hindi dumaan sa cashier at walang anumang binayaran. Napansin ito ng store manager na si Alan Cortez Jr. na agad humabol at sumita sa suspect bago ito na aresto at isinuko sa mga responding police. Dinala si Pipito sa Mabulo Police Station kung saan napag-alaman ng mga investigador na dati na rin itong nakulong sa parehong impilan dahil sa mga kasong may kaugnayan sa pagnanakaw. Lumalabas sa record ng pulisya na ito ng ikalimang pagkakataon na nakulong ang suspeka sa custodial facility ng istasyon. Patuloy na inihanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban kay Pepito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sanfona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata Exekanyo.
0: FM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, isang LPA sa labas ng bansa binabantayan ang cloud clusters ng pag-asa alas 8 ng gabi kahapon.
3: Katropang Buddy, huli itong namataan sa layong 1,630 kilometers ng southeastern Luzon at may katamtaman na tsansa na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras.
1: Inaasahan po ang posibilidad na makapasok yan sa loob ng PAR mamayang hapon o bukas. Kaya't pinag-ingat pong publikong pwedeng makaranas tayo ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa.
3: Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang habagat sa Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas.
1: Sumikat araw 5:37, lulubog 6:29 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iginit ni US President Donald Trump na hindi aaristuhin sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sakaling dumalo siya sa UN General Assembly sa New York sa September. Ang pahayag ni Trump ay kasunod ng sinabi ni New York Mayor Zoran Mandamni na pinag-aaralan ng kanyang legal team kung may kapangyarihan na lungsod na ipadupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Netanyahu. Matatandaan noong 2024, naglabas ang ICC ng warrant laban kay Netanyahu dahil sa money war crimes at crimes against humanity kaugnay ng opensiba ng Israel sa Gaza matapos ang pag-atake ng Hamas noong Oktubre 2023. Samantala, iginit ang kampo ni Netanyahu na walang bisang ICC warrant at tinawag pa itong isang kangaroo court.
0: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Ikinasal na ang dancer-choreographer na si DJ Luño o Rimuel Luño at ang kapwa disc jockey na si DJ Amari o Faye Protasio. Ibinahagi ang ilang eksena mula sa kasal ng dalawa, kabilang ang kanilang unang halik bilang mag-asawa matapos ang seremonya. Nauna nang inanunsyo ni na DJ Luño at DJ Amari ang kanilang engagement noong August 2024 habang nasa bakasyon sa Sydney, Australia. Mayroon na rin silang anak na lalaki na pinangalan ng si Lega. Sumikat si DJ Luño noong 2020 matapos mag-viral ang kanyang dance cover ng kantang Mamma Mia at kalaunan ay natampok pa ang kanyang buhay sa drama anthology na Magpakailanman. Para sa palitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin to ng Premium D3, mga katropa. Lakas sa bawat kapsula, muling tinalaga ng NU Bulldogs si Norman Miguel bilang head coach ng Lady Bulldogs. Papalit si Miguel kay Regine Diego na manatili naman sa koponan bilang assistant coach. Tapos pamunuan po ang Lady Bulldogs sa season 88. Ito na ang ikatlong pagkakataong hahawak si Miguel sa NU Women's Volleyball Team.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po XFM News Nationwide ngayon po araw ng Tuesday, July 21, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso gid ko. Mas nagani gayon ko sang ordinaryo nga kape. Dato kang pagit pagkadeloso ko. Ipatilaw ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko. Kaya wala akong kapalpitate. Kalmado gid. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka!
9: Oo eh, ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
8: Talagang maaasahan.
10: Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
13: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
16: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santone at XFM, libu-libong papremyo.
15: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Pa-diet na kubuwasa.
20: XFM.
21: Patropa mo!
22: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan mga sukigid naton nga mga nagapamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa isang edisyon sa ato siring programa para nga maghinunanon, mag-istorya kita kag maghatag kami diri sa mapuslanon nga mga health tips and information para sa pagtipig sa ato ni kayong lawas para makalikaw kita sa mga malala siring pamalatian. Kay kadamuan sa ato siring mga balatian, ini nag-resulta bangod sa ato siring kakulang sa pagkaon bala sa masustansya mga pagkaon. In short, nagkulang kita sa paghatag sa nagakaigo nga nutrisyon sa ato siring lawas. Rason nga tiyang lawas ta, agapangita man sa nutrisyon kontani. Galing kay tiwain na sa gamiton, rason nga nga ito siring mga body cells including our body organs nagamalfunction. Ginataki sa mga infeksyon, bacteria, viruses, or inigani mga fungi. Rason ko nga ang nagabalatian kita. Kalabanan ha sa ato siring mga balatian. Ang programa The Secrets of Health, actually pwede ka mo sini makahinun-anon sa mga bagay-bagay parte sa inyo ikayong lawas. Feel free sa pag-message sa ato na sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-message sa ato siring text hotline 0950975-6970. Ang programa The Secrets of Health live nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island region. Kag sa ato siring pagpalagad as usual upod na ato siring certified naturopath practitioner and consultant we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton siring pagpangalagad. Amuman upod naton gina welcome mga aton siring mga suki nga mga tagpalamati, kag mga monitor sa aton nagatan-aw kag nagapamati man through Facebook Live. Kumusta ang inyo sari pamatsyagra? Kumusta ang inyo sari kahimtangan? Tani, ara kita tanan sa maayos sari nga kondisyon. Pero kung may ginabulo batsyag kita sa aton kalawasan, ari naman kami ni Sir Josil na gabanong balik sari pagpangalagad sa paghatag sa pila sari ka mga question, rekomendasyon. Kung doon makabulig, no? Pian-pian, bisan pa makaremedyo sa aton sari maginabatsyag, tub-tub aton madangatan sari nagkakaigong solusyon sa aton sari mga problema sa kalawasan.
0: Kaga subong ang ato sari nga pag-istoryahan sa ato sari episode sang pagparagad diri sa The Secrets of Health. Actually ka bisan wa ay halos ang bisyo siniga. May ara sini. Ugaling kay ang kalabanan sa aton ginadiglek naton hambal nga ti. Ano man na fatty liver man lang na. Ang ato siniga pag-intending okay lang na kaya pa man sa lawas ta. Kay way pa man sa dako gid kita nga ginabatsyaga. Pero actually kon ato sini ipa-examine sa mga eksperto. If you have a fatty liver, buta mo nun sinimi balatian ka na, Doc Leo, sinyalis na nga posible magalala ang imo sininga kondisyon sa atay kung hindi mo matabangan.
1: Correct, Sir Josil, ano? Sa primero, makabig pa na, Sir Josil, nga reversible. Kung aton maagapan, kag matatapan o kung matipan sang maayo, pinagi sa aton sa mga question karon ano? Pero kung mapabayaan, hindi na naton, Sir Josil, na ma-apply ang habalano. Naton, blahong kaysa nga, kung gaiga-iga ka, blah. Kung ubo-ubo ka, kung kaysa may linahog-lahog pa kita, kung kaysa tungod sa bisyo, pag ubo-ubo, masaling pait, baga.
0: Oh, may atay pa man.
1: May atay pa man.
0: Ang problema sini ko nang atay magbatsyag, mahambala, fight atay, may baga pa man.
1: Pero problema, again, Sir Josel, either sa duha, ang magka-diprensya, no? Pero sa sering edisyon, sa atong pangalaga, atong pag-atukibon karon ang nahanungod iya sa fatty liver disease. Kaya may klase-klase, Sir Josel, ng fatty liver disease, eh. May ara fatty liver disease tungod sa pag-inom sang makahulubog na ilimnon. Kaya may fatty liver disease man, yan to sa mga isang bisyo sa pag-inom sa makahulubog na ilimnon. Amun na ginatawag na ito nga non-alcoholic fatty liver disease, diin iniya naghalin.
0: Amun ang problema, kiti ko nag-inom hambal ka, tiuntati ng inom mo para madulay mo sininga fatty liver disease. Ang problema sinikon, why kag-inom, galibog ang ulo mo sa di naghalin. Lin ini nga nagka fatty liver ako how.
1: Correct Sir Josil. Ti ato na to kibon kun diin bala kun anong kausa sering fatty liver disease magluwas iya sa paginom sa makahulubog nga dimnon.
0: Actually ang common sining perception niya maghambal kita nga fatty liver disease or fatty liver niya may fatty liver ikaw. Ang pagintindi sang tao sini kalabanan ha ang ila sining interpretasyon nga nalikupan sang sapay ang ila sining liver o kon atay. Pero speaking about non-alcoholic fatty liver disease or fatty liver, anong butang balon sini Doc Leo?
1: Maghambal kita ng non-alcoholic or fatty liver disease sa Sir Josil, ang aton sining nga liver maging overloaded sang fat. May mga ginakaon kita Sir Josil nga may mga mabasa kita sini sa description nga napagtuwag sari. Ang menu bala may halo-halo overload. May mga unli nga mga sangkap Sir Josil nga nagresulta eventually sa pag-overload man sa aton sining atay pero fat yeah. Nagaka-overload ang aton sering fat. Kay usually, ako sa normal, Sir Josel, yung healthy nga liver, liver soft, tani eh. Mahumok ini siya. Kag nagatrabaho sa mapisan, kag maayo, Sir Josel. Pero over time, tungod sa ginatawag fat overload, tungod sa mga ginasulod naton, dira ano bala ina, nga ginasulod naton sa aton lawas, nga nagresulta sa ginatawag pagka-overload sa fat, sa aton sering liver, over time, kung magsigi-sigi butang balon, becomes inflamed and scarred. Kag kung hindi matrat, hindi mabulong, hindi Sir Josil mahatagan sa nagkaigo nga pagatipan, it may eventually fail. Amo na ginatawag na ito nga liver failure. Kag in fact, ang non-alcoholic fatty liver disease, Sir Josil, ginatawag naman gani subong niya metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Instead of fatty liver disease lang tungod, ang mga doktor na kadiskobre nga ining disease mostly tungod sa metabolic problems. Hindi lamang sila nga nagtuhaw ang fatty liver, kundi may mga resulta ini sang obesity, diabetes, high blood pressure, abnormal sa niyang cholesterol, nga hindi lang sila nga tungod sa pag-inom sa makahulubog nga ilim nun. Amo nang punto, dari nga kung may fatty liver disease kita, ato ni assess ang aton sa niyang kaugalingon. Fatty liver lang bala? O kung basi may iban kita nga kondisyon nga nagresulta man sa fatty liver?
0: Kay ang pamangkot sang kalabanan sinila binagidaway nagainom niya Doc Leo. Ang masami sining ang pagmukbang. Magambal kita nga mukbang ni sobra-sobra lang ang pagkonsumo sang isa ka kalanon. Could also possibly result sa ginatawag nato sining non-alcoholic fatty liver disease.
1: Tanan nga sobra Sir Josil basta ginapasulod naton sa aton sining lawas, bugat sa aton sining atay.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may labot gid ang aton sining atay pag abot sini sa ginatawag proseso. Sa mga chemical dira, kag sa mga ginakaon aton dira, kung ano man ang nagabugos sa aton sining mga ginakaon, nagaagi na sa aton sining atay. Tekaron in, sa nga magkaon, kita ginasiling dira lang sa 70-80% ang sulod sa aton sining atyan. Sa mukbang bala, may ara bala nagamukbang Sir Josil nga daw bitinhaw.
0: Mm-hmm. Ati, munang hambal nila, kutub sang masulod sa tutunlan ko no Doc Leo kag ini magbalik kun siya ginatulod pa gani.
1: May nakita man kita Sir Josil nga nagamukbang all vegetables. Kag mga prutas.
0: Ati talagsa na galing ya Doc Leo kalabanan sang inamukbang seafoods.
1: Mm-hmm.
0: Ikaduha mamoy, mm-hmm. Ikatatlo, maka.
1: Correct Sir Josil, mga karne gid bala.
0: Karne oh.
1: Tamo gani na siling na kon nga may makita man sila kung kita sa mga nagamukbang sa mga utanon laswa abi. Pero masinay man niya, pigaw gamay viewers.
0: Pero kon ang imo ginamukbang ani 3 km, mm-hmm. manok, maka kag mamoy.
1: Mm-hmm.
0: Ang tanan sini matiyagan mo kung hindi matapos ang video clip la do hindi nila paguntatan katanaw kag kapin pa kon paamanan mo kami no kon paano mo ginluto sunurun makaiban
1: oh tapos kag iban man Sir Josel binagakuan man may nagacomment pa nga ay way pa na matumba.
0: Abi ko ang iban sini gasiling na lang Doc Leo la nang way kasarang la sana all. Pero kun insindihon tabi Doc Leo, ano ang papilya sang ato sining atay ha, sa ato sining lawas?
1: Ang isa Sir Josil sa pinakamapisan kag trabahuso nga parte sang aton sining lawas o kun organ aton amo ang atay. So kun may isa Sir Josil ka mainantuson o kun termino sang kilala ko sini Sir Josil nga practitioner man, kun may isa ka organ kita nga masiling naton nga nagapakamartir
0: mm-hmm.
1: para sa aton, masiling naton nga ang atay pwede gid matiguluhan sang amo sina.
0: In short, sini wala day off, wala lunch break.
1: Mm-hmm. Tuloy-tuloy, Sir Josil. 24/7 ang iya sa nga trabaho. Naga-filter o kung nagasala nisa sa toxins, nagaproseso sa pagkaon. Ginatago sini ang mga vitamina para sa future naton sa nga use. Ginakontrol ang kolesterol, nagahimo sa bile, nagakadto sa aton sa tungagol ang ngaton ng gallbladder para kung nagakaon. Kita sini sa mga matambok, mabuligan niya madigest o kung matunaw. Nagabalanse man sa aton sa nga blood sugar, nagastore man sa aton sa nga ginatawag enerhiya. Para nga hindi kita magluya basta-basta, nag-produce ang importante sa mga protina kapag abot sa ginatawag blood clotting, kaparan man sa aton sa ring atay para malikaw kita sa hemorrhage. Kag kung healthy ang aton sa ring atay, Sir Josil, manotis na aton sa healthy ang overall body function na aton, lakip ng aton sa ring panit. Pero kung may damage ang aton sa ring liver, nagaluya ang aton sa ring liver, affectado man bilog na aton sa ring lawas.
0: In short, sini Dr. Leo, the fact na nag-store man isa sa mga vitamins, dira gali ginagaw sa toxin sa aton sa nga atay ang naka-store nga vitamins. No? Muna nga nagamal na risk kita, kulang kitas vitamina, kulang kitas minerals, kang ina-store sa lawas, ta nga pwede pa kuntani, mapahanunot bala, magamit sa ato sa nga lawas, in kaso kinanglanon gid. Dira gali ginakawat sang toxins, Dok Leo, sa atay?
1: Sa punto, Sir Josil, nga hindi na makatrabaho mayong aton sa ring atay. Hindi na siya maka-work efficiently. Actually, ang fat sa liver, Sir Josil, o kung ang fatty liver, part in isang defense sang aton sa ring atay. Nagaproblema man lang kita kung mapabayaan ini. Kay nga aman, ang accumulation sang fat sa aton sa ring liver, ginatawag na aton sa ring fatty liver, sa primero, can initially be viewed as protective response, Sir Josil. Kay nga aman, ang ginatawag fat sini halin sa mga ginakaon naton fatty acids o kun sugary ang ginakaon naton ginaprocess sa aton sa ring atay ginaconvert ining iban sa ginatawag triglyceride na ginastore ini sa aton sa ring liver cells kay kun magsobra-sobra sa lawas naton Sir Josil makaguba ni sa aton sa ring cellula amo na nga nagaamat-amat accumulate dira ang fat ang problem ba lang sini Sir Josil kun sa primero pa lang mapabayaan naton nag-accumulate na nga daan kun tani kung may mga pagbag-o kita sa aton sa ring lifestyle amat-amat man lang tuya mabalik sa normal. Pero kung tuloy-tuloy gyapon ng aton sa nga mukbang dira, tuloy-tuloy lang gyapon ng aton sa nga paglunod sang sa aton sa nga sistema sang mga makapaluya pagid sa atay, dira Sir Josil nagalala ang kahimtangan sini sang fatty liver.
0: Sa aton sa nga hindi lang mukbang abi no. Islanta naman abi ka daw nami-nami abi nga terminolohiya. Mm-hmm. Sa aton sini nga mga food combos. Mm-hmm. Mga combinations bla combo. Ano nga mga food combos ang nahiligan sang Pinoy Dok Leo nga nagakontribuer butang mo sini dako ang kabangdanan ko nga nagaka non-alcoholic fatty liver disease kita.
1: Madumduman ko sang una Sir Josel may isa kita sini kasenadora nga ginakontra niya gid ning only rice mo. Ginmuno niya gid dinhi mo kay nilabot sa baratian sini sang mga Pilipino. Kag kun nga ang nagataas ang mga Pilipino nga may fatty liver disease tungod Sir Josel sa high rice consumption. Ang pamangkot, malain ba lang rice? Ang rice siya sa pagkakanon niya, hindi problema. Ang problema, ang waay naton sinisang limite sa pagkaon sinisang kanon.
0: Amo ni ang natawag naton nga only rice.
1: Correct, Sir Josil.
0: Asta nga, hambal naton gani, kung may bilin pa, kung kaysa tag-tatlo ka timo, tatlo ka kutsara. Mm-hmm. Pero daw ga sulusugak ng imo sini nga tutunlan bala. Ako kung sagi natulod mo na lang mo. Mamartiway gid padalundon. Napadalundunan mo na lang para nga matulon mo Dok Leo.
1: Kagte ang nag-worst pagin sa Sir Josel depende pagin sa kung ano gid padalundon mo.
0: Ti laban-laban sina no eh. Nang may hawak-hawak ka butilya.
1: Hambal sa kilala ko ba? No, kula-kula ba? Di ba?
0: Pagkatapos mahambal ka, tindog ka bala. Hambal nga. Sila yung dagdag man itong auspuso, di ba?
1: Kung sa Sibano, pag-abutirik na mo.
0: So, number one, Gidra, ang aton sini palakaon sang rice o kon kanon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Bastante o kung nagpananobra sa nga rice, tapos tuman ka gamay o kung waay gani kung kaisa sang vegetable, Sir Josil. Kagamunan ni ginasaling ko, alongside ang mga matamis ng mga ilibnon Sir Josil. Soda, fruit juice, ng mga powdered bala Sir Josil, kag mga teas, kag iban pagid ng mga pangtulak na ton kung nagakaon kita.
0: Amo na kung kaisa mga bad habits na ton. While nagakaon kita, Dok Leo, masako man ang aton turos sang mga sugary drinks, bisan pa kun kay saga ni ang tubig.
1: Mm-hmm.
0: Wherein nagresulta ini sa pagbuntod sa ato sining atyan kun kaisa nagakosang indigestion. So may correct kun tani is nang away sa pagkain mo ning una kan una ton kun may prutas ti unahon tang prutas or if na to nahon tang vegetables o kun utan sundan naton sang rice abi and then or if not sundan naton sang protein. Pero ang problema naton sini Doc Leo kay kun may natubangan ni kita nga sugary drinks, may juice, may milk tea, may iced tea, may soft drinks, kada tatlo ka kutsara nga timo Doc Leo sa kalagok ka soft drinks mo.
1: Sa punto man Sir Jose, lagin paanan taman nabing aton sini nga kaugalingon. Dira nga pwede man nga indi gali mangin amo nang pamaagi naton sa aton sini nga pagkaon. Like for example, kung ma-practice tani na to, no, bisan sa amat-amat lang, hindi ba lang kada kaon naton unahon gid naton permi ang utan. Sino na sa inyo dara nakasugod sa amos na nga ginatawag order pag-abot sa ni sa mga pagpasunod sa aton sa maginakaon?
0: Ako ajan sa mal kaysa. Gali kaysa gali. Ako ana jan sini gali kay sini buwan no. Ah.
1: Mm.
0: Ako ana jan sbot tambalon ikaw man jan sige ti.
1: Pala rihas ta. ang punto sa Sir Josil no. Kung napasunod lang kontani nato na mga gina butang ang gina layer kumbaga naton sa aton sa ringat yan. Malikawan man naton kontani Sir Josil ang pag layer sa aton sa ringa bilbil.
0: Mm.
1: Kung husto ng aton sa ringa pagsunod sa order sa mga gina pasulod naton sa aton nga tiyan. Sa pagkaon naton unang utan o kung prutas sabi, pagkatapos sunod sa ni ang protein kag ulihi ang carbohydrates.
0: Ang isa pagid ining nakita naton bala Doc Leo kada bangga bala may halapitan ka.
1: Mm-hmm.
0: Pati subong ang mga mini grocery store.
1: Mm-hmm.
0: May ara na baligya ng mga ready to heat foods.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ara pa na naga 24 hours nga mga fast food chains.
1: Hoy palabot Sir Josil sa mga convenience store yang 24/7 ha.
0: Ti may ready to heat foods man na sila Doc Leo.
1: Correct.
0: Kung ano makita mo kung sa fast food ara na kung kaysa sa mga 24 hours din nga mga ano mo daw mini grocery store.
1: Correct Sir Josil.
0: Ara na daw gasunod man kita sa iban sini nga pungsod bala.
1: Mhm.
0: Sa ginpanglogayawan mo bala to Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Naging kantuan ta.
1: Yun na, una man ka mo.
0: Konway ka nagidiyas ang kalanan nga mga restaurants or karinderya dari sa aton. Kanto ka lang sa mga mini grocery stores. May ready to heat food sila dara.
1: Correct Sir Josil, ano? Nga, kumbaga kung isipon mo sa convenience lang, waay gid ka problema. Basta may pambakal ka lang.
0: Okay, sige lakat mo. Sige, pwede ka kakaon niya samtang nagalakat. That's how convenient tuod ang convenience store ang mga baligyada. Pero ti were specifically referring to mga fast food chains nga ini nga 90% sang ila sini nga ginapreparar Doc Leo, if not 95% nag-agigits mantika.
1: Correct Sir Josil, kag frozen.
0: Mm.
1: Kag highly processed. Muning salimla sa iban nga daw ay doay sing kabalaka pag-abot sa pagkaon bisan sa biyahe pa. Kung nalampasan yung buyog sa dito, dito tas nagkasapatos. Ah. Kung malampasan pagigani sa dito tas pito-pito. Ah. Muning mga termino lang kay Sir Josil, ginapagilo natin sa langas-langas. In fact, may punto man Sir Josil. Kung sa convenience why kita kaproblema. Pero ano ang in exchange sa aton sini nga lawas tungod sini convenience kay dira sa fast food Sir Josil sang una mga occasion lang sa okasyon na naton makaon nga mga kalanon subong pwede na naton kaunon adlaw-adlaw eh.
0: Mm.
1: Fried chicken sang una kung may birthday lang o kung mga special occasions lang. Burgers sang una kung may mga party-party lang Sir Josil subong niya adlaw-adlaw pwede ka makaon sini mga fries, pizza, processed meat. Kag ti amon ning hambal ni Sir Josil, halos tanan ini sa ila nakaagi sa unhealthy fats and calories.
0: Kay pareho sini karon kung nagabakal ka mo sa mga pinirito. Kahibalo ka mo kung pila na kabeses inagin sunaran sang ginprito ang mantika.
1: Pero arilin Sir Josil, ano, the more abi nga ginabalik-balik ang mantika, the more nga naganamit abi.
0: Kaya isa pagid bala Doc Leo, kay na notice naton. Tanan na lang ginahimo to make it appear nga pleasing to the eyes. Pagkatapos ginahimo man sang una ang gina after lang naton nga crispy panit sa lechon.
1: Mm-hmm.
0: Subong pati na panit sang manok.
1: Mm-hmm.
0: So why ka mo kahibalo? Nagapa-crispy sa panit sa manok is not friendly to our health.
1: Correct.
0: hindi manami sa ato sering ekayong lawa. So fast food ha, mahilig sa fast food, bilimitahin ninyo. And then ang sunod sinati, iniya supposed to be ara na inherent sa aton, galing kay ginasugo kita sang katamad tabala. Ang physical inactivity. Balis ka din isang physical activity, Doc Leo.
1: Ang katamad o kung kakulang sa hulag, Sir Josil. Oh. But before that, isalot ko na kayo. Antes ko malimtan, Blas, Sir Josil. Ang pamaagis ang isa na ton ka-listener, Blas, sa pagkaon niya iya, kapin pa ko na manotice nga daw damo-damo nga kanon na kabwilo siya. Mm. Nagainom siya, Sir Josil, pagkatapos ang Santhon Gold Herbal Tea.
0: No.
1: Okay, sige, nakabantay na ko, Dok. Saan nakanotar na ko? Nga itong hambal niyo lang magtapos ka. Ang daw, ginatuyo nga daw nagaluya. Mm. Sa matamat ko na nabantayan ina. O kag nabatsagan sa akong lawas, sa ginhimo ko kay batian ko man sa program niyo. Instead nga, 1 hour before bedtime nga nabatian niya, Sir Josel, siya itry ko ya kada tapos kaon na. No. Mga 30 minutes tapos kaon, gainom siya sa Santhon Gold Herbal Tea. Nami, sige, sining pamatsag, Sir Josel. Kag ang nabatsagan niya nga daw nagaluya siya, ang madasig sa nga ulian, Sir Josel, siya tadulapit-lapit na gindi sa nag-shoot up a concerning blood sugar. Kamu nang iya nga pamaagi ginahimo, Sir Josel. Pero, siya tinguhaon niya nga ang sobrang carbohydrates. Reformahon magigunan niya kagligwaton kaya siya why man liwan perde ah. Siya bisan anon ta kainom sang supplement kun why magita nag-improve sa aton sa nga lifestyle. Pero dako ang pagpasalamat ni Sir Josel nga nakabulig at siyang Santhon Gold Herbal Tea.
0: Amo nang problema kun kaysa may iba na Dok Leo. Sa sobra ba lang panghinaonan, most likely symptoma na inisang number one dira tibasikon, nagapamibi na yung type 2 diabetes, no?
1: Mm-hmm.
0: Inang nagakaon palang balaway, pakatulon sa iya katapusan niya tinimo, Dok Leo, gapang uyab na
1: mm-hmm.
0: sa babaw la misa. May ara na mo, mambal nga, sanano man iman, gakaon ko sila nga, manog tapos na ako kaon siya, ginatuyo ako haw.
1: May ara ka ni Sir Josie, luway pa makatapos kaon, tulugan.
0: Awan ang pinakamasakit sa tanan. Pero sa mga kabataan, minchendihan natin, pero sa mga malam, iya, Dok Leo, magkabagkita malam, nang hamtong na blang edad. Pa-check up ka mo kay may libre man niya konsultasyon. Di ka mo mag-worry, mahambar nga, why ko yung nagbayad doktor, why ko yung nagbayad consultation. Kadto lang ka mo dari sa siyudad sa Iloilo, kay may clinic dari ang Yes to Health Incorporated. Ang Yes to Health Wellness Center, libre ang konsultasyon. Ara da sa A, Young Building, Yulu Street, at tubangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel, ano? Kay dra mahatagan ka mo sa nagkakaigo sa nagagiya, especially sa part iya sang nutrisyon. Kabilang mo tipag-abot iya, Sir Josel, sa naturopathic medicine, pangkabilugan na ginatanaw na ton sa nidri mo, hindi lang physical ang symptoms, bilang nga nagabatsyag, kung ginabatsyag sa tao, kundi lakip na, Sir Josel, emotional, lakip na spiritual. Kami mga labot, ina, Sir Josel, pag-abot sini sa ginabatsyag, kung manifestations sa mga symptoms sa ginabatsyag na physically. Kay dugang pa, balik kita sa aton sa topiko, ang physical inactivity.
0: Balis ka din ang PI, mm-hmm. physical inactivity, mm-hmm. balis ka din ang PA.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ang PI, balo na ka mo sina, other, bottom balo sa PI. Ang meaning, ang ginamin na ito niya PI, subong is physical inactivity. Kulang sa hulag-hulag, Dok Leo.
1: Amo ganin ni Sir Josel, kung sige ka lang ka-PI, daw maka-PI man ang ibansin mo. Kaya nga man, una-una, bisa susulod sa balay, Sir Josel, hindi ka masaligan, hindi ka makabulig.
0: Mm.
1: Ultimo magpanghimos, kaya nga man, tamaran ka maghulag. Much more kung sa pag-exercise.
0: Sa mission natin niya, karun lang.
1: Karun lang.
0: Dugay-dugay, gaya muna na.
1: Oh. Pero pag magting, gani karon sang takop kaldiro.
0: Hindi kayo pag puswak bala karon sang inabrihan bala nga butilya bala Dok Leo.
1: Uh-huh.
0: Nangga mo na.
1: Baw, galagpok puwak.
0: Pugtaw na yun.
1: Pugtaw na yun. Amal na naginabantayan, Sir Josel. Kaya ang physical inactivity. Damo sa mga Pilipino, Sir Josel, sa trabaho, subong katanaw na lang sa ila, pungko na lang sila sa nga desk, atubahan sila computer. Kung hindi man gani, mo naging nareklamo sa iban, kasi why man sing na ubra na damo, taas ng pila, dari po, sige, sige lang niya kahampang sa nga cellphone, no?
0: Mm.
1: Isa man na sa rason, Sir Josel, nga may labot sa ginatawag fatty liver disease. Sa hampang dira sa cellphone, nabanga sa cellphone, kag spend long hours sa online nga nalipatan na Sir Josel ukon na nakaligtaan ang nagakaigo sa ninga paghulag-hulag. Resulta ang lawas naton nagagamit sang less nga enerhiya. So instead nga magamit nato ng energy, gina-convert na ng hinoon, Sir Josel, sa fats, amat-amat kita sinika overweight. Kag diri na masunod sini, Sir Josel, ang factor nga sa mga Pilipino nagataas man ang mga obese.
0: Oh. Ang obesity, Dok Leo, can contribute para maglala ang non-alcoholic fatty liver disease. Ha?
1: Isa, Sir Josil, sang strongest risk factor.
0: Oh.
1: Sang FLD or fatty liver disease, ang obesity.
0: Oh. Ang we came across with an item sa online, nga ang obesity, hindi lang gali ang pagdamo naton kaon, sang kung ano man ng kalanon, but number one gigali, nagapatambok sa ato, nagapaubis sa ato, Dok Leo, ang mga matamis nga mga pagkaon kagilim nun, no?
1: Correct, Sir Josil. Kasi ang matamis natin, may mga kaloriya na, Sir Josil, eh.
0: Mm.
1: Nga suppose, gamito na to na sa paghulag, mangin energetic, kung tanik kita, pero kung di na to magamit, wala ng kalori, Sir Josil, excess na natin, ginastore na sa ato, sa siningalawas as fat.
0: Mm.
1: Kagdi ina, masami ginastore. Diri sa ato, sa ating abdomen, diri sa ato, sa ating bilbil, sa ato, sa ating mga kilid. So, kung nanotaran mga doon nagamatamat na damol, ina, dira, abi, try ka mo himo initiative nga buhin-buhinan nina.
0: Oo. Oh. Through physical exercise, isa ka dako gid na ang activity makabulig para makapaganhagan sa inyong stored fats or inyong sininga bilbil. What if may diabetes ikaw, Dok Leo? Taas na blood sugar mo. Ano man inipikto sa ni? Kung may ara ka pag non-alcoholic fatty liver disease or posible ma-trigger ang non-alcoholic fatty liver disease ang imo sininga diabetes?
1: May namangkot sang una, Sir Josel, madumduman ko pa. Sige, Dok, anong una? Diabetes antes nagka fatty liver disease o kung fatty liver anay antes nagka diabetes. At yung una-una gid sa insulin resistance. Nag-una anay sa insulin resistance pagkatapos nagamat-amat. Kung why ito, Sir Josel, makorekta tangod sa ton sa ring hindi healthy nga lifestyle, dira na nagamat-amat develop sa ring ang fatty liver disease. Kag ang insulin resistance sa mapabayaan man, Sir Josel, makato sa pre-diabetes to full-blown type 2 diabetes. Nga kun may insulin resistance ka, taas ang risk ni mo sa ring sagatawag fatty liver disease. Kag ang diabetes nga waay maagapan, Sir Josel, nagpataas man sang risgo sa fatty liver disease. Actually, ang duha nagabalos-balos ini, Sir Josil.
0: Mm.
1: Cycle ini sila, nag-loop ni sila nga duha. Kung may insulin resistance ka, kung gusto ka ni mag-gado sa ginatawag hindi ka magka-fatty liver disease, i-address mo na nga daan ng insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Samtang temprano pa. Kay, kung may insulin resistance ka, mapabayaan mo, maglawas nga mag-gado sa type 2 diabetes, magka-fatty liver disease ka man. Kag kung may fatty liver disease ka, may insulin resistance ka, nagapalala sila sa isa kag-isa.
0: Amo ni galing kinahanglan, kung may mga ginabatsyag na kita sa lawas, may why pakitan ng alcoholic fatty liver disease, nagapamintana na natawag sining insulin resistance, naga-jumping jack ng imo sining blood sugar, kinanglan gali sa lawas ta nga mag-build up kita damo sini or mag-store kita damo sining mga nutrients, Dok Leo, no? Vitamins and minerals, para nga hindi luyahan, hindi magluya, hindi mag-malfunction bala ang aton sining mga body cells and organs, Dok Leo, ni magkalaguba.
1: Correct.
0: So, importante ini, kay ti, parehas ni karon mambal, ti anon mo na kaya, mula nang amon masarangan. So, there's no debate. Why? Hindi kita magdebate. Ti amula nang inyo masarangan. Pero kung masarangan ninyo, kung hindi man kamo iya makasarang sa tiyempo sa pagpreparar sa mga ulutanon or magutan, vegetables bala, or magbakal sang prutas, gamay lang inyo abisin nga prutas dara sa inyo tupad balay or inyo sininga talamnan, kung makaya ninyo, make it a habit, mag-inom sa Santhon Plus Gold Capsule, premium D3Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
1: Correct, Sir Josil. Kay kung kaysa sa punto, bala nga amun na nga amun masarangan, valid gid na.
0: Mm-hmm.
1: Kag naintindihan na to nina. In fact, sa mga pagtuon, Sir Josil, sa datos, ganing isa sang rason kung nga ang damo sa mga ginatawag mga kauturan na to nga masiling na to nga damo sa ginabatsyag sa lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sa rason siya nakapigaduhon. Pero kung aton gali idig up, Sir Josil, ang isa sang dako ganyang rason, amo ang kulang sa edukasyon.
0: Mm.
1: Kung nga ang hindi sila makahibalo kung anong ila sa dapat himuon sa level pa lang nila.
0: No.
1: Kaya ang utan, Sir Josil, balunggay, ahaw-ahaw nga balunggay, ginahambal na ito niya ahaw-ahaw balunggay, ha? Kaya pwede kaya makatanom sang balunggay. Sa imo sinugsaran, sa imo likod sang balay.
0: Mm.
1: Pero sino bala kung may nabalaan bala ka mo nga dira na mismo sa uma nagabakal pa sang utanon.
0: Mm-hmm.
1: Kaway nagatanong, may lugar man kung tani. Much more kung dira ka sa urban area, Sir Josil.
0: Di parehas lang na damo ka mo daya ay karun tanglad. Nambal nga, sila niya ano may high blood ka or taas mo blood pressure. Mangkot pa nang may ano? Pamangkoton niya pa nang may tanom tanglad. Tinga nga galaga kaya katanglad kag duga sang tanglad, yali na gansang tanglad ang imo ginainom niya way kapaman high blood.
1: Mm-hmm.
0: So that is more important than my high blood ka na.
1: Yeah, correct Sir Jocil. Amo ni diri naton blay apply ang ginahambal bala. Nga tani ang pagkaon naton among aton mangin bulong. Hindi nga hulaton naton nga ang bulong naton ibangal sa aton nga magserbi aton pagkaon budlay na Sir Jocil.
0: Kay kun kaysa daw mahatag makita ka himplo. Pausapon ikaw usapa hindi kay tulon dok layo.
1: Mm-hmm.
0: Pausapon ikaw karon antibiotics sa mag-usap ikaw karon sang tino-tino din ka.
1: Diri na ko yes tino-tino Sir Jocil.
0: Ang tino-tino actually is very rich in vitamins and minerals.
1: Correct.
0: That could prevent agudtong hindi ka mag-usap sang kapsula o kon mag-usap sang antibiotic.
1: Correct Sir Jocil. Kay diri bla kita sa stages sira.
0: Kon
1: himuon naton nga bulong ang aton sa pagkaon Sir Jocil, butang balon dira kita sa side sang prevention. Gina-maintain naton ang maayo naton nga kondisyon kag maayo nga pamatyag. Pero kung ang bulong na karon among serbi na ton sa ninyo pagkaon, kung kinsa Sir Jocil, gani, ang hambal sa iban sa ni encounter ko bala, Sir Doc, na hindi ako kagwanta, halos tag-isa ka platito per me. Ang akon sinigin na inom mga bulong.
0: Gasala na gani, kung saga, kung suktoy mo ni.
1: Tag-iban sa ni Sir Jocil, nakasegregate na aga unto kaga hapon. So kung dira na kita Sir Jocil, may balatian na kita. Butang balon, may napabayan kita. Sa aton sa ninga lawas nga obligasyon naton kun tani para ma-maintain naton ang aton sa ni maayo nga kondisyon pinaagi kun tani sa pagkaon naton nga nangin bulong.
0: Amo ning ini gani kita kauyon mag-usap sang sang antibiotic kay mapait na sang antibiotic mapait. Pero kon makasumalang gani kita sang passion fruit nga nagakalabit-kabit man lang sa garamaan sa umanga, way gid kita iya naga pukit bisan isa lang kabilog kag turson haw.
1: Isa gani sa Sir Jocil ano, ka makabig naton nga rason ang kakulang sa nagakaigo sa ringa hibalo. With regard sa mga benepisyo sa nang makita nga mga tanom kag mga prutas sa aton sa nipadibot.
0: So amo ning ang iban niya ining mga supplementation ta pare sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C. Primarily ang aton sini gina-remind sa mga masako nga indi gid iya makalihat sa pagtula sang mga utanon. Kag alang-alang makon kaysa makakonsumo sang prutas, kag wala sila sang tanom nga utanon o kon prutas nga pwede na makuhaan on a daily basis. Amo ni, sa mga masako, kag sa mga alang-alang magpreparar sa masustansya mga pagkaon, amo ni aton sininga gina-refer sa inyo ang Sanson Plus Gold Capsule Premium.

0: kaga o tanon sa adlaw-adlaw haw. Amo na nga nagasulod ang aton sining food supplement kasubong sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, kay kung sa puzzle, Pastor Josil, sila sini ang mapuno sa mga o kung ma-feel sa mga blank spaces.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga kakulangan sa mga gin-prepare naton nga waay naton makaon, o kung gin-prepare man tani naton pero nagkaladula na tungod nga heat sensitive ni sila sa metodo man sa pag-prepare naton nung kaysa kundi padali, ginatawag, hindi manasunod ang gusto sa nga pamaagi nga nadula ng pila sa nika nutrients.
1: So amoy na ha sa mga kauturan tagtaliti available ni sa mga butika nga suki ninyo sa mga Yes to Health stores sa inyo sining lugar or clinic dari sa siyudad si Iloilo available ang ato sining mga produkto ining ato sining Ultimate Trio Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Now balikan tining non-alcoholic fatty liver disease. Ano ang iya sining hierarkiya, Dok Leo? Ang pasunod bala, anong una mo mo sini mabatsyagan? Anong tawag sini up to anong pinakagrabe na nga medical condition o kon masakit ang tawag sina kon iguon ka sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
0: Ati may stages ni Sir Josil mo.
1: Oo.
0: Maning hambal blas ang kilala ko nga sanya kon ang imo sining na-achieve mo na ang imo sining goal.
1: Mm.
0: Kon nakasaka ka na sa stage.
1: Buta malo sini do eskwelahan gali may grade 1, may grade 2, may grade 3, may grade 4 do kayo.
0: Yes, Sir Josel, may grado-grado kag may stage stage kon may tablado man ni siya. Like for example, stage 1, namo ning simple fatty liver disease. Fat lang ang present sa ni Sir Josel. Waay ka sing symptoms nga mabatyagan usually. That's why kadamo sa mga tao Sir Josel makibot lang nakita sila sa ning ultrasound result may ara sila nga fatty liver disease. So posible nag-aumpisa pa lang na no symptoms, no permanent damage yet. Kag ang ining stage Sir Josel is often reversible.
1: Pwede madula pagali ha.
0: Correct Sir Josel, maumpawan pagdating aton sa ring atay. Pero kung napabayaan kadto kita sini sa stage 2 non-alcoholic steatohepatitis. Amuning ginatawag nagakadto na Sir Josel sa inflammation because sa ginatawag fat kag nagaamat-amat na ka-injure ang aton sini nga liver.
1: And sometimes amo na niyang manifestations Dok Leo ga yellowish nang imo sini kalimutaw.
0: Correct Sir Josel ano? May ara man nga magmanifest sang amo sina. May ara man nga waay pa Sir Josel depende man sa kondisyon pagit sa isang isa ka tawo sa pangkabilugan na no. Ang stage 2 sini ang liver cells nagaamat-amat na Sir Josel ka damage kag kapatay kag ang scar tissue begins forming. Kung napabayaan pagid kadto pagid sa stage 3 diri na ang fibrosis, ang scar tissue nagaspread, nagalapad na liver becomes stiffer. Instead niya mahumok gaamat-amat siya tiga. Dahil sa Sir Josel may mga problema sa atay hong kaysang advance na paghikapon mo ila sa ring abdomen katiga.
1: Uh-huh.
0: Sang ilasin niya tiyan kag ang blood flow dira nagahina kag kung mapabayaan pagid Sir Josel kadto pagid sa stage 4 cirrhosis of the liver, severe scarring dira na tig-aga na yung aton sa ring atay, permanent damage sa katabo sa and may eventually lead to liver failure, liver cancer kag ti may ara man Sir Josel kung may sarang-sarang ka liver transplant. Kini mga stages kung napabayaan naton Sir Josel magluwas pa sina may mga complications pag din eh.
1: Actually sa younger age butabalo sa mga bataon ang liver is capable sang hinatawag nato sining maka paayo bisan ang no, katulad bala sang kahoy nga contraption nimo manalingsing sa liwat but it takes years.
0: Mm-hmm.
1: Butabalo sini tinuig kapable sa sina sa mga bataon pa pero tiko nagatinigulang ka na most likely madami siya na yung party sina i-subject ikaw sa mga medical procedures daw budlay na gid siguro ikaw nga maka-recover pa Dok Leo.
0: Correct Sir Josel ang tungod isa man si consider nato ng edad man kag ang health condition sa naton kag kun may fatty liver disease Sir Josel especially kung mapabayaan bala nga nagalala nagapataas man sa risgo naton Sir Josel sa atake sa kurason.
1: Mm.
0: Nagapataas man sa risk naton sa stroke, kidney disease and even type 2 diabetes. In fact ang heart disease Sir Josel is the leading cause of death in people with non-alcoholic fatty liver disease, hindi iya sang liver failure.
1: Mm-hmm. So amo nagali nga ang iban sining lala nang ina batyag sining non-fatty liver disease or non-alcoholic liver disease. Ang hambal nila nga nagatig ang ila sining chan, ang ila sining

0: nga sulok-sulok in between sa ila sini nga abdomen kag sang imo sini nga gusok bala sini nga daw mapun-uran kag daw gakapun-uran ako permi Dok Leo gapala nag-ana galing ila sini nga atay
1: correct
0: so amo nang mga ano ha mga mabatsyagan sang tawo una ti diri sakto na dasig ang mga nakaagi na bala cirrhosis of the liver nga naka-recover buta mo siya din sugpunan na pila katuig kabuhi nila. Ang manakagi na sang tawag na ito siya ni ining nagayilawish na bala nagbanog man ang ilas ni nga atay, naghubag na. Masami sila nagahambal nga dasig ako hapuon kag dasig ako kapuyon, Dok Leo.
1: Yes, dasig magluya, Sir Josil.
0: Oo. Next, kung dasig magluya, buta mo low energy ka. Why na? Tanan niya discomfort, ara na na. Pagkatapos, amo na yung bloated ang imo sining pamatsyagan. Nagabuntod ang imo sining atyan. May gahilab nga daw ginagutom ka, why ka gana magkaon?
1: Correct, Sir Josil. Kag pati pa nga ton sining panghuna-una, Sir Josil, bisan sa concentration, focus na ton sining affectado man. Kung na rin ba may problema kita sining sa atay.
0: Problema sining kay... ang problema nato sa atay, ang sometimes ang ginamuno sa ato sa mga eksperto sini, likawan mo sila yung mapait, makahang nga mga pagkaon Dok Leo. Prioritize nimo something hindi bitter o kon hindi ya mapait. Di matamis eh kon hindi mapait. Mm-hmm. Di karon ko may diabetes kay Dok Leo.
1: Problema gid eh.
0: Buta ba dun ang recommended niya konsumo nga dapat nimo konsumuhon sa isa mo ka ginabatsyag kontra sa isa mo ka ginabatsyag.
1: Komplikado gani Sir Josil.
0: Oo. So ti why ka pasingan tuan amo nang hambal nila nga ti sila nga anon mo gid amo gid nang kabuhi sila madula gid ta disbabo sa kalibutan hindi makita sila nga diri sila nga magbatos nya batunon ta na lang ina ulo to lata na lang
1: masalin pa na amo gid na basta naga edad kita
0: Pagkatapos sa pabalon nila aha nya buutan ni klase tawo to
1: bisan pala hubog bla to hindi tumaon.
0: So ti hindi nya naton paghulaton ang amo nang sitwasyon pero aray na kloyang pamangkot. Di paano mapunggan? Pwede natin mapunggan nga magka-acquire sang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo?
1: Sa nambal na itong naging na Sir Josel, kung stage 1 pala gani, simple fatty liver disease, preventable, reversible gani eh. So, matang balon, pwede gin natin sa Sir Josel ma-prevent. Number one, sini, i-maintain natin ang aton sini, healthy body weight. Dapat bulubantayan gin natin ang aton sini, kabug aton. Hindi kita mangin overweight, labi kaglabaw sa tanan, likawan. O kung may mo palang tinguha kita nga hindi mangin obese. Kutob sa masarangan gid naton para malikawan naton o kung na-prevent naton ang FLD or fatty liver disease. Pagkatapos, stay active. I-limit naton ang sugary drinks kag mga sweets sa ginakaon naton. Instead, more kita dapat magkaon sang mga utanon, prutas, legumes, whole food instead of chicheria, instead of junk foods. Always include sang protina sa aton sa ginakaon. That's why always naton gina-recommend Sir Josil. Kung diba, nagapang-afe man lang kamo, ining kafe iya Sir Josil, pinasahi Ining Sunthorn Plus Coffee Mix, anong ka pinasahi siniya? Nag-kafe ka na, may protein ka pa. Muna yung ginasilig na ito, yung muna yung kafe na, bulong pa mo. Kaya nga man, may ara sa nagkakaigo ng protina, Sir Josil. In fact, hindi lang basta protein, but complete protein. Halin sa soya, halin sini sa ginatawag spirulina, halin sini sa balungay, nga mga sangkap niya. Muna yung bintaha sini Sir Josil. Kaya para marikawan ito ng fatty liver, isa sang ato ni include dapat sa itong permi kinakaon, amo ang protina. Kaya kung bastante ang itong protein, Sir Josil, marikawan ito ng pagpangimakima, matempt kita sini magsigip pangaon-kaon. Nga nagresulta, Sir Josil, sa ginatawag excess fat sa lawas and fatty liver disease eventually. Avoid man naton sini ang pilasari ka mga bisyo. Pagpulaw, kontrolo naton ang aton sini blood pressure, cholesterol, diabetes kung may ara na kamusina. Kaya pinaka-importante, Sir Josil, amunang gina-encourage naton nga kadto sila dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya ang regular nga pag-check up, pag-hinunanon sa mga tao o kung mga individual nga may linyada sa ikaing lawas, bintahagid Sir Josil para nga ma-assess na ito ng mga risk factors.
0: Sa mga nagapangapi actually, para makalikaw ka mo sa too much consumption sang sugary drinks katulad na bisang kape. Ikanabanan sa ato ng isa ka ano na isa ka tasa bitag duha tatlo ka kutsara ginabutang ta sini nga kalamay which is too sweet para sa aton. Kag eventually indi nami para sa aton ni kayong lawas. Kung gusto niyo gid magpangapi actually with the taste nga tamis pero hindi makapashoot up pala sa inyo blood sugar level. Hindi bala ka mo maglabot sa punto nga magka-insulin resistance para ma-prevent natin nga magka-insulin resistance ka mo or magka-type 2 diabetes, premium D3 coffee mix.
1: Correct, Sir Josiel, ano? Kaya abi mo ang iban sa rin nagapangapil ng Sir Josiel, nga why sila naguna-una, ano bala ang ginapangita nila? Kafe o kon katamis ang kalamay?
0: Chismis. Hindi ako ang nanagin mana. Sa kapihan ng toli, nami pamatian ang chismis mo. Ang chismis balas ang ideya. Damo dira. So amo na, kung kaisang iban o igin man hilig sa kape, pero ti para na lang nga makaupod kag daw in ka man sa grupo, siyempre pangapi ka na lang.
1: Kaya nami ko no mag pangapi, Sir Josiel, kung may kutso-kutso mo?
0: Oo, amo nang pinakanamit ko no, Dok Leo. Actually, sa parte sa pagpangapi, kung kaisa hindi na maubos ang kape, pero ang ano kung kaisa, ang tupik ko, kasigpot-sigpot.
1: Nami pa na ko sa pandesal mo. Pero ang mga wai si Sir Josiel nagabalon sa DSM Premium D3 Coffee Mix. Kaya nga man, ang isang ginatawag bintaha dira, ang kombinasyon sang panit sang mangustin ng may sunthones, kagang vitamin D3 Sir Josiel nagabulig para ma-improve ang insulin resistance. Once gani karon nga man, nami ang aton sa insulin sensitivity, malikawan naton karon Sir Josiel ang risgo sa fatty liver disease. Sa pagpangapi lang na ha, kagang bintaha pagid sini kati ang iban sini nagapangapil Sir Josiel mata katamis ang ginapangita sang iban eh. That's why gamay sini nga gamay sini kinutsarita sang kape Sir Josiel kun gamay nga timpla sang kape butangan sang tag duha ka kutsara tatlo ka kutsara nga kalamay. Kay tamis ang ginapangita sang iban sini indi lamang sang kape ari ang premium D3 coffee mix may tamis man nga damel pero ang isa sing gamit sini Sir Josiel is stevia. Why niya sang calories Sir Josiel, that's why why ka mo sang worry sini nga may excess calories ka mo kag fat accumulation sir sa inyo sini nga lawas tungod sa calorie intake magluwas nga makalikaw pita sa risgo sa isang fatty liver disease kay makalikaw man sa ginatawag insulin resistance.
0: So amo ini ang dapat kita mismo aware sina para hindi na kita bala mapasubo if in case mabalay suslipat ko tudway ko kabalo. Ti anon mo kay disgrasyana, buta manon sa ni ara ng insulin resistance, ayawan ka na ka-reverse.
1: Tama, yun lang ni Sir Josiel, yako na disgrasya ko no, nga nagbusong kay pwede pakaslan mo.
0: Amo nang hambal nila, importante sila niya, at least napamatudan ko sila niya, pwede ko yakatang miura. Pero ti, sa supplementation na mo nang ginahambal naton sa pagpangapi, number one, kahit ikadamo sa aton sa populasyon sa Pilipinas nagapangapi, pagkatapos ang food supplementation naging tumod nato sa nga ultimate trio. Kinanglano nato nina para makalikaw kita sa ginatawag sining non-alcoholic fatty liver disease. Tang iban sini Abidok Leo. These are meats, no? Buta mo lang sining mga pagpati talang bala. Ay siling niya may fatty liver ikaw. Hindi ka mag... kaon sang aslom pating pag-inom kon kaysa sang vitamin C sa santon vitamin C mabas lang ay hindi ka na mag-inom vitamin C siling kay basi magsudo tapat ang sulok-sulok mo kaysa may fatty liver ikaw Doc Leo, this is a myth no.
1: Actually Sir Josiel, bisan way ka sang fatty liver disease kon may GERD ka or may hyperacidity ka pag mag-inom ka sang vitamin C sudo gyud man imo siri sulok-sulok. Kaya ti mag mo ganin ginareklamo sa iban nga digapanumpa ang iban sa hindi na mag-inom sang vitamin C Sir Josiel eh. Kaya kahilab kag discomfort ang inamapatsagan sa nga ginom sa pag-inom nila sang vitamin C. Pero manami nga balita Sir Josiel kaya hindi man gali tanan yung vitamin C may amo nga experience o kung mabatsagan yung ginainom piliyon ta ang alkaline based nga vitamin C o kung alkaline nga vitamin C kasubong sa santon vitamin C Sir Josiel makabulig iya para nga kalmado gyapon kag at ease gyapon ang aton pamatyag sa aton seringat yan. Kung may fatty liver disease ka Sir Josiel, nagaserve man ini as antioxidant, nagabulig pabakod sa immune system nga nagaluya ina kung may fatty liver disease. Kag mapabayaan bala Sir Josiel, kag involved man ini sa collagen formation, kag nagabulig para ma-reduce oxidative stress. Kaya ang oxidative stress, nagakontriber Sir Josiel sa liver injury sa may mga non-alcoholic fatty liver disease.
0: Okay. sa managa pinamangkot sini kon din kamo pwede ka bakalak tolik kon gusto gini nyo kompleto nga food supplementation package and products sa Yes to Health, sa Yes to Health store kamo bakal sa Bacolod City. May ara kita sa store da sa Yes to Health store sa Barangay 39 Lizaris Street, Bacolod City, atubang sa Marayo Bank. Kompleto dira ato sini nga food supplementation package, may mga kompleto ang ato sini nga mga produkto sa Yes to Health sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star, sa All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watsons, even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa suki niya mga butika kag pharmacy, may ara dira. Diri sa siyudad sa Iloilo, actually, may ari diri sang clinic, may libre diri nga consultation. Sa clinic ka, sa Yes to Health Wellness Center, ara da sa A Young Building, Yulo Street, at ubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Sa iban sining mga lugar, sa suki niyo nga mga butika kag pharmacy, kadto lang ka mo dira. Pamangkot ka mo sang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang non-alcoholic fatty liver disease, Dok Leo, nagapaluya sa aton. In short, sini lula man pati gana mo gali sini sa sexual activity mo magamo sini, Dok Leo?
1: Associated, Sir Josel, sa risk sang erectile dysfunction. Kung may ara kita sa non-alcoholic fatty liver disease.
0: Kay ang sunod niya matabo sa imo pagid kung may diabetes kapagid, Dok Leo?
1: Ari Sir Josel, dapat tanawon bala nato ng pathway sa ni Sir Josel.
0: No.
1: Antes pa man balaan magka fatty liver disease, mauna na yung insulin resistance mo. Teka, balaw na ka mo sina, kung di na padulong sina. So, ang isa sina sa komplikasyon is ang paghina sa ni isang mayor nga ugat, Sir Josel.
0: Amo nang hambal nila nga, tando mo kung kaisa, din na magliso.
1: Amo nang siling nabisa, nanon mo kabalik-balik, tando din bukid, ni magsapak mo.
0: So, kung daw ay kamugana, pero you want really, that's the human nature. Sa mga lalaki, abin, may ara kita sa inatawag sininga blatsyagon. Actually, kung dula na gana ninyo, maybe you are suffering from something, pari sa bisang non-alcoholic fatty liver disease, katulad na bisang insulin resistance or type 2 diabetes. Mabulig-buligan ka mo sang turbo dietary supplement for men, pero dapat i-treat gid ang iban nga medical condition o konbalatian nga ara sa inyo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag bisan pa waay sing fatty liver disease, Sir Josel, pero may iban nga mga kondisyones balas lawas. Magandabatya nga nag-aafekto man sila sa ring ginatawag sexual performance, mabuligan man. Pinaagi sa paggamit sang turbo dietary food supplement, Sir Josel. Kapin pa inibalang sobra lang kakapoy, Sir Josel, bala? May ara iban way man sang medical condition o kung health condition, Sir Josel mo, pero nasubrahan bala sang kakapoy, bala?
0: No.
1: Muna bala ang istorya, bala? Istorya, bala, Sir Josel, sa unasang linangas langas, bala nga may nakitaan ko nung nagahigda sa kilid, hindi mabalaan kung conscious pa. Kung may kabuhi pa, kung wala. Kasi describe, abe, sa nag-report, bala? Siya, ang iyas rin pantalon na fatigue. Ang iyas rin bayo, fatigue. Ang iyas kalo, sa ni fatigue man. Ate, siling sa nagpamangkot. Siya kabalon ako kung daw ano ang kausa sa ni isang pag-plastar niya dira. Siya, no? Siya siguro over-fatigue. Ang punto, Sir Josel, kung sobrahan kita kakapoy, ang kapisan, okay man. Masobrahan, Sir Josel, isa man sang resulta sina affectado nga aton sa sexual performance eh. Kinanglan sa sang dugang sa ninyo energy, dugang nga boost kag balance sa aton sa ninyo libido para amat-amat na pabalik sa ninyo, Sir Josel, ang gana. Kaya sinubala, Sir Josel, ang ganahan no? Kung luya lawasaw. Kalabanan sa mahambal nga ti why gini hindi makahimo kati luya lawas. Pero rin, Sir Josel, kung pagsikondisyon imo lawas kag paminsaron, saan ka na pagsuguon, Sir Josel? Hambal sang kilala ko daw alarm clock na sa do alarm clock na sir mo siya matik na siya. Manultol ginaya sang iya sa ninyo tagob ko na siya. So kung ano binangon siya do amo eh.
0: Ano nang hambal nila ang uhas ko na panultol ginaya sang tagob yun mo.
1: Kati amo gani ko na ginhimo na sila kati para ginaya sila sa isa hang isa. Para ko na din na gamiton. Pero binakapunto na tondari para mabudigan ining mga imbalances sa lawas. Magluwas iya kung may mga underlying health conditions, Sir Josel, ipadoktor gidina ako ni pabulong gidina iya. Pero kung kulang lang sa balance eh, like sobrang hakakapoy pagnubo sang libido ayhan kinanglan sang gamay nga alalay sini sa blood circulation makabulig ina diraya ang maka kag klabo huwas ka, Sir Josel. Nga ara dira sa aton sini nga turbo dietary food supplement.
0: So kung may non-alcoholic fatty liver disease ikaw ginakawat ang ina-store nga mga vitamins and minerals sa aton sini nga atay, sang toxin. Buta malusunin nga kinanglantagin mag double dose if that's the case sa bidokle. Buta malusunin maghambal kita nga double dose. Bira-birahan takaon sa masustansya sinin mga pagkaon. Kay pareho sinin, for example, ang inugdulong galit patis matata to. Inom kita, kaon kita sa masustansya mga pagkaon. Mambal nga idulong na to sa mata para magsanag ang mataya. Kung may toxins galit daga pangawas sa vitamins and minerals, basi ikalabos matatang vitamins and minerals, Dokleo?
1: Hindi maproseso sa mayo, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Pero pinakamanami, kaya nga mahimo naton sa ni Sir Josil, ang bisan ginagmay lang ang steps naton pero sige-sige, bala?
0: No.
1: Like for example, pag-abot sa aton sa nga mata, naguna-una, bala ka mo nga kagabi, kung kahapon, tinaw pa niyo panulok, tapos pagkaaga, nagburon na yun, abo na nakadali, kagamula na kasimple.
0: Mm.
1: Inibangod sa kalawig ng mga tinuig, Sir Josil, even denikada nga pag-abusar naton sa aton sa nga mata. So, brasin nga ginatawag pag-expose naton sa nga aton tugodingon, tagpanulok sa blue light halin sa aton sa mga gadget, kag posible kakulang sa nutrisyon, Sir Josil. Dira na masulod iya nga aton nga Vision X Plus Soft Gel Capsule pag abot iya sa papel niya sa nutrisyon. Kay kinanglanon ang mga importante nga antioxidant sa mata para maprotehiran ni amo ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kagdugangan pagid sang vitamin E nga concentrated dina dira sa kada soft gel capsule sa aton Vision X Plus Soft Gel Capsule, Sir Josil, para sa ginatawag supplementation, hindi makulangan sa sustansyang mata. Kag kun may kulang para mapunaan, Sir Josil, amat-amat pero sige-sige nga pagtumar naton sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, maprotehiran ang mata, ang medyo discomfort kag mga pag sakit sang mata, Sir Josil, kung sakit-sakit sang mata, ang pagburon sang panulukan due sa mga imbalances kag kakulang sa nagkakaigong nutrition, Sir Josil, kag magamitan naton sang Vision X Plus Soft Gel Capsule amat-amat ina nga maumpawan.
0: So ti amon ang dapat nato sining himuon, in short sining kun ano makabulig, so food supplementation sa ato sining lawas. Sarangan ta gani mag sustainer ka bisyo ta, ayan pa nang para sa ato sining ikayong lawas. Kay pareho sini may isa gali ka nagmuno sa kondok layo nga bata iya bala, sagi ya ka banyo sang ti syempre taglalamok.
1: Mm-hmm.
0: Sagi ya ka banyo sa mga blanyos kun ano da.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa pati ang bata gaplagyo na hambal nga baho mama.
1: Mm-hmm.
0: Baho mama. Nagakita iya do nagahuyos ang panit, Dokleo.
1: Mhm.
0: Matsaga mo nang daw nagatigulang bala nga daw nagakolorinot sa adlaw-adlaw nga banyos kay ti indi man mo na yan sa nanay, kay ti gatrabaho man ang nanay, gatrabaho man ang tatay. So amo ning concern nila and balkoti try niyo gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Dito yang bata way nagambal nga hindi ko mama. Mm-hmm. Malagyo siya kay ti indi ka saho sang scent ang bata mo. Offensive ka tama blang scent. That's why nga bisan sa scent pa lang sa Santon Plus Herbal Oil, maayo na kag manami pagidini kiti makatabog lamok, hindi makakutot dayon ang lamok kiti ang lamok na bahuan man sina Dokleo.
1: Correct, Sir Josil. Hindi lang lamok kundi iban pagid sini nga mga sapat-sapat. Kag paminsaron nato na nga ang lamok, Sir Josil, way ni nagapamili kung bata o kung hamtong ang iya sa rin nga kadtun.
0: Mm.
1: Hambal niya sa kilala. Kasi nga ratsada, tanan ni Dok mo, ha? Bata malam, tambok niwang, balo laon binayaan mo. Basta, exposed ka, Sir Josil, kagdamo sang lamok sa sa palibot. Ang isa sang malikawan naton, galit, Sir Josil, kung di kita makagat sang lamok, amo ang posibilidad nga makontaminate kita, Sir Josil, kung ma-infect kita sang dengue.
0: Mm-hmm.
1: Ang isa sang pinaka mahimo galit naton, first step para sa aton protection, Sir Josil, hindi kita mapalapitan, amo ang pagbanyo sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Oh. So, ugalian ninyo, ha? Santon Plus Herbal Oil, labi na ginsubong ang tiglalamok, pagkatapos sa tigululan, gasakot ang ulan kagini, amo gini ang tiyempo sa inatawag nga reproduction stage sang lamok. Nagadamo ang lamok kay bisan sa saha lang sang saging, sa tansan lang da karon nga natuluan sang tunog, ini gani natuluan sang talithi, pwede ka itlog ang lamok. Amo na ang ato sininga, dapat sininga likawan, magpamanyos ka mo all day, all night sang Santon Plus Herbal Oil. Kag sa pala nakit sa lawa, simple lang gin. Maggamit ka mo sang Cease the Pain. Ina yan, no question sa basta pala nakit sa lawas, nga daw hindi nakamuka agwanta, sakit ang inyo sininga ulo, ginatrangkaso kamo or gina palanakit bala sang inyo sa nga ulo because of migraine, tapos bisan sakit sa tutunlan sa palanakit sa inyo sa nga tuhod, labi na gid ni mga arthritis, mag inom kamo sang sisdapin kun hindi nagig kamo kagwantadok layo.
1: Correct Sir Josel, pero always gina remind na to na sa nagasugod-sugod pala nga palanakit o kun pala maol sang kalawasan, try ta lang anay banyo santa sang Santhon Plus Herbal Oil kay damo na nakatesting Sir Josel nga naumpawan sila sa pagpamanyos pa lang, pero amo na kadto kita sa pagtumar sa the pain kung hindi madala sa pagbanyas.
0: Okay, kaya daw lang ala nagigita sa tiyempo sa ato sa nga pagparaga diri sa programa The Secret Sovereign. Thank you gina sa inyo sa nga pag-upon. Kabay pa nakahatag kami sa inyo ni Doc Leo sa gamay sininga mapuslanon nga mga health tips and information. Kag sa hingapusan sa ato sa nga pagparagad, kuanta lang sa iya sa nga statement ng ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc.
1: Sa pagkuha sang ihibalo para mahalungan ng aton sa kalawasan, ang husto sa nga edukasyon ang mga ng aton sa nga kinahanglan. Gani pa dayo na kita magsubaybay sa aton sa nga programa sa padayo na pagtukib sa nga mga sikreto sa ikayong lawas. Kag dapat tandaan, sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaanda, ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayong hapon.
0: There you are, ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Pusiling ENR po hatang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat niyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu
10: libong pa premyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libong-libong pa premyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arbel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
15: Yeehaw!
16: XFM.
17: Tatlo pa mo!
14: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magbibili sa mga butika.
12: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
13: Endless Love.
12: Lunes, tubtob Biyernes. Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
14: Makalage na ko!
8: XFM.
14: Patropa mo! Exciting!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VBs. Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Santon Gold Live Testimony.
3: May ninja ka saan? Sinubuan ba na parang nulal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
15: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
16: Ako si Malo.
17: Isa ka teacher.
16: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
19: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligtig.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila kong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
22: Oras XFM, it's now 2:02 in the afternoon. Kag-welcome na naman mga katropa sa ikawalong adlaw sa impeachment coverage ni sa XFM Iloilo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, subong mga katropa, natala na nga i-present sa prosecution ang ila sininga witness, ang pinakaulihin nila nga witness si NBI Director Melvin Matibag. So as of now no mga katropa, bag-o pa lang gid nagsugod ang trial no, subong hapon tibalantayan ni subong kon ang mga statements ni NBI Director Melvin Matibag. So matandaan kahapon mga katropa, gindesisyonan sa ginrule no sa impeachment court kahapon nga ipasabpina ang financial records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya mismo bana nga si Attorney Man Scarpio. No? So balantayan ni subong mga katropa.
23: So that we can furnish the parties with a copy
0: Because as requested by counsel for the respondents, they would want an official copy of yesterday's ruling in order to afford them sufficient time to avail of whatever remedies they may want to seek in regard to the ruling in whole or in part. So for the information of the counsel for the parties, we shall be approving the journal within the day. You shall have a copy of the same before today's trial ends. This is also to inform the senator judges to make their submissions at the soonest possible time. Otherwise, it shall only be made part of the transcript and the records and will no longer be made part of the journal. So ordered, and for the information of the body, the clerk of court will please call the case before the impeachment court.
1: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
0: Appearances of the parties, please.
17: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready for the presentation of our next witness, Your Honor.
0: Appearances for the respondent.
23: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the defense.
0: May we know who on the part of the counsel, who among the panel of prosecutors or counsel from the panel of prosecutors will be presenting the witness?
17: This representation, Your Honor, will be presenting the next witness.
0: May I know likewise on the part of the counsel for respondents who will be standing on the other side? Will it be you, Attorney Villuan?
23: That's correct, Your Honor.
0: You may proceed, lead prosecutor, call your first witness.
17: Your Honors, we are calling to the witness stand our next witness, the last witness for Article 4 threat, Attorney Melvin Matibag, ZNBI Director.

0: Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ako rin po ay nanungkulan bilang General Manager ng Manila International Airport Authority at sa administrasyon din po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ako rin po ay nanungkulan sa iba't ibang kapasidad po.
1: Nabanggit mo na sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, nanungkulan ka rin sa gobyerno. Ano itong mga posisyon mo sa gobyerno na iyong nabanggit?
2: Objection, Your Honor. Relevance.
1: Your Honor, may
3: Counsel
1: I respond?
3: May answer. Counsel may respond, rather.
1: The prosecution, Your Honor, is establishing the competence of the witness, the qualification as an official of the government. We are establishing, Your Honor, that he is loyal to his duty regardless of the principal he is serving.
3: Wind up with your preliminaries, counsel. Witness may answer. Objection overruled.
0: Thank you, Your Honor. Ako po'y nanungkulan bilang presidente at CEO ng National Transmission Corporation mula po noong January 2017 hanggang Marso 2022 at pagkatapos nun ako po'y tinalaga bilang cabinet secretary po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
1: Kaugnay pa rin ang iyong pagiging NBI director. Kailan ka itinalaga sa nasabing posisyon?
0: Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 ng kasalukuyang taon po.
1: Mr. Witness, bilang NBI director, ano ang iyong mga responsibilidad at kapangyarihan kung iyong nalalaman?
2: Objection, Your Honor. We already stipulated on this matter. No need for the director.
1: Your Honor?
3: Yeah. Did you stipulate, counsel, as well as with the powers, responsibilities of...
2: We're willing to stipulate, Your Honor, as what the law provides.
1: Your Honor, regardless of the position of the defense to stipulate on the fact pertaining to the powers and responsibilities of the NBI director, it is the position of the prosecution that since this is a constitutional process, mahalaga po na marinig ng ating mga iginagalang na senator judges, ganun din ng mga kababayang nanonood kung ano talaga ang responsibilidad at kapangyarihan ng isang NBI director.
3: Understood, counsel, but although it has been stipulated already by counsel for the respondent, so kindly go straight to the matter at the soonest possible time. You're on a short leash with respect to the preliminaries on the qualifications of the witness. Kindly proceed, ma'am.
1: Mr. Witness, ano ang iyong mga kapangyarihan at responsibilidad kung iyong nalalaman?
0: Ang kasama po rito sa aking mga responsibilidad, ang una-una na po, we are the primary investigating authority ng ating pong bansa. Kung kaya po, ito po ay aming mandato na mag-imbestiga sa anumang usapin o mga maaring krimen na pumapasok sa amin. At kasama rin po rito ang pagbabalangkas ng mga polisiya at pagbubuo po ng mga units or division kung kinakailangan at ang pagmamanagement po administratively po ng aming opisina.
1: Sa mga kapangyarihan at responsibilidad na iyong binanggit, ano ang araw-araw mong ginagampanan kung mayroon man at kung iyong nalalaman?
0: Ang araw-araw pong pagbabantay at pakikipag-ugnayan sa aming mga ahente dahil po sa araw-araw namin pag-iimbestiga ng iba't iba pong usapin na pumapasok po sa aming ahensya.
1: Kaugnay pa rin ng mga binanggit mong kapangyarihan at responsibilidad, ano ang pinakamabigat mo na responsibilidad bilang NBI director kung iyong nalalaman?
2: Objection, Your Honor. Calls for an opinion.
3: Witness may answer. I think witness is competent enough to answer that question.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer. Ang akin pong hindi lamang po bilang primary investigating agency, kundi ang aming pong primerong ginagawa ay ang pagbabantay para po sa ating mga taong bayan at bantayan din po ng ating konstitusyon ay may patupad at siguraduhin na hindi po nagkakaroon ng kaguluhan at ligalig para ito po ay puksain, habulin at amin pong yung kinakailangan ay kasuhan ang mga taong lumalabag po sa aming pong mandatong binabantayan.
3: Chair would like to remind the lead prosecutor to go into the meat of her direct examination already. I think we've heard enough of the preliminaries insofar as Director Matibag is concerned. Kindly proceed, ma'am.
1: Your Honor. Mr. Witness, naririto ka upang tumistigo sa impeachment trial na ito. Ano ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito kung iyong nalalaman?
0: Malino naman po na ang nasasakdal po sa impeachment trial na ito ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte.
1: Bukod sa ang respondent ay ang Vice Presidente, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
0: Base po sa aking mandato bilang direktor, nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabinbin at mga amin na naipasok sa Department of Justice ay aking pong niribisa at tiningnan upang akin po itong masubaybayan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente, kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng grave threat at inciting to sedition na kasalukuyan po ngayong nakabinbin sa Department of Justice.
1: Nabanggit mo na ang respondent ay may kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ. Mr. Witness, ano pa kung mayroon man ang pagkakakilanlan ng respondent sa impeachment trial na ito?
0: Ang ating pong Vice Presidente ay kasalukuyang ating pong subject sa ating continuing investigation dun po sa pagbabanta at plano na pagpatay po sa ating Pangulo, sa First Lady at sa dati pong Speaker of the House.
1: Mr. Witness, may binanggit ka na continuing investigation ng NBI. Ano ang iyong ginawa kung mayroon man kaugnay ng ongoing investigation ng NBI na iyong binanggit?
0: Tayo po ay nagtatag ng tinatawag ko ni Special Task Force po sa pamamagitan ng pag-create po ng isang administrative order kung saan bumalangkas po tayo ng mga miyembro ng aming pong opisina para sila po ang magtuloy ng investigasyon na ito at mag-monitor po na mga kailangang gawin.
1: Kaugnay pa rin ng binanggit mong Special Task Force. Ano ang kahalagahan nito sa investigasyon na ginagawa ng National Bureau of Investigation?
0: Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President which we consider also na threat po sa ating national security.
1: Mr. Witness, anong katunayan mayroon ka kaugnay ng iyong binanggit na binuong Special Task Force upang mag-imbestiga sa lahat ng banta sa buhay ng Presidente kasama na ang pagbabanta ng Vice Presidente?
0: Meron po akong inisyu na Administrative Order No. 11 noong April 16 ng kasalukuyang taon po.
1: At kung ipapakita sa iyo ang kopya ng Administrative Order No. 11, ito ba ay makikilala mo?
0: Opo.
1: Your Honor, may we request that AO No. 11, previously marked as Exhibit P-429, be flushed? We likewise request, Your Honor, that Attorney Kyle Kapunan, Assisting Counsel, be allowed to approach the witness for confirmation of the document.
3: Assisting Counsel for the prosecution may approach, and likewise, Assisting Counsel for the respondent may approach to confirm and validate the document being shown to the witness. Likewise, the tech through the clerk of court is instructed to kindly flash in the screens the document being referred to by the lead prosecutor, the Honorable Luistro. Kindly zoom it in, please.
1: Mr. Witness,
2: Your Honor, we manifest your, for the record, Your Honor, that the document is a photocopy.
3: So noted. Thus, the lead prosecutor confirmed the observation of the counsel for respondents while we are awaiting, the respondent rather,
1: Your Honor,
3: while we are awaiting for their review of the document.
1: Your Honor, after the confirmation of the document, the prosecution will be requesting for the transfer of marking to a certified true copy, Your Honor.
3: At a later time?
1: Yes, Your Honor.
3: Noted. Counsel may proceed when she's ready.
1: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon, may we request the assisting counsel to please show the document to the witness?
0: Not really, Your
3: Honor. Attorney Kapunan, kindly.
1: Mr. Witness, ipinapakita sa iyo ngayon ang isang dokumento na may pamagat na Administrative Order Number 11. Ano ang kaugnayan nito sa binanggit mo kanina na Administrative Order Number 11 na kung saan nabuo ang Special Task Force?
0: Ito po yung aking dokumentong binabanggit.
1: Sa pangalawang pahina ng Administrative Order Number 11, makikita ang isang lagda sa taas ng pangalang Attorney Melvin Matibag. Kaninong lagda ito, Mr. Witness?
0: Sa akin po.
1: Your Honor, may we manifest that AO Number 11 has been previously marked as Exhibit P-429, and we just want to place on record the request for the transfer of marking at a later time to the certified true copy, Your Honor.
3: Noted.
1: Kaugnay pa rin ng Administrative Order Number 11, Mr. Witness, ano ang komposisyon ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
0: Ito po ay binubuo ng iba't ibang division na pinamumunuan po ng aming pong team leader na Deputy Director for Operations at dalawa po na assistant team leader sa pangunguna po ng assistant director namin for investigation at assistant director for intelligence po.
1: Nabanggit mo ang team leader at assistant team leader ng Special Task Force. Sino naman ang mga miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
0: Your Honor, hindi po sino kundi ito po ay mga grupo, specific units po. Isa na po rito ang National Capital Region Division namin, ang Cybercrime Division po namin, ang amin pong OCTD, Organized Crime, Transnational Crime Division, ang TID po at ang CFD.
1: Mr. Witness, nabanggit mo ang National Capital Region Division. Ano ang dahilan at isinama ang National Capital Region Division sa miyembro ng Special Task Force kung iyong nalalaman?
0: Sapagkat ang pag-iimbestiga po at ang continuing na surveillance ay tungkol sa banta sa kaligtasan po ng ating Pangulo at ang primerong opisina at tirahan po ng ating Pangulo ay nasa National Capital Region, kung kaya naman po ating pong isinama rito ang National Capital Region bilang miyembro po ng Special Task Force na ito.
1: Mr. Witness, binanggit mo din kanina ang Cybercrime Division. Ano naman ang dahilan, kung iyong nalalaman, bakit ginawang miyembro ng Special Task Force ang Cybercrime Division?
0: Ang Cybercrime Division po ay kasama dito sa task force na ito sapagkat marami po ngayon na nabanta na pumapasok po sa ating Pangulo sa pamamagitan po paggamit ng social media platform at ang CCD po, sila po yung may karanasan at kaalaman po na sapat para bantayan po ang mga bantang papasok dito sa pang-araw-araw po.
1: Mr. Witness, binanggit mo din ang Organized Transnational Crime Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa Special Task Force kung mayroon man?
0: Hindi naman po lingid sa atin na ang ating Pangulo ay may mga pagkakatao na lumalabas ng ating bansa at nagbabiyahe na kung saan ay atin pa rin pong tungkuli na bantayan ang kanyang seguridad kahit siya ay nasa labas ng ating bansa at ang ating pong Organized Transnational Crime Division, sila po yung merong ugnayan sa ating pong mga counterparts sa iba't ibang bansa upang ating pong maisiguro ang kaligtasan po ng ating pong Pangulo habang siya ay nasa labas ng ating bansa.
1: Mr. Witness, kasama sa iyong binanggit ang Technical Intelligence Division. Ano naman ang dahilan at kasama ito sa miyembro ng STF kung mayroon man?
0: Napaka-importante po ng role ng TID, ng Technical Intelligence Division, sapagkat ang mga banta po na katulad ng pumapasok po sa ating Pangulo ay nangangailangan po ng masusi at malawak na intelligence network. At ang TID po natin, sila po ang may karapatan dito at nagpuproseso ng mga ganito pong gawain.
1: Bilang huli, Mr. Witness, binanggit mo din ang Digital Forensic Laboratory Division. Ano naman ang dahilan at isinama ito sa miyembro ng Special Task Force?
0: Importante po ang kanilang role dito sa task force na ito sapagkat lahat po ng mga ebidensya na ating makakalap, lalong-lalo na nakailangan pong idaan sa forensics o pagsusuri na technical, sila po ang division na maaari pong gumawa ng pagsusuri na ito.
1: Maraming salamat sa iyong paglilinaw kaugnay ng komposisyon ng Special Task Force. Mr. Witness, anong mga pagkakataon kailangan ng NBI bumuo ng task force kung iyong nalalaman?
0: Ang pagbubuo ng task force ay yung mga immediate po na pangangailangan na ating tugunan. Isa po yan. Pangalawa po rito ay kung isa ng malawakan ang isang bagay na kailangan nating tugunan at imbestigaan. At ang task force din po, kaya po ganyan kalawak kung makikita ninyo, ay kung ang nasasakupan po nito ay hindi lamang iisang lugar. At yung pong mga seryosong banta, na katulad ng banta sa ating Pangulo, eh ganitong task force po ang pakiramdam namin na kinakailangan.
1: Mr. Witness, balikan ko ang Special Task Force na iyong binuo. Kanina, ibinahagi mo ang komposisyon nito. Ano ang iyong partisipasyon bilang NBI Director kung meron man sa investigasyon ng Special Task Force?
0: Nakasad po dyan sa administrative order na yan na ang patuloy na pakikipag-ugnayan po sa office ng director, patuloy na pag-uulat kung ano man po ang kanilang nakikita o namomonitor, at lalong-lalo na po kung may specific po na kailangan kaagad matugunan, ay dapat pong ipaalam sa opisina po ng office ng director.
1: Balikan natin ang Special Task Force na binuo sa ilalim ng AO number 11. Mr. Witness, ano ang nagtulak sa'yo kung mayroon man upang buuin ang Special Task Force na ito?
0: Ang akin na po nabanggit, ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security. Sapagkat anuman pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa. Sapagkat ito'y magdudulot ng kaguluhan, ng ligalig at destabilisasyon po sa ating pong gobyerno at sa ating pong bansa.
1: Nabanggit mo na ang banta sa buhay ng Pangulo ay banta na rin sa national security. Ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man ang nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force na ito?
0: May mga pangyayari po na atin pong nasaksihan na nagpatunay na ang banta ay seryoso. Katunayan po, ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat doon po sa ating mga inobserba na tinatawag nating open source intel, manilaw po roon na ang ating Vice Presidente sinabi mismo na siya ay kumausap na ng papatay at pumayag yung papatay na yan sa ating Pangulo ng Pilipinas.
1: Mr. Witness, bukod sa iyong nabanggit kung saan may kinausap ang Vice Presidente na papatay sa Pangulo, ano pa kung mayroon man ang dahilan o nagtulak sa'yo upang buuin ang Special Task Force?
0: Kung makikita po ninyo doon sa whereas clauses ng Administrative Order 11, ang nag-isa pong nagpatibay rito ay yung aming napanood na live broadcast po ng isang rally na tinatawag na Rage Coalition. If I remember it correctly, it's April 12 na nagsasalita ang mayor ng Davao City na si Mayor Sebastian Baste Duterte, na sinabi niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin at siya na yung ulo ni Bongbong Marcos. Yan po ay aming isinama sa aming factor upang buuin po itong ating Administrative Order number 11.
1: May nabanggit ka na Rage Coalition Rally noong April 12, 2026. Ano itong insidente ito, Mr. Witness?
2: Objection, Your Honor, relevance. We ask for the relevance, Your Honor.
3: Part of the witness's narration, counsel, you're on a short leash again, kindly connected to this case.
1: Your Honor, this
3: witness
1: question...
3: Witness may answer.
0: Dito po sa rally na ito, ay nakita natin, doon pa lang pa sa pangalan, na sinasabing Rage, ito po ay may interpretasyon base sa aming law enforcement experience na pag sinabing Rage, galit, poot. At ang mga personalidad po na dumalo rito, ay makikita nating mga personalidad na kilalang tumutuligsa at naglalabas ng destabilisasyon po sa atin pong gobyerno ngayon. Makikita po natin ang presence ng iba't ibang personalities dyan na consistent na nagdudulot ng ligalig po sa atin pong bansa.
1: Mr. Witness, kung ipapakita sa iyo itong videong ito, ito ba'y makikilala mo?
0: Opo.
1: Anong partikular na bahagi ng videong ito ang tumutukoy sa iyong sinabi kung saan may binanggit si Mayor Sebastian Duterte?
0: Mr. Presiding, we be allowed to check on the time stop.
3: Let's listen to the counsel's objection first. Attorney Vinluan, what is your objection?
2: Again, irrelevant, Your Honor.
3: Same ruling. Counsel, go to it directly and I hope you will connect and make the connection between this video and the matter at hand. Yes, Director Matibag, you may proceed to open the U.S. Are you referring to your notes, rather?
0: Opo, yung po aking investigation.
3: You may refer to your notes, Director Matibag.
0: Kung saan po nakasulat ang timestamp nung video na aking po binabanggit.
2: Your Honor, may we be allowed also to...
3: Counsel for, assisting counsel for the respondent may look at the document being reviewed by the witness. Likewise, should the prosecutor wish to do so, assisting counsel for the prosecutor may also... stand up and accompany assisting counsel for the defense. You may proceed, Director Matibag, to answer.
0: Yan po ay nasa timestamp 234.35 to 234.43.
1: Your Honor, we are requesting that the video of Mayor Sebastian Duterte during the Rage Coalition on April 12, 2026, which has been previously marked as P430, particularly timestamp 234.35 to 234.43, be flashed, Your Honor.
3: The tech is directed to kindly play the timestamps mentioned. May I request assisting counsel from the defense to kindly witness the breaking? Is the USB sealed, counsel? Has the seal been broken? Witness is instructed to break the seal while being witnessed by assisting counsel for both parties before it is presented to the tech for it to be played.
0: Ayawa.
3: While the witness is breaking the seal and giving it to the counsel for the prosecutor and assisting counsel for the respondent, Chair would like to make a manifestation with respect to the proceedings. Earlier, the Chair intimated to some senator judges, as far as practicable, to make their interjections and interventions after the party shall have examined the witness, both direct, cross, redirect, and recross, if any, unless the matter is of urgent, administrative, or procedural concern, in which case it may be brought up even before the examination of the witness by the parties. But as far as practicable, let us allow the parties to finish the examination of the witnesses by themselves, because this is a... more of a trial, really, than merely seeking clarificatory questions when the counsels can elicit that from the witness anyway. Yes, are we ready to play the video?
4: na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
1: Mr. Witness, napanood mong video. Ano ang kaugnayan ng video na ito sa insidente ng Rage Coalition na tinukoy mo kanina?
0: Yan po yung aking tinutukoy na video.
1: Ano ang partikular na sinabi ni Mayor Sebastian Duterte sa nasabing insidente kung iyong naaalala?
0: Sinabi po niya na isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos.
1: Mr. Witness, ano ang kahalagahan ng insidenteng ito sa Rage Coalition sa imbestigasyon na ginagawa ng Special Task Force kaugnay ng banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
2: Objection, Your Honor. Up to now, the prosecution has not established the relevance of these incidents to the matter at hand, Your Honor.
1: Your Honor, I'm
2: We're
1: in
2: objecting
1: the process.
2: On the basis of irrelevance, Your Honor.
1: I'm in the process of establishing the relevance already, Your Honor.
3: Counsel, kindly do so as best you can with the shortest possible time. I will allow it.
0: Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming videong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-repair din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong mayor at ng Vice President Sara Duterte.
1: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente kung saan sinabi ng Vice Presidente gusto tanggalin ang ulo ng Presidente. Ano itong insidenteng ito kung iyong nalalaman?
0: Sa aking pong recollection sa pag-iimbestiga, ito po yung kanyang press conference noong October 18 ng 2024 kung saan sinabi niya gusto kong tanggalin ang ulo niya ba. At sinabi rin po niya nga, imagine cutting his head. So yan po ang binabanggit ko na video.
1: Kaugnay ng sinabi niya na gusto ko tanggalin yung ulo niya ba, anong partikular na bahagi ng binanggit mo na video ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente?
0: Mr. Presiding Officer, respectfully, with your permission, for the timestamp, I want to refer
3: Witness
0: to my
3: notes. Witness is allowed to refer to his notes. With
0: po.
3: Assistance and within the view of the counsel, assisting counsel for the respondent and the prosecution, if they so desire.
2: Your Honor, can we ask permission to scan the whole notebook, Your Honor? Or at least the salient portions of the notebook, Your Honor.
5: It's a memorandum.
3: To look at it, to scan it, to see that even... Baka may mga nakasulat na iba dyan na wala nang kinalaman. Just to confirm that it is indeed his notes with respect. What is the book you are referring to or notebook you are referring to, Attorney Matibag?
0: Mr. Presiding Officer, actually, diary ko po ito at saka notes eh. Combination. So kung makikita naman po, mula pa noon, iba't iba pong nakasulat dito. May mga personal po, may mga usapin. Ito lamang pong notes ko na to, nakatoon dun sa date kung saan po nagkaroon na ng investigation po yung administrative order number 11.
2: Then just the salient portions, Your Honor.
1: Your Honor, just for the record, we would like to invoke the right of the witness to refer to his notes because that note pertains to investigation notes which were prepared, done, written at the time of the investigation, Your Honor. That is to refresh his memory, Your Honor.
3: No, the presiding officer already allowed it. Counsel for the respondent, your assisting counsel is there. Without necessarily scanning the whole notebook which might contain other confidential or perhaps personal information, he may observe what the witness is referring to and you may make your observations known to the record should he observe something out of the ordinary. Witness may answer.
0: Ang timestamp po dun sa sinabi kong gusto kong tanggalin yung ulo niya ba is from 1:35:57 to 1:36:10 po.
1: Your Honor, may we request that the video of the Vice President on October 18, 2024, during her press conference, previously marked as P411, particularly timestamp 1:35:57 to 1:36:10, be played, Your Honor.
3: Has the USB seal been broken by the witness? If not, witness is instructed to kindly break the seal of the marked evidence in full view of the assisting counsels for the parties. Thereafter, for the USB to be brought to the tech booth, and the clerk of court is instructed to have it played with respect to the identified timestamps of Director Matibag.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba?
3: Mr. Witness, napanood mo ang video.
4: The video is still playing, I believe, lead prosecutor. Unless you want it cut already.
3: It may be cut, Your Honor.
4: I'm sorry? Do you
3: it
4: want...
3: may be cut, Your Honor.
4: Okay.
3: The timestamp is only 1:35:57 to 1:36:10. Mr. Witness, napanood mo ang video? Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, gusto kong tanggalin ang ulo niya ba?
5: That is the same video that I was referring to.
3: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo din na may sinabi ang Vice Presidente, I imagine myself cutting his head. Anong particular na bahagi naman ng video na iyong tinukoy ang tumutukoy sa sinabing ito ng Vice Presidente kung iyong nalalaman?
5: Again, Mr. Presiding Officer, may be allowed to look for the...
4: Witness may do so.
5: Thank you po. Timestamp 1:36:52 po to timestamp 1:36:58.
3: Your Honor, may we request that the same video be played, particularly timestamp 1:36:52 to 1:36:58.
4: Pertaining to the same exhibit, counsel.
3: Yes, Your Honor. Same exhibit, P411.
4: Tech is instructed through the clerk of court to kindly play the video.
2: Imagine myself cutting his head.
3: Mr. Witness, napanood mo ang video. Ano ang kaugnayan nito sa insidenteng tinukoy mo kanina kung saan sinabi ng Vice Presidente, I imagine myself cutting his head.
5: Yan din po yung video ang aking tinutukoy.
3: Mr. Witness, kanina ay binanggit mo ang insidente ng Mayor Sebastian Duterte. Kaninong ulo ang kailangan nila kung iyong nalalaman?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered. Move on, counsel.
3: Bilanggit mo din ang video ni Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, kaninong ulo ang gustong tanggalin?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Move on, counsel. Asked and answered, the court understands and knows who said the Vice President was referring to in that video.
3: Thank you, Your Honor. We will proceed. Ano ang obserbasyon mo dito sa video ni Mayor Sebastian Duterte at sa video ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng investigasyon ng Special Task Force kung mayroon man?
6: Objection vague, Your Honor. Ano ang obserbasyon mo?
4: Kindly be more specific, counsel. Although the witness is competent, kindly be more specific so that the witness can more intelligently answer the question.
3: Mr. Witness, anong connection, kung mayroon man, ang video ni Mayor Sebastian Duterte at ang video ni Vice President Sara Duterte sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force?
6: Objection,
3: kung
6: Your
3: mayroon
6: Honor.
3: Man, objection, at kung Your iyong Honor. Nalalaman.
6: Objection, Your Honor, still vague and as unanswered.
4: Witness may answer if he knows so that we can move on. Director Matibag, kindly respond.
5: Salamat po. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito? Sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang aming pong tinututukan sa task force na aming pong itinatag.
6: Objection, Your Honor. We would have to object as to the answer being non-responsive and... We would like to move, Your Honor, that it be expunged from the record.
3: Your Honor, the witness has answered already, and that should form part of the transcript of our trial today.
6: Then we move to strike it off, Your Honor.
4: The objection is overruled, and the motion to strike is denied. Let it remain in the records for the appreciation of the senator judges. As to the weight they will give that particular part of the witness's testimony.
6: We will submit, Your Honor.
3: Mr. Witness, binanggit mo kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force, kung mayroon man?
5: Sapagkat ito po yung aming mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating Presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anumang pumbanta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.
3: Mr. Witness, ano ang inyong obserbasyon, kung mayroon man, doon sa sinabi ng Vice Presidente na mayroon na siyang kinausap na tao?
6: Objection, vague, Your Honor.
3: Your Honor, the witness is very much competent. Please allow him to answer the question.
4: Witness, objection overruled. Witness may answer. Kindly move on, counsel. I think I know where you're getting at. But kindly move on toward your point. Witness may answer.
5: Ang observation po namin dito ay hindi na ito isang banta, kundi isang plano. Sapagkat ang tingin po namin dito ay inianunsyo ng ating Vice Presidente ang kanyang planong pagpatay sa Pangulo ng Pilipinas at mga nabanggit pang kanyang gustong ipapatay doon po sa kanyang pagbabanggit sa kanyang press conference.
3: Kanina, Mr. Witness, binanggit mo ang investigasyon ng NBI noong November 2024. Ano ang pagkakaiba, kung mayroon man, ng investigasyon ng NBI noong November 2024 sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na nagumpisa noong April 2026?
5: Malaki po ang pagkakaiba. Yung investigasyon po na natapos, na ginawa noong November 24, na nag-iimbestiga tuon po sa grave threat at sa inciting to sedition, ito po ay ordinaryong krimen na iniimbestigahan. Nasa ngayon po ay nakabinbin ba sa Department of Justice para sa kanilang resolusyon. Pero ang aming pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas.
4: With the permission of the Council of the Parties, Chair would like to clarify for the record and for the Senator Judges that the investigation conducted by the NBI in November of 2025, the witness was not yet the director at that time, but he can testify as to the fact that the agency he now heads conducted the investigation, but not as to the truth of the investigations conducted at that time, but as to the fact that investigations were conducted only. You may proceed, counsel.
3: Mr. Witness, ano ang dahilan? Bakit kasama ang video ni Mayor Sebastian Duterte sa inyong sinasabi ngayon na ang bantang ito ay bantana sa national security, kung mayroon man?
6: Objection, asked and answered, Your Honor.
4: Asked and answered, counsel. Move on.
3: Your Honor, as a matter of fact, we haven't asked that question and the witness is supposed to explain the reasons why the video was actually considered in their observation that this is a threat to national security.
4: I believe the witness already answered that any threat to the president is a threat to national security, to the national security of the country. And earlier, the counsel already asked the relationship of the video to that statement of the witness, which the chair allowed. We're already there, counsel. Please move on.
3: Bilang karagdagan, Mr. Witness, sa iyong binanggit na issue ng national security, kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte, ano pa ang dahilan, kung mayroon man, kung bakit isinama siya sa pagsusuri ng Special Task Force?
5: Sapagkat dito lang nga po na makikita na ang naging pagbabanta ng ating Vice President ay nagkaroon po ng tinatawag natin na epekto. It is a kinetic force na kung saan yung mga nakarinig ng kanyang pababanta ay gumagaya na rin at nagbabanta. Lalong-lalo na sila ay nabibilang sa isang pamilya. That is the very purpose of the task force to monitor all the threats na lumalabas po ngayon at sa araw-araw nga, eh, meron po tayong nakikitang threat sa social media, sa mga pahayag po during the mga rallies, ay tuloy-tuloy po nabanta sa atin pong Pangulo na umaabot na po nabanta sa ating national security.
3: Binanggit mo ang kinetic force. Anong ibig sabihin nito, Mr. Witness?
5: Na yung kanila pong aksyon ay nagkakaroon po ng epekto para kumilos sa mga nakakarinig, ang kanilang mga supporter, upang maghasik po ng ligalig at kaguluhan po sa ating pong bansa at hindi na nirirespeto ang ating pong konstitusyon at wala na rin pong pagtingin sa ating democratic process.
3: Ano pa ang dahilan, kung meron man, bakit isinama sa pagsusuri ang video ni Mayor Sebastian Duterte kaugnay ng Rage Coalition Rally?
6: Yung presensya... Objection has an answer, Your Honor.
4: Witness may answer.
5: Yung proseso po namin na yan, dun po namin nakita na sinasabi ko nga yung mga participants dito, yung po mga kilala na mga tao na nagdudulot ng ligalig at pagtutol sa demokrasya po natin. At nandiroon din po yung broadcast na yan. Napakarami pong naabot na tao. Nasa 600,000 plus po yung live broadcast niyan. Doon na po papasok yung tinatawag ko nga kanina na sinabi kong kinetic force na maaaring magkaroon po ng reaksyon ng mga taong nanonood na ito na hindi po maganda at makagugulo po sa pag-promote po natin ng law and order na primero po nagawain po dapat ng National Bureau of Investigation.
3: Binanggit mo na may mga kilalang personalidad na nakibahagi sa Rage Coalition Rally. Sino-sino itong mga ito?
6: Objection, Your Honor. Irrelevant.
4: Witness may answer.
5: Makita po natin doon, may mga senador din po na nandoon. Nandoon din po si Mike Defensor at nandoon po ang mga haligi po ng PDP Laban na akin po mga kakilala. Nandoon din po ang mga iba't ibang leader sa iba't ibang rehiyon na akin na pong nakasama noon nung ako ay miyembro pa ng PDP Laban.
3: Mr. Witness, ano ang ibig sabihin ng rage kung iyong nalalaman?
6: Objection, Your Honor. Irrelevant.
4: I think counsel has already made the connection between the rage, the statements of Mayor Baste, and the statements of the respondent. Witness, may answer?
5: Sa Tagalog po niyan ay galit o puot. Yun po.
4: Wala pong acronym yun, Director Matibay?
5: Hindi po kasi tumutugma dun sa acronym nila dahil yung acronym nila, Reform Alliance for Good Governance. So, hindi po rage eh. So, medyo malayo po.
3: May proceed, Your
4: Counsel,
3: Honor.
4: May proceed.
3: Nabanggit mo din, Mr. Witness, na maraming nanood ng videong ito. Ilan ang nanood ng videong ito kung iyong nalalaman?
5: Sa live broadcast po, lumabas po na nasa 600,000.
3: At ano ang kahalagahan na 691,000 ang nanood sa live broadcast ng videong ito kung mayroon man?
5: Again, ganoon na po kalawak yung nakikita natin na resulta ng pag-asik po, ng ligalig po at pagbabanta po sa kayusan, pati na rin po sa seguridad ng ating Pangulo.
3: Mr. Witness, kanina binanggit mo ang pagkakaiba ng naunang investigasyon ng NBI sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Ngayon, ano naman ang ginawa ng NBI sa pagitan ng unang investigasyon kung saan na-file ang kasong grave threat at inciting to sedition sa DOJ, February 2025, sa kasalukuyang investigasyon ng Special Task Force na inumpisahan nung buuin ang STF April 2026, kung mayroon man?
5: Ang sa pagkaalam
4: Council,
5: ko po,
4: you mean April 16, 2026. That's you're referring to AO11?
3: Yes, Your Honor.
4: Witness, may answer.
5: Doon po, base po sa tanong ng mula February 25, 2025, Ako po ay hindi pa NBI noon, subalit nung ako po ay nag-assume nung February 20, kasama po sa ating pinag-aralan yan, at alam naman po natin na ang mandato ng NBI ay ang patuloy na bantayan ng seguridad ng ating mga opisyalis at siguraduhin na may law and order. So ako po ay na-appraise naman na tuloy-tuloy ang mga monitoring at consultation po at surveillance na ginagawa ng iba't ibang unit noon. Ngayon, nung ako naman po ay pumasok bilang NBI Director at atin pong pinag-aralan yung mga kaso, noong April 16 nga po, itinatag na po natin ang task force na ito upang po matutukan ang mga issue na akin na nga pong nabanggit.
3: Mr. Witness, maraming salamat sa iyong paglilinaw, kaugnay ng nauna at ng kasalukuyang investigasyon ng NBI. Kaugnay pa rin ng Special Task Force, ano ang iyong naging direktiba kung mayroon man? Kaugnay ng video ni Mayor Sebastian Duterte noong April 12, 2026.
5: Akin pong ipinagutos to the task force na may authenticate at may preserve itong video ito sapagkat aming pong iniisip na ito'y magiging material sa aming pong pag-iimbestiga at sa darating po na panahon na amin po itong gagamitin.
3: Mr. Witness, sino ang iyong inutusan upang ma-preserve at ma-authenticate ang video ni Mayor Sebastian Duterte na tinukoy mo?
5: Ito po ay aming naitoka kay Agent Edgar Apolonio po ng Cybercrime Division po.
3: Ano naman ang iyong patunay na ang video ito ay na-preserve at na-authenticate ni Agent Edgar Apolonio kung mayroon man?
5: Ako po ay nakakuha ng kopya ng affidavit of authentication na ipinasa po sa aking tanggapan at akin po itong nahawakan po.
3: Your Honor, we are requesting that affidavit of authentication of Edgar Apolonio, previously marked as Exhibit P431, be flashed. Likewise, Your Honor, we're requesting that we allow assisting counsel to present the document to the witness for confirmation.
1: XFM. Impeachment coverage.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Mr. Witness, we are presenting to you a document entitled Affidavit of Authentication. Ano ang kaugnayan nito sa Affidavit of Authentication ni Agent Edgar Apolonio na tinukoy mo kanina?
3: Ito po ang Affidavit of Authentication na akin pong binabanggit.
2: We manifest, Your Honor, that the same has been previously marked as Exhibit P431. Sa pahina 2, makikita isang lagda sa ibabaw ng pangalang Agent Edgar Apolonio. Mr. Witness, kaninong lagda iyan kung iyong nalalaman?
3: Kay Agent Edgar Apolonio po.
2: Mr. Witness, paano mo nalaman na ang lagdang iyan ay lagda ni Agent Edgar Apolonio?
3: Noong po ito ay sinumite sa aking opisina, siya po ay aking ipinatawag at tinanong ko kung siya ang gumawa at kung lagda niya po ito. Bukod po doon ay marami na po akong naiutos na ipa-authenticate sa kanya at iba pang dokumento na siya po ang lumalagda, kung saan nagkaroon na po ako ng familiarity doon sa kanya pong lagda.
2: Maraming salamat sa iyong paglilinaw. Ngayon ay puntahan natin ang imbestigasyon ng Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente. Ano ang mga ginamit niyong batayan, kung mayroon man, sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente?
3: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Dyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
2: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
3: Una na po rito yung pattern of violence po.
2: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
3: Yung pong gravity at seriousness or seriousness po ng isa pong pangyayari.
2: Anong sunod dito kung mayroon pa?
3: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
2: Bukod sa identity, ano pa, Mr. Witness, kung mayroon man?
3: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
2: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
3: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
2: Mr. Witness, balikan natin ang pattern of violence na una mong binanggit kanina. Ano ang inyong sinuri, kung mayroon man, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente?
3: Sa tulong po ng amin pong special task force ay amin pong binalikan ang mga pangyayari na yan naman po ay lumabas na tinatawag namin sa media ng mga open source intel namin. At doon po nakita namin yung isang event nung mayor pa po ang ating Vice President Sara Duterte na meron pong isang sheriff na gustong gawin ang kanyang tungkulin na atas po ng legal na atas ng korte na magpatupad po ng demolition order. Subalit hindi po ito nagustuhan ng noon ay mayor at kay Vice Presidente, kung saan ay tinawag po niya yung sheriff at pinagsusuntok po sa mukha itong sheriff na ito.
2: Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente ng sheriff na pinagsusuntok sa mukha. May ipapakita ako sa iyong video.
4: Ayaw sa...
5: Noong July 2011, habang nakaupong mayor ng Davao City, sinapak ni Vice President Sara Duterte ang isang court sheriff.
2: Ito ba ang insidenteng tinutukoy mo?
3: Tama po, yan po.
2: Bukod sa insidente ng sheriff na sinuntok ng Vice Presidente, Ano pa, kung mayroon man, ang inyong sinuri, kaugnay ng pattern of violence ng Vice Presidente.
3: As part of our investigation, kami po ay nakakakuha ng mga dokumento related po dito sa aming inimbestigan, kung saan we got hold of a affidavit of ito pong dating police ni Sir Arturo Lascanas na self-confessed member ng DDS, na kung saan doon po sa kanyang affidavit na yan ay atin pong nakita at inilalarawan po at sinasabi nitong ni Arturo Lascanas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry na kung saan natagpuan po literal nitong Laud Quarry na mayroon pong mga biktima ng extrajudicial killings.
2: Mr. Witness, nabanggit mo ang affidavit ni Arturo Lascanas. Nasaan ang affidavit na tinutukoy mo?
4: Objection, Your Honor. May we know the relevance of all these?

tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyo pala matinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X.

0: Madiet na kubuhas ah.
1: XFM.
2: Patropa mo!
3: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
5: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa

0: Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong
3: sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko

0: na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
2: Patropa mo!
3: Exciting!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para mag-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Michelle Negeri, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka siman na nakakabudloy sa pagpinto. So bagit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Excited na ko!
1: XFM. Patroba mo!
0: Exciting!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
7: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
9: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
8: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: Isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: exciting!
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier, nabudayan gid kusang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako ng UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
10: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
2: Magbibili sa mga butika.

0: Padayat na kubuhas ah.
1: XFM. Patroba mo! Exciting!
2: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.

0: na information pa sa atin pong mga persons of interest, na atin pong sinusurveillance. Katunayan po, as we speak, tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-usap. Pati po doon sa mga malalapit sa taong aking pong binabanggit.
1: Okay. So tuloy-tuloy pa ngayon ang inyong investigation?
0: Tama po.
1: Ngayon, nakita ko na bumuo kayo ng task force. At task force, temporary in nature lang yan, di ba? Kailan matatapos ang inyong investigasyon? Dahil nga nasabi ko, 1 year and 8 months na ito, ngayon may bagong task force. So kailan matatapos itong investigation?
0: Ito po ay matatapos finally pag atin pong na-locate specifically ang taong kausap ng Vice Presidente. At ito naman pong task force, bukod po sa seguridad ng Presidente, we are also guarding po na walang gulo, na yung pong mga destabilization ay atin din pong mabalayan.
1: Pero kailan matatapos yung investigation para matukoy kung sino yung nakontrata?
0: Only in the time po na atin pong matukoy na finally yung atin pong...
1: Kailan ngayon? Do you have a time frame? Base doon sa pag-uusap nyo dito sa persons of interest nyo, kailan? Kasi, like I said, no, November of 2024 to, may bagong task force ngayon. But in your opinion, no, gusto ko kasi malaman, malapit na ba o malayo pa?
0: I cannot give the exact time, but... The task force was established on April 16 and it's doing a great progress po. So sa palagay ko po, malapit na rin natin itong mahanap itong taong ating puntito.
1: Can you give me an explanation on yung great, quote-unquote, great progress?
0: Marami pong report na pumasok po sa atin at may mga pangalan po talaga na-identify natin pong pinupuntahan po.
1: And can you give me a time frame kung within 3 months, 6 months, matutukoy na itong kakontrata?
0: Can you give me a time frame? As we go on to the progress, probably po within the 3 to 6 months, magkakaroon po tayo. Mas malinaw po na data tungkol po dito.
1: But in 3 to 6 months, matutukoy na natin yung kakontrata?
0: Yun po ang ating inaasahan.
1: Okay. In the meantime, nasabi nyo kanina na mayroong kinetic force. No? Ina-assume ko na may nai-impluensyahan. Diba? Sino na ho ang nakausap nyo na nai-impluensyahan tungkol dito sa mga sinasabi nitong mga sinasabi ng Vice President at yung iba pa?
0: May mga ilan na po kaming pinuntahan at katunayan, may ilan na po kaming sinampahan na rin ng mga kaso. At yung pong mga nagbanta through social media ay atin na rin pong nakausap. At yung iba naman po ay sa ngayon ay kasalukuyang humaharap po sa investigation po.
1: So, last question. So itong dahil sa kanilang pananalita, nagkaroon ng kinetic force at na-influensyahan ito. At base sa inyong, paano nyo nasabi na influensyahan itong mga taong ito?
0: Kagaya po nung aming mga nakausap, malinaw din po that they're always targeting the head of the president. May correlate po natin doon sa statement mismo ng mayor at ng ating pong Vice Presidente po.
1: Maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Mr. Senate President. Will Senator Judge Allen make an interjection or will he make a manifestation regarding another matter? Then the Presiding Officer will first recognize Senator Judge Aquino for his interjections and interventions. You may proceed, sir. When you're ready, you have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer. Very quickly lang, Director Matibag. Kapag sinasabi kasing bukas pa ang isang investigasyon, posibleng meron, posibleng wala, di ba? Pero ito po, just one question. Sa inyo pong professional assessment, anong porsyento, what percentage is the probability na meron ngang nakausap na tao ang Vice Presidente para gawin yung mga pagpatay? Sa inyo pong assessment, hindi nyo pa po masasabi, may kailangan pa kayong ilang buwan, pero sa inyong assessment po ba, anong porsyento po na meron talagang nakausap ang Vice President?
0: Base po mismo sa pahayag ng Vice Presidente, nakasisiguro po na mayroong kinausap.
3: Anong percentage po? 70%?
0: 100% po, sapagkat siya na mismo ang nagsabi ng kanyang plano na siya ay may kinausap ng papatay at pumayag yung papatay sa kanilang pag-uusap.
3: Okay, maraming salamat, Mr. Presiding Officer.
2: Senator Judge Cayetano Allen is recognized for his interjections.
4: before

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Santon Gold, live testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
4: Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold, coffee mix.
5: Ako, si Rodel, sang tangkuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Herbal Soap.
6: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes, Las Jes, tubtob Las Jes Imedya, sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
7: $1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get two chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
9: Bili na!
7: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Oh, wow! Guapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
16: Clear Skin Herbal Soap?
17: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mangko sina ha?
17: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
16: Oh, galit. Diriyo.
17: Ay, dali na.
18: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Xanthone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Xanthone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Xanthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
19: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
19: Xanthone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Wednesday!

0: 1-800-998-6868. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Diet na kubuwasa.
1: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:09 na, mga katropa.
1: Headshot! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Headshot! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Headshot! Komentaryo nga direkta sa punto. Headshot! Headshot! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ahora sa XFM Radio Patroller Ilo, alas 7:10 na ang kabin mga tropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo, nag-broadcast kami mga kabinan, mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, mga katropa. Maulanon subong ang sudada, kag siguro sa kabanuanan ni mga kabinan, parpareho man ang sitwasyon. Di matapos mga kabinan nga bagulang naghulaw ang ulan diri iya sa sudad sang Iloilo. Iba daw tergadugay mga kabinan ang atong koneksyon iya sa Pag-asa. Kaya daw may ginabantayan karon nga isa ka low pressure area mga kabinan nga basic nga magsulod mga kabinan sa Pilipinas. Ang oras din mga kabinan makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11. Yari kita mga kabinan sa ika-21 nga adlaw sa bulan sang Hulyo. Ika-8 nga adlaw mga kabinan sa nga ginahiwat sining impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte nga ang gingisa subong nga adlaw mga kabinan amo si NBI Director Melvin Matibag na yung question pa sining appearance mga kabinan sa hearing ini matapos nga wala siya mapapanaugan sang pina nag-appear lang siya mga kabinan ini matapos nga nabatian niya nga inisya ang naminsunar nga mag-appear. Naminsunar siya abis ang prosecution na mag-appear mga kabinan sa impeachment trial kay man tanis ang ligad pangasimanaw galing kay importante matong ginkantuan mga kabinan nga isa ka seminar parte niya sa cyber seminar no dito iya sa Thailand. Inang ba lang nagpagpapaan ma-resolve ba lang mga hackers bila nagpang-hack ka. Kaya mo itong kantuan mga kabanan ni NBI Director Melvin Matibag. Kag nabatian niya lang ko nga siling niya, nabatian ko lang siling niya nga nadiri sa prosecute sa ginahiwat nga hearing nga matambong ako sa impeachment proceedings. Ting question ni mga kabanan sang abogado, sang defense, kung ba na may aras siya nga na ano siya na sampina siya kiti ang tanan-tanan mga kabinan nga mga gatambong sa pareho siling nga ma-impeachment proceedings kiti korte ni mo dapat may ara kaya nga sampina pang sunong mga kabinan kay Director Matibag sang nawala siya Matibag ang mga komento sang mga reglanto mga kabinan na siya si Melvin siya wala Matibag sa pamangkot palibot-libot sa defense. Di wala siya sang wala siya makabanan sang sampina kagin ako mani mga katropa sang presiding officer nga wala sa mga kapapanaog impeachment court sang sampina batok ya kay NBI Director Melvin Matibag ang pamangkot sa makabanan ano ang bugat anong balyo sang iya sining nga mga ginapakambal makabanan sa impeachment proceedings. Diri mga kabanan, ibalo naton, diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabanan, kahit madamo sa mga bag-o ng mga development. May kaangot na ni kabanan, kaman ang isa sa mga kabahin ini mga kabanan sang Article 1 o kung ining grip threats ba na, kag inciting sedition, ang kabahin niya sa pag-appear ni NBI Director Melvin Matibag. Ining grave threats ba na ang pag-ginaligar mga kabanan ng pagpamahog ni Vice President Sara Duterte sa kay PBBM, sa asawa niya nga si Lisa, kag kay former House Speaker Martino Valdez nga iya ko nung nga may tawo ko nung gin-hire na siya nga mapatay. Kung mapatay man, kung patyon man, si Vice President Sara Duterte mga kabanan mga katropa. Diyambot, ano sining bugat, kagano'ng balyo sining isang iyang statement, ah? Kay wala siya sang sampina, halin iya sa impeachment court, mga katropa, mga kabiyanan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:15 na. Nagpamati ko magkabinan din gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyong mga radio pagi sa FM band ang amon nga frequency 100.7 na maning frequency sang C100. Ang paborito ninyong estasyonan sa radio dira sa sulod sang University of San Agustin. Ang una bla kay Dick Taylor, kung si Dick Taylor pa siya, yan ang music. Sa mga kabilang
inubar ini makabanan ginnovate sa ang Yes to Health Broadcasting Network. Amo ni makabanan ang naga dumala sini sa XFM Radio Patrol Iloilo. May music ka na, may balita ka na, may komentaryo ka pa, may drama ka pa. Amo na yang XFM. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15 na makabanan mga katropa. Naka-livestream kami sa amon nga Facebook page, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Amon ang amon nga page, samtang amon iyang account, amon ang XFM 100.7 Iloilo. Mga katropa, mga kabinan, pwede ka mo din na makapadala sa inyong mensahe, kami informasyon, nakip man ang sinima pa si out-out. Sa Taranga, celebrate ang ilang birthday, subo nga daw, happy, happy birthday, ha? Ang sika tropa, ang biya daw, why gito daw? Nagsikat man iyang, why gito daw? Ay, di, at nag-celebrate sa ilang birthday, subungan lang kami ng happy, happy birthday. Why kita na? Kag-celebrate sa ilang anniversary. Happy, happy anniversary. Papanamiyaw halin din sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:16 na magkabinan mga tropa. Dirigya po sa XFM Radio Patrol Iloilo, magkabinan mga katropa. Batian kami sa inyo mga radio, ha? FM band kami, ha? Basta bari mabatiani o ang XFM sa FM band. Ina magkabinan, kaya man ang FM subong nag-compete na sa EM. Kita nyo, may pila na karon ka, may pila na ka mga stasyonan sa radio nga EM. Nag-a-adoptar na makabanan sa programa nga iya sang FM. Pero hindi sila kasunod iya sang programa sa FM. Kay Adri iya sa FM, ya, may drama ka na. May komentaryo ka pa, may balita ka pa, may music ka pa. Ay, enjoy much kagid iya makabanan ko mati ka sa FM, ilabanagid sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabianan, mga katropa. Yari kita makabanan sa ika-21 days sa July edisyon sa atong programa. Gina-welcome namon kami makabanan sa Headshot. Dirigyapon sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Sa giyapon yung katropa ko, si katropang Fabi Ball, Stibor Morales. Kapon naton sa technical side, si katropang John Revertes, tumtumalas 9, ang takna subong.

presentar nga witness makabanan sa prosecution. Si NBI Director Melvin Matibag kay wala na makabanan gin presentar sa prosecution. Si Attorney Sulayka Lopez amo ni bala makabanan ang Chief of Staff sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Guro base kon parang alang man guro ang prosecution eh, kasi sila mismo nagambal siya ti si Attorney Sulayka Lopez. Konektado na siya sa opisina ni Vice President Sara Duterte kini mo ilang witness. Di karon ang prosecution mismo nagambal nga ini si Attorney Lopez isa ka hostile nga witness. Buta ba nun sila nga ti kung may chance lang nga makapalagi o may chance lang nga maglikaw sa mga pamungkutan. O hindi malikaw gin. Dabon ang gani gurong ni Gato nga gin kwan siya, gin contempt siya sa House of Representatives kay kumong ti hostile gani. Galikaw balas pa lang kong tanon. Di natakaan nga sagi ka lagas sa palamang kong tanon ang mga membro sa congressman samtang ini sa makabinang gipamangko taway sa walagin palpagan sa gabel siya. You are under contempt. Ito ka sila biyon si Atty. Sulayka Lopez. Dito na kumpisa makabinan ang nagwa ang statement sa Vice Presidente nga nagpatawag ini makabinan online press conference. Online press conference. Di atong press conference mga kabanan, naka-live abi mga kabanan sa mga Facebook page ng mga mainstream media ang payagan sa Manila, including ang mga bloggers. So nang in public siya kay Mayan Kuntane, kon wala lang ini mga kabanan naka live abi no, wala lang to abi nga gin live iya sa mga Facebook page sang mga payagan, mga bloggers. Kag dito lang iya nagkuan abi de, dito lang abi naglibot-libot iya sa tunga abi ni Attorney Sulayka Lopez. Di mangin isa pa tani ini ka pala mang kutanon nga ang gin live ya kay para lang ato tani sa consumption iya sang ni Vice President Sara Duterte kag ni Sulayka Lopez. So galing kati nagwa kali ato magkabanan nga isa ka press conference gagin patawag man magkabanan sang staff ni Vice President Sara Duterte amo na kon nga naka public di pag public pati magkabanan ang naka hook up man gali ang Facebook account ni Harry Roque. Dito siya nakakuha sang video ang NBI. Kag amo ini subo makabanan ang kabahin sang Article 1 nga nagagina hearing as tabas pa ni. Atribli no ni bas nga kuan nga examine para kay attorney Melvin Matibag mga kabayan at mga katropa. Magdala na tapos ang ika-8 nga adlaw mga kabayan sa impeachment proceedings sa Batokya kay Vice President Sara Duterte. Gadayon naghatag sang iyang komento mga kabayan si Congresswoman Renico, ang spokesperson sa prosecution. Ibigay ka tropang genre ang si Atublangina, naka-live to bala. I-capture na kanay no kati ang statement pagkabanan sang spokesperson sang prosecution nga si Attorney Renico, ano ang ila sini nga pananawan makabanan sang ikawalo nga adlaw sang proceedings ila ba dagit makabanan sa pag-appear makabanan ni Attorney Melvin Matibag, NBI Director, kag ginambal niya nga pamangkot sa muntian ng kabugat sinisang ang akusasyon abi no bato ka sa mga ang ginahambal ni Vice President Sara Duterte nga patyon may mapatay may arat na ginhari siya nga papatay ang mapatay kay PBBM kay Lisa Marcos kag kay Martin Romualdez kung patyon man siya.
ti suno kay Attorney Matibag at siya ti

0: Ate, kasi aming ang Vice President mismo ang nagpamangkot na ti katapusan kayo ng pamangkot si Senador Erwin Tulfo. Siya dumduman mo ito siya, Director. Apatong lang sa maestro, bala siya nga nagpamahog kay Duterte, kay former President Rodrigo Duterte. Ano itong status ganit siya? Ti kwanton, gindakop to. Warrantless arrest ato. Ti may pitik istorya mga kabanan si Senador Tulfo kay NBI Director Melvin Matibag. Pero mamati kita na yung mga kabanan kay basi ko naka-live naman gadugay ang spokesperson mga kabanan sa defense ay plaster na ng prosecution kag defense para mangin balance ang aton sila nga pag plaster mga kabanan sa padayon nga impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte mga kabanan mga katropa. Aray portion sa adalanggit no? Sang statement pagkabanan sang prosecution pagi kay Congresswoman Renico. Anong ila siling assessment pagkabanan sa ikawalong adlaw? Sang ginapatigayon siling impeachment proceeding batok kay Vice President Sara Duterte. Samtang ginaplastar pa magkabanan sa aton siling technical partner ang statement ni Congresswoman Renico. Balontana ay magkabanan ang mga balita sa News Center pagi kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Ang mga sidelights ba na magkabanan sa mga balita no sa siling impeachment proceedings. Number one, ang sidelight dito, wala ka rin isang sampinay ang mga kabihanan naging panahog ang impeachment court. Batok ya kay NBI Director Melvin Matibag. Pamangkot siya niya, ano ang face value sina sang iyang statement? Makabig ba na ina nga mangin kabahin? O, direkta dara na katapang John Re. Amun na siya. Si Attorney Tongol na katapang Bia, direkta na kay kapag naghatag karon sang iya sining assessment ang spokesperson sang prosecution si Attorney Reginald Tongol katropang John Re.
1: One senator judge or the presiding officer ang tumawag na executive session para matanong lang si Attorney Matibag kung sino yung person of interest para lang na, para hindi delikado yung investigation nila if among the justice the judges lang ano para lang may idea sila kung meron na nga bang pinupuntahan na investigation? May tinutumbok nga bang contracted killer? May ganung mechanism ba yung court?
2: Based on my analysis of the rules po, no? Under Rule 6 of the Senate Impeachment Rules, mababasa po ninyo doon na supultorily applicable yung Senate rules, pati po ng rules of court. Pag sinabi po natin na supultory applicable, pag hindi po sinasabi sa Senate impeachment rules yung mga ganong mga proseso, pwede bang i-apply yung Senate rules on the legislative process? Doon po may makikitang executive session. At kung yun po yung balak gawin ng isang senator judge, mag-move po siya, then baka pong viable possibility po yun na pwedeng mangyari because meron naman pong basehan na supultory application po ng Senate rules po. But as of now po, wala tayong nakitang ganun po na ginawa ang any senator judge po para to disclose the names of the person of interest. And also po, kailangan po natin tandaan na under Memorandum Circular 15 po na inissue ni Presidente Marcos na sinite po kanina rin ni witness NBI Director Matibag, he is bound by the confidentiality na hindi niya po pwedeng i-disclose yun kasi part po yun ng ongoing investigation and that is respected by the impeachment court and the senator judges themselves na may existing and justifying circumstance po para hindi makapag-disclose ng ganon. Excuse po yun para sa isang testigo.
1: Pero yung executive session po, what will trigger that? Does it need only one judge para to ask for an executive session specific dyan sa
2: based po doon sa Senate rules on impeachment po, pag may mag-motion po na judge na gustong katulad na nakita nyo last week po, no, yung may nag-motion po na mag-caucus po sila bago ang oral arguments, yun po will be decided upon by the presiding officer or the presiding officer wants to throw the question to the Senate impeachment court or the senator judges, then they will have to vote on it.
1: Thank you, po.
3: Okay, I'd like to ask po, Senator Amy Marcos pointed out that the records or acts of the Vice President prior to her term is outside the court's jurisdiction. So how will the court define the line or establish the line between the records or acts within her term and outside her term?
2: Nag-resolve na po yung presiding officer ukol dyan. Ang sinight po na mga kaso ay yung concerned taxpayers versus doblada at saka po yung kalimutan ko na if I'm not mistaken Republic versus Sandigan Bayan at saka Ombudsman versus I forgot na. Basta rada doon sa briefer ko. Yung mga kaso na yon ay pinapahintulutan po na tingnan yung mga preterm na mga wealth no para to establish yung present na wealth po nung impeachable officer. Yung po yung naging basihan ng presiding officer in granting the subpoena na kahit po yung preterm na mga timelines na mga dokumento from 2007 to 2024 ay naisama po is because of those specific cases allowing such comparison to establish the factual and mathematical baseline of how the wealth was accumulated and how the wealth was retained up to the time that the impeachable officer started her term. So kailangan may baseline po.
3: Okay, just to establish a pattern.
2: Papa.
3: Regarding po sa schedule, is there a possibility po that there would be extensions within the day? So for example, 3 p.m. matapos, but sometimes minsan humahaba. Would that be allowed or move talaga for the next day?
2: I think that is the one of the most telling and compelling consideration of the presiding officer and the impeachment court with the senator judges holding a caucus na isa po sa kanilang rason talaga dyan is to as much as possible, give time also to the Senate legislative body's agenda. Kaya kung mangyayari po man na umaga yung Senate legislative agenda, magkakaroon ng putol yung Senate legislative agenda at habang yung impeachment court proceedings naman pwedeng magpatuloy hanggang the wee hours of the morning. So, mas tinitingnan din naman ng ating mga senators yung kanilang mga haharapin na mga committee hearings, budget hearings, lahat po nun, pati yung kanilang mga legislative agenda, kailangan po lahat yun matalakay. So binibigyan nila ng primacy po yung kanilang ginagawa bilang senators as a legislator para matapos po lahat yun. Kasi katulad po ng nasabi ko, no, yung mga gawain ng legislatibo na Senado as legislative body is a creation process. Nagka-create po sila ng bills. Habang ang proceedings naman po ng impeachment is a destructive process, we are destroying at least yung will of the people doon sa impeachable officer na yon. So kailangan balansehin po yun ng impeachment court at bigyan ng pagtuon din yung kailangan niyang gampanan to create important legislation, pati po yung budget para po sa kapakanan ng ating publiko. So I think yun po yung parang pinaka-compelling interest that resulted into the senators agreeing to a morning session to limit the impeachment proceedings.
3: So it's more of an inclination to prioritize also the legislative
2: in a way, yes, duties. In a way. Yan ba?
0: Okay, Porsyon, makabinan sa ginpatawag na press conference sa spokesperson sa prosecution nga si Attorney Reginald Tungol, mga kabayan at mga katropa. Pagbalik naton, istorya naton, makabinan ang mga sidelights sa news center pagi kay katropang Bia Joy Sobaldo, no? Kay madamo sa mga palamangkotanan, ano bala makabig bala ini makabinan nga mangin isa ka brasihan o kung makabig bala, ma-admit bala ang mga tanan ng mga pangambal ni NBI Director Melvin Matibag sa ginapatagayon sa buong impeachment trial. It's because nga wala siya sang sampina. Ti ano ang pag kabig sini sang iyang ipangambal kiti madamo siya sa maging pangambal nga daw makakuha ka makabinan sang pamaagi kag daw maka may lantawon ka ba na makabinan nga padulungan sa istorya parte iya sa grave threats nga complaint bato kay Vice President Sara Duterte. Tini ba lang mga ginipangambal yan nga mga kuan mga state nga kaina dito sa impeachment proceedings makabig bala ini nga mangin record sang korte kagbuy di bala ini makabinan nga basihan sa pag resolve sang impeachment court kati wala siya sang kuan mo eh, hindi ba na pwede nga magit crash kalanda di ba na inang gusto ba lang ya gusto kaya mo mahambal ko di hindi kung sa korte hindi pwede na. Tis tingin niyo lang magkakadto sa RTCB. Wala ka mapadalaan makabanan sang sampina. Masunod ka lang to. Katapos, hambalan ko rin sa abogado. Ay, si Kwang Gani, pwede rin siya, Your Honor, makahambal. Mamangkot kita sa abogado. Bekati, makagma-research kita. Ha? Kung bala, ma-admit ang yasining statement, kiti daw, de may hangpon ka sa iya siring mga ginpanghambal baka namin kaantanan sa grave threats. Bato kay Vice President Sara Duterte, ginpamangkot siya. Ano kagkabugat bila siring sang panaw? Sang akusasyon sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte? Di, kung si Atty. Matibag siya, di, bugat eh, kay Vice President na naghambal mo. Kag may mga ginpangminsyon pa sa kainan ng mga grupo sang intelligence nga ginaistorya nila ko no god nga mag wala mo man ning mga intel mo may ginatawag isla pa kabilang nga exchange notes ina ba lang ginakpan lagi na ginakomparar nila ano nito o dito o ni anong nabaton mo da anong nang imoda anong da kag tingbon ina makabilang kag i-assess evaluate di ko sino kay ato ni Matibag, yung bugat siling niya ang akusasyon sa grave threats batok niya kay Vice President Sara Duterte. Kasi siya mismo naghambal mo. Kaya isa pa, may aras sila magkabilang ng assessment and evaluation sa ibang pagit ng mga intelligence community magkabinan. Para sa aton mga kautoran, sa aton mga katropa, hindi lang kita magpabaya sa aton nga lawas. Kaya man importante, maning malikaw kita sa balatian. Kasi pareho sa nina, wili lang kita abiya kapag kalantaw sa impeachment kay Nekag. Kung saan, parang lipat kita iasang aton kagalingon. Ha? Lipat kita magkabinan na mag tatap sa aton kagalingon. Kibot na kita, ginaubo na kita, kibot kita, ilanat na kita, gadugay. Dalong ka sa doktor, gali kay pneumonia na. Para malikaw kita magkabanan sa siring mga balatian, maginom kita sang Premium D3. Kaman ang Premium D3 magkabanan mga katropa. Gipabasko, gipepektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang obo, sipon, hilanan kadrangkaso. Hindi na ito mababayaan na itong lawas sa maigo siring nga balatian, proteksyonan. Pinagi sa paginom sang pinakabago kagipektibo nga Premium D3. Ang Premium D3, may aras siya nga Vitamin D3, may aras siya nga Virgin Coconut Oil, kag Moringa Oil Extract. Ining malunggay, bilagin puga ha. Ang Premium D3 may kapasidad sa pag-uba, kapagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa aton nga lawas. Kag may araman nga anti-fungal, kag anti-inflammatory properties. Ang Moringa Oil sa Premium D3, puno inisang vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging, kaya mag-Premium D3, the superior and powerful ultimate trio, and Premium D3, mga kabyanan, mga katropa. Pagbalik natin mga kabyanan, istoryanta sa Quiapon, ang mga sidelights sa siring ikawalong adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Kagbalita, lokal mga kabyanan, nga itong tanakayon sa buong gabi, may kaangtanan si Nisang Barbao. Isa ka barbiro mga kabinan nga taga Negros nga naga pauli diri naga board diri mga kabinan sa Tabarangay Tabok Suba Haro gintiro kagabi buta nung tong rason ko nga gintiro ay balong takaroon mga katropa kay Police Captain Eduardo Siacon ang Precinct Commander sa Police Station number 3 diri Saro. Kanong makabanan ang madalo mga motibo diri kay tibati naton na unti sempre kun barbero kada pirme kaya pirme kaya guapo grof sa ang gunting. Siyempre, na kon barbero ka ti siyempre ginapaguntingan man ang imo sining buhok ga ranggit ang gid man sa imong itsura eh. Oh, dili daw guapo man lang tawon kon di bla? Eh, ilang taon ta ko na nung may pinakaulihi makabinang ng investigasyon sa Haro Police Station number 3. Kag, oh, dira sa ko na, nag-motor na nag-agida sa Haniway. Ang Haniway, subo makabinan, nag-implementar sa no helmet policy. Kinagasakay sa motor. Oh, basi lipat ka mo ha. Kung pag-alinyos kalinog, pag-abot sa Labuna, kung laya sila yaga, kumula ito sa LTO, at libre ka mo, pero pag-abot iya sa Haniway, ay halong ka mo kay ginapang dakop subong ang pulis to. Sang mga nagamotor nga nagasok-sok ng kalok, kaya man kita yung mga Pilipino, kung may helmet kita, ang helmet na ito, na ginabutang ta siko, o di kayo kita sa nga proteksyon sa ulo mo, ang helmet mo na sabit mo siko mo. Oh, di pag-abot sa Haniway, makabanan, ah, paglapak yun sa barangay na sa Haniway, sa highway, kung di pagida, no? Kay ibinipay tayo karon sa IP, sa pulis to sa Haniway, kung dala barangay, kati executive order ni ni Mayor Paul Parian mo. Hindi man ni grupo, hindi nga para lang iya sa highway, kundi dala guro barangay ni, kati bilog nga niway mo. Hindi pwede ang kalo, hindi pwede bonnet, hindi pwede puros ang tila sa ulo. Ay, anong muna kasi dakpan ka mo ba? O Diyos ko, dako-dako ang iyo sining, kwan ha? Dako-dako ang iyo sining blairan. Kaya base pala mga kabinan nga may ara nga ordinansa iya nga ginpasar ang Haniway nga kung madakpan ka mo da nga naga motor ka mo nga naga suksok ka mo ka, no? Gabunit ka mo, gapuros na ka mo sang tuwalya o ni mga tila da. Dakpon ka mo kaga multahan na. Kaga ang parte ni mga kabinan, hay. Muning mayog ang kisa, no? May ara kita mga kautoran, labanagin ng mga PWD, bila? Nag-tatapin sila iya sa nagkakinanglan sa dugo. Amo naging ng ilang sitwasyon, kabudlay bagsaka sa Kapitolyo, iban to, kaina sa Kapitolyo to, nag-saklay. Pero gatingwa, mga kabinan, makabulig. Nag-pakwa sa dugo, kaya man subong nga daw, mga kabinan, bloodletting sa PWD. Congratulations sa inyo in advance, ah. Papadamayawan din diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Mabati kita ng makabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa balatian bagi sa The Secret of Health upon ka Dr. Remy Litooy. Ang oras alas 7:41 na mga katropa.
4: XFM 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Win

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
4: Santone Coffee Mix.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: 7 Plus Herbal Soap.
12: Pinamaoda, tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Santone Plus Herbal Soap.
14: X-F-M.
15: X-F-M.
16: Yes, to health!
17: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santone Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
13: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
14: Yahoo!
19: Mabibili sa pinakamala pinabutigan sa inyong lugar.
20: The secret of health.
21: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
22: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling pata.
22: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
24: The Secret of Health.
21: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
25: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
26: Vision X Plus Herbal Capsule.
27: Vision X Plus Herbal Capsule.
26: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
27: Vision X Plus Herbal Capsule.
26: Mabibili sa mga butika.
28: The secret of health.
21: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
29: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Yes to health!
30: Kung mamati ka sa XFM.
31: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
30: Kung mamati ka sa XFM.
31: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
29: XFM.
32: Katropa mo!
33: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:51 naman kami ng mga katropa. Padayon ka mga pamati diri sa Hedjan. Sa gyapo ni katropa ko si katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Wow, unagin nga naka check-in sa program natin si Apol Tabanda. Apol Tabanda, mayang gabi, live from Leon. Kamusta dirang kliba? Subong ang panahon dira sa Leon, Apol. Kay Amoroso Glenn, mayang gabi Amoroso Glenn, listening. Kay Idna Puray, dira sa Ribalo, kamusta Idna dira ang panahon subong sa Ribalo? Kay Jerry Boy Adorno Climino, kamusta da Jerry Boy? Ang taring aton nga tropa, grupo. Okay, Jerry Boy Adorno Climino, evening board, sari lang migo mo, umagani. Kamusta ang panahon da subong? Kay Nyek Espinosa, dira sa Kwan Subong, no? Sa Bolibad, kamusta ang klima da Subong? Panahon da Nyek. Sa mayang gabi, katropang Phoebe Borges, shout out ta sa awa ko. Bingbing, pamati Subong sa programa mo, katropang Phoebe Borges. Salamat gid, no? Kay Nyek, kay Bingbing da. Beng, damot na binta, beng. Pinagbayad ka naman na guro sa Kwan, ah. Sa Mumbai. Oh, kung si Nyek pa niya. Ang binta siya ni Bingbing siya post saktol na siya bayad sa Mumbai, may ganda may nagbayad ka para nga may utangon ka naman sunod ah. Mayang gabi kay Desiree Aliosa. Yeah, good eve sa diin ni si Desiree man. Desiree, sa diin ka, kamusta dang timpo da subong sa imong lugar? Kay Subribiga Elma dira sa Antique, kamusta rin subong sa Antique, Elma Subribiga? Good evening katupang Phoebe Borges Morales, listening. Kay Maria Crispo dira sa Pabia. Yeah, good evening. And to all staff of XFM Radio Patrol Iloilo, shout out kay Alvin Dennis Arabang. Diras kwarisa no, diras may Pabia, mayong gabi kay Maria Crispo kag kay Edna Puray live from Aribalo, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras sa 7:53, manon tabi makabayanan ang mga side lights. Nakuha makabayanan sa aton sining nga news center personnel kay katropang Bia Joy Sobaldo. Sa sining ikawalong adlaw sa ginapatigayon nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte, ang nagkwansubong ang nagtindog nga witness, ano ano panawag siya witness o ano, kay ma-research kita kung ano ang ma-admit bala ang statement ni NBI Director Melvin Matibag. Kay wala siya sang wala mapamaugan sang impeachment court sang sampina agod nga mag-appear makabalan si NBI Director Melvin Matibag hasabong nga adlaw pud si ligat tayo ito gin mention sa mo nga siya kun tani ang ma-appear opo dito bala kay Indian Kalilong o garing kay ti nagpakabay makabalan si NBI Director Matibag siya, hindi ko anay siguro katambong kay sa Lunes to bala. Kay gininbitar siya nga magtambong makabanan dito sa Thailand sa isa ka-seminar party iya sa cybercrime kagining mga kabala paano ma-resolve ding mga nagapang-hack. Tisubong siya nag-appear makabanan sa hearing sang impeachment sa Senado. Tigin question sang defense. Kung bala may alas sa kasampina, at wala alas sa kasampina, ano ang pamangkot siya? Ano ang balor? Kagano wala ang balyo sa itong iyang maging panghambal? Gagin payag makabinan ni Director Matibag na may ara na kuno nga persons of interest ang NBI kung sinoto ang ginamono ni Vice President Sara Duterte nga gin-hire niya. Agot nga pasyon kaday PBBM kay Lisa Marcos kag kay Martin Romualdez kun pagapasyon man siya. Sino bala ini no? Ato ni balon makabanan ang dugang sining mga balita kag impormasyon pagi sa News Center kag katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Borges, gin present na sa House Prosecution ang ila pinakauli nga testigo sa Article 4 sang Articles of Impeachment kon grave threats sa ikawalo nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Antes ang direct examination sang House Prosecution sa nasambit nga testigo nangabay si Presiding Officer Chief Escudero kay Attorney Matibag nga likawan ang paghimo sang public statement sa diin in-involve ang mga senator judges samtang nag-testify sa impeachment trials ng Vice Presidente. Sunod kay Escudero nga ang concerns ngayon raised ni Senator Pia Kag-Alan Cayetano angot sa nangin payag ni Matibag Kadungan sa trial ang dapat nga i-refer sa Senado, partikular na sa Committee on Rules para sa nagaka-igo nga aksyon. Samtang sa pagpadayon sa trial, ginpagwa diri ang video sang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa diin mabatian siya nga nagsiling nga isa lang kaulo ang ila kinahanglan kag iniamo ang ulo ni President Ferdinand Marcos Jr. Sunod kay NBI Director Melvin Matibag gilakip ang nasambit nga pahayag bilang kabahin sang ginaaligar pamahog sa kabuhi sang bisi sang presidente nga ginimbestigaran sang Special Task Force sang NBI. Ginpakita man ang video sang pagsumbag sang bisi presidente sa court sheriff sa Davao City sang 2011. Gingamit ini sang Special Task Force katropang board sang NBI agad ma-establish ang pattern of violence ng isa sa mga basihan sa investigasyon sa ginaaligar pamahog bato kay PBBM. Lakip man sa mga ebidensya nga ginakaptan sang NBI Special Task Force ang affidavit sang self-confessed hitman nga si Arturo Lascaña sa diin nagkasulat diri nga siya ang nakaupod sa Upland Tokhang ni Duterte kag ang aligasyon nga may mga biktima sang ex extrajudicial killings nga nasapuan sa Laod Quarry sa Davao City. Ang pagpagwa sang video ang kabahin man sang pagtestigo ni Attorney Matibag sa trial sang Vice Presidente. Samtang ginkabig naman ni Defense Counsel Vincent Venluan nga scrap of paper ang affidavit ni Arturo Lascaña kadungan sa ikawalo nga adlaw sang impeachment trial ni Duterte. Sunod kay Attorney Venluan nga wala ini sang nagakaigo nga balor bilang ebidensya bangod wala man ini sang original nga pirma wala man nakanotaryo. Dugang pa sang depensa nga hindi dapat pagpasugtan ang paggamit sang among dokumento bilang basihan sang testimony sang witness. Apang nagsabat si NBI Director Melvin Matibag nga ini ang tuman kaimportante sa pagpadayon sang investigasyon sang NBI Special Task Force sa pagpamahog sang Vice Presidente sa diin, ini ang gina-consider sa pag-establish sang pattern of violence. Samtang ginpangunahan naman ni Defense Counsel Mark Venduan ang cross-examination kay NBI Director Attorney Matibag sa diin ng question diri ang pagtestigo angot sa investigasyon sang ahensya sa November 2024 press conference ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Matibag nga wala ini sang unang nga nag-intra sa pag-issue sang subpoena kag pag-interview sa individual nga involved sa press conference. Nag-object si Lead Prosecutor Jervy Luistro sang ginbasa ni Attorney Venluan ang rules of evidence sa diin ang kabutang diri nga makatestify lamang ang witness sa mga facts nga iya na ibaluan base sa iya personal knowledge. Naibaluan nga ginappoint ang nasambit nga testigo bilang NBI director sang Pebrero 2026. Magluwas diri katropang boards gin question man ni Attorney Venluan si Attorney Matibag kung na nagkandak sang investigasyon ang National Bureau of Investigation angot sa ginalagar korupsyon bato kay President Marcos, First Lady Araneta Marcos kag former Speaker Martin Romualdez nga ginmention ni Duterte sa iya online press briefing sa November 23, 2024. Samtang sa piyak naman nga bahing ginpanginwala ni NBI Director Attorney Melvin Matibag nga may natabo nga coaching sa duwa ka beses nila nga meeting ni House Lead Prosecutor Luistro antes pa man ang iya pag-testify sa impeachment trial ni Duterte. Sunod kay Matibag nga bilang abogado na kaibalo siya sang tinutuyo sang pamangkot sang depensa angot sa iya testimonya kag ang ila lamang nangin topiko among may kaangtanan sa iya nga pagtestigo. Dugang pa sang direktor nga kun ini ang kuhaon man nga witness ang depensa, willing gid siya nga magpungko upod sa defense counsel. Samtang ginpayag naman ni Matibag nga kadungan sa iya pagtestigo sa Senate Impeachment Court nga may na-establish na nga persons of interest ang ahensya angot sa ginakontrata ni VP Sara nga assassin. Sunod kay Matibag nga ini ang mga individual ang magahatag sang kasanagan agon matumod ang ginamention sang Vice Presidente kadungan sang iya press con sang 2024. Ginklaro man sang direktor nga mga persons of interest ang hindi makabig nga assassin. Dugang pa ni Matibag nga hindi pa niya mapasa masa publiko ang pagpadayon nila nga investigation investigasyon bangod ini ang mahimo makompromiso kag mabutang sa alang-alang ang mga ginagkabig nga informants. Last 7 sini nga gabi katropang boards nag-adjourn ang Senate Impeachment Court kag liwat buwas July 22 padayunon ang pag-cross-examine sa depensa kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Ginbawi man sa Impeachment Court ang subpoena para sa Land Bank employees nga sanay Violeta Constantino kag Nenita Camposano. So far katropang boards sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Ang oras din ay makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot alas 8:03 na mga katropa. Padagap ang mati din sa ating program Headshot. Pag-focus natin mga kabanan sa impeachment trial, bato kaya kay Vice President Sara Duterte mga katropa mga kabanan. Sinabatian ang mga balita sa ating nga news center, may kang tanan mga kabanan sa Gyapon sa mga sidelights. Kag mga impormasyon sa ikawalong adlaw sa ginapatigayon ng impeachment proceedings kontra iya kay Vice President Sara Duterte. Hasubong adlaw mga kabanan, ang amon ni Gorono ang katapusan nga witness. Sabay niya sa Article 1, ini ang grave threats kag ang inciting to sedition. Nga gin-file bato kay Vice President Sara Duterte makabanan kati apat ini kay impeachment complaint mo. Ang nag-agipisinta na naghambal subong makabanan kag ng question pa ang yasining nga pag-appear subong. Kati wala siyang sampina nga ginpapanaog ang impeachment court kay NBI Director Melvin Matibag. Pero ang yasin nga statement pagkabanan na may ara kang nga mahangpan parte iya sa sining mga isyu sa mga reklamo bato kay Vice President Sara Duterte ilabrigid sa grave threats. Gibamangkot makakatropa si Matibag kung ano ang i-assessment sining sa pahayag ni Vice President Sara Duterte sa tong press conference pala. Naging tambungan ni mga kabanan sa mga mainstream media, mga tagapahayagan sa Manila, kagang mga bloggers. Nilangambal to siya balang nga silingya ako may mapatay ako silingya, may gin-hire man ko siya ng tao mapatay siya kay PBBM, kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez. Inaginambal niya, samtang siguro aras sa emosyon niya nga nagapanugid sa iya si Attorney Zulaika Lopez, pagkatapos ngayon siya ang gin-contempt sa House of Representatives na ganing hambal natin mga kabanan, nagahambal ang prosecution nga ini si Attorney Zulaika Lopez is a hostile witness. Siguro tiyo mo itong rason man ko nga ang gin-contempt siya kay nagapalagyo sa pamangkot, nagalikaw sa pamangkot, Pero ginakorner magsigapon sang mga congressmen. Sa itong mga tirion, amo itong pagkambal niya, nagpatawag sa press conference, kag amo ito ang ginbasihan, kung nga amang kabinan, mga katropa, nga naglapot subong sa punto, kaya ni siya ang ginreklamo, nga isa sa mga complaint pagkabinan sa impeachment trial, and in grave threats kag inciting to sedition. Si pamangkot makabihan mga katropa, si Atty. Matibag, kunan ang assessment niya, iba kag ang ipag-evaluate niya. May kang tanan sini sa gipangambal ni Vice President Sara Duterte. Pero kay Matibag, seryoso ang pamahog. Kaya, mag-gambal siya, ang hindi ganis niya, kung ako siya maglantaw, hindi threat po, hindi confession. E nag-akod siya, bray, nga ginako i-address sa social media, nga may tao siya gin-hire. Agod nga patyon si PBBM, si Lisa Marcos, kag si Martino Valdez, kung mapatay man siya. Di ko no, seryoso, kag ang ginimo ni Vice President Sara Duterte sa confession, may kang tanong makabalan sa pag-hire niya sa tao nga mapatay kay PBBM, kay Lisa Marcos, kag kay Romaldez. Pero nag-object ini mga kabinan ang defense nga strike out sa record ang ginpangambal ni Atty. Matibag. Pero nag-rule si presiding judge Chess Escudero nga hindi pakabigon iyang kawatoran ini ginpangambal iyan ni Matibag bilang isa ka witness sa siling impeachment proceedings. Mangkot man siya kung ano ba na ang capacity. Sang vice presidente nga mag-hire sang tao, good pat yun, abi day PBBM kag si Lisa Marcos kag si Martino Valdez. Di sini niya manapad, sini niya ang network. Dabo po sel, may mga financial connection. Mangkot man siya kon sa iya mapaglantaw, ano ayhan ang motibo nga ang gini nga ipapatay abi si PBBM. So kay Matibag, di isa lang siya ang intensyon siya dira kay kon mapatay ang presidente, mapungko si Vice President Sara kag nagtaas ko naman kabinan ang threat. Kaya man, kabalo naman ka mo magkabinan iya sa social media. Once again, nga may ipost ka dira, nga daw, concern sang halos kalabanan, na may concern pala sa palibot, asus kadamo na dira sa mga nagatubong, may ara nga nagatubong sang impormasyon, mga tubong-tubong istoryabla. May mga pusel kaya pakita. Aba na kung nga naghambal si Atty. Matibag nga nagtaas ang threat. Nagdamo. Kati damo ka tubong mo. Kaya nagpadala sa Comsec o comment section. Sinang Facebook nga gin-post ina makabanan ang parte iya sa pahayag ni Vice President Sara Duterte ning papamahog. May gin-tukod gali ini makabanan ng isa ka special task force ang NBI. Agod nga mag-tutok sa ring kaso sino kay Melvin Matibag. Kag sa pag-tukod sa ring makabanan sa special task force, may na-establisar na kuno nga persons of interest. Kung sinoto ang tao nga ginahambal ni Vice President Sara Duterte nga amo kuno makabinan ang ginistorya ni BP Sara nga patyon si PBBM si Lisa Marcos kag si Martin Romualdez kun patyon man siya. Gipamangkot siya kung sino. Siya hindi ko siya mahambal kung sino ina ang mga persons of interest. Pero may listahan ko ng subong NBI. Sa mga persons of interest nga ginasundan, kaginibistigaran mga kabinan, nga amunin ko no, ang gin istorya ni Vice President Duterte sa Roque Matibag, nga amuna ang gin-hire niya, ina hindi pa na hindi pa na bullseye, kundi mga persons of interest ba na? Nga basis yan eh. Bago, kasi may mag-iara sila ng mga exchange of note ng mga intelligence community. Kaya ng NBI, nakakonect man yung makabalan sa mga intelligence community nilang dispripinas. Kung may mga foreign connection ini sa intelligence. Kung nga may mga ginapangita dito sa ibang lugar, NBI ng kanto. Kasi dito FBI mo, dito NBI sa Pilipinas. Sino kay Atty. Matibag, hindi ako nang inimakabay ng mga sa publiko. Agad, hindi ma-kompromiso ang investigasyon nga ginahimo sa National Bureau of Investigation. Agad, ginvestigaran, ini ang persons of interest nga amunin ko nang makabayan ang tao nga gin-hire ni Vice President Sergio Duterte nga mapatay kay BBM, mapatay kay Lisa Marcos, kay Martin Romualdez, kun patyon man si Vice President Sara Duterte. Now, ang pamangkot kay nakatingin race ini nga pamangkot sang defense pagi kay Atty. Binloan. Ang parte sa sampina, kiti hindi ba na pwede nga mag kadto ka nanda kang maghambal ka, wala kaya sa pina, di ba na? Di rin ay biluan mga katropang nga wala gali sang sa pina. Nga ginpapanaog ang impeachment court bato kay, o kung para kay Atty. Matibag. Siguro lipatan eh, kaya isang una tayo ito, amo na itong timpo nga ma-appear siya. Galing kaya, before siya nga mag-appear, Lunes, ito ba ng adlaw mo? Nagpadala siya sa sulat sa prosecution. Kaya hindi siya makadayon, kay may importante siya nga seminar, parte sa cyber crime, parte sa pag-hack sa mga computers sa Thailand. Siya din, hindi ako matambong. Amo to, nag-manifest ang prosecution nga hindi makatambong si Atty. Matibag. Tingin pa mangkot siya na Atty. Binloan. Siya, you are a lawyer. You know this. You are appearing today by virtue of sampina or no sampina. Siya, nagtambong ka di ba na siling Atty. Matibag? Sino kay Atty. Binloan? Ang abogado sang defense, abogado ni Vice President Sara Duterte, nagtambong katibla siling niya Atty. Matibag. Sa gahom sila sa Sampuena o kung lakas ang Sampuena. Tinagsabat mga katropa si Atty. Matibag, siya, there is no written Sampuena, but there's a verbal announcement from the Honorable Court that I will be a witness today. Today's hearing. Kaya wala ako siya sang nabaton nga written sa buwena. Pero siya na may ara siling niya nga verbal announcement. Nabatian niya lang niya kung din ito abin nga medium sa radio, sa newspaper, sa Facebook, ano pag ina. Siya nabatian ko lang siya nga may ara nga verbal announcement halin sa Honorable Court inang impeachment court that I will be a witness today's hearing. Nabatian ko siling niya sa nga may ara nga verbal announcement halin sa Honorable Court, Impeachment Court, nga magatambong ako, mag-witness ako sa subong nga hearing. Sino ka NBI Director Melvin Matibag? Ti si presiding judge Chase Escudero nagambal. The presiding judge confirms that no subpoena was issued to Director Matibag, but indeed the chair also confirms that the name of Director Matibag was requested to be invited in the by the prosecutor. Sining ni presiding judge Chase Escudero linga gina-confirm niya sang presiding judge, sa presiding officer, nga wala sang sampina nga gin-issue ang impeachment court kay Director Matibag. Pero sa pagkamatuod, sining niya, ang presiding officer, nag-confirm sining niya nga wala sang, nga ini si Director Matibag, ang request sining niya sang prosecutor, nga mangin isa ka witness. Pamangkot, katiwala sa sampina, wala sing ano na verbal ang abi, no? Nabatian niya lang yung anti, gin, nabatian ang abi sa Facebook o nabatian ang mga medium abi sa Radyots Manila sa 99.5 sang XFM abi, nabatian niya lang in-invite si ginambal abi ni attorney Jerbel Westro. Kasi ang masunod naton nga witness, kasi siyang ginambal giman to eh. Sa last week. Nga mag-appear, magkabanan, si NBI Director Matibag subungan law Martes. Kaya ang Lunes, amuto ang pag-resolve sang impeachment court sa request sang prosecution sa record, sa bank record, sa AMLAC record, sa BIR record. Amon to sang Lunes. Pero sang before na mag-adjourn sang nagligad kasimara, ginambal gito nga mag-appear ang NBI Director sa Martes nga adlaw. Temo to ko rin batian ni Kwanay, ni Director Melvin Matibag. Sige, batian ko lang sining niya nga mag-appear ako sining niya sa subong adlaw nga hearing. Now pamangkot, ano ini makabalik?

pinamo. Hindi man po, hindi nga sa aton nga papakanagan subong magkabanan, magapabilin ini nga paraman ko tanon. Asubong po nagadaan nga gabi magkabanan sa abdong tani. Kung ano ang baliyo, ang face baliyo sa mga statement ni Atty. Melvin Matibag. Kati ginahambal yan kati kung ibase sa mga assessment kag mga exchange note sa NBI sa iban pagiging ang mga intelligence community, timugat ko no ang ebidensya batok ya kay Vice President Sara Duterte kag hindi iya ginambal yang iyang ining grave threats confession gani iya sini niya nag-confess kini iya si Vice President Sara Duterte nga magin hire siya nga tao agod nga mapatay kay PBBM, kay Lisa Marcos, kay First, kung kay Martin Romualdez, kung patyon man siya. Kag may ara nang nestablisar sila nga persons of interest, di ano bala sini makabanan ang kabugaton kag ma-admit ini bala sa impeachment court ang iyangin pangambal. Tindi na po hindi nga laktawan tayo ni magkabadan subong gabi. Nag-research kita agad nga masabat ini nga palamang ko tanon. In the Philippines court, in the Philippine court proceedings, a witness can testify under the statement can be admitted even if they did not receive a formal written subpoena. A subpoena is only strictly required if a party wants to legally compel an unwilling or uncooperative person to testify. So, but iniya sa korte, ini magkabinan, I don't know kung anong mga enrolling sa dere sa impeachment court. Kati ang baliya ni presiding judge Cis Escudero, kung anong manda siling niyang ginapangambal iya ni Melvin Matibag bilang NBI director, hindi nato niya pagkabigon na totoo na kati iya na pahayag mo. Ba't mamangkot, sini-admit para inisang impeachment court. Kaya kung sa korte lang yang ato niya pagkabasihan, the Philippine court proceedings, a witness can testify under statement can be admitted even if they did not receive a formal written subpoena. Buta ba nun, na din sa ato sa Pilipinas, sa korte nato sa Pilipinas, sa hearing, ang isa ka witness, mahimo makatestify o kung hambal sang iya sining statement kag mahimo nga admit sa korte bisan wala siya sa magin nabaton nga formal written subpoena. Kaang subpoena mahimo gid lamang gina-require ini kuno sa isa ka parte nga gusto sang legally sang legal nga pagkumpil an unwilling or uncooperative person to testify. So gina sunod makabalan sa aton nga research, ini ang subpoena, strictly ginapatuman na require lang kung ang parte gusto sang legally nga i-compile. Ining hindi iya wala nagkakopirar nga persons o kung ang tao nga mag-testify. Ini iya makabenan ang aton ginabas ang aton iya nga gina plaster sa inyo parte iya sa korte sa RTC ambot kon amuman ini makabenan sa impeachment court kati gin announce kaina antes nga mag tapos mga John sa buong alas 7 ni attorney ako ni Chief Escudero bilang presiding judge nga bus balik pa iya si attorney Melvin Matibag sa cross examination sang defense. Siguro ginadmit lang sang kuno ginadmit sang impeachment court eh. Kag gamiton ina sa ang iyang mga statement
sa pag

0: i-solve mga kabanansang mga issues nga ginaray subong parte iya sa grave threats kag inciting to sedition batok ya kay Vice President Sara Duterte. Ang masunod bas amo ini. May amo iniguro katapusan nga impeachment schedule kon hapon hasta magabi. Kay bas ma appear pa si NBI Director Melvin Matibag. Pagkatapos, sugdan ang pagpresentar sang prosecution sang ilang witness party iya sa confidential fund. Nga isyo. Siguro dahil sa confidential fund kay isyo, dito na yung mga kilala si Mary Grace Piatos, kung sino niya siya. Kay isa makabanan sa mga ginpang mention sa dokumento nga siya isa sa mga baton sa confidential fund. Tapos, sa 27 and 28, wala sang impeachment trial. 27, Lunes, ma-resume ang Congress, ma-resume ang Senado, kag sa hapon, ma-deliver sa iyang State of the Nation Address si President Ferdinand Marcos Jr. Katapusan ining sona sa presidente. Ito sa 2028, eleksyon na mo. Sa 28, Martes, wala na sang wala sang impeachment proceedings sa Martes. Ma-resume sila sa 29 Merkures. Alas 10, tubtob alas 3 sa hapon. Alas 10 sa aga, tubtob alas 3 sa hapon. Kag sa masunod pagid ng mga binulan, ang mga ng schedule ng sundon. Lunes hasta Merkules, alas 10 sa aga, tubtob alas 3 sa hapon. Sige-sige na hasta matapos makabinan ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte makabianan mga katropa.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Ang oras din ay mangkatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8.28 mangkabilan mangkatropa. Pabalik na ito, dugang sa mga balita. Dinigyapon sa headshot mga kabyanan, mga katropa. Ang oras, alas 8.29 na mga kabyanan.
2: XFM Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil, garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nag-take ng akong lansang Sister Pain para diro-diritso ang training.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:33 na mga kabayanan, mga katropa. Abal ni Napuray Sigatalit, Hindi sa Ribalo Subong ay hindi ka mo sagi sa ulay ha, kay susubong trangkaso. Parang malikaw kita mga kabayanan sa mga trangkaso kag mga baratian kay man Buday abi subong nag-ubog ka sa tubig. Inabrigid mga kabayanan nga kung nag-sapatos ka balag, basa ay motel. Tinabanaban sining kalabanan sa ato, nag-akwagid, nag-abatyag sa arthritis kag rayuma. Para malikaw kita mga kabayanan sa arthritis kag rayuma, maginom kita sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na namuligan sa pagginom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule tungod kay inipuno sa antioxidant properties nga makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga bagubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Lipyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo nga posible tunaan ang nanglain sa mga sakit. Makabulig ba ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa may mga sakit kag diabetes? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung upodan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ari ay kung kapangita ka mo sang kape nga may health benefits ba? Na sigurado gid iya makabenan nga makabulig sa aton ikayong lawas. Maginom kita sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Ang kape nga natural makabulig sa tanan nga balatian. Ha, makabulig ni siya makabanan nga maglikaw kita sa tanang nga balatian sa mga hormonal imbalances ng mga partner ninyo, labi ng mga Arab yung balang mga partner rabuton nga bagulang okay na to dugay-dugay lain naman ang desisyon. Basi kung hormonal imbalance na makabanan, paimna bala sa ang Santon Plus Coffee Mix. Kay ang Santon Plus Coffee Mix amuning makabulig makabanan sa pag pakupos sa mga bukol-bukol sa aton nga labas kag sa aton mga lalaki, no, kati isa sa mga problema subong sa mga lalaki amo ni makabayan ang prostatitis. Para malikaw kita makabayan sa prostatitis, maginom kita sa Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Dako mabulig sa pag-inom sang Santon Plus Coffee Mix. Kainay may isang flavons nga nag-control sa aton hormones. All natural, nakakapi ka na, may bulong ka pa. Mabakal ini mga tropa sa mga butika malapit sa aton nga lugar na pareho abi sa Liquid Drug Store, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, TGP, amunin generic sa pharmacy. Kag pwede man mga katropa, mabakal sa online, paagi sa Shopee, kag TikTok Shop. Kung dili ka mo, iya, taga-tabok suba ka mo, taga-takasaro ka mo. Tinabanaban ang inyo siling gin-order ng mga produkto sa Yeast Health Incorporated. Particular abi sa Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3, direkid ni madiritso makabanan sa Shopee Hub. Diri lang stabok na mo, no? Sky ng Maydra, no? Aradra siya ng Mays Changi. Kagayadra nga mga alalay mayong gabi. Nagdraman kay nung Lidoy sa Liday Store, kakay Prilin, kakay Fidelin na ni Haltari. Mayong gabi dira sa Liday Store, mga kabiyanan, mga katropa. Ang gabi man dira kay Cup Ising Villanueva, ang tagimo makabanan sa Cup Ising Pancit Mulo. Dira sa South San Jose Mulo, mayong gabi. Kaga sa iyaman mga staff dira sa branches. May mga branches sa makabanan dira sa Iloilo Central Market. Dira sa Atria, kaga sa GT Mall sa Pabia. Ising, Cup Ising, Pancit Mulo, mayong gabi. Kaga sumuman dira kay Pinoy, kagay Nining Baroka sa Baroka Frozen Foods sa Iloilo Central Public Market. Kapamatigid, dira kadaadlaw sa aton. Sa XFM Radio Patrol, Iloilo, salamat yid. Kaga sa mga membro sang Dabarodong Boys. Ang oras makabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:37. Now, diri kita makabayan sa sini balang balita ay isa luoy kanlin sa aton nga mga PWD nga balang ay iban sini may mga diferensya sa mata, iban sini naga baston, naga di amo nang ilang kapalaran mo. Pero gapati ka balang ini mga tao makabayan maka nagatingwa man nga makabulig sa ila isig katawo ka makabulig man makabanan sa ila si pamilya. Subong adla makabanan may giniwat siri nga bloodletting activity ang Provincial Social Welfare and Development Office PSWDO, no? dira sa Casa Real de Iloilo. Kamalo ka mo, kadamo sa mga PWD naton, anag kadto dito agad nga mag donar sang dugo. Kita nyo na, no? Amo na gandang ila sini nga ang ila sini nga sitwasyon, pero maka bulig pa sila sa ila sing katawo. Amo na gandang sitwasyon nila ang iban sa aton, normal gani ang ila sini nga sitwasyon, pero kung may pareho sini nga kumanang nga buligan, inabala ang voluntaryo nga paghatag sa dugo, kati makabulig ba ni sa hindi lang sa iban mo, sa imang pamilya nga ilabadagid abis sini sa may mga kilalanan sa dugo, ilabadagid makabanan ang sa subong abing makadamo sa nagpadialysis. Hindi man, hindi ka man makapadialysis kung lakas ang dugo nga ibaylo dito sa blood bank. Dapat nga may arak gidya makabanan nga ibaylo dito. Ti pati man ka mo nga ining mga utod naton nga may mga diferensya sa ila iyang lawas. Amo panay kung kaisa ang mabakas kag mga sinsiro nga maghatag sang ila sini nga bulig agod nga magdonar sang dugo. Ahay, ti salamat gid sa inyo, no? Ining aton nga mga kauturan nga mga PWD. Ito kay na ang focal person sang PWD nga si Ma'am Christine Roa. Nga mo gid man kabenan ang nag-supervise ining mga PWD nato na persons with disability sa sining ginapatigayon makabenan nga blood letting activity. Sina silang kwatro pang John Rey Kono kenda si Ma'am Christine Roa ang PWD focal person sa sining blood letting activity makabenan nga giniwat nila sa provincial capital. Si Ma'am Christine Roa ang focal person sa persons with disability.
1: Disability Rights Week that started last July 17 until July 23, 2026. So blood donation activity is part of this NDR celebration.
2: Okay. Mga pila ang participants, so, ma'am? Kapila ang target naton nga makuha ka dugo?
1: Okay. Today, we expected 200 participants.
2: 200 participants.
1: From the municipalities, 43 municipalities and one component city. And right now, we have 203 that showed up sa donation activity. And the latest that we have 62 successful donors.
2: Okay.
1: That's record from Western Visayas State University Hospital.
2: Okay.
1: Western Manduria.
2: Oh, Western Visayas Medical Center.
1: Yes, Medical Center.
2: Okay. Mga pilang target natin mga kabag ang ma-produce?
1: Actually, siguro mga around 150.
2: Okay.
1: More or less. Hoping na makuha natin ina. Kay as of 130, we have 62.
2: 62 bugs na
1: successful donors.
2: Okay. Okay.
1: Kay we don't know how many bugs na with the Western.
2: Okay. First time ni ma'am nga in activity nga ang mga PWD natin nag-donate sang dugo.
1: This is not the first time, but we for this 2026 we had it annually.
2: Okay.
1: In the previous years we do it quarterly. So this year we tried doing it annually.
2: Okay.
1: Every July in line with the celebration of the National Disability Week.
2: Anong assessment natin ma'am sa sining activity?
1: So far so good, and kadamo ng mga banwa na participate. We have 200 participants, pero ang successful ta na donors is only 62. May mga problema sa iban aspect. Low hemoglobin, more hemoglobin, so hindi sila pwede.
2: Okay. Bilang focal person sa PWD and PDAW sa province o dito, anong ating mensahe ma'am sa na ating mga PWD na nagpasakop sa ng blood letting activity?
1: So, ang ating mensahe sa mga kabanwahanan, salamat gid sa inyo participasyon. Kagkabay pa next year, we will do more than 200 or more sa masunod ng mga tuloy.
2: Okay.
1: Kaginapangayugid ang ilang hamili ng operasyon, especially through the LCE, Local Chief Executives, and the municipal social welfare offices na mag-join this next year, 2027.
2: Mm-hmm. Okay. Ang madonate lang na dugo, ma'am, i-deposit ini dito sa blood banks?
1: Ang partner natin, sponsor na blood donation, is Western Visayas Medical Hospital in Manduriao. So, whatever blood we collect today will be deposited sa ina. And the PWD and their families can request blood from the hospital.
2: Okay.
1: So, it could be their family member or it could be themselves as PWDs.
2: Okay. Ano ganit ma'am, first time tama? Ano ganit first time tama?
1: Christine, sir.
2: Christine
1: Roa.
2: Roa. Yes. Ikaw ano ganit ma'am? Ano ganing position ma'am?
1: Focal person sa PWD kag Pidaw designate sa province of Iloilo.
2: Provincial ng Pidaw ngin mo? Provincial.
1: Person
2: with disability.
1: Disability affairs
2: office.
0: Okay. Okay, mabtian makabanan si Ma'am Christine Roa. Ang focal person sa persons with disability sa probinsya sa Iloilo under sa Provincial Social Welfare and Development Office. So nagasaludo kita makabalan sa pareho sa mga tao. No? Kasi kung sino ba ito ang may mga diferensya sa lawas, sila pa iyaan daw sincero kag loyal sa pagbulig sa ila sa kapareho. Pareho makabalan kay ang presidente sa Federated Persons with Disability. Kay Ma'am Valladares. Imagine ba na? Di taga San Enrique pa siya makadto pa din siya sa Capitol para lang kag sila mismo ang mga PWD ang nagabululigay. Tima ko muna, nagatungkod siya, duwa ka sungkod ang iyang ganyan dala. Pakapatipon kay Musang 200 kabilog ng mga PWD. Agot nga hambalon nga makadto ka mo to sa Provincial Capitol sa Kasarial kamay blood donation. Imagine, out of 200 ka mga participants, 60 lang ang qualify. Kasi iban, taas, mataas hemoglobin, manubo ang hemoglobin, may mga maintenance. Pero at least nag-try magkabinan, kinagkanto kag magpakita na gusto sila nga magbulig sa ila isang katawo. Tiyari magkabinan, ang ato sila nga interview kay, ang presidente sa Persons Federated of Persons with Disabilities sa probinsya sa Iloilo kay Ms. Valladares.
3: Annalisa Jodieres.
2: Anong Jodieres yun, ma'am? Ang spelling?
3: Jodieres.
0: Kay Annalisa Jodieres.
2: Oh, okay. Oh. Ano ikaw gali, ma'am?
3: Federated President, Province of Iloilo.
2: Siyang Persons with Disabilities.
3: Persons with Disabilities.
2: Ah, okay. Ma'am, ang sa likod, kagsapyak sa inyo, sa inyong sitwasyon, nakatigayon nagkamo nga makahimo kag makadonate sang dugo parte sini sang PWD blood donation activity.
3: Kay before bisan kami nga mga persons with disability gusto man namon na magbulig sa amon same nga persons with disability kag ila family pagi sa pagdonate sang dugo. Bisan sa unan in ano namon ni sa Western kay kalabanan namon ng mga persons with disability dira gina dialysis sir.
2: Okay.
3: Di amo na mabudlay kung ka isa nga sa Red Cross pa pero sa Red Cross na top 4 kami. Mm-hmm. Isa sunod week next year kung maayo naman ang amon nga programa next year Red Cross naman ang dira kami naman mag-donate. Dira bulos na namon sa Western Visayas Hospital.
2: Okay. So humble ni Ma'am Roa nga daw kapilan ni katuig nga daga intra ka mo sa inyong parehas ng events, no?
3: Mm-hmm. Per district. First district, second, third, fourth, fifth district. Tapos kung diin lang abanwa kami makonsin o abanwa makabaton na namun, nadira kami na mabinyo. Tapos subong, gin 1 year na lang namun. Namun ang taga-Western Hospital, ang subong nga gin-meeting na namun ng mga officers kag na-aprobahan na sa Western kay kalabanan ng mga member namun sa mga nagadialysis diragid sa Western Hospital.
2: Okay.
3: So 2023 kami nag-umpisa.
2: Hasta subong, ma'am?
3: Hasta subong.
2: So, wala sa friends inyo sining sitwasyon sa inyong disability nangin loyal ka mo sining kuan, mangin faithful ka mo sining mga activities pagi sa pag atag sa inyo hamili ka dugo.
3: Okay, sir. Oo, sir. Mm-hmm. Ay ako mismo nag-donate gift ko. Mm-hmm. Ay ang isa namo niya pima kay dugo ko sa buhit mo.
2: Mm-hmm. Okay. Ang
3: dami niya tema namo na sa mga persons with disability. Nga nag-umpisa din kami since time ang rarap.
2: Ganson.
3: Ganson.
2: Mm-hmm.
3: Siya ang amon before nga focal person. Tapos ang gin-umpisa namon February mm-hmm. para for love bala.
2: Mm-hmm.
3: Tapos ang pagtapos nga gin-meetingan namon tapos February nag-per district mo lang kami.
2: Mm-hmm.
3: Na amo na. Tapos pag per district pagbulos ni Ma'am Christine gin 1 year niya na lang.
2: Mm-hmm.
3: Kaya activity namon na during NDR week celebration namon.
2: Mm-hmm.
3: Isa namon na ka-programa.
2: Okay.
3: Tapos ay isa namon ka-programa sa July 24 search for Miss most friendly municipality.
2: Mm.
3: Muna sa July 24 mm. kung sino nagdaog sa mga munisipyo na friendly
2: okay.
3: sa mga persons with disability.
2: Okay. Siya din na siyang iwato ng program? Diriman?
3: Sa ano, sir.
2: Mm.
3: Diriman sa Pasarial.
2: Iyan na siyang province na program, no?
3: Iyan sa province. So, amon man ng mga persons with disability.
2: Mm.
3: Ay, umunang 48 NDR week celebration.
2: Kasi bang mamapila ang inyong membro? Ito?
3: Sa mga PWD?
2: Oo.
3: Mga 12,000.
2: 12,000 na kamo. Kabilugan na siyang probinsya. Okay.
3: Gina-online registration din na namin.
2: Ah, okay. Oh, sumapos-sapos na lang para sa mga PWD. Ang bagaw siya na yung kati nakita natin na nangin aktibo ang PWD, ang imo sining mga membro sa pareho sining mga programa. Anong imo mensahe, ma'am?
3: Ginapasalamat to give ang mga persons with disability sa ilang focal person, sa MS, pag sa mga federated presidents sa municipality na nagkalain-lain ng munisipyo sa province of Iloilo. Amo ginaakon niya na kayo nagkakooperar kami na isang anong programa, ginaugyan na naman.
2: Hmm, okay. Anong kanyang liwating alam ito?
3: Analisa Carelio Hodieres.
2: Hodieres, okay.
0: Nabatihan mga kamanan si Analisa Hodieres, ang Federation President, Confederated President sa Persons with Disability sa probinsya sa Iloilo. Tima ko muna yung ang ibanto nagkakapot sa abaga sa guide nila pasaka ito sa second floor sa Casarial para lang makadonate sang dugo. Ina sila may nagasaklay para lang masaka ito sa babaw para nga makadonate sa dugo. Kaya dito ang venue sa ilang bloodletting activity. T 200 ka mga PWD mga kabanan ang nagkanto dito kayo na. Agad nga mag-donar sa dugo nila. Tuwai kita mahisa sining mga normal kita mga tao. Wala kita nakonsensya sining sa nga normal ganit kita. Pero kung kaysa may panawagan ang nga mag-donar kita sa dugo, kay kinanglanon sa subunggid, kay kadamo sa nagapadialysis, kay problema sa kidney, iban sa aton nagapabungol. Ang iban sa aton nagapawala. Tinis na iyang mga PWD, iban, hindi ganit kita. Mabatsika nila nga gintustlukan na sang dagom ang ilang nga kamot kay kuhaan dugo. Amo na to. Wise na ganit kita. Ito kung kanabaon sang dagom nga gin tuslok sa ilang nga butkon. Kaya di ibang sila, may diferensya sa bata, hindi kita. Pero nagsaka dito kay nasa provincial capital para nga mag-donar sa dugo, mga kabanan. Tingin si kita ang mga normal mga tao. Kita ang mga wala kita sa disability. Wala kita na konsensya. Pagkatapos, kung kinanglan kita sa dugo, makadto kita dito sa hospital kakinanan ng dugo. Kisa ibang sa ito mga akig pa. Di, dito kayo na, tima ko muna, 200 ka mga PWD ang kanto dito kayo na, may gapiang-piang, may mga hindi kita, ginatuituyan lang sang ila sining mga guide para nga magsaka ito sa Casarial del Iloilo. Para nga magpakawas ng dugo. So, saan mga PWD sa probinsya sa Iloilo, congratulations, Ged. Kaga siguro, te, ang kutob sa mga makabenefisyo sa dugo ng inyong agin donar, te, pasalamatan nyo lang eh. Pero pareho sinibala man kami ng kay Kisad ang question ibala sa Red Cross. Tinga siya nagdudar ka na dugo nga nga may ginapabayad pa kami ihaw. Di ba pa bang kontak isa yung iba na mo? Di nagdunar kami dugo da. Tapos hindi kayo pabayad pa kami. Ginatagi na ni Mr. Gilbert Marirama, ang administrator ng kabilan sang Red Cross. Nga inaya processing fee. Kay hindi man na pwedeng, hindi man pag-process eh. Processing fee ina, pagkatapos, para nga ang dugo to ang ginagamit mo, ginapapangita ka mo sang isa katawo, agad nga mag-donar sang dugo para nga hindi, para ina, i-replenish sang dugo nga ginagamit sang inyong nga pasyente. Ang mula na mo kasimple, mula na. So kabay pa, nga kung pareho sa nga mga activities magkabilan may blood dating activity, ligat to ang iyasang provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Mayroon man sila nga blood dating activity sa Red Cross sa ligat to. Dahil man ito nga na extract ka dugo, kagina magkabilan, makabulig sa kinanglan sang dugo. So, sa pareho sa nga sa taga-PSWDO, kagasong man sa PDRMO, personals, congratulations, bakod kay hindi lang nagdonar ka mo sa dugo, kundi makasugpon pa ka mo sa kabuhi sang inyong isig katawo. Ang oras din makabilan sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8.54 na makabilan mga tropa. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitan ni 30 minutos antes maglabing-labing kay misis, ha? Magtumar sang isa kapsula. Siguradong mas marami may bakod yung relasyon kay misis, ha? Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabilan sa masarap programa ang phone follow-up kay Trinity Soy na kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales. XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zenton Plus Gold araw-araw.
1: Zenton Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zenton Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zenton Gold Coffee Mix.
3: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Zenton Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Zenton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zenton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zenton Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zenton Plus Coffee Mix.
2: Zenton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Zenton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zenton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zenton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka. Pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: the Pain.
1: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Says the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Says the Pain.
0: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3.

0: you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Dali lang pala.
0: Naaman.
1: Nalamuot lang ko ta ang nakita ko. Ah.
0: Ano nakita mo?
1: Walang tawablay sura mo sa
0: wala man naglisik,
1: sa monitor.
0: Wala man naglisik itlog ko.
1: Wala man.
0: Anong tsura ko sa monitor? Kay ako man na iya.
1: Ikaw ang gani.
0: O galing.
1: Do pare.
0: Do bagulan na ordinan.
1: O gani.
0: Amo ginaabalabas sa nagakaedad ta. Naga ang imo bala forehead. Naga ano?
1: Nagalapad gid man.
0: Hindi nagala four.
1: Hindi ah, gapakilala na naayang lapad kadutaan niyo.
0: Really?
1: Oh, yes.
0: Sa ako ng mga kadutaan, aral lang sa kuko. Dirty.
1: Yuck.
0: Yuck. Hey, welcome ta na ang tanan nga XFM radio station sa Bugos nga NIR kag Panay Island sa Roa City, Capiz. Mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Shemaine
0: Rojas.
1: Noel
0: Neil. Sa Bacolod, XFM 103.9 Bacolod with katropang
1: Dre.
0: Great! Balaan mo ha. Ili-ili mo diguro nga. Mon nga. Ili-ili mo diguro ang account ko ay.
1: Ang ano?
0: Ili-ili mo diguro ang account sang XFM di o.
1: Oh. Ako na yung vlog ko ginababalo ko ni Chris kaya hindi tayo mag-duty.
0: Sa Kabankalan, XFM Kabankalan, 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Are you sure?
1: Alex.
0: John Ray. Sa Kalibo, XFM 96.5 Kalibo with katropang
1: Shemaine.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Noel. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: James Dean. Sa Kanlaon, XFM 101.7 with katropang
1: Bibi Ron.
0: Are you sure?
1: Bibi Ron,
0: are you sure again?
1: Yes.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM San Carlos 98.9 with katropang
1: Supremo.
0: Correct. Sa Sagay, mabatian man kita sa 87.5 sa radyo, kag sa telebisyon, analog, channel 13 and IPTV, digital, channel 29, via Star Cable, EB Magalona, Silay, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante City.
1: Yes.
0: Sa mga gusto mag-intra sa phone pala programa sa alas 12 sa tungang gabi, pwede nyo na masave ang amon nga mga numero sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. So, ano ito? Isubong adlaw gani na?
1: Adlaw, we are already Wednesday.
0: Are you sure?
1: Tuesday. Tuesday galit.
0: Pabato nga lang sa komisyon mo. Kadali ka na po uli.
1: Today is Tuesday, July 22. 22, good man. 21. Budlay ko nula di ka. Budlay ko nula di kalendaryo sa sulod ah.
0: Tiyano kinman, July 22, July 21.
1: 21.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Adlaw sang?
1: Adlaw sang Tuesday.
0: Parilis ko yung mga komisyon sa katapusan bulan sunod ah.
1: Wow.
0: Kaya kakalipat ka dahil masama kapot ka kwarta. Hindi ka mali-malion ka dahil yun. O kung palipat-lipatan mo lang kaya nahunos naman sa GCash.
1: Ay, wala.
0: Ay, sino kayo i-interview tagay sa aga? Si Miss?
1: Miss Ivy Violan.
0: Wow. Te, may pang Jollibee ka ay.
1: Yes, tomorrow. Thank you, Ivy.

0: Miss Ivy, salamat po sa ano, sa time para makipag usap kami sa inyo nung kaninang umaga.
1: Yes. Oh, diba? Sa susunod na linggo, I am trying to contact with Miss Sarcy Emmanuel.
0: Ay, mayo lang kayo sign off to sa Domingo. Ha? Sign off to sa Domingo?
1: Sa susunod na linggo.
0: Amo gani?
1: Hindi mo na yung siringe yung linggo nga Sunday. Kay magsiringe kaya linggo, pwede na siya week. Oh. Diba? Sa susunod na...
0: Di, ariman sa ako ng yabi sa transmitter.
1: Ha?
0: Ariman sa akong yabi sa transmitter.
1: Tuhod ka sa...
0: I-sign off sa Domingo. Ha? I-sign off sa Domingo.
1: Ati ho, ah.
0: Ang oras, 25 minutes after 9 o'clock. Comment lang ka muda sa Amon FB Live, Troy Tisoy 2.0. Mabalik pa ang phone pal. Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa. Dumanta, dumanta.

0: Boston Plus Herbal Soap.
1: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Boston Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Boston Plus Herbal Soap.
2: Yan nami, Gin.
0: Boston Plus Herbal Soap.
3: Turbo Supplement for Men.
4: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabigade. Kamutol, testing ibala. Kampi yung gijan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: XFM. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 45 minutes after 9 o'clock and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Exciting!
0: Abala, dinigyan ko sa din lang hasta tapos nga mo, no? Balik na sa phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong na sa inyo, sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Makakapi ka na, healthy ka pa.
1: Ginadulong man sa aton, sang Santon Plus Mangustin and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, kag tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na ka mo katawag. Now na! XFM call and text line!
1: 0912-0076-793
0: 0915-8311-431 0915-8311-431 Yahoo! Mayong gabi sa kay Joy Kapasilan, Lee Fardigno, Binayaan sang Barangay Alihis, Bacolod City, kag ginagreet niya si May de la Cruz kag Arjen Saura. Request ko dayon sang nandito ako. Nandito ako para sa ila. More power. Nandito ako para sa ila. Te, mayaday ah.
1: Mayad eh.
0: May caller kita sa line number one. Good evening.
1: Hello?
0: Ay? Ah, ragali. Hello, good evening. Sino ni? Ay, wala signal. Manami pa naman tani ang hunika. Tingog na. Hello?
2: Hello.
0: Ay, ara, ara. Maintain lang ha. Pangalan?
2: Beth. Manalino.
0: Si Beth?
2: Bell. Manalino. Nakatawa nga ko na sa inyo.
0: Ah, si Bell. Gali. Si Bell. Din si Iloilo, Ma'am Bell?
2: Okay lang.
0: Sa diin si Iloilo.
2: Sa gunplay.
0: Ah, sa Grand Plains. Okay. Ma'am, ang imo radyo, i-mute lang anay. Sa cellphone lang pamati. Okay na?
2: Sa cellphone?
0: I-mute lang imo nga sa cellphone lang pamati sa amon nga tingog ba lang nga naghahambal sa imo. Ang imo nga radyo kon monitor na sa Facebook, i-mute lang para hindi ka maulihi.
2: Okay.
0: Okay na. Pila na edad mo, Belle? Bo, buwas pa tayo sa tuwang gabi. Makabati isang sabat niya ya.
1: Hello?
0: Bell?
2: Hello?
0: Pila na edad mo?
2: Nakatawag na ko na isang ligay.
0: Pamati, bala na isa pamangkot. Bala, pila na edad mo?
2: 56.
0: Pila, ah, 56. May bana pa ni o kung balo patay, balo buhi?
2: Patay na.
0: Ah, san o lang?
2: Ah? 11 years.
0: 11
2: na?
0: Years o kung 11 weeks?
2: 11 years.
0: Ah, 11 years. Nga na patay sa wala man siya patay.
2: Makinila, ito yung patay siya eh.
0: Oo, nga na patay sa hao.
2: At sige, masakit
0: ah. Ang masakit. Tapos ginsakyan mo pagit, nadayunan na lang.
2: Wala na eh.
0: Ah, wala na gali.
2: Wala.
0: Pila bilog bata nyo? Alima, dol.
1: Wow, ang mapisan ka man gali, no? Uh-huh.
0: Anong work mo da sa Grand Plains?
2: Ano naman, itong nalawang ko sa inyo, ang gabit, wala.
0: Ambot, ah, namangkot kami yagani ko nung work mo, daya, ah. Nga ginapadumdum, mungkin wala na kami gani ka dumdum. Ano work mo, da?
2: Sa sudut kang balay, ah.
0: Nagagawa man kong kaisa?
2: Oo.
0: Ah, very good. Mayo na, mabalanta kung nagagawa siya kung kaisa.
1: Correct.
0: Kaya kung sa sulod balay lang tanan, ano na ni ayan ang iyang itsura, mungha.
1: Oo eh. Basilap si Una eh.
0: Tinong tuyo mo sa amo ni Dolphy sa mga gabi nga nakatawag si Ma'am Belle?
2: Ano na, kay... Kung nagkakamate ko sa inyo, si nagkakalingaw man ko sa inyo, nga duha.
0: Ah. Kung sige-sige ho, no pagina, duha lang na ang pasingatuan mo. Maluyag ka sa akon o kung mapabira ka kay Dolphy.
2: Sabi naman.
0: Tuod man.
1: Oh yeah, wala kami na tiyag lahog.
0: Kay makawiwili kami ya balang daan kada gabi. Madalman ka gidiya sa amon, labot na madalman ka, pakalaman kapag ni Dolphy.
1: Te, ano si mo?
0: Te, pili ka na sa din ka sa madalman o kung makalaman?
2: Wala na.
0: Ah, wala.
2: Wala na sa duwa.
0: Wala nagakalam.
2: Wala na.
0: Wala nagakalam.
1: Wala nagakalam ya.
2: Wala.
0: Ay, kaya wala na may gatukri mo. Pero kung may gatukri pala, makalampa na iya, Bel.
2: Hello?
0: Ay, wala na may gatukri. Pero kung may matukri na iya bala, makalampa na siya.
1: Amugid.
2: Hindi, nalibya.
0: Gusto mo itry?
1: Bel?
2: Hindi na
0: sa'ko na mag-try. Hindi na sa'ko na
1: mag-try. Wala ka nagigal na mamana? Ha?
2: Wala lang yung enough na kuya.
1: Oo, okay, kung tani, kung mamana ka pa, hindi ka mamana sa apelido nga Latibaya.
0: Kaya kalain sa ngayon mo apelido. Biskan lat na lang gani. Ang mga incheck na balang apelido, di ba? Mga hu, o mga luy, lat, tama na. O, te, iya pangalan si Bel, tapos iya pamanahon.
1: Lat.
0: O, te, nami again. So, ano man ang aton isuriyan sa mga gabi, kay total, di ka naman mangita sing pamanahon. Tapos, nag-aisuriyanay kita sa mga tatlo. O, anong topic ta? Ano pamangkot mo sa amon? Basi masabat pa man lang.
2: Ano lang kuya, request lang ko pwede.
0: Bawang naglabot pa ito sa isa ka oras ng Isuriana, yung request ka man ang gali.
1: Request ka man ang gali.
0: Nung title, sang kanta?
2: Some Hearts Are Diamond.
0: Ano kuno, Dol?
1: Some Hearts Are Diamond.
0: Ah, Neil. Neil, no? Si Neil. Atong technician sa ano? sa Ruas.
1: Ruas. Ah, ano naman?
0: Neil, ano to gani man? Hearts, Diamond, no? Ah, si Chris Norman, gali. Si Chris Norman? Oh, si Chris, some hearts are diamonds.
1: Oh, sa makulod niya si Chris.
0: So mo lang ng tuyo mo, ma-request ka lang, ma'am.
2: Okay.
0: Sige, ma'am, play ko. Play, i-play ko dugay-dugay ha. Makuha pa kami color isa. Ngarang mangita, gid. Thank you.
1: Oh, salamat, gid.
0: Good night. Bye. Oh, tawag ang iban sa 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: O kung sa 0912-0076-793.
0: Kay wala pa kami gani kasugod. May pasayod na dayon. Mulat kami ha. 0915-8311-431 kag atong 0912-007-6793 kag padayon lang sa pag-intra sa amon nga San Tone and XFM Libu-Libong pa-premyo kung sa diin kamo makaangkon sang 3,000 pesos nga cash baka lang kamo sang Yes 12 products Pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, and 5 sachets of Santon Gold Coffee Mix. Then, isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kagpirman nyo, kagihulog sa mga official drop boxes located at XFM Station sa Negros, kag Panay Island. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
1: May gabi.
0: Galuya, oh. Call caller.
2: Dali. Ay, dugay, mapagsik na ko.
0: Mapagsik ka na. Nga, nagatigbaliw ka man kada oras. Ngalan mo, sir?
2: Iglaw. Si Leo.
0: Si Leo, dali lang. Nga naka-mention ka nga hidlaw. Nga, anong may ara sa aton? Nga tatlo, nga nga mambal ka nga na hidlaw.
2: Ano, DJ?
0: Ano nang gambal man? Imo na?
1: Hindi ah.
0: Ang yaguro. Ano nga ambal mo? Ah, ito malang ambal mo nga nahidlaw ka sa amon. Nga nahidlaw ka, gid. Nga naano ka.
2: Ay, nahidlaw ako sa inyo. Magmugtong-mugtong.
0: Ah, ano naman ang
1: mugtong-mugtong. Sige.
0: Din ka gani, Leo?
2: Kwartero, kapis.
0: Ari, taga-kapis.
3: Nadumduman ko na sa amunisang wala nakasabat sa ka. Alfot.
2: Ang tawag mula ko?
0: Oo. Kay?
2: Ay, Padayonon.
0: Padayonon ang bugtong-bugtong.
3: Oo, sige. Bugtong-bugtong naman
0: ito. Dali na kayo ma-preparar kami. Sino mauna?
2: Sige.
0: Sino mauna? Ikaw? Ikaw? Sige.
2: Pwede.
0: Pag gusto, ginawa mo na. May buhot ka naman.
2: Sobrang sa buhot.
0: Sige, tira.
2: Isa kagabi nga paungot, aga na kag magabot.
0: Klo
3: ana ya.
0: Klo.
2: Ay kada gabi na raw.
3: Amo na gani.
0: Amo gani, klo.
2: Ay da mo na. Isa ka gabi nga paungot, aga na kag magabot.
3: Klo gani.
0: Kay kami klo.
2: Aklo.
0: Oo.
2: Ang klo ni mahaba.
0: Mahaba.
3: Biberon?
2: Mahaba.
3: Biberon ka bata?
0: Chupon?
2: Wrong.
0: Chupon?
2: Wrong.
0: Dali lang, gid. Wala labot sa malaba. Ano pa gid ang additional nga klo?
2: Matiga.
0: Hmm? May taliwis, ne?
2: Matiga.
0: May taliwis, ne?
2: Hindi.
3: May kalokalo.
0: May ano, ne?
3: Ha?
0: May giring, ne? May giring.
3: Oo.
2: Pwede na kung kiringon eh. Pwede na kung hindi.
0: Dali lang.
2: Pwede na hiling-hiling.
0: Ano ni sa bagay ni? Bagay?
2: Bagay.
0: Bagay siya, Dol. Gamit, no?
3: Gamit ko nung aging tublok sang gab eh.
0: Hindi. Gin ano to kayo, Eliot Mamangkot?
2: Isa kagabi nga paungot, aga na kagmagabot.
0: Isa kagabi nga ginpaungot, aga na gingabot. Dorp, ikaw anay Dorp, kay pangitaong ng answer niya. Hindi ta magsuko, hindi ta ni masabata.
1: Nang... Ano ba, panawag sa niya? Muskitiro?
2: Wrong.
0: Larong Japon, daw perdita. Ano to gani? Isa kagabi.
3: Naging paungot.
0: Naging paungot.
3: Aga naging galbot.
0: Aga naging gabot. Ano ni man? Lagi na?
3: Sa sulod balay?
2: Yes.
3: Sa sulod balay.
0: Ah, kabalo na ko ah.
3: One,
0: ano ni sa?
2: Marami na nga.
0: Ano ni sa pertahan eh?
2: Yes.
0: Trangka!
2: Mama!
3: Trangka!
2: Ay, obos na nga. Kontro mo. Okay man.
0: Abi mo, may isaano kami, ha? Oh, ako naman, dason si Dolpe. Ari,
2: okay,
0: ay. Ari, ako naman, ay. ang dagat ginputos ang langit, ang langit ginputos ang tul-an, ang tul-an ginputos sang bulbul, ang bulbul ginputos ang panit sa bat.
4: Lobe.
0: Final answer. Final answer. Final answer.
4: Lobe.
0: Are you sure?
4: Lobe.
0: Are you sure?
4: Lobe.
0: Lobe?
4: Yes.
0: Hindi, mabawi.
4: Lobe.
0: Balik tarang lobe. Balik tarang lobe. Balik tarang lobe.
4: Lobe.
0: Balik tarang lobe.
4: Bilo.
0: Bule.
4: Ay, tama.
0: Oh,
4: lobe. Lobe.
0: Pero tsakto ang imo sabat. Wow. Tay na ta. Tay na.
3: Oh,
0: sabtan na, patas sa tanga doa pero may ari pa may may ara pa ko spare si Dolpe. Okay, Dolpe naman.
3: Oh. Anong ara? Oh, sige. Anong ara sa likod mo nga ara sa tubang ko?
0: Ano ang ara
3: sa likod mo nga ara sa tubang ko?
0: Oh, sabat. Leo.
4: Ang sa likod, ara sa likod ko.
3: Te, ano?
4: Buli.
0: Oh, buli. Buli. Nasabat man. Muna na.
3: Anong ara sa likod mo nga ara sa atubang ko?
0: Ang sabat?
4: Ano?
3: Ano?
4: Dumi. Ang sabat.
3: Te, party mo na sa sanglawas ta.
0: Ano? Ano? Ano ka na? Sirit ka na?
4: Sirit.
0: Ako masabat.
3: Sabta.
0: Oh, liwat, mangkot.
3: Anong nga?
4: Solid, solid.
3: Anong ara?
0: Nagsirit ka na, hindi na mag-intra, pamati ka na da.
3: Anong ara sa likod mo? Anong ara sa likod mo? Nga ara sa tubang ko.
0: Sa ako na masabat?
3: O, sige ah.
0: O, ikaw.
3: Ah,
0: ikaw.
3: O, okay. Eh, ikaw ko. Kaya kasi wala mo masabat.
0: Kaya wala
3: ko pala.
0: Sabat ko ah.
3: Oh, correct.
0: Oh.
3: Siya yang wala kasabat.
0: O oh, ganay, wala sa kasabat. O, oh, patas sa tatlo.
3: Patas sa patas sa.
0: O, oh, balik naman sa imo, amigo. Leo, ikaw naman.
4: O, oh, sige.
0: O. Oh.
4: Sana lang.
0: Sana lang.
4: May itom na bulbulon na pula mo si Karon.
0: May itom nga bulbulon mapula busikaron. Tama?
4: Busikaron.
0: Tama?
4: Yes.
3: Rambutan?
0: Kung masabtan...
4: Hindi.
0: Kung masabtan ko, ano na yung aton nga, ano? Ang aton nga dealing?
3: Padya. Oh.
0: Anong padya? Kung masabtan ko?
4: Ma-request na yun ako.
0: Hindi ah, kami ma ako masabat, kami ma-premyo sa iyo. Nami sang uni mo ba?
3: Si mo eh.
0: Oh. Gaan mo ko GCash ah. Liwat gani ano to? Liwat
4: ko lang.
0: Ha?
4: Ang ano lang GCash, agas lang.
0: Oh sige. Ah, pamangkot mo liwat, maitom nga bulbulon, mapula busikaron.
4: Oh.
0: At suwete!
4: Yeah.
3: Oh, nag-GCash kami buwan na.
0: At suwete ako ni Siwitis.
3: Siwitis.
0: Ako naman, ako naman. Last si Dolpe ah. Ariay. Ariay, ariay. Tani diya masabtan ba? Ariay. Ariay.
3: Ako anay ah.
0: Ako ah, ako ah.
3: Sige ah, sige ah.
0: Oh, abuhon ang color kung buhi, orange naman kung patay. Patay pero namit.
3: Eh, ano na?
4: Wow.
0: Oo.
4: Ano na?
0: Abuhon ang color kung buhi, orange naman kung patay. Patay siya, pero manamit.
4: Itlog.
0: Ha?
3: Ano?
4: Itlog.
0: Wrong.
4: Itlog.
0: Wrong.
4: Ah,
0: Kalimango.
4: Ha? Kalimango.
0: Tanda-tanda ko sa iyo. Kabalo ko sa iyo. Kure-kure ko.
3: Okay.
0: Kalimango. Tanda-tanda. Believe na gid ko sa iya.
4: Naga-orange man.
0: Oo.
3: O te ako naman.
0: Chakto, chakto. May buhot na gid sa subong niya.
3: Pula nga bulbulon, puti kon ogumon.
0: Pula nga bulbulon, puti kon ogumon. Oh. Oh, sabat Leo.
3: Malod ako.
0: Ano, ano?
3: O Leo, ikaw na. Sige na.
4: Mapula.
3: Pula nga
4: bulbulon.
3: Oo. Puti kon ogumon. Te.
0: Sabat.
4: Ice cream. Ah,
0: wrong.
3: Wrong. Wala man lagi na ugom ang sigarilyo.
0: Oo, oh, na-chop-chop man na.
3: Kinakupang.
0: Ado, hindi sa kasabat.
4: Mm-hmm. Hindi na.
3: Te?
0: Te, surrender?
3: Te, ano?
4: Hindi na.
0: Surrender? Surrender?
3: Surrender ka na?
0: Surrender ka na?
4: Oo.
0: Okay, wait a minute. Mahimo.
3: Yung sabat?
0: Ako pa masabat. Masabat, oh, kuya.
3: Sige, sige.
0: Oo, oh, ako masabat. Hindi ka na magsabat, Leo?
4: Hindi na.
0: Gay ko clue?
3: Ha?
0: Prutas?
3: Prutas.
0: Ang sabat?
3: Oh, sabat.
0: Rambutan.
3: Correct.
4: Ginaw mo ang mga agila mo ang bagay dito.
3: Uy! Dasang laluan. Hindi mo na. Oh.
0: Bulbulon pa na.
3: Ha? Ano gusto mo? O gumugumon ko mani mo?
0: O, asa talas 12, ha? O, ikaw pag-in, ha? Hindi na, nasurrender ka na. So, wala may nagdaog sa aton. Puros na nan, ano, it's a tie.
3: It's a tie.
0: O, mga ano na kita subong, mga henyo.
4: Napasadya lang tayo.
0: Henyo na kita subong sa mga papakot-pakot, ya.
3: Man. Napasadya mo rin kami subong agap ni Leo.
0: Te, ano request mo, Migo Reyo? Reyo, Leo?
4: Ano yang, ano ang marami? Hot o dis o so, love song?
0: Love song lang?
3: O, abi ko, ano yung kapakot-pakot na yakot? Ano?
0: Nasiga man, gadugay man ay mitlang.
4: Malungdom pa ko.
3: Malungdom pa.
4: Nothing's gonna change my love for you.
3: Wow! Para kay sinuna?
4: Para sa mga kanan pa lang nagpalamat eh.
0: Wow! Regards dira sa mga taga-kwartero, Kapis, ha? Ara dira sa inyo naghalin ang... ang tawag ni gani henyo sang papakot-pakot sa phone pal
3: si Leo.
0: Si Leo,
4: pwede ako, pwede ako sharing sa Gret.
0: Gabi, abusan na ginaimo niya.
3: Oh, Gret na
0: gigo
4: anak sa tanan nga pala mati sa XXM si anak ko nga blos sa Iloilo, si Aibang, si Angelo Karaikwe Kabungan, si si Rick sang ang Bacolod, si Canelin, kasi si Angging galing sa Bacolod. Nagpamati, subong.
0: Thank,
4: salamat, Gid.
0: Thank you, Leo. Regards sa mga taga-Kapis.
3: Okay. Okay. Salamat, Gid.
4: Tamakian ko, Gid.
0: Play ko subong, ah. Play ko subong, ah. Terrible si Leo, no? Mga sabay sa aton na binuang, no? 9 minutes after 10, mabalik pa ang phone. Palopo nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid nga nagapapag-on sa aton ng immune system. Tumarka mo adlaw-adlaw, sang Santon Vitamin C.
1: Kaginadulong man sa aton, sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, ang cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa mga suki nga butika, kag sa Mercury Drugs Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo,
3: exciting!

0: sakit ng katawan? Mag Sanson Plus Herbal Oil.
1: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanson Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanson Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanson Plus Herbal Oil.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sanson Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sanson Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sanson Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sanson Plus Gold araw-araw.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sanson Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanson Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sanson Gold Herbal Tea.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sanson Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanson Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanson Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Sanson Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 28 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited! Wow!
0: Balik na sa phone, palupod niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision Next Plus para sa masanag ag healthy nga pananawan. Inom ka mo, tukong tumar ka mo sang Vision Next Plus.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Herbal Oil. Balan news nga makapadula sang panuhot nga akon kag panalakit sa kalawasan.
0: Ano gid bala?
1: Panuhot kag ano eh?
0: Kag
1: panalakit sa kalawasan.
0: Ano na sa?
1: Santon plus herbal oil.
0: Nagisin mo sa mo imo adli ba? Ano ka man? hindi kasi gi amo na.
2: Tugnaw.
0: Kay imo dila ga pilo sige ka. Hindi mo gid pagipa deep throat.
2: Apaw lang eh.
0: Ganda na mo, lumur ka kagta sa imong ipon.
2: Ilumilo na iya.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text line.
1: 0912-0076. Oh, Liwata.
0: Liwata! Hindi ka get over? Nga ginagkagat sa ngipon.
1: 0912-0076-793.
0: Okay, hindi mo magagta.
1: Mangiluman mo.
0: Kag ang globe na munda sa mga gusto mga lipay sa buong gabi. Istorya lang kami ha. 0915-8311-431. Again, 0915-8311-431. Gina-hype ko lang ang madaugan nyo gali sa Santon in XFM libu-libong pa-premyo sa Grand Draw mo tong 50,000 pesos nga cash. May 30,000, 20,000, kag pulo tanan katag 5,000 pesos. Namo na siya mga katropa. Then, kada simana, 3,000 pesos ang ilang ha, madaugan kung magabutan ang inyo pangalan sa nagapadayon nga Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
1: Oh, Ted, in pa ka mo?
0: Wala ka da. Sino galan to da si mo live subong man?
1: Si Andrew Abelliar sang si Live City.
0: Si Solomon Antonio Arisha nagsulod sa Santon nga FB Live. Mumalang ni sila. May na-notice ko nga daw nagbuhin ang nagalantaw subong. Nabuhinan. Sino ito ganyan gabi-gabi nga nag-message gani man? Si Tunga Panghagad gani video call? Si Sweet Dalen.
1: Si ano? Si Manananggal? Wala naman.
0: Wala man si Manananggal. Nagbulos-guro si ano? Si Ma'am Kicks Malundo.
1: Oo.
0: Nagpahuway na guro si Ma'am Kicks kay ano na? Alas 10.32 na. Tigpalahuway na giman subong. Tapos, ano yung muya kung mag-tag 10.32 na ano na sa imo?
1: Tigtilindog. Oh, hindi pala.
0: Tigtilindog na. Oh. Kagahon na yan, tigtilindog yan.
1: Kung kagahon na, tigkiriwi na yan.
0: Pero wala, kakapektuhan bala na ang pagtindog. Ilabi na gito na mudamo o ginapinsar.
1: Oo eh.
0: Tapos, arang sako-sako, abala permi. Doon na gito niya. Doon nagtapik na lang sa nga daw panit.
1: Ano, chicharon?
0: Chicharon. Tapos, ang aton ng mga taxi drivers na nagapamati, ha? Mga nakagrab, tapos, ang aton ng mga, ang nagapangdulong ganit isang parcel ganit, Dol. Ang tawag siya na ganit sila, Dol. Nagdulong isang parcel.
1: Mga delivery?
0: Oo, mga delivery. Tapos, may nag-order pa yung daan subong mo ang mga food panda mga muna bala nan. Mayong gabi na sa inyo ha? Most especially ang mga may cellphone pa nga naka FM pa bala may ara pa built in nga FM nga ang tawag siya hardware ang cellphone kay earphone lang ng kulang tapos maka-tune in na sila dahil sa FM. Pero ang mga bago subong guwa nga mga cellphone wala na dala sing FM doll. Pero hindi man ta Japon madula kay sa ilang Google Play Store, i-type lang nila XFM Philippines, may ara man kita dira sing audio streaming worldwide.
1: Wow.
0: Yes, basta may ara ka lang data, maka-connect ka lang sa inyong mga cellphone pinaagi sa amon nga apps. Sino nagambal naman?
1: Sino nagambal naman?
0: May gambal ka dyan,
1: oh. Bala.
0: Oh, makakonect ka mo sa amon nga audio streaming worldwide. Kung i-download nyo sa inyong Google Play Store, i-type nyo lang ang XFM Philippines. Kaya ma-pop up na daan tanan-tanan nga mga radio station sang XFM from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pili lang ka mo da kung sa diin ka mo mamati. Basta kung sa Dirisobong, kung kapamati ka mo sa PhonePal, ara da naga-connect ang XFM Bacolod, Kabankalan, Canlaon, San Carlos, Sagay, Calibo, Rojas, Iloilo, Antique. Kadamo gali dol. Damo dol no?
1: Oo eh.
0: Grabe. Galing kay tani bala ang mga ano, ang mga telcos bala. Ilaman pa kami pakapinan man tani sing free call ang data. Para magamit man Japon ng cellphone. Pero kita na gini dapat ang mag-adjust dol. Maobragid kita sing messenger man nga ilatawgan. 'Di ba?
1: Ilan lang gid.
0: Maobra ko sing ano bala. Maobra ko sing bag-o nga account nga pangalan niya PhonePal.
1: Gaston.
0: Kay para ma-access ko lang diri ang ano, ang messenger, i-type lang nila phone pal, then ma-message sila sa aton. Pwede sila katawag sa aton messenger.
1: Okay, pwede.
0: Diba?
1: Oo.
0: Oo, nga subong ko lang dumduman man. Ikaw, Abi, kaya wala ka man yaga panumdum. Yan mo kung anong maayo i-suggest.
1: May utok pa ko.
0: Nagmala na utok mo?
1: Amo na ganyan ka. Ang kubatsoy para magdamo.
0: Gusto mo babasunt ang utok mo?
1: Yes.
0: Simple mo lang na ang solusyon si Nadira. Maano lang ikaw. Ma-order ka lang sa ER sang ano, dextrose.
1: Boa.
0: Ang orchids bala, kung dextrosan mo, di ba?
1: Gatambok bala.
0: Gatambok ang manami, ang ilang ang mga bulak.
1: Mm-hmm.
0: So muna, that is why muna nga ako na dumduman nga kinanglan ko nga i-ano sa imo.
1: Mag-dextrose ka pa nga may ano man.
0: May
1: beer.
0: Nga beer raw.
1: Amo lagi na bunyag na amon mo.
0: Paberber ka pa, ihi lang gid pro.
1: Oh.
0: Di ba?
1: Bendisi mo ah.
0: So imnon mo lang anay, tawos sa pang ihi mo, amon na lang pagbunyag.
1: Okay ah.
0: Beer man na sa Japon, di ba?
1: Yeah. Eh. O, tuod na beer.
0: Oy, ah, tuod na?
1: Oo. Oh. Nang lapit na lang ah.
0: Ano na?
1: Ang isa to paid ka promo, di ba la?
0: Ah, oo ah. Naka-standby na sila.
1: Amo gede.
0: Pila gani ilang madaugan gani?
1: 5,000 pesos.
0: Ikaw nagambal si na, basi i-adjust mo na 3,000, manabon kayo 2,000.
1: Ah, tood.
0: Tapos ano pagid? Tapos ano pagid?
1: Gani mo, unya pa so.
0: Tapos ano pagid?
1: Mga gadgets.
0: Aba?
1: Yan, groceries.
0: Aba?
1: Hotel, ipaka mo na.
0: Damo gali aton panghatag.
1: Oo.
0: Sige. Pabayron ta na siya sila advertisement ah.
1: Amo gede.
0: Nukam mo, siniswerte.
1: Correct.
0: 1037, i-save nyo na nga daan na mo number ha, para sa pagbalik namon, pwede lang mo katawag anytime. Ang sa smart namon,
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-831-1431. 0915-831-1431. Mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: kami ang go na trupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko na balaan.

0: Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga sugi butika.

0: Hi!
1: Padayag kita si Giapon sa programa nga Phone Pal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
2: Kaginadulong man sa ito sang Clear Skin Herbal Soap, kutis porcelana na, kutis artista pa.
1: Mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Dol,
2: yes.
1: Mahal naman liwat ang gasolina.
2: Gani man. Baho, 1 gid, 11 pesos kilang ginsaka.
1: Oo. Tapos, ang ilan na bala nga mga gasolina, stock pa man nila. Paghambal ang masaka, saka man sila dayon.
2: Kung mga panao gani.
1: Dugay-dugay pa.
2: Dugay-dugay pa. Tapos na, one lang, sininsilyo lang ang ilan panao.
1: Oo, te. Batian ko tugay ang iban. Nagpatugong sila sa isa ka gasoline station pagkatapos tubig na kunong ginatugong sila motor. Gano'n na tabo na tubig na tungkuno daw.
2: Tapos damo makuno sila na ano?
1: Basiguro ang gasoline station, i-ano na siya, i-transform na siya into fire station.
2: O kundi gani, water refilling station. Ay na ano.
1: Ano to, yan ang guwa sa ilang kamotor?
2: Oo eh.
1: Nga tubig ang ginbutang. Pero basi pala maswertihan abi, no? Basi pala nag-trend error sila. Sige, testing talaga tubig lang yung unod sa aton nga tangke. Pangtugong tanay sa motor. Pero kung magsigisigi man ang lagyan, kung magsigisigi sila patugong sa aton, so meaning effective ang tubig.
2: Correct.
1: While kasaka ang kasaka sa ibang nga mga gasoline station ang price ng gasolina, di kayo na try and error ito naman nga tubig, gali effective ang Japon sa mga salakyan, mapanubo tawa.
2: Mapanubo na niya ang
1: obrahon ano, tatagpulo ang kadalitro. Diba?
2: Oo eh.
1: Ay na ano. Kung maano pala nga bino, basi may magic pala ang tubig, pwede mo lang magasolina.
2: Gani. Kung sa bagay, nadiskubrihan na ni isang isa to sa una ka. Ano.
1: Tapos, ay ambot na lang eh. Te, magsinaka naman doon, nagbalik naman to sa nagligad doon, yung papaway lang tapila, mga pila lang kabulan, tapos saka naman liwat. San o kita bala mangin malinong ang aton tagsa-tagsa ka mga lugar?
2: Nan, amo na dang pamangkot.
1: Kaya nga ari abi, naga-matter gidya ang mga lideres ang nagkalain-lain nga pungsod sa bilog nga kalibutan. May mga ipokrito, may ara mga lideres nga mananamian sila yang sagad ka pinangaway sa iban nga mga pungsod.
2: Nan.
1: Te, ang kada wala bay ginhatag sang Ginoo nga ang tanan-tanan nga ang tanan-tanan bala nga country kumpleto na sa tanan nga mga resources ang kinanglanon sang tao, di ba? So may ara gid nga mga pungsod nga damo sa ila ang gasolina, may ara naman ibang damo ang gold, may ara man ibang damo ang ila lugod. Mamo na bala. So kung sa isa lang tani or kada kung gin alalapod bala nga sa kada pungsod palaryos lang tanan nga personal sa Pilipinas kompleto kita sang resources para sang gasolina pinaka kinanglanon gyud sang tanan-tanan ano pa gyud abi basta mo na bala wala naguro may ma inagaway kag mag pang-away pa antes makuha ang resources sang isa ka pungsod no
2: kung sa bagay gani diba? Kay kon mag-amo na siguro anang
1: kay para bala ko mag-inaway giman sila kita hindi lang tayo affected ya kisigisigi lang tayo Japon sa pagbuhi mo kaysa mambal na iban nga tao ay nakapoy nagiguya nga mabuhi sa sining kalibutan
2: ba
1: pila na lang ang ako na kinitaan mahal pang gasolina saka naman ng pliti ang panty na lang gini mo us-us kada gabi di ba
2: yes.
1: Bisan ano pa kadako sa imo nga sweldo sa imo ginaobrahan. Kung sumaka na gani ang tanan-tanan, lagi ta dami may imo apektado gitu ya tanan. Kasi
2: guba ang budget mo.
1: Oo, ma-realign ka naman sa imo nga budgeting.
2: Correct.
1: Di okay lang na tani kung nagasweldo ka tag 100 mil kada bulan. Bisan na gani ang magsweldo ka pa 100 mil kada bulan.
2: Te, ama ko na.
1: Kaya kung tumaas sa ganing gasolina, te, mambal mo lang ng mga negosyante, wala, taday ay may himo. Kay sala nyo na nga nagsalakyan-salakyan, kamo nga pwede man lang malakat.
2: Nan. Te, ikaw bilak, tabi alin dito. Bakit to ba kulod, be?
1: Pwede ah.
2: Oh.
1: Pwede ah.
2: Oh.
1: Malakat na yan kung gustuhon mo, gid. Basta kung kapuyon ka, pwede ka lang niya kapahuway nga may dala ka ng airbed nga, mapadunghandong ka na, tulog ko dyan ng mga isa ka oras, tapos may pagkaon ka na dala, may tubig. Okay na iya, maabot ka gina iya sa imo yung katuan. Lakat mo gani ang ano. Lakat mo gani ang Poblasyon 1 pa doon sa Ulchagay.
2: Sa una eh.
1: Sa basta lalaki, gani gahulat.
2: Correct yan.
1: Te anong mayo ta sin ang mayo ta sin Tani Obraho nang ato nang mga impeachment ta tani kagung ano-ano man dang inyo ginasakuan abi ulik di nyo manibi ang mga consumidores nga apektado sang gasolina be
2: sa bagay
1: dili ko muna sagad abi kakawalwal da sang kung ano-ano kay do wala gid ya kapuslanan kakadtong atong ginapambayad sini sa mga politician nga ni
2: pro mapalaro man gyapon ang Pilipinas
1: nga aman
2: sa totoo lang
1: kay
2: sa record
1: oh
2: kita may pinakadamo nga kutsukotsira. Oo, totoo. Hindi ka pala mapalaron.
1: Hindi nakaroon Pilipinas kung wala sing mga ano, mga Marites, di ba? Dira man tayo nakilala, damo kutsukotsiro, kutsukotsira. Pagkatapos, amo na bala, hindi ganyan madula sa ato ng chismis na kinatawag. Bali, built-in na naya sa mga Pinoy ang chismis. Nagapag-ibabaw ganyan, loadlaw.
2: Hindi na naya kong Pilipinas kung wala kutsukotsira.
1: Amo na ang balko. Te, kato-kato bala sa Japan kay maglabay kasi ilang iskinita wala gyud may makita ang nagatambay.
2: Na.
1: Puro sana nagaululubra.
2: Amo gid.
1: Diri sa aton. Ari o, masurvey ka da o. Aga-aga pa lang may nagakaon na mangga tapos ang sungad nagabula na sa yoyawanay ka. No, tupad balay ko to bala kagabi. Batian ko naman nga may nag-
2: Ben ka mamo na.
1: Diri gyud may ipalapit sa mic. Babo. Tapos si Rodolfo gabi.
2: Kumutan nang
1: do ano man ginaurom siya nga nagamal sa.
2: Gadam ko na sa kung ang ginakuga sa ah.
1: Pero ang iya upod nga pagsunod sila bala hindi parahan kung lalaki man pero gamon sa Kita nyo hindi nyo ginaya matupungan ang talent niya sa mga itchosero itchosera sa Pilipinas.
2: Amoge dya eh.
1: Ate, doon na naman na iya sa ato ng mga Pilipino. Hindi na nakaroon Pilipino kung hindi na may ilig chismis.
2: Amo na
1: gani. Ano pagkit ba yung lugar ang mga nag-chismis ha?
2: Ha?
1: Ay, abi mo, hambal mo ang Pilipinas. Mga chismoso-chismosa. Ang mga taga-Japan, ga-chismis man.
2: Ba?
1: Ah, oo.
2: Bago ka lang ito gambal nga siling mo.
1: Sa iskinita to ya. Wala may ga-chismis.
2: Oo.
1: Pero wala ko yung naghambal nga sa opisina, may naga-chismis o kung wala. Sa opisina yan namin, kuya.
2: Ba?
1: Oo. Ga-chismis man sila. Galing kay ano lang, ng sign language lang.
2: Nga apa? O sa totoo lang ha. Kundi ang mga apa, hindi ka, wala tayo ka-discriminate ha.
1: Oh.
2: Ang mga apa, hindi ka hambal.
1: Oo. Oh.
2: Pero sa Book of Records bala nga mga
1: ano? Ano na nga Book of Records na?
2: Guinness,
1: ano mo na?
2: Oo, ano mo na be? Nga ang mga apa pagali ang pinakagahod nga mga tawo.
1: Kung makahambal sila.
2: Kay bisan hindi sila kahambal, ti ang ilang kamot amo ang gina, di ba?
1: Kay din da ang gahod da nga term kay silent pala na iya.
2: Hindi gani, literal.
1: Ah, okay.
2: Sila ang pinakagahod.
1: So parehas man sa ato normal nga makahambal ah. No? Galing kay ti mas talkative sila. The way sa ilang sign language, abe, mamo na, kaysa sa naghahambal gin.
2: Yes.
1: Oh, pero depende, nagadepende sa personality sa kada tao. Kaya ti, may ara man makahambal nga, hindi man palahambal ka tama, ipuson man, di ba?
2: Kung sa bagay.
1: Namo man ang mga apa, pero galing kaya mga apa, hindi tayo ginaya mahalata ka naghahambal kaysa sign language lang gani.
2: Amo na gani, that's why they are considered the noisiest.
1: Oo. Ano na nga world of record na ang imong ano, reference?
2: Amo na siya sa ano?
1: Ano sa ngalan sa world record na? Book world record?
2: Ha?
1: Ano ngalan?
2: Recording company. Hindi ka pa na. Viva Record.
1: Masasaradyo kaya gani, ha? Bago kaya mag, ano ya, magambal, kagambal mo ng imo nga mga references, nga parte sa mga apa, dapat may ginakaptan kaya na iya nga research paper. Kaya ang nagagawa na karoon niya daw, paras man sa ginambal mo, kutsu-kutsu lang. Ah, di ba?
2: Yes.
1: Sabi mo, ah, makalusot ka sa ako na may mga book world record ka pa. Ano nga lang sa book world of record?
2: Viva Record, gani.
1: Kikuha mo ba ang Max na huya ka pa?
2: Ang?
1: Viva Max World, Viva Max Book World of Record.
2: Super nab.
1: 5 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, balobon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
1: Ginadulong sa inyo sa Santon Plus Herbal Oil, ang pinaka-epektibo nga balanyos para sa ginapanuhot, kag nagapalanakit ang kalawasan, Santon Plus Herbal Oil.
2: Kag ara man ang Sis the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga nagapanalakit nga kalawasan.
1: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
3: Nanamigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin. Pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 23 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Buhi pa. Buhi pa pero dugagnas na.
1: Unagnas ang buhok.
0: Ano ba lang buhi-buhi ka pa? Pero yung mong buhok agnas na.
1: Gani.
0: Para sa taga-pututan ni Iloilo, bala?
1: Oo.
0: Oo, nga, what's sa Tiangge? Kasi syempre, subong uso-uso na ginang CCTV.
1: Oo.
0: Ang headline sa balita, upaw na ngawat sa Tiangge, kita sa CCTV.
1: Na, sige pa nga, what pa more?
0: Ginsapungan niya pa ang CCTV, pero kita na saya eh. Ano ang advantage ng CCTV?
1: Amugid.
0: Ilabi na gid kong nakasangat sa babaw, bala?
1: Oo.
0: Kaya iti, kung hindi ka magpurong-purong, makita.
1: Makita, agijaya eh.
0: Ang iba naman niya, para-paraan na lang ginaya. Ila ginaya purungan ng ila itsura, pero...
1: Pero hindi sila makilala.
0: Hindi sila makilala, pero ang ila naman panghulag, kag kung may tupad balay kag ganing at chismosa, mabalaan ka man dyan.
1: Mugit eh.
0: Amo na hindi ka mo mag-commit sing pangawat-pangawat nga na. Kay, bisa nakapurong ka mo tuod, kag dira man lang ka mo sa palibot, amo gina ang inyo halungan ang mga human CCTV.
1: Nan.
0: Kaya may CCTV na nga daan, kung hindi pa ginya maklaruhan sa CCTV na ginya gani,

0: ha?
1: Oo.
0: Pero maklaruhan ka mo yas ang human CCTV.
1: Correct. Si Marites yung si Marison.
0: Dan. Kompleto gina sila. So, halong gid ka mo. Kag, kung ano plano nyo sa buong gabi, hindi yun na lang adaan pagpadayo na. Kay kung madakpan ka mo gani, mumana ang iba na may hibi-hibi malang dayon. Tapos, ang iba na, patasan na lang nila sa prisuhan. Kay total, sa prisuhan ko no, may pamahaw, panyaga, panyapon, dol.
1: Yes.
0: Nakagi ka priso, gali?
1: Ha? Sa una.
0: Tuon?
1: Kwan pa to, ah?
0: Ha?
1: Simpo ba ito, dakpanay, curfew?
0: Ah, so na ano kagid dyan, gali? Yan na karsel kagid.
1: Uy, wala ko yung nagtinir nga. Sali nga nagtinir kagid siya, ano yan.
0: Mga binulan, abi, sa kabulan.
1: Uy, minuto lang to gani.
0: Oo, abi ko gani kung nakasuhan kasing act of lasciviousness.
1: Tani, kung naging padugay ko nila.
0: Kung yung padugay kanila, laban-laban, nauubo si tanan mga lalaki at piniriso, eh, no?
1: Lipay sila. Lipay man ko.
0: Uy, abiyo mo bala sa prisuhan bala? Ang pare sa inyo, mga LGBT, may harap bala special treatment sa mga lalaki. Ang iban gani, ginapakasan gina sila sa sulod.
1: Depende.
0: Tuod! May nakita ko na sa, ano, may nakita ko na sa, ano to gani, nga ano man, nga documentary, nga diriman sa, Philippine-based man siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga agi sa sulod, maayo ang pagtatar sa mga piniriso nga lalaki. Kay tungod nga do ginakabig man sila nga babae sa sulod. Kag hindi sila ya ginapareho sa mga lalaki nga kung pusangan ka, mapusangan ka dayon.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga agi to ginaagawan magani ka mga lalaki.
1: Amo na gani nga singko depende kay may isa man to ka ano nga.
0: Depende sa kaso guro kung bago sa magsulod ya sa karsel.
1: Kaso depende man sa kaso mo.
0: No, pero kung namin ko bala kung ate, siyempre, ang mga piniriso, guro, may aran na sila, guro, mga initiation niya kung pagsulod kag depende sa kaso. Pero kung ara ka na da, kag lawig-lawig, gid yung imo nga sentensya, muna na eh, nga, ang tatar sa mga piniriso sa imo nga mga dugay na manda, reyna ka man to ya sa sulod.
1: Ate, ikaw, reyna eh.
0: Oo, te, may plano ka mapapriso?
1: Ha?
0: May plano ka mapapriso?
1: Basta wala nang kasiguhay. Kung pangay lang. Walang kasiguhay. Ayawan na pa ka mo.
0: Hindi, amagi ka ginaya sa initiation rights. Gani, kay tungod nga, depende man na kung ano makumit mo nga kaso. Diba?
1: Di ko ng kaso mo, binangupang ka na lang.
0: Rape na iya.
1: Ha?
0: Rape na.
1: Sige, gusto yaman.
0: Ha?
1: Kung gusto yaman, rape again.
0: O, di, siyempre, di ba, may ara man kita ya gani, sing, ano, justice system gani.
1: Amo na
0: bis
1: gani.
0: Biska nagsugtanay ka mo, ti, paano to karoon ang imugin tandog, minor. Tapos ginpursos ang parents nga ipapriso kagid. Pero ang minor ya, ginistorya mo na gano'ng nagpasugot. Pero ang parents, kay ang ilang ginbasihan, kay minor gani ang guy. Tapos gintandog mo, ikaw bi si Rodolfo. Tinapamatbatan ka nga imo kaso, amuna bi, corrupting minor. Na muna, tinapriso ka na. Di siyempre, pagsulod mo na, pamangkuton ka. O anong kaso, Rodolfo, ala ka, paanong kaso? Ano sabat mo?
1: Nangupang.
0: Hindi ako corrupting minor.
1: Ang importante, nangupang mo sa.
0: O gani, masabat ka corrupting minor.
1: Corrupting minor.
0: O, mambal na yun ang, ano, ang mayor sang silda nga. Ah, corrupting minor. Total, kayari ka na natin sa sulod. Kay corrupting minor ang imo nga kaso.
1: Pwes. Siya naman ko pa nga.
0: Hindi. Corrupting adult ka di.
1: Oo, gani.
0: Di, uyon mo eh, no?
1: Ha?
0: Uyon mo eh.
1: Oo, eh.
0: Ako, uyon ko na mapuli. Natasubong, ah, bata, tumugon ako. 11:31, madamong salamat sa mga nag-join sa phone pal, kag sa mga nagapinamati, kag sa mga tech on duty sa buong gabi. Sa ngalan sang tanan nga station manager sang XFM station sa Negros kag Panay, kag sa amon boss, Dr. Emilito Uy, Boss Rems, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Mabosh. Continuous hits, XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsong una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Cellphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C.
6: Cellphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Madiet na kubuwas ah.
6: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, excited!

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at pampalaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
4: Santon Coffee Mix.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
5: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
10: Yeehaw! XFM!
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa! Exciting!

0: Magkasin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: San Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang San Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pakapahubin pa siyang ng world.
1: San Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malalaki.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating akong lansa. Sister Pain para derogadito ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika. XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyan. Isa ka pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.

Kung ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells.

0: school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline. No Vitamin C.
2: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
3: Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga humpari ko sa Vince. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuhan ko, mga kaugatan ko, kinasulgan nga ng Santo Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santo Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santo Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap. Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Sa doctor.
6: Sa mga butika.
9: Eggs.

0: Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samsung Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago kong paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragit ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibilis ang mga budka. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba?
2: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami Kutis, Hamis.

0: Miss?
1: Ha?
0: Oh, Ma? Ikaw na?
1: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
0: Oh, galit. Diri yo.
1: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil, Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthan Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthan Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthan Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Xanthan Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Roma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Xanthan Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Xanthan kag XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Sister Pain!
21: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakin sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nagatay ko akong lalas sa Sister Pain para dero-derecho ang training.
20: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
1: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bibili sa mga butika.
22: Mga katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

Ang oras sa Pilipinas, 13 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Aga pa ang kalibutan. Nagtupa na ang manipis nga ulan diri sa siyudad sang Iloilo. Sa mga dalanon nato diri sa siyudad, medyo basa-basa. Lain man ang basa, basa-basa lang. Kay manipis nga pagtupa sang ulan mo, madanlog bala, then delikado sa mga motorista. Halong sa mga motorista, ilabi na sa mga naga-motorsiklo, mga riders, kay basa-basa ang karsada. Bangon sa manipis nga pagtupa sang ulan, it's July 22 mga katrupa sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan. Nagapalayag sa kahanginan ang Exciting Pilipinas sa 100.7 MHz on FM band sa inyo sa inyong mga lilisuan, sa inyong mga radyo. 100.7. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga mo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. It's a Wednesday mga katrupa, medyo matugdaw nga aton nga panahon sa karon nga adlaw. Maghatag kita sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal kag international, mga balita nga inyo palang mabasahan sa mga pamantalaan karon nga adlaw. Pero inyo na mabatian diri sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Upod ko sa technical side, si katrupang John Ray Bertis, sa muning ginistorya ako blakada aga, kag si Alex Saspa, upod namon diri sa technical department. Dugay-dugay, mag-upod sa aton, si katrupang Romel Paclibar, aga pa to naghalin sa Ilapuloyan, sa norte nga bahin sang Iloilo. Mahibalo ang tanang sitwasyon sa northern part sang Iloilo province. Pero kahibalo kamo ining ulan, kinanglan ginini sa aton nga mga mangunguma, no? Pagwa sang bagyo nga si Inday daw wala nagawa baskog nga ulan, no. Pugtak-pugtak nga pagtupa sang ulan, kinanglan ni sa mga farmers naton subong eh. Kapin pa ang mga nakapananom na sang humay bla. Nakapamanggas na siguro subong August, September, mga duha pa ka bulan harvest season na kun ma-maintain, ma-sustain ang supply sang tubig sa mga rice fields naton. Mga second week tub third week sang September harvest season na regularly, no. Pero sa mga nakauna ya panggasing ilang humay di first week of September plang harvest na sila. Hopefully mga byan wala kita sang malauman nga weather disturbance sa karon nga semana. Ang pagtupa sang manipis kag lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob sa kagabihon, okay lang na. Kag ang pagbutlak sang adlaw sa aga kag pagagtumod sa adlaw sa kagabihon, okay lang na. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Ang ining abahin, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, sa muning pinakamanamit ng kape nga ako natilawan sa bilog ko nga kabuhi. Kay man nga, may moringa oil extract, may mangustin, may soya powder drink mix pagid nga nagadugang pananam sa sabor sang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Nagaserbi pa pamangil sa ato nga sulok-sulok ang Santon Plus Coffee Mix. Amo ini ang kape mga katrupa nga giniinom sa mga diabetison kag mga babae nga medyo may pagka-Arab la. Arab, Arabuton. E maniban sa ila nagaminopause na kun nara pa lang sa bi-bi o kun sa bintana sang menopausal stage, di may mga hormonal imbalances in effect, nagamarauton, nagaarabuton, nagamudi la. Kay may mga hormonal imbalances eh. Ti paimnon nyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kay may mga properties ang Santon Plus Coffee Mix nga makapabulubalansi sang hormonal imbalances. Kag sa mga nagahilab na ang ila sulok-sulok bala nga mga regular coffee drinker, nga kung mag-inom sila sang regular nga kape, either in-one o kung mga steak nga kape, pero nagabatyag na sang pagkapdi sang sulok-sulok, meaning mataas na ang acid level nila. Kidamo na na-accumulate nga intake bla nga caffeine, ang caffeine ara ina sa regular nga kape. Nga kung sige-sige mo turos sang regular nga kape, para sa iba niya nagataas ang acid level, kay madamo na sang caffeine ang ilang nga na-intake. Di hapdi na sulok-sulok mo. So kung mag-amo na ganin na batsaga ninyo, mag-cambio na kamo sa inyong nga kape from irregular coffee to Santon Plus Coffee Mix. 18 minutos na nakaligal sa takna alas 4 sa aga. Aming aga sa mga street sweepers naton bisan nagatulot talite mga abyan.
Pero aga pa, makita nato nagadakop sing ilang si Link Agdaspan dayon limpyuhan ng mga dalan. Pagkabutlak sang adlaw, makita ta ang limpyo nga mga dalan sa syudad sang Iloilo. Wala na niya sang mga time in, time in, lag out ah. Ang ila lamang katampad mga biyan amo ang resulta sang ila trabaho nga malimpyong mga dalanon pagbutlak sang aga ukon sang adlaw. July 22 mga biyan pasiplata naton mga katrupa ang mga importante nga napagkit sa aton nga mga kasaysayan, sa aton nga kasaysayan mga importante nga mga events nga napagkit sa aton nga kasaysayan nga mahimo naton pagakuhaan sang pagtulunan, no? Dahil dito sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo, kami ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Imoya katrupang dyan rin, no? Baon. Balon mo da? May balon ka? May kasabihan ka? Karoon ang tamahatag mga balita. Oh. May kasabihan ka? Ano imo bigay kasabihan? Ang taong kagabi ay hubog, hanggang ngayon, tulog na kulob. Abi, ano ba yung mga kasabihan? Di pa dalabi ka mo sa kasabihan?

Ang taong nagbabantay sa taong may buhay ay isang tambay. Wala obra mo, pamantay lang. Mga importante nga mga events mapyan sa atong kasaysayan, ang July 22 isa ka importante nga fetsa sa atong kasaysayan sang Pilipinas nga nagamarka ini mapyan sang adlaw sang pagkabunag sang atong mga nationalist leaders kag mga pagkahilway sang atong mga probinsya kag syudad, no? Regional Liberation Movements sa tiun mapyan sang Spanish era. Ang importante diri mapyan nga mga governmental milestones. Halimbawa, ang 1815, sa tung July 22, 1815, si Apolinario de la Cruz, isa ka bantog, nga ginkilala as Hermano Pule, na bunag sa Lukban, Tayabas, kagkaroon ginatawag na Quezon Province. Siya ang founder sa Cofradia de San Jose, isa ini ka-influential nga religious brotherhood, mga bian, nga nagbakod naging champion ini sa religious freedom sa tung Spanish era. Kag sa tung July 22 man 1854, nakahibalo kamo ang probinsya sang Bohol nag-celebrate sing iya nga Bohol Day. Sa sini mga fetsa nagamarka ini sang pag separar nila ginatawag nga politically militarily separated province nagikan sa isla sang Cebu sa tiun sang Spanish era. So that is why gali subong Bohol Day nila, no? Bohol Day, July 22, Bohol Day. Ang province of Bohol, mga bian, nagasilibra sang Bohol Day. Holiday gali sa ila to subong sa Bohol. Ang kanilang buhay ay nagkabuhol-buhol. Sa tung 1898, ang probinsya sang Pangasinan, opisyal na nga nanginhilway, nagikan sa Spanish colonial rule, mga bian, ang mga Katipurinos. Katipuneros nga ginapamunuan sa tuanay ni General Francisco Macabulos naglutos sa mga Spanish forces, nagmarka mga bian sang pagbakod sang Dagupan Pangasinan. Sa mga taga Bohol gali sa mga happy Bohol Day. Sa tung 1916, July 22, mga katrupa, na kay balo-bala kamo, isa sa mga established nga bangko sa Pilipinas, nga amo ang Philippine National Bank. Formal nga na-establish, mga bian, tinutuyo siniya mo ang pagbulig finance sa nagaumwad nga agricultural

sa inyong puturo. Galing kung kay Sabla katropang dyan, Ray, pinangabudlayan mo, deposito mo sa bangko, pila mo lang interest rate niya sana. Kung mga gagmay-gagmay mo lang inyong kwarta, ihiruling-ruling nyo na lang na. Kahit pila mo lang ka percent ang ginahatag ng interest ng bangko, 1% per ano, per month. Ay, gani ah. Abotang ta, 1% per month. Pero kung nagkasalubra na gidman ang imo nga kwarta, nga hindi na maigobla sa imo nga vault sa balay nyo, pareho kay saldi ko. Abisan kay saldi ko gani na, butang yam lang sa dalong balaya. Damo-damo tong vault niya, cash vault niya. Pero kung medyo tama-tama man lang ang inyo kwarta, iruling-ruling nyo na lang, dako pang interest niya. Ipundar nyo, invest nyo sa frozen food. Diba? Kaya kinanglanon ginag frozen food, adlaw-adlaw ginakaon eh. May nagakaon. Kung sakto-sakto man lang kwarta nyo, i-rolling-rolling nyo na lang ah. Frozen food dyan, di na yung mapanos mo. Basta frozen lang pirme. Basta may order lang kag may delivery lang. Kung ano yung kaiban, may Lazada. Imuya, Alsada. Pero dapat ang collection i-remit gid kay budlay magkumod lang ginakuhaan mo Alsada lang frozen food. May nga galang na sa RN frozen food sa Palag-on Pabia Iloilo ah. Kay barangay kapitan punong barangay Noel Groy. Makod niya ang blawas ni punong barangay Noel Groy mo. Hanuto niya ang puno sang akasya na tumbaga kawasak mo. Gamit niya wasay. Mahilig mamisak. Sakay baka-baka vlog sa barangay Palag-on, Pabia, Iloilo. May ngaga. Sa aton mga Batuda, Butuda members, Batuda, ti barangay Bakaw, Tricycle Owners and Drivers Association. Sanday, Boy Loto, Boy Alahas, si Tutong Uga, si Tutong Guardian, si Mormor Jupinis, si Elmo Castaneda alias Nano alias Abdul Jabbar. Sino pa din? Sa mga taga Butuda, Bulilao Tricycle Owners and Drivers Association, damo man sila. May aga sa mga riders naton dira sa Lunok Itiri, may aga. Medyo gaulan-ulan, mga katrupa. Medyo pulopanilo nga na kamuda. Hindi lang kamo magahuda sa Lunok Itiri kay Mabudlay. Duhangadaan ka lunok na in between mga biyan amo ang two-story nga itiri. Magkaon ka dira, dapat formal nga pangkaon. Hindi kamo nagigahod. Kaya basi pag panaog nyo, tapos yung kaon, magkiliwi, balababa nyo matampaan kamo sang tamaw. Pero may nga galang da, Mr. and Mrs. Jubin Caballero, kapamatinis sa aton eh. Belated happy birthday. 27 minutes after 4 o'clock, mga pinagatun sining oras sa pagpagalagad naton sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Mga balita ang inyong mabatian o kumabasaan sa mga nagapanguna nga mapamantalaan karong adlaw. Inyo na mabatian sa atong pagpangalagad sa palatuntunan, exciting Pilipinas. Dream up yun sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Sa itong nagligal nga weekend, mabiyan, may isa kakrimen nga natabo diri sa Kubay. Nga kung kay isa matingala ka lang, no? Wala man kontra ang tao. Mabuot man nga ang nagkakadisgrasya, matiruhan o mabunan. Kita mo lang itong pulis kapten to sa Pontevedra Capiz to, nag-ulo man ba, nagsakalokanta lang, nag-chill-chill lang to sa video kibar. Nag-responder lang, masitaman kung tani sa isa katao nga customer man nga may armas. Pero siya pang napuruhan. No? Yung mga instances kung kaysa lang mga unexpected, bala no? Na kung sino pa ang nag-aubra sang matarong, mabuot, amo pa na kung kaysa ang ginakuha sang mga Ginoo sang timprano pa. Matuod gid man na ako. Masamang damo, ang masamang damo ay matagal mamatay. Si Police Major Eduardo Siakon, mabi naghingyo sa ang kooperasyon sa aton nga mga pumuluyo sa mga kasilingan ta, bangod sang isa ka biktima sang pagpanguluthang sa Barangay Kubay Haro sang nagligad pa nga adlaw. Kay kinanglan ini ma sulbar para blang mangin alagyan ini mabyan, mangin rason blang mahadlok ng iban maghimo sang krimen. Amo ina mabyan aton sinigani panawagan sa mga barangay kapitan, sa mga barangay leaders.

0: na ito, unahon ninyo sa inyo sinipaglista sa mga projects ninyo. Ang pagpakayo kag pagpamakalpas ang dugang pang mga CCTV, kinakugid mabulig sang CCTV. Ang matrace up, malagas ang mga suspect sa isa kakrimen mga byan. Kung damo kamo CCTV, no? So gininyo ni Police Major Eduardo Siakon, mga abin ng Hepe Sangharo Police Station, ang kooperasyon sa aton ng mga residente, labi na ang kasalingan sang biktima. Naging tiro, tubala patay sa Sityulunok, Barangay Kubay. Nagligad lang gabi mga byan. Nasuno sa among opisyal, imposible nga wala sang nakakita. May araw mong kaysa nga pamangkuton mo mga tao daw nag-i-star sa barangay Ambot la. No? Wala ko sa may nakakita sa suspitsado nga nagsulod sa balay kagintiro ang biktima. Tungod halos dikit-dikit lamang ang mga pamalay sa lugar mga byan sang insidente. No? Base sa pila kaulihi nga sitwasyon o kung investigasyon sa mga kapulisan, ginsulod gid sang suspitsado ang biktima. Ha? Nga si alias John, 31 anyos ang edad, tumandok sang Talisay City, Negros Occidental, apang nakapangasawa ini mga katrupa sang mga sang taga barangay Kubay Haro. Kubay bala diri lang, oh, lapit lang di sa ato, no. Ang alagyan bala mga binhaling ka diri sa may Tabuk Suba. Barangay Tabuk Suba, unay may Jollibee na da, turn right ka. Ang dala na nga dito pakadto sa may coastal area mo ng barangay Kubay da. Actually, dikit-dikit lang nang pumalay da. Damo mga tiyanggi, damo mga kalanan. Kag ang mga balay mga byan, dikit-dikit gidya. Do halos wala na gani gala tulog tao day. No? Daan nga hiligut-anon ang ginasunod nga motibo sang among krimen. Wala man sang na-recover nga arma sukun basiyo sang bala ang mga otoridad sa crime scene. Pero nakaangkon sang pilas sa tangkugo ang biktima nga gintunaan sang isining kamatayon. Buno eh. Amo ini mga byan ang problema ang kaysa kiti kung paryintihan yung malang nag-ilistar sa isa ka lugar, hindi na sila magsugi dayon. Pero kung may CCTV, no, dali ni matrace up, no? Dali ni matrace up. Mga barangay leaders, mga barangay kapitan, mga nagapadalagan, naghahandong magpadalagan sa barangay election sa November 2, ha? Piliyon nyo ang kapitan nga may, ang kandidato sa pagkakapitan nga may masanlag na plataforma, bla. Ang number one, ang peace and order. Gid, notice nyo, damo sa mga krimen, no? Basta nagataas mga byan ang inflation rate. In other words, nagahina bala ang purchasing power sang atong kwarta. Pigado ah, kapuraot, kapigaduhon ang nagasugo sa isa katao nga maghimo sang krimen. Kung nagataas mga byan ang inflation rate o kung nagapuraot ang sitwasyon, nagataas man ang krimen, ang crime rate katulad sang pagpangawat. Ah, kung kaisa nagaresulta sang homicide o kung murder. Ang iban nga kawatan ang maapiki na wala na sang choice kundi mamatay na lang sang tao. Akyat bahay. Oh. Inaya ang mga pipityugin lang na iya ang mga suspect. Pero ang mga dalagko ng mga sindikato mag-operate at ilaban-laban mga bangko, mga jewelry store, no? Pero kun ang mga dalagko pagid nga sindikato kag mga buaya ang mag-operate, tirahon nila ang mga flood control projects sang gobyerno. Amo na pinakadako ang sindikato. Bilyon sa pesos ginakawat na sa gobyerno mo. Kag hindi mo sila dahil madakop. Hindi mo sila dahil basta-basta madakop. Kaya ipaagi pa sa investigasyon sang Senado. Pero kung mga magagmay, mga ordinaryo nga tao na madakpan kawatan, wala na yung investigasyon sa Senado. Sa puti militar, maagom niya sprisuhan. Ha? Dumdaman nyo itong isang tigulang na ngawat lang sang ano, sang bunga sang paho. Priso to. Why ito ba aga-agi investigasyon sa Senado? Pila man lang ahin bilis ang paho to man. Pila man lang bilog to. Apat bilog paho to. Hilaw pa. Napriso. Ang pobre. Why ito makaagi investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee? Diretso din sprisuhan. Pero kung mga politiko gani mga awat binilyon kapisos, ah, damo pa nga mga kuskus balungos. May mga unexplained wealth nga hindi ma-explain mga byan kung ano kagkun sa diin nagalin ang binilyon nga pesos nga deposito sa bangko, guwa sulod sa bangko. Ah, yawan ka pa imo na kapriso. damo pa ng agyan niya nga Senate investigation. Damo pa iusik siya na nga kwarta para sa gastos kuryente, gastos sa pamahaw sa mga staff sang mga senador. Amo na ang balsang iban, mangawat ka naman lang, dakuon mo na nga pagpangawat para nga may inugustos ka sa abogado mo, hindi ka rin mapriso. Oras mga katrupa sa Pilipinas, eksakto 34 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4. Diri sa local scene sa siyudad sang Iloilo, bao permanente nga ginribok mga abyan sang LTO, Land Transportation Office, ang ginauyatan nga driver's license ni Attorney Jose Hilacio Lira sang City Legal Office. Ayos man yung LTO daw. Why man yung pili ang LTO no daw? Kung may mga reklamo, patawag nila, dayon sila sang Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q order, no? Maayo man ang performance ng LTO, subong. Galing yung kaysa kaya irritating lang ang puro na nakamotor pag ginita nila. Sa mga checkpoints, bla motor lang, permi, no? Pero kung wala ka man lang imo, ya, illegal nga ganahin mo, okay lang, kooperar ka lang sila. Mga wala pa makakuha sang plaka nga motor siklo, si taho nila na impound nila na bisan binakal mo way pa plaka kargan na sila i-pick up. Kay balo ka mo LTO ang mga tao nga matarong bisan pa kulang papeles ng ila sini nga mga motor, hindi na ya maglabay sa inyo ha? Hindi na ya magagi sa mga main road. Ang mga sindikato gid man ay bisan may legal pa nga papilis motor nila kag malain ang ila panimuot, agi na sila sa mga ang ganin ni mga hilit-hilit mga shortcut pala no. Probalikan ta ni mabyan ginpag ni LTO 6th Regional Director Attorney Gaw Dioso Hidospan II bao permanente gili nga revocation. Grabe ni. Permanent revocation mga katropa. In other words, hindi na ni makadrive, hindi na makakuha, hindi na makakuha sang lisensya kag hindi na makadrive mga abyan ang ginkuhaan o kung ang iya sining lisensya nga gin permanent revoke, no? Permanent revocation ang ginaprobahan ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa tung nagligad nga July 16 matapos ang ginpasang niya nga rekomendasyon sang July 3 sang karon nga tuig. Ginpahayag ni LTO Director Hidospan Mangabyan nga ginrevoke ang lisensya ni Attorney Lira bangod sa paggamit sini sang lain nga pangalan sa driver's license nga gidadala niya nga ngalan. Lain ang pangalan niya sa driver's license sang sangalan nga iya ginagamit gid pirmi. Nauna na nga gin-suspend ang lisensya sang abogado kagin pa-surrender sa iya. Dugang pang informasyon nga nabato naton nga gin-serbihan man sang notice sang revocation si Attorney Lira sang nakaligad nga July 16 kag sarang pa man ini nga maka-apilar sa LTO Central Office. Amo na sa inyo nga mga driver's license, no? Sa inyo sini nga mga papeles bala. Halungan nyo gid ang paggamit sang mga sala nga pangalan bisan pagani mga sala nga spelling, no? Dapat klaro gid parang hindi ka mo makaangkon sang problema sa ulihi.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Oras mga katulupa 38 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Galing nga bahay nagdulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men mga abyan mo ini ang amo ini mga abyan ang makapapukaw sang naga katulog na balang nga Balatyago ni Junjun nga wala na siya naga tambong pa sa mga flag raising ceremony, no? Why na gid siya gana mag-attend sa pag patuman sang flag raising ceremony mga abyan? Why na gid gana na masamin na lang nga dagaduko bala, no? Gaduko na lang perme kag why na gid gana wala na bala naga participar sa flag raising ceremony kag wala niya na ginagamit ang isa niya kaobligasyon, ang isa niya kamandato bala. Ang ginatuman niya lang ang mandato subong mo ang pagpangihi. Ang isa niya kaobligasyon daw wala niya na ginatuman daw ginalipat-lipatan niya na bala. Timaga mo na nagani nga senaryo, ha? Ah, sa mga katrupa ta, ang alaga ninyo si John John. Ipukawan nyo, ah. Ibalik bala ang kapagsik. Ibalik ang mabakod nga panindugan. Kag ibalik ang nagalawig nga standing ovation. Kung luyag ninyo nga magbalik ang inyo nagakayabang performance sa kama, magtubar sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag klabuaska. Amo ining duha ka mga main ingredients sang Turbo Dietary Supplement for Men nga nagapabalik sang nagakayabang ninyo performance sa kama, kag mapahalipay ang inyo partner sa kama. Kung luyag ninyo nga mangin performance ninyo sa kama katulad sang daw huramentado nga kabayo, kag daw rabbit nga desperado, kag daw sadista nga pato, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutos antes ang engkwentro, antes ang championship bout. Kaysa pirtahan pa lang kamo sa inyo akarto, mabatsagan na ninyo ang pag-alsa-alsa sang inyo siko. Dogasao, titik-itik ba? Tistingin nyo, 30 minutos. Lantaon ta, kung hindi pagpangitaon ni Loring ang performance ni Pedring. Kaysa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, ihalay mo kayang-kaya. 40 minutos na ang nakaligad mga katrupa sa tak ng alas 4 sa aga. Magtumalas ang Santon Plus o kung Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa sining nga mga tinion, medyo nagatalite, medyo matugnang panahon. Protection na nato na atong lawas batok sa mga pamalitian, ubo, sipon, kagtrangkaso. Dapat aga pa magtumar na kita sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Mga abyan, bisan wala pa kamo makapamahaw, mahimo na kamo makatumar mga abyan sang Santon Vitamin C. Wala gini problema, wala chance nga maghapdi sulok-sulok ninyo. Hindi katulad sang kinandan sang una nga kun magtumar ikaw sang vitamin C, dapat nakatimo-timo ka sa aga para hindi maghapdi sulok-sulok mo. Ang Yes to Health Incorporated mga abyan nag-produce sang Santon Vitamin C, alkaline-based. Wala ka pagkakaon sa aga, okay lang. Pasiplat sa mga nagapanguna pagid nga balita, lokal maabyan service vehicles sang gobyerno nga ginapahaya gingamit sa private event sang pribado nga kumpanya sa Arevalo. Iga pa check maabyan, iga pa investigar sang CTDILG. Kaya balo kamo ining mga government issued nga masalakyan may ngalan ina nga for official use only. In other words, may kaangtanan sa inyong pwesto, inyong trabaho ang sarang lamang mahimo o sarang lamang magamit ang salakyan. In other words, work-related activities sang inyong opisina, kung ano man nga departamento, ano man opisina, basta government, ang salakyan nga ining government issued. Hindi mo ni mahimo magamit panindahan, hindi mo ni magamit pam family activities. Amo inang rason gani kun nga may ngalan ini for official use only. Pero masiplata naton sa pila ka mga tinion nga ini nga mga government vehicles. Dapat tandaan ninyo basta government vehicle mga byan, ang plaka pula. Usually naga-start sa letra nga S ang iya nga plaka. All right? Pero kaysa may makitaan kita Sabado kag Domingo may nagabordahe nga mga salakyan sa gobyerno. I-check niyo na dapat may trip ticket ina. Because unusual, mag-loss lang abis sa mga may mga activities, gijabla. Pero kung makita nyo da, mga unusual nga mga activities ang isa ka private vehicle, i-report nyo, kuha inyo video kay para ma-checkyarta kung may trip ticket la. Kaya kung nalagan isang trip ticket, nakita nyo sa Badung Adlaw, Domingong Adlaw, nag-biyabiyahe, duduso ila, no? Dapat may trip ticket. Kaya kung madakpan nga ginagamit nila ang government vehicle nga ina, holiday, Sabado kung Domingo, mapaidalo mi na mabiyan sa violation sang misuse of government vehicle. Kaya ka-unfair na bla, no? May salakyan na gani sila. Para lang na sa working days from Monday to Friday, unless otherwise may mga special trip, may trip ticket ka, no? Nga kinahanglan gid ba lang gamiton either Sabado o Domingo, basta may trip ticket lang. Base iban blag na gamit nila panindahan, no? Dala nila sa balay nila ang salakyan sa gobyerno. gamiton bla panindaan tapos gamiton bla silisimba. Igapatsikyar ni Iloilo City Department of the Interior and Local Government Head Oscar Lim mga binang service vehicle sang gobyerno nga ginpahaya gingamit sa private event sang isa ka pribado nga kumpanya dito sa Barangay Suok Arevalo. Las 11 ang takna sang aga, July 18 mga byan 2026 adlaw ina nga Sabado. Nantawa nyo bla. July 18 Sabado. Siyempre ang netizens matingala na oh. Nga amay salakyan sang gobyerno dire kay isaman ini ka private event. And besides mga byan adlaw nga Sabado, ha? Ah, tikaron suno sa kay DILG head mga byan sang City Government of Iloilo. Basi gintanyag bla ni Uswag Ilonggo Party List Juang sa barangay ang salakyan. Amo na ako. Kung personal man lang verbal-verbal lang itong pagmando, hindi gapon pwede. Dugang pa ni DILG head sang City of Iloilo, magasabat sa ombudsman o kung sa Commission on Audit ang naggamit sang salakyan kung may paglapas ini. Apang kun mapamatud-an nga iya ini sang City Government iga-endorse ini sang City DILG kay Iloilo City Mayor Isa Trinias para sa mga tikang himuon. Muna bla kung kaysa halong gid kamo halong e base sa amo-amo lang ninyo mga bagay makakas kamo serbisyo bla. Lapat man sa mga drivers no sang mga government vehicles, I don't know kung anong ilang status ini. May mga regular man sini pero may mga contractual man, no? basta gani, wala trip ticket. Ha? Basta mga overtime na. O basta Sabado kag Domingo kag holiday nga gamito ng inyong government-issued vehicle, make sure gid nga may proper document, may trip ticket gid para hindi ka mo mapuruhan. Kaya kung kaysa, ang mapuruhan mga sini ang mga ordinaryo nga empleyado eh. Labanan, drivers. No? Pwede ka mo magkapamalibad ang mga drivers ha. Kung wala lang sa mga trip ticket. Ina, kung gamiton bla ka mo, holiday, Sabado kag Domingo, dapat pangitaan ninyo sang trip ticket para hindi ka mo magsablay. 46 minutos na mga katrupa ang nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Ang inyong bayan nga nadulong sa inyo sang Premium D3. Ang Premium D3, your premium food supplement batok sa mga viruses ka bakterya. Nagapamatay sa mga bakterya kag viruses nga nagakantos lawas ta. Ang Premium D3 mga byan, may virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3 with 200 IU. Naputos sa mahumok ka kapsula. Ang vitamin D3 amo ining vitamina nga makuha naton direkta nagikan sa silak sang adlaw. Amo ini ang vitamin D3 mga byan nagapugong, nagapadugay sang skin aging, nagapadugay sang pagkulorinot sang panita. Ugalion ang pagtumar sang Premium D3. Available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Dugang ang mga balita lokal kag nasyonal mga byan ang atong ipabati sa inyo sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa atong nga pagpanumbalik, pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid ng all-in-one sa presyong magaan. Sanson Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako ka Lisa. And I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
12: College na ko!
9: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 51 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas dari sa XFM. Ang Radyo Patrol Iloilo, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. Mga balita, exciting nga mga balita, exciting nga informasyon, exciting nga mga istorya, mabatian mga biyandri sa XFM, Radyo Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa national scene, sa mga nagapangunang balita nasyonal subong, balantayan mga katrupa ang isa kasinaryo. Utod kontra sa utod. Abel versus Cain mga biyan. Sa palabuton, ang pag-aawayan kung sino nakat... Kung sino nakakamal sang binilyon kapesos nga kickbacks sa mga flood control projects. Cayetano versus Cayetano. Sa masunod mga biyan nga mga investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee. Alan Peter Cayetano versus Lino Cayetano. Kung kamo ang pamangkuton, sino ang inyong iboto? Sadiin kamo kay Alan Peter Cayetano o kung kay Lino Cayetano. Nga, amon yung senaryo nga matabo mga abyan. Oh, oh. Kay balmo si Senator Alan Peter Cayetano sa pagkahibalo ko. Amon yung senator sa mga damo-damo sa kontra. Oh, kontraya si Senador Ping Lacson, kontraya si Irwin Tulfo, kontraya si NBI Director Matibag. Sino pagit kontraya si kontraya si Tito Soto. Oh, damo ni sa kontra. Oh, kay balo kamo sa palabuton. Mag-aatubangay ang duha ka mga Cayetano. Si Senator Alan Peter Cayetano kag si PTB General Manager Lino Cayetano sa Senado sa Blue Ribbon Committee, no? Ginatudlo ni Lino Cayetano manghud ni Alan Peter Cayetano si Lino ini nakagiman ni Mayor sa Tagig. Manghud ini si Lino Cayetano eh. Kay hindi nakagwanta si Lino Cayetano nga hindi pagbuyagyag ang mga flood control projects ng mga ghosts sa Tagig. Ti ang congressman kag senador si Alan Peter Cayetano magulang niya. Niya tuldo, hindi nigid ko kagwantaw, matistigo ko ya batok sa imo ah. Ambal ni Lino Cayetano. Oo. Si former Tagig Mayor Lino Cayetano, manghod mga biyan ni senador Alan Peter Cayetano, hindi na makaagwanta sa ginaaligar ng mga ghost projects sa Tagig. Voluntaryo magahatag sang iya na ibaluan angot sa ginaaligar ng mga ghost flood control projects sa syudad sang Tagig. Kung ipatawag ini siya mga biyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ti subong kay naibaluan na ni Senator Alan Peter Cayetano kag ni Senadora Pia Cayetano nagalain ang buot nila. Okay, ti partner ya si Alan kag si Pia mo. Sila ya ang mga nakasenador. Ti galain buot nila sa kay Lino Cayetano kay ma-witness si Lino Cayetano mo batok si ila o kun especially sa kay Alan Peter Cayetano gid. Nya tol da sobra na ni imo tol. Nya damo-damo ka involvement sa mga ghost flood control projects tapos sagi mo patira si PBBM gakontra ka pa sa administrasyon. Abe, kamo be, binagbinaga nyo be, utod kontra utod. Oh, oh, tigahibalo kamo si Senador Alan Peter Cayetano subong nang daw ginatutdan buli niya. No? Ano pa masako ang vlog niya? Kay patawag pag niya sa CNBI sa investigasyon nga nangin na committee chairman sa vla sa Southeast Asian Game Organizing Committee nga may dako man nga papel sa pagpatindog sa mga sports facilities kag sports complex sa Pilipinas ang tion sa tung 2019 nga pag-host naton sang Southeast Asian Games. May mga nakita nyo to nangin public tong mga iniduro nga gatupad-tupad lang wala divider bla. In other words, nagpakita sang pagka substandard sang pila ka mga sports facilities kag hindi maayo nga preparasyon ah sang Pilipinas at the time 2019 to nag-host kita sang Southeast Asian Games. Dako man to na kickboxing iban to. Okay, iban wala man to bidding nga ginpatigayon ang pagpatindog sa mga sports facilities. TC Alan Peter Caetano ang committee chairman sa organizing committee. Ti ipatawag gina sa investigasyon subong ano pa medyo ga dabutang sa subong sa hot seat. No, going back sa Caetano versus Caetano sa palabuton nga mga inadlaw. Kay man mga abyan, suno sa informasyon nga nabato naton, ang ining gina question nga mga project nga iban sini wala ma-implement, iban mga substandard na tabo ini halin sa tung 2022 tub 2025 nga gin-report mga abyan nagalakip o kung naga-involve sang 6 billion pesos na public funds. Ti ining si Mayor Lino Cayetano may sampat gid ini nga hibalo as far as the flood control projects is concerned sa siyudad sang Taguig. Kaya nakaagi gani sa mayor. Kag siyempre utod niya si Alan Peter Cayetano, somehow mahibaloan niya man ang pila ka mga hidden transactions bala, no? Now, ining si Alan kay Peter Cayetano, si senador, kag ining si Anay Mayor Lino Cayetano sang Taguig nga karon mga abyan general manager na sang PTV Malacañang, ginalauman nga ipatawag sang Senate Blue Ribbon Committee hearing nga natala na ini mga abyan pagkatapos sang State of the Nation address guro ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa nung State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos man sa July 20, ikatatlo no? Ay, hindi ah. Sa July 27, ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, ikakatapusan blang Lunes nimo sa bulan sang Hulyo, no? Hindi ako magsala. Now, sadya ini mga abyan kay Caetano versus Caetano na ni, no? Si Senador Alan Peter Caetano mga abyan, ti makapila niya man kabisa sila niya, why takot involvement dyan sa mga flood control project nga ghost daw sa Taguig. No? Wala gid siya kunosang may naibaloan nga may mga ghost project sa iya sini nga distrito. No? Siyempre, alang-alang kay mamag ako dayon, no? Hambal niya, kung ipatawag niyo ko sa investigasyon, ipatawag man ang iban ng mga senador kag mayor eh, nga may mga ghost project man sa mga kaiping ng mga barangay o kay kaiping ng mga syudad, dayon niya ni pagdalahig eh. Pero mga abya, ano muna yung dapat natin nga bantayan eh. Kaya man, kanya-kanya ning pabakod-bakod ni bilinsya mo, hindi talang ini mapaagi sa pag-deny. Hapos lang niya mag-deny eh, no? Do general denial, blah. Ah, why, kuya, labot. Politically motivated na ina. Yeah. Amuna, masaming rason nila. Hapos lang niya mag-deny, pero kung ang nagareklamo, nag-aaligar, kung bastante man lang sa ebidensya, amo na gani sa aton subong kay may in the advent of modern communications technology. Kita nga mga pumuli mismo mangin mabinan tayo na kita, no? Basta may mga project gani da sa inyo lugar, ongoing project, pwede ka muna makapanilag eh, no? Panilagin nyo base sa mga karsada nyo bla. Base wala bala kabilyada ang karsada, no? Pwede gid ka mo makapanilag, pwede nyo gid mapicturan, pwede nyo gid mabidyuhan kay ti kwarta na sang pumuloyo eh, no? Para bla nga bisan paano mahagan-hagan may katahap man bla ang iba naton nga mga public officials sa pagpangawat, no? May mga diferensya sa barangay nyo, may mga ongoing projects tapos daw makabatyag kamo sang hindi kinandan bla nga ang kabilyada daw imbes nga daw mala kumalago ang ginabutang kabilyada daw kamalingking na lang bla, no? Substandard, no? Oras mga abyan, 5 o'clock in the morning. Eksakto, alas 5 na saga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Bugtaw, kag magbango na. May trabaho subong mga abyan, may klaseng mga kabataan. Preparar na kita. Tiganaan naton sang panahon mga abyan. Hatag kita reserve time sa aton nga pagpanglakaton sa mga dalanon kay naga lala ang trafiko during peak season, peak hours, no? Tiganaan ta ang traffic situation sang aton nga oras. In other words, hatag kita allowance, no? Kay along the way mga byan maka-delay sa inyong pagpanglakaton kag sa inyo sining pagpadulong sa opisina ang traffic congestion sa siyudad sang Iloilo. So tagaan nyo na extra time, no? Ang Anay Mayor Bing Tupa sang Baru Takbiho kag-anay Vice Mayor Toto Dulutan sang Dumangas Iloilo mga byan ang ginappoint ni Governor Arthur Toto Defensor ng mga executive assistants. Abi mo mga mag-executive assistant ka, mo ning pinakanami nga trabaho. Hindi mo may baluan ko na nung mandatos mo sinibla. Ulo-alalay ka lang sa mayor, ulo-alalay ka lang sa governor. Ang iba niya ti tampad, may ara gid man sila ginatuman nga mandatos. Pero ang iba niya, daw political accommodation naman lang ni. No? Abi, check tang report ni Katurbang Feby Borz Morales. Borz, sa report, please come in.
1: Former Mayor Nielbing Tupas III. Sang Barota Cavijo kag former Vice Mayor Ayan Totoay Dulutan sa Dumangas, ginapuent nga Executive Assistant sa Kapitola, ginapuent ni Governor Arturo Defensor Jr. nga Executive Assistant kanday former Dumangas Vice Mayor Ayan Dulutan kag Barota Cavijo former Mayor Niel Tupas III. Ginpayag ni former Vice Mayor Ayan Dulutan gintagaan siya sang assignment sang gobernador sa pagbulig sa ginapatuman nga mga programa kag proyekto sang Iloilo Provincial Government sa 4th District sang Iloilo buman si former Mayor Niel Tupas III kag sa 5th distrito naman ang iyang assignment. Ginpresentar ni Governor Arturo Defensor Jr. sa flag ceremony sang Hulyo 20 kanday Tupas kag Dulutan. Hindi man bago para kay Beng Tupas kag Toto ay Dulutan ang trabaho bangod antes ang eleksyon nagpungko man sila nga executive assistant sa Kapitolyo. Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katupang Feby Borz, Tibor Morales, XFM News.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagdala sa aton oras, mga katropa, 3 minutes after 5 o'clock sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas. Ari-ari-ari, oh, mayong nga balita niya. No? Bugal naton nga mga Ilonggo, mga katropa, pamati ka mo. Bugal gid naton nini nga mga Ilonggo. Isa ka Ilonggo na, mga katropa, mga byan, ang bag-o nga hepe sang Armed Forces of the Philippines, sukun ginatawag nga AFP Chief.
2: Exciting Staff. Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ilonggo ha, giningadla ni Pangulong Bongbong Marcos mga byan, si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bag-o nga pinuno sang AFP, Armed Forces of the Philippines Chief mga byan, kasunod sang retirement na ni General Romeo Browner Jr. Ilonggo gini, puro-puro gini Ilonggo. Ang Armed Forces Chief mga byan, si Navarrete nga ginatawag nga Toto sang mga malapit sa iya. Ang graduado mga katropa sang Philippine Military Academy o kun PMA apang antes ini natapos niya ang yasining high school education kay balo kamo kun sa diin sa West Visayas State University. Although nga ginbunag siya dito sa Manila sa tung Pebrero 22, 1969 sa iya amay nga abogado gikan sa Pangasinan kag ang Iloy nga maestra nagikan sa Kalinog Iloilo, kita mo pure pure gid ning Ilonggo. Sa isa mga byan ka hinunanon ginpayag ni Navarrete nga wala niya ginahandom nga mangin soldado bangod ang matuod niya sining Balatiagon na angot gid sa pagpanguma. Farming ang una niya kuntani nga choice nga profesyon. Ginsaysay pa niya mga katropa nga nag-ugat ang amo nga hay nga huyog sa mga panahon sa tung bata pa siya nga yara sila sa ilang kaumahan kag mga katubuhan bla sa Banuas ng Kalinog. At that time daw hindi pa man gi-develop ang Banuas ng Kalinog, damo pa mga kasada, mga barangay rules way pa ma-develop. Kalabanan nga tanom sini mabyan mga tubo, mga kararuton eh. Sang ginsugura na tubla patindog ang Kalinog Lambunaw Sugar Mill. Amo ining nagsindi mabyan sang pagpananom sang mga katawhan dito sang tubo ngin sugar cane na plantation man ni Banuas ng Kalinog. Iti lapit sa ila to ang Kalinog Lambunaw Sugar Mill. Ang nagaproduce mga byan sang kalamay nga pula. Pero sang ulihin, nagaproduce naman sang kalamay nga puti. No? Di, during that time mga byan, kung nagapananom ka tubo, kung nag-engage ka sa sugarcane farming o plantation, medyo palupaldo ka man, no? Kay mahal pa at that time pang bakal sang tubo eh. No? Kag nag-export pa ang Pilipinas ang kalamay padulong sa Amerika, no? Dako nga kuta sang kalamay ang ginabakal sang Amerika during the time diri sa Pilipinas, mga 1960s, 70s, hasta pagani mga mid-1980s, no? Pero subong medyo nagapiyagit na ang mga sugarcane plantation o planters kay mataas ang bilis ng abono, tapos barato bla ang pagbakal sang kalamay, bakal sang tubo. Mahal ang pag-maintain sang mga karsada sa uma. Kay wala abi ma-maintain maayo mo during 1970s kung gin-maintain ng inimaayo ang mga barangay roads ngayon eh. Farm to market roads dapat kumpleto na eh. Ginsuguran inimaabi ng pagpobra sa mga barangay-barangay roads ngayon eh. During the times ang Presidente Ferdinand Marcos Sr. sang nag-boom pa ang sugar clay cane plantation, no? Nag-boom pa bla ang kalamay, ang pagpananom sang tubo. Dito mga abi ang nagtuga sang mga lapta o kung lapnagon na pagpahimo sa mga karsada. Kay iti at the time kung may umaka o kung may tanom kang tubo, mga isa tub-tub 5 hektarya, tamnan mo sang tubo, ang imong plantasyon himuan sang gobyerno sang karsada, mga feeder roads ang unabla, no? Ginaubrahan sang gobyerno sang karsada, mangin access ina nga karsada halin sa banwa pakadto sa imo sini nga sugar cane plantation. Ugaling sang nagsarurot na ang kalamay industry, wala na ma, no, wala na ma-maintain sang pagbulos ni Cory Aquino nga presidente ining mga barangay roads naton mga byan, wala ma-maintain, no. Kaya kung gin-maintain lang to, gin-develop lang to, tanan-tanan nga barangay sa kaumhan may karsada pakadtos banwa. Amo tong pinaka-bottom line, amo tong pinaka-manami nga paminsaron sang senior nga Ferdinand Marcos. Amo tong nami gid. Gininggan yung tao nga magtanom tubo. Kay kung may tanom ka nga tubo sa imo uma, paubrahan ka kasada. Agud to mangin access ina sa imo uma. Kundi madali lang ang pag-transport sang imo produkto, either kalamay man, humay o kung mga ulutanon, from the farm gate pakadto sa supermarket, no? Ugaling pagbulos ni Cory Aquino, bangod mga biyang ambot kung ano man sumulod sa ulo niya, daw hindi man sa luyag magbilin sang ligasiya si Ferdinand Marcos Sr. Pinabayaan ni Cory Aquino itong mga karsada nga ito. Pinabayaan niya. Why na masuportahan ang sugar industry? Bala mo, mga politiko, isa hindi man malikawan pag kaysa isa, bla, kung mayong performance ang ginsundan mo, halimbawa, mayor, mayo ang performance ang nagtapos ng term mga mayor. Kag may ginabalabatyag kapag may mga bata pa, ang mga project itong mayo, ito panason mo na, para nga hindi madumduman sang tao. Basta ang mga nagtakop ng term nila nga maayong mga proyekto, sama-sami, wala nila ginapadayo na. Kaya ang masunod nga presidente o mayor o nanuman nga posisyon, hindi nila luyag. Madumduman ang kayuhan sang mga natapos ng term bala. Amo na dis Pilipinas. Pero baliktad rin mga byan sa kay bago nga AFP chief mga byan. Armed Forces of the Philippines chief nga tumandok gid sang Iloilo. Ang iya Iloy, isa ka manunudlo, nagikan sa banwa sang Kalinog. Nagtapos sa Isining High School mga byan sa West Visayas State University. Antes ini gina-appoint bilang hepe sang Armed Forces of the Philippines. Gin-install pa sang presidente si General Navarrete bilang commanding general sang Philippine Army. Una na siya nga nagserbi bilang commander sang Western Mindanao Command sang Armed Forces of the Philippines. Nga responsable mga katrupa, mga kaabyanan sa pagdepensa batok sa mga communist insurgents kag ang mga Islamic militants nga grupo sa Zamboanga Peninsula, Central Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur kag iban pa nga bahin sang Lanao del Norte. Basta gani army ka o pulis ka nga ma-assign ka sa Mindanao, kag buhi ka pa matapos ang imo sini nga tour of duty, meaning manami ang performance mo sini, ha? Basta ma-assign ka mga katrupa sa mga critical bala, no? Nga mga destinasyon kag makasurvive ka. Meaning, maayo ang imo nga performance, no? Na-neutralize mo bala ang mga komunista, na-neutralize mo bala ang mga Muslim militants kagiban pa nga ginakabig nga mga terorista sa imo area of jurisdiction o kung areas of jurisdiction, no? Di ini nga mga lugar mga binindi basta-basta, ha? Ang ginhalinan ni Lieutenant General Antonio Navarrete dito sa Mindanao, isipan nyo bala, oh, Western Mindanao, no? Mga katropa ang Sambuanga Peninsula. Siyempre, dira mga biyan may arap pamanda ng mga ano eh, ng mga illegalista bla, mga pirata. No, ining mga gapalusot sa mga goods bla halin sa Indonesia, halin sa Malaysia, no? Lanto abla ang tawi-tawi, sus. Dito na na sa pulupunta gawas ang Mindanao. Magsinggit ka alin ba, sa sulo mula pare hanggang sulo sa sulo sa tawi-tawi magsinggit ka katropang dyan eh, batiun sang mga taga Indonesia o kung mga taga Malaysia taga Borneo magsinggit ka mapatukar ka to sa system nga may trumpa batiun to sa piyak na nasyon may magpatukar ka bla sa system kapin pa may pista-pista nga may ginataw bla nga spectrum. Patukar ka to sa sound system mo sa Solo, kag tawi-tawi. Mabatian sa mga taga Malaysia, ha? Ang imong sound system. Kapin pa ko ng hangin, pakadto dito ang direksyon. Isipan nyo sa mga lugar. Basilan, do ano kagamong lugar ni? Ang Lanao del Sur. Kag iban pa nga bayan sa Lanao del Norte. Amin eh. So congratulations, panginbulahan naton. Bugal nato nini nga mailunggo ang bagong Armed Forces of the Philippines Chief nga si Lieutenant General Antonio Navarrete. Puro-puro gid ini nga ilunggo mga katrupa kay diri sa nag-high school sa West Visayas State University kag ang iya gid Iloy eh, no? Nga taga Kalinog Iloilo. Our congratulations, sir. Palakpakan. Oras mga pinsan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas sa 13 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga. May commercial pa tagamay no? Dagdag pa tani commercial katropang ni Andre. Dali lang mga duha o tatlo lang. Balik naman dahil basi kay ngagaman si katropang Rebel Paklibar sa paghatag sa situation report. Mga pinsan magapambalik ako dali ilang gid pagkaligad sang may importante nga mga pahibalo.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sarin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, mga katropa, 17 minutos na ang nakaligat. Sa tak na ang alas 5 sa aga, sa ato nga pagpangalagat sa palatuntunan sa ating Pilipinas. Nabatean ninyo ang pila ka mga nagapangunang mga balita lokal kag national mapin diri sa ato nga pagpangalagat sa exciting Pilipinas. May pila pa kita ang nugatag. Ambot makahingaga na sa katropang Romel Mabinalin sa northern parts ang probinsya sa Iloilo. Kay medyo nagtupa ang manipis nga ulan eh. Nagresulta sa pagkadanlog sa karsada bala. So medyo halong-halong it kita sa mga dalanon sumong ha. Diri sa syudad sa Iloilo, manipis nga pagtupa sa ulan ha. Na-experience siya ta diri. Kag nagresulta sang pagkadanlog sang karsada. Mas manami pa na gani mag ano eh, mag ulan sang tudo para mawas out bala. Sang ano ni sang tubig ulan. Sang sa tulo taliti lang basa-basa lang madanlog, no? Kay balo kamo diri maabyan sa aton nga rayon, may pila pa ka mga pagtayog ang aton na batyaga, no? Sining ulihing nga mainadlaw. May ara nga magnitude 4.8 nga linog na batyagan sa Balut Island sa Davao Occidental. Kag sa pilaman kabahin sang Visayas region, mabatyagan gyapon nato, no? Mga aftershock pa sang linog. Amo ina gyapon ang aton sining pagpanawagan, reminder mga abyan sa aton sining mga school principal, school administrator nga indigid pag-ibaliwalaon ang mga ginatawag lang pagpanghanda sa kunanan naman nga kalamidad. Importante ang earthquake drill, no? Dito nagligad na to gabi magnitude 4.8 mga abyan sa Balut Island, Davao Occidental, no? Wala pa man sing matagpang detalye sa sining magnitude 4.8 nga pagtayog. Amo ini ang gina-remind naton sa mga bulutuan, sa mga school administrator, mga school principal nga i-reminded ang mga kabataan, ano? mga manunodlo kung ipaano ipatuman ang earthquake drill. Kay nobody can tell. Wala gin mabiyan sang makapakot abi mo sang ginatawag naton nga linog bala. Kag ining ginahambal sa iban nga scientist mga biyan, kag mga eksperto ining the big one bala, no? Kaladlukan eh. Kay wala sang maka ano sini makadetermine sang pwersa sini kag ang eksakto bala nga fitsa kag oras. Wala gid mabiyan sang makapakot sini. So that is why dapat laging handa ang prinsipyo mabiyan sang Boy Scout kag Girl Scout aton ipatuman para nga bisan paano hindi gid kita bala matam-an kay kun kaysa ang pagpanik mabiyan amo ang nagpadala sang sitwasyon bala. Subong adlaw ipatuman man ang wala pa nilagay nyo ang presyo sang, no, sang petroleum products. Kaya subong nga si Mana Mabian ipatuman sa hugnat-hugnat lang ang pamaagib lang. Ang average nga 10 pesos nga price increase sa diesel. No? Ang sa gasolina, abi 3 pesos man lang nga increase sa subong nga si Mana. Ang kerosene daw 9 pesos. No? Ang may mataas nga adjustment, price adjustment nga pagsaka mga biyan amo ang diesel. Subungin na nga semana, no? May iban nga mga oil companies, mga oil dealers o kung gasoline dealers nga gina-advisan sa Department of Energy nga ipatuman sa amat-amat lang bala. But an average of 10 pesos, subong nga semana na ha, average of 10 pesos sa diesel fuel ang gin-increase sa kada litro. Sa gasolina, 3 pesos. Sa kerosene, 9 pesos, no? Basi makibot ka mo may adjustment. Subong ilang na semana. Bangod mabiyan sa padayon-dayon padayon gihapon nga ano nga konflikto sa Middle East. Ti subong naman no ang mga Houthis so nagpaandam sa shipping companies nga likawan ang Saudi ports ang mga pier sa Saudi base sa nagalapta nga mga email. Nagpaandam ang Houthis mga biyan isa man ini ka terrorist group sa mga shipping companies nga hindi magkarga o kun magdiskarga sang mga oil kag iban pa nga petroleum products sa Saudi Arabian ports. Mga pier sa Saudi Arabia mangod magaresulta ini sang pagpangatake sang Iran aligned o kun ining suportado sang Iran nga terrorist group nga Houthi militia bala sang Yemen. Ang mga Houthi nga ini ti dira na sila nakabase sa Yemen pero suportado ini sang Iran mga katrupa. Base sa mga nagalaptang informasyon sa mga email nga ginpadala sa mga kumpanya, gindeklara sang Houthi group nga ini. Houthi, no? Houthis, Houthis terrorist group pa. Gindeklara sang Houthi terrorist group mga byan ang naval blockade batok sa Saudi Arabia nga nagbukas sang posible bag-o nga front batok sa Estados Unidos sa giyera sa Iran. Di magamon na ni gani, magninit na ni gani ang mga nagabiyahe nga barko nga may mga kargang mga petroleum products. Ang demand mga byan amo gihapon eh. Di kung nagahina ang supply, ang tendency nagataas ang presyo sini. Balantaya naman eh. Ginabalita tani sa inyo para bala sa palabuton nga mga inadlaw sinimana, hindi na kamubla makibot. Di nabatian na ninyo diri sa XFM mo, di ba? Bangod sini mga byan ginakabalakan nga magasaka ang pamahog sa global energy situation, global energy supplies and trade mga byan. Kung masiraduhan, ah, kay balo kamo, kung masiraduhan ang southern gateway sang Red Sea, ah, resulta madula ang importante nga alternatibo nga ruta para sa Saudi Arabia sa Strait of Hormuz kag magapabaskog sa ginakabalakan nga oil shortages.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Wai kita kay balo sini, iban nga mga eksperto bala nagapanilag ninyo basi drama-drama kag ginasabotahe lang bala kita sang Amerika kag sa iban nga mga Muslim countries bala. Para nga kun may linok pa na ito, may nagalupad nga drone missile o guided missile. Basta may maglupad

0: pagmahal na gid ang gasolina kag krudo, balik gid taguro anay kini sa ano sa bisikleta kag tricycle. Di gani kalesa, no? Tartanilya. Diri la sa Lilo, YB, nami niya gani ibalik mo ang kabayo na gaguyod sa kalesa bla. Dito sa Manhattan, sa New York, sa Central Park, ang maning attraction nila eh. Galibot mga bin around Central Park ang mga kalesa nga ini ginaguyod sa mga Amerikano nga kabayo. Abi ko huramintado ang kabayo. Diri tani sa Iloilo, no? Para bla mag mabuin-buinan man ang pagutok sang salakyan. Halin sa Isnart, sa may provincial capital, pagkatuto sa may Fort San Pedro area, gamitan blas ang kalisa. Sa Bigan to may kalisa pa to sila ya. Para blang attraction man, kag hindi na mag mag-itom ang kalyeta, bangun sa iban mga binga salakyan, tuman ka itom ang ginabugang aso. Balik kita sini sa Karusa, sa kalisa. Try sikad kung may nagbakal ka sikad eh. Pero subong, ang alternatibo sa iban para makakini mga biyan sa pagkonsumo sang krudo o gasolina, nag-e-bike naman lang i-try ka, no? Uso bla subong nga four-wheel man siya pero gamay bla. At least makasave sila. Kung sa opisina mo malang gamiton, balay to office malang, pulo panindahan, to ka-practical na lang tuod sumong sang e-trike, e-bike, kagining e-carb lang gamay bla, no? Ang gagmay, ruidaya katulopang genre, pero apat bla, ruidaya. Daw okay man, ah. Tigaling kaya ti may dating mo, may arrival kung four-wheel vehicle ang ginagamit mo. SUV, auto, pick-up, mga daw lain ba lang dating niya? Why, nakuha pa naon? Kasi niya sa 26 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras, mga bin. Ngayon na kolabos kita sa panahon sa aton nga pagpangalaga. Sa aton sila nga pala tuntunan na exciting Pilipinas. Balik ako, mga bin. Dugay-dugay, why ko di screen eh. Karoon talang tamiyaw ng mga sumulunod na. Upod sa kay katrupang John Ray Bertis. Salamat kay katrupang Faye Bebers Morales sa imo contribution. Mga panumbalik ako, mga bin, sa Express Balita Saga. Upod ko si katrupang Ira Espinosa. Para sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo. Ini si katrupang Alvin Dennis Sarabang. XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule.

0: Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hilas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng ating pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of mainstream in alternative medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: Sa mga kababayan po natin na gusto maka-hello-bilo dito sa ating pong programa, kayo po yung malayang magtanong, mag-text, mag-send ang inyo pong mga inquiry sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa ating pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano, napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay merong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag merong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. O diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ang atin pong kalusugan, mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano, sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work, no pay.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaya pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Alos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis, si mister mo, napapabayaan eh, di na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, sabay bigay ng tubig.
1: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients, yan yung kinakailangan ng bawat cell sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano, yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng ating pong pangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasa na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices dok, ano? Mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa, ano? Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta. Ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa ating pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, no? Dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh.
1: Mm-hmm.
2: Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy.
1: Mm-hmm.
2: Yun. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So, yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc, hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan.
2: Mm-hmm.
1: Ano?
2: Tama.
1: Nagbibigay pa ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector.
1: Mm.
2: Di ba? Na napansin nyo? Yung pinakang pinangdidirihang trabaho, eh yung magbabasura, di ba? Mm. Ayaw nila nun. Mm. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Mm. Kasi mamamaho, lalangawin yung community. Mm. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, ano. So ayan, sa mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa binsalang dulot ng virus pati na mga bacteria. Sanzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sanzone Plus Gold, mambibi sa inyong mga suging butika.
5: Sanzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sanzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sanzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat at saka sa kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok, ano, ang atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na Santon Plus Gold. Number one product ng Yes to Health, mga kaibigan. Sinubukan po, mga kasama. Ano? At nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano? Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo, madam, subukan nyo rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santon Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc. Sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Dapat meron kayong, ano, madat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santon Plus Gold, mga kababayan.
2: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm, yan.
2: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
1: Mm.
2: Sabi niya, Dok, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Sayang, baka masira.
1: No.
2: Pwede ba akong kumurot? Sabi niya, ay nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
2: Basta moderation lang po, ha. Yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
1: Nako.
2: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
1: Kesa daw ang kurot.
2: Masayang. Ano?
1: Mm.
2: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about sabi ng DOH, ngayon daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
2: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas, mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo, at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health, na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
2: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Huwag ubusin lahat para sa ngayon.
2: Kasi
1: ano?
2: Puro buffet ngayon, partner. Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
1: Oo. Lagi pa rin isipin, mga kaibigan, yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan, mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyong blood cholesterol at iba pang mga ano lipids sa inyong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, ay kinakailangan control pa rin.
2: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
1: Nako.
2: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Yes.
2: Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din. Para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga okasyon, itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunaw na maayos. Yun na nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
2: At saka yung ano, tama yung varieties. Ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain ang pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes, oo. Oh.
2: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat. Oo. Siya. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
2: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, ang katukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
2: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
2: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. O, kumusta po, bakit po? Natake po kasi ng high blood, napasarap eh. Ayun! Kaya, hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nag-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang, tabag dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kababayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
2: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, tumataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero, idagdag natin yung traditional remedies katulad ng, kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Alala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
2: Alingatong. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
1: Yan,
2: bawas sa mga karne. Mag-take ng beer. O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing po uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha. Doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila po mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nag-ano yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
2: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba, naku. Medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
2: O, kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, o, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
2: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm.
2: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is magdoble, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po ako malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
2: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
1: dami na?
2: Oh. Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit, due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay? Kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila. Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
2: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-e-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah, sa mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
2: Ay, no, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba, parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, ng mensahe sa ating mga ating listeners.
2: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok. Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan. Lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na atin pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, itong darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aking pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to Health!
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
9: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapagabarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Pa-diet na kubuwasa.
11: XFM. Patrol!

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7 ang katropa mo station last 6:11.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita.

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Inig Express, balita sa aga na Miyerkules, Hulyo 22, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag, balita, katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Saramang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang nga balita o nakita sa balita lokal, pagpangayo ni Lee Defense Counsel Sheila Seasons and certified true copies ang desisyon sang korte o kung sa impeachment court sa pag-granting request sa prosecution sa pagsabina sang tax bank kag AMLAC records ni Vice President Duterte mayar sang padulungan sa pananawa niya ni lead prosecutor Junjun Tupas.
1: Mga dokumento nga ginapasabpina sa impeachment court mangin kurason sang ebidensya nga gipresentar angot sa Article 2 kuning unexplained wealth sang articles of impeachment sono sa kayanay Congressman Junjun Tupas.
0: Governor Duto Defensor ginkilala nga isa sa mga top performing most trusted governors sa pungsod.
1: Anay Barutak Biho Mayor Neil Tupas III kag Dumangas Vice Mayor Ian Dulutan nagsumpa bilang bag-o nga executive assistant ni Governor Duto Defensor.
0: Walo ka mga community-based associations sa Iloilo City nagkabaton sang livelihood capital nagikan sa DSWD kag city government.
1: Service vehicles ang Iloilo City Government nakuhaan sang litrato samtang nakapark sa sidewalk sa Barangay Hirios, La Paz.
0: Police Major Eduardo Shaco nagahingyo sang kooperasyon sa mga kasilingan sang biktima nga natiruhan patay sa Barangay Cubay Haro para sa madali nga kasulbaran sang kaso.
1: Basura nga gidreklamo nga wala mahakot sa Zone 2 Barangay Buhang Haro nakuha na.
0: Headlines sa Balita National, NBA Director Melvin Matibag in-present na sa Senate Impeachment Court kahapon.
1: Ginpahayag pagpamahog ni Vice President Sara Duterte ginretrato sa NBI nga plano sa pagpatay sa presidente.
0: Video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte nga nagahambal nga isa lang kaulo ang ilang kinahanglan kag ini ang ulo sang presidente ginpakita sang prosecution sa ikawalong adlaw sang impeachment trial.
1: Lima kabasihan ginagamit sang task force sang NBI sa pag-imbestiga sa ginapahayag nga pamahog ni Vice President Sara Duterte kag kay President Marcos.
0: Depensa ginakabig nga scrap of paper ang affidavit ni Arturo Lascanias.
1: NBI may na-establish na nga persons of interest sa investigasyon sa pamahog ni Vice President Sara Duterte.
0: NBI Director Gincross examine sa depensa sa ikawlong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
1: NBI Director Matiba ginpangiwala nga may natabo nga coaching sa tunga nila ni House Lead Prosecutor Luis Tro.
0: Representative Laila Dilima nagalaom nga maghatag sang consent si PBBM sa pag-comply sa BIR sa sabina sa impeachment court awat sa tax records sa si Presidente.
1: Senator Marcoleta nagahingyo sa Senate Impeachment Court sa pag-isip sang iya boto sa impeachment trial batok sa Vice Presidente.
0: Duha ka mga Filipino seafarers patay, isa missing kag 12 ang pilason matapos naigo sang sunod-sunod nga drone strikes ang commercial vessels nga ilang nasakyan sa Black Sea.
1: Pangulong Bongbong Marcos giningadlan si Lieutenant General Antonio Navarrete bilang bag-o nga Armed Forces Chief of Staff.
0: Balita international, pulo patay sa naglugdang nga ferry sa Guyana. Ginaligar paggamit sang illegal nga droga sang crew, ginaimbestigaran sang otoridad.
1: US Secretary of State Marco Rubio nagabot sa Pilipinas ang nagligad nga adlaw sa pagtambong sang ASEAN Foreign Ministers Meeting.
0: Entertainment News, Jelay Andres napatawad ng iabana kung sariin ang ila relasyon ay nagresulta sa pagbulaganay kag annulment. Jelay napatawad naman ang iya kaugalingon sa natabo.
1: Sa sports roster sang Philippine Men's Football Team para sa ASEAN Championship ginanunsyar.
0: Kag sa extra wow balita, matapos ang 64 katuig nga pag-updenay, 90 years old nga babae ginpakaslan ang iya 95 years old nga karelasyon.
1: It's better late than never.

0: 6:18 mga katropang oras, ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. Sunthone Vitamin C, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tuwang sa Midtown Hotel. Lasa 6:18 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Local news. Nagapati si NA Congressman kag former lead prosecutor sa corona impeachment Junjun Tupas nga may padulungan ang pagpangayon ni Attorney Sheila Season sa ang lead prosecutor kun ang lead defense counsel sa certified true copy sa desisyon sa impeachment court sa pagpabor sa hingyo sa prosecution sa pag-issue sa sabina para sa tax bank kag AMLAC records ni Vice President Sara Duterte kag sa iya bana nga si Attorney Man Scarpio. Posibilidad nga ang among abutang ila pasakaw sa Korte Suprema apang kinahanglan nga ang Supreme Court ang maging cautious sa pag-intra sa among mga bagay. Inibangod nga ang Senado bilang impeachment court ang nag-aisahanon nga korte sa ukon sa pag-try kag decide sa tanan nga kaso sa impeachment kag ang mga miyembro sang Supreme Court ang mahimuman nga ipa-impeach sa diin nagalaom si Tupas nga respetuhon nila ang mga principle samtang sa pag-summon sa bank records ni Duterte halin sa hindi pa ini-impeachable nga official ukon impeachable official. Ang pinaka-importante nga i-question sa impeachment court sang defense kung ay baluan nga lakip sa ginapasugtan nga ipasabina among records man sang bana ni Duterte nga sa Attorney Man Scarpio. Payo ni Tupas nga hindi ma-separate ang bana sang Vice Presidente diri with respect sa properties sa rason nga propiedad o kung ang tanan nga propiedad pagkatapos ang kasal ang ginapanagiyahanan nila nga duha. Ini ang nagadepende sa presiding officer kung paano initimunan o kung paano i-control nga hindi ma-expose ang sensitibong impormasyon sa private citizen.
1: Wala kong hinahambal nga ma-prove na dahil isang prosecution because ang defense niya mahulat mo lang na eh. Pero point is, para sa ako, this is always the strongest article in an impeachment. And of course, kung mahayo na sa certified true copy, there's always a possibility na masaka gini sa Supreme Court. But, ang punto talang di sa Supreme Court naman, ako naman, I think the Supreme Court should be cautious na mag-intervene sa amuning mga bagay. Because remember, the Senate sitting as impeachment court is the sole judge to try and decide all cases of impeachment. And remember, Katropang Josiel, the members of the Supreme Court are themselves subject to impeachment. So,
0: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni NA Congressman kag former lead prosecutor sa corona impeachment, Junjun Tupas.
2: Mangin korason sang ebidensya nga igapresentar sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte ang mga dokumento nga igasabina sa impeachment court angon sa Article 2 sang Articles of Impeachment o kun sang Unexplained Wealth. Ini ang ginpayag ni Anay Congressman Junjun Tupas nga nakaagiman lead prosecutor sa corona impeachment. Pakigbahin pa ni Tupas nga amoy ni ang kaimportante ang tax, bank, kag AMLAC records sang Vice Presidente sa among article. Ini naman ang kinahanglan sang prosecution agud nga ila na nga mataod-taod ukon mapamatud-an ang mga allegation angos sa Article 2 sa tiyon nga mabuksan ang among mga records ang Vice Presidente ang kun anano man nga makita nga posible nga ma-constitute bilang impeachable offense nga wala nalakip sa Articles of Impeachment ang hindi maggamit batok sa Vice Presidente. Pakigbayan pa dugang nito pas nga kun anano man nga mga ebidensya nga unnecessary kag irrelevant o kun irrelevant sa apat ka Articles of Impeachment ang hindi pag-intertinahon samtang sa pagtanaw naman nito pas mahimo man nga sang maayo sang prosecution ang pag-scrutinize sang mga dokumento nga ila sinigin pa sa impeachment court kumpara sang nagligad nga mga impeachment trials. Dugang pa nito pas nga expected naman ngang natabo sa ikapito nga adlaw sang impeachment trial batok sa Vice Presidente sa diin ginpaboran sang korte ang hingyo sang prosecution. Apang wala ini nagakulugan nga makumpiyansa ang prosecution bangod sila ang ginapaboran sang impeachment court sa diin kinahanglan nila nga mapamatud-an ang ila sini nga mga allegation batok sa Vice Presidente o kung base sa ila ginigin presentar ng allegation batok sa vice presidente samtang madamo man sa mga defensa ang defense team.
1: Definitely. Mm-hmm. Without his bank records, AMLAC report and tax records, you cannot prove Article 2 of the VP Sara impeachment.
3: Mm-hmm.
1: Sigurado na yan. Ganun may difference niya. Mas may difference ini sa corona impeachment. Ang article sa corona impeachment is truthful, wala yagin declared truthfully and accurately.
3: Mm-hmm.
1: So inference lang to ya. Conclusion na lang to ya sa mga central judges, ang presumption of ill-gotten. Because we were not allowed at that time, Katropang Josil, to prove ill-gotten wealth. Wala kami inalaw. Because sobra ka stick to si Juan Ponce Enrile presiding.

0: Iwat nga gin kilala bilang top performing most trusted governor sa pungsod si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Iniyang base sa survey nga ginpagwa sang RPMD Foundation Incorporated ukon bosses ng Bayan Index Governance sa first quarter sang 2026. Nakakuha si Defensor sang 86.20% Index of Governance ukon IOG, 85.19% nga trust kag 86.15 nga performance ratings. Sa diin, nagbutang sa gobernador bilang isa sa mga highest rated provincial leaders sa bilog nga pungsod.
1: Ang oras na 6:26 sa Express Balita Saga, ang ining bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mixa. Anay Barutak Biho Mayor Neil Tupas III kag Dumangas Vice Mayor Ayan Dulutan nagsumpa bilang bagong executive assistants ni Governor Tutu Defensor. May detalye si katrupang Mario Hilongo.
2: Formal na nga nagsumpa bilang bagong executive assistant sa Office of the Governor sanday Anay Barutak Biho Mayor Neil Tupas III kag Dumangas Vice Mayor Ayan Dulutan. Kalakip man sa managsumpa ang ginpromote nga mga personnel gikan sa Provincial Cooperative Development Office, Provincial Assessor's Office, Provincial Engineer's Office, Provincial Health Office, Provincial Population Office, Information Communications and Technology Management Office kag Iloilo Provincial Hospital. Ginpangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pagpanumpa sa mga bag-o gin-appoint kag gin-promote nga mga empleyado sang Iloilo Provincial Government. Ginpanginbulahan sang gobernador ang mga bag-o appoint nga opisyal kag empleyado kalakip na ang iya pag-inganyo sa mga ini nga padayunon ang pagserbisyo sa mga Ilonggo nga matutom kag maayo. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
0: Lasa 6:27 sa dugang nga balita lokal naglabot sa 3.650 million pesos nga livelihood capital ang gin-turnover sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 kag Iloilo City Government sa 8 ka mga community-based associations sa siyudad. Ini ang kabahin sang programa sa DSWD nga Sustainable Livelihood Program ukon SLP. Ginakabig ini nga dako nga kahiganan para sa mga benepisyaryo sang programa kag ila pamilya sunod kay Iloilo City Mayor Raisa Trenas. Naibaloan nga ang mga programa naghatag sang livelihood capital sa mga associations nga ila ginagamit sa pagsugod sang ilang pangabuhian. Tinutuyo sini nga makahatag sang duha nga income kon kita para sa mga miyembro sang asosasyon. Ang 8 ka mga community-based associations nga nakabaton sang livelihood capital amo ang mga masunod: Iloilo City Weavers Association para sa weaving 900,000 pesos, Hopeville Sambag SLP Association kag Kauswagan Sambag SLP Association para sa e-bike services nga 1,100,000 pesos, Tubigan sa Mara Clara SLPA para sa water supply 300,000 pesos. Urahaki ukon Aruhahik Sewers Association para sa sewing services nga 600,000 pesos. Lanet Senior Citizen SLP Association para sa rice retailing nga 250,000 pesos. Mandoreo SLP Association para sa variety store nga 200,000 pesos. Kag Kamalig IRPS Association egg laying business nga 300,000 pesos kag nga additional funding. Samtang nag-alokar man ang Iloilo City Government sang dugang 9.9 million pesos bilang counterpart fund sa mga community livelihood packages. Ini ang kabahin sang padayon nga partnership sang siyudad sa DSWD FO6 Presidential Commission for the Urban Poor ICLHO kag LEDEP nga tinutuyo amo ang mabuligan ang palangabuhian sang mga Ilonggo.
1: Nakuhaan sang retrato ang service vehicle sang Iloilo City Government samtang ini ang nakapark sa kigad sang karsada kag sakop na sang sidewalk sa Barangay Rios La Paz ang service vehicle nga may plate number nga SFA2443. Sa initial nga verification sang General Services Office, ginkonfirmar ni Engineer Neil Ravina nga naka-issue ang among service vehicle sa opisina sang SK Federation President. Samtang ginpangiwala naman ni SK Federation President Jelma Cristel Implica nga naka- agahan ang pag-park sang iya sining government issued vehicle sa mga lugar. Pagklaro ni implika nga posible nag-timing lang nga nag-park ang iya nga driver agud nga magpangihi. Dugang pa ni implika nga kumpiyansa siya nga gina-park sa gindesignar nga parking area sang Iloilo City Government.

0: Ang mga service vehicle ilabi na kun wala ini ginagamit. Ginpasiguro man sini nga may nagakaigo siya nga dokumento may kang tanan sa paggamit sa mga salakyan. Nabaloan nga residente man sa mga barangay ang driver ni implika apang wala ini nagpark sa atubang sa ilang apuloyan. Nauna na nga ginpahayag ni Ravina nga base sa ilang imbestigasyon sa GSO ginaligar nga nag-overnight parking sa mga lugar ang service vehicle sa SK Federation.
1: Samtang ginahingyo ni Police Major Eduardo Shacon Hepe sa Haro Police Station ang kooperasyon sa mga residente, ilabi na sa kasilingan sa biktima nga natiruhan patay sa City Lunok, Barangay Cubay, Haro. Suno kay Shacon, imposible nga wala sang may nakakita sa suspect sa nga nagsulod sa puloyan kag natiruhan ang biktima tungod halos magkaiping ang mga pamalay sa lugar sa insidente. Base sa investigasyon sa police, ginsulod sa suspect sa ang biktima nga si alias John, 31 anyos, tumandog sa Talisay City, Negros Occidental, apang nakapangasawa sa taga Cubay, Haro. Old grudge o kundan ng hilikot-ano ng ginasunan ng motibo sang krimen. Dugang panisyakon, wala man sa manirecovering armas o kung basiyo sang bala sang police sa crime scene. O kung ang police sa crime scene, nagkagum sang pila sa tagungkugo ang biktima mga gintunaan sang iya kamatayon.
2: Sir, ano ang latest investigation na itong parte sa natapok kagabi ng shooting incident, sir?
3: Sir, good morning. Bali, kagabi, isuliton ko lang kagabi. At around 10:45, may na-receive kami a call from West Visayas State University Hospital. So, ang guard nag-inform na rin sa amin sa station na may biktima sa shooting incident na gindala sa ila from City Lunok, Barangay Cubay, Haro. So, when proceda natin ang una, ang crime scene. So, di pag-abot natin dito, may nakita kita ng mga nalalapta nga dugo sa pulungkuan. And then, nagkada kita interview sa palibot, investigation. Kasi, wala man halos, do, muna nang inano ko, do, halos do ka imposible nga wala sa may nakakita, wala sa may naka... or naka-notice man lang ang nagsulod kung nagwa sa balay-bala. So, ang balay abi kung lang taon wala na sa kiligid siyang pangpang. So, before ka ito makarabot sa balay nila, may namapag yan yung mga pamalay considering yung kikitikit mo na dapag gamay ang lugar, gamay ang dalan. So, nagpabili na po ito ang investigator ko, ginpadiretso ko sa ospital. Kaya dito nakita niya na ang biktima dito na wala na siyang kabuhi. Kag may igo sang bala sa may likod ng portion sa or sa liog na sa likod ng portion sa neck. Lapos dali sa may guya. So, ano to?
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Police Major Eduardo Shaco ng Hepe sang Haro Police Station.
0: Lasa is 33 na nga aton nga oras. Sining bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Nakuha na kapon sang aga ang ginareklamo nga basura nga nagtumpok sa Zone 2 Barangay Buhang Haro. Sa pagpangusisa sang XFM Iloilo sa mga residente, wala mahakot ang basura tungod hindi makasulod sa lugar ang garbage truck matapos nga temporaryo nga ginpasirado bangod ginsimento ang porsyon sang dalan nga nagaserbi access road sang mga salakyan halin sa National Road pagkadto sa C1 Road. Base sa schedule sang barangay, ginakulikta ang basura kada las 6 tub-tub las 7 sang aga sa Domingo, kag las 10 tub-tub las 11 naman sa aga sang Miyerkules. Dugang pa nga wala man sang koordinasyon ang barangay official sa opisina ni Engineer Neil Ravina, temporaryo nga ginseraduhan ang dalan rason nga hindi makasulod ang garbage truck nga nagapangkulikta sang basura sa among nga barangay.
1: Express balita sa aga. Express balita sa aga. Las 6:34 mga kaytropa, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Sa ilo kita sa detalye sa ato nagapanguna nga balita national. National News. Ginpresent na kahapon, Hulyo 21, sa House Prosecution ng pinakauling at testigo sa Articles of Impeachment nga Grave Threat sa ikawalong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Antes ang direct examination sa House Prosecution sa nasamit ng testigo ng abay, si Presiding Officer Cheese Escudero kay Atty. Matibag nga likawan ang paghimo sa public statements. Sa rin involved mga senator judges samtang nag-testify sa impeachment trial sa Vice Presidente. Suno kay Escudero nga ang concerns nga gin-raise ni Senator Pia kag Alan Cayetano, ang sa nangin pahayag ni Matibag kadungan sa trial ang dapat nga i-refer sa Senado partikular na sa Committee on Rules para sa nagakaigo nga aksyon.
4: Lead prosecutor, the Honorable Luistro, you may proceed with your direct examination.
5: Your Honor, we are offering the testimony of witness NBI Director, Attorney Melvin Matibag, to prove the following. One, siya ang kasalukuyang director ng National Bureau of Investigation. Two, matapos siyang italaga bilang director, may binuo siyang special task force para magsagawa ng investigasyon sa patuloy na mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Three, may karagdagang investigasyon na isinagawa ang special task force hinggil sa mga pagbabantang ginawa sa buhay ng Pangulo kasama ang pagbabanta ng Vice Presidente. Four, ang pagbanta sa buhay ng Pangulo ay hindi lamang pagbanta sa kanyang buhay, kundi pagbanta sa pambansang seguridad. Five, ang mga natuklasan at naging resulta ng Special Task Force mula sa karagdagang investigasyon. Six, kilalanin at patunayan ang mga dokumento kaugnay ng nasabing investigasyon ng NBI. Seven, ang iba pang mga bagay na may kaugnayan at mahalaga sa nagaganap na impeachment trial ng Vice Presidente.
6: Nabatian Cells Lead Prosecutor Jervil Luistro angot sa mga butang kung saan inagtestigo si NBI Director Melvin Matibag.
0: Gintrato naman sa National Bureau of Investigation bilang plano ang ginpahayag nga pagpamahog ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa kay Matibag nga may ginporma nga task force ng NBI sa pag-imbestigar sa mga pahayag ni Duterte nga ila ginakabig nga plano sa pagpapatay sa presidente. Pakigbahin ni Matibag nga ang pamahog sa presidente ang pamahog man sa national security. Ang mga task force ang gintukod sa Abril 16, 2026 sa idalom sang Executive Order Number 11 sa diin nag-object diri ang defense nga nahimo ang among task force ang na-file na ang impeachment case batok sa Vice Presidente. Sunod sa kay Matibag nga nagtulod sa iya sa paghimo sa among task force amo ang klaro nga pagpamahog sa kabuhi sang presidente nga para sa ila sa law enforcement ini ang nagtransit sa national security. Lakip sa nagtulod sa iya amo ang mga hitabo nga nagapamatuod nga ang pamahog sang Vice Presidente ang seryoso sa diin halin sa una nila nga investigasyon nga ini ang pamahog na gagwa nga plano sa pagpatay sa presidente. Ang isa ka mamatuod diri amo ang ilan natan-aw nga live broadcast ang isa ka rally nga gintawag nga Raids Coalition sang Abril 12, 2026 sa diin naghambal si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte nga isa lang kaulo ang ila kinahanglan kagini amo ang ulo sang President Bongbong Marcos Jr. Ginpahayag ni Matibag ang iya sining role sa mga task force amo ang pag-coordinate, pag-report sang kunanan man ang nakita o kun nadiskubrihan kag kun mayara sang kinahanglan nga aksyonan.
7: Napakahalaga po para sa amin sapagkat from our law enforcement perspective, ang ginawa pong banta ng Vice Presidente ay tinatrato na namin hindi banta kundi isang plano para po sa pagpatay sa ating Pangulo. And that is a threat to the President, which we consider also na threat po sa ating national security.
0: Kabahin sang pagpahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
6: Na 6:39, ginpakita sa prosecution sa kagasang ila katapusan ng witness ng CNBI Director Melvin Matibag ang video ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na nagahambal nga isa lamang kaulo ang ila kinahanglan. Iniyamang uno ni President Ferdinand Marcos Jr. sa mga sadiin ang mga pahayag ang natabo sa ginpatigin sa itong Rage Coalition Rally sa Abril 12, 2026. Ginpahayag ni Matibag ang mga pahayag ang lakip sa ginimbestigaran sa Special Task Force sa NBI. Para kay Matibag na nakita ang nagigikan sa isa lamang kapamilya ang pamahog kay Marcos kag pareho ini nga nagareffer sa ulo sang presidente. Kini man ang rason nga ila ginisip nga mayara sa mga accomplices sa among mahitabo bawod man sa nanging pahayag sang vice presidente nga mayara na siya sa ining kontrata nga individual nga magapatay kay Marcos in kaso may magpatay man sa iya. Samtang suno kay matibag nga ang pamahog sang vice presidente ang seryoso, active kag continuing rason nga ini ang threat sa national security.
8: Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
6: Nabatian ang kabahin sa video ni Davao City Mayor Baste Duterte nga ginpresentar sa prosecution sa ikalong adlaw sa impeachment trial batok sa vice presidente.
0: La 6:40 na ang atong oras. Ini nga bahin gidadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ginpakigbahin naman ni NBI Director Melvin Matibag nga may lima sila ka mga balasihan nga gingamit sa investigasyon sa ginpayag na pamahog ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ini amo ang mga sunod, pattern of violence ilagin na balikan ang mga hitabo nga nagwa man sa open source intel sa diin may nakita sila sa alkalde palang ang vice presidente sang Davao City nga may isa ka pulis nga luyag himuon ang iya sa obligasyon sa pag-implementar sang demolition order apang wala ini nagustuhan sa to ni Vice President Sara Duterte sa diin iya pa na sumbag ang among pulis. Kasunod sang among pahayag ni Duterte ginpakita ni Luistro ang video sang nasambit ng insidente. Magluwas diri nakuha Manila ang affidavit sang pulis nga nagpakilala anay miyembro sang DDS sa diin sa nasambit man nga informasyon kalakip si Vice President sa Uplantukhang. Ang iban pa nga mga balasihan sang investigasyon sang NBI amo ang gravity o kung seriousness sang mga natabo, identity kag pag-identify sang characteristics sang involved, capacity sang subject kag motive kag intensyon.
5: Ano ang mga ginamit nyong batayan? Kung mayroon man sa inyong pag-iimbestiga sa Special Task Force sa banta ng Vice Presidente sa buhay ng Presidente.
7: Consistent po sa ginagamit po ng Protective Intelligence Methodology ng Secret Service ng Amerika. Diyan po sa tinatawag natin na if there is a threat to a known personality, meron po silang mga pamantayan at doon din po namin ibinasa itong pamantayan na ito. Lima po ito na pamantayan namin pong ginamit.
5: Mr. Witness, binanggit mo na meron kayong ginamit na limang pamantayan. Ano-ano itong mga limang pamantayan na binanggit mo?
7: Una na po dito yung pattern of violence po.
5: Bukod sa pattern of violence, ano pa kung mayroon pa?
7: Yung pong gravity at seriousness po ng isa pong pangyayari.
5: Anong sunod dito kung mayroon pa?
7: Yung pong identity and identifying characteristic po ng involved po doon sa pangyayari.
5: Bukod sa identity, ano pa Mr. Witness kung mayroon man?
7: Ang isa po rito ay yung kakayanan po at kapasidad po ng nabanggit po na subject po.
5: At bukod sa apat na iyong nabanggit, ano pa ang inyong ginamit na batayan kaugnay ng investigasyon na ito?
7: Yung pong tinatawag na motive o motibo at intent po ng personality po.
0: Ang kabayan sang pagsabat ni NBI Director Melvin Matibag.
6: Samtang inakabig ni Defense Counsel Vincent Winluan ng scrap of paper ang affidavit ni Arturo Lascanias kaduan sa ikalong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Attorney Winluan nga wala inis na nagkakaigong ang balor bilang ebidensya bangon wala man inis ang orihinal nga perma kag wala man ang nakanotaryo. Dugang pa sa depensa nga hindi dapat pagpasugtan ang paggamit sa mga dokumento bilang basihan sa testimony sa witness. Apang nagsabat si NBI Director Matibag nga ini ang tuman kay importante nga sa nagaparehin ng investigasyon sa NBI Task Force sa pagpamahog sa Vice Presidente sa diin. Ini ang ginakonsiderar sa pag-establish sa pattern of violence. Samtang inklaro ni Presiding Officer Cheese E. Escudero nga iya panugutan ang pagbasa sa affidavit para lamang sa pagtalakay isang basihan sa task force sa NBI sa ila investigasyon sa pag-imbestigar.
9: Eating Colonel Bato de la Rosa told me in Visayan dialect why you summoned me, and I quote, "Tour," short of Arturo, my first name. Nakaistorya mi ni Mayor Inday referring to Davao City Mayor Inday Sara C. Duterte Carpio, parte sa atuang tokhang operation. As part of our tokhang operation, ang order ni Mayor Inday sa akon nag-ilaylo sa nato ang pusil, killing through shooting. Sa atuang mga target persons, shabu users and pushers and other criminal elements in Davao City, kay samukan siya media magsige o pagunta na pud, kidnapa, abduct na lang ninyo ang inyong target unya lubang ilubong sa quarry, Laud quarry. Para missing lang kay okay si Mayor Inday sa ana paagi. I talked to Mayor Inday as part of our tokhang operation. She ordered us to lay low our killings through gun shooting because the media is asking too much. Just kidnap targets, then bury them in the quarry so they would go missing. She is okay with that way. To which I answer, yes sir, sultian na ko akwang grupo. I'll inform my group. Colonel Bato de la Rosa instructed me, i-inform tour kung naamoy maabdak na target nyo. Inform me tour whenever you are kidnapped a target.
5: Your Honor, we are requesting that
6: kabahin sang pagbasa ni NBI Director Melvin Matibag sang affidavit ni Arturo Lascanias.
0: Ginpahayag naman ni NBI Director Melvin Matibag kadungan sa isinang pagtistigo sa Senate Impeachment Court nga may na-establish na ang persons of interest ang ahensya angos sa ginkontrata ni Vice President Sara Duterte nga assassin. Sunod kay Matibag nga ini nga mga individual ang maghatag man sang kasanagan agud matumod ang ginmention sang Vice Presidente kadungan sa isinang press con sa tunagligad nga November 23, 2024. Ginklaro man sang direktor nga ang mga persons of interest ang hindi makabig nga assassin. Dugang pa ni Matibag nga hindi pa niya mapubliko o kung maanunsyo sa publiko ang nagapadayo nila ang investigasyon bangod ini ang mahimo makumpromiso kag mabutang sa alang-alang ang ginakabig ng mga informants.
9: Ang aming pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation of the threat to the President. Meron po tayong mga leads na ating pong sinusundan at katunayan, we already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy doon sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente.
5: Mr. Witness, binanggit mo yung persons of interest upang mas maunawaan tayo ng mga kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest?
9: Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring magbigay linaw o makapagturo sa identity ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon o sila mismo ang kinausap. Kaya po ito tinatawag na persons of interest. Hindi po nangangahulugan.
0: Ang pagpayag ni NBI Director Melvin Matibag.
6: Samtang ginpangunahan ni Defense Counsel Mark Vinduan sa ang cross-examination kay National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa riin, gin-question diri ang testigo angol sa investigasyon sa ehensya sa Nobyembre 2024 press conference ni Vice President Duterte. Sunod kay Matibag nga wala inisang una nag-interest sa pag-issues ng sabina kag-interview sa individual nga involved sa press conference. Nag-object si Lead Prosecutor Gervie Luistro nga ginbasa ni Attorney Vinduan ang Rules of Evidence. Sa riin, nakabutang diri nga magka-testify lamang ang witness sa mga facts nga iyan ay baluan base sa iya personal knowledge. Naibaluan ang ginapoint ang nasambit nga testigo bilang NBI Director sa Pebrero 2026. Magluwas na rin question money attorney even luan si attorney Matibag kung nagkandak sa investigasyon ng NBI angot sa ginaligar korupsyon bato kay President Ferdinand Marcos Jr. First Lady Liz Araneta Marcos kag former House Speaker Martin Romualde sa ginmention ni Duterte sa iya online press conference sa Nobyembre 23, 2024.
10: You're correct.
9: Tama po, 29 years.
10: 29 years. Can you recall Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence?
9: Can you refresh me, sir?
10: Okay, I will, because I will gladly refresh you, of course. I have here a copy of Rule 130, Section 22 of the Rules of Evidence, and I'll read it. Please read with me, Director Matibag. Testimony confined to personal knowledge. A witness can testify only to those facts which he or she knows of his or her personal knowledge, that is, which are derived from his or her own perception, Can you recall that rule now?
11: Ayan po, nababasa ko po ngayon.
10: Okay, you can read it. Alright, so based on this rule, will you agree with me that a witness can only testify based on his personal knowledge?
5: Your Honor, may I comment to that?
10: These are basic questions, Your Honor. The witness is a lawyer. He is competent enough to answer.
12: Counsel, are you making an objection?
5: This is a comment, Your Honor. The witness repeatedly testified that he was appointed only in February 2026 and that all his testimonies pertaining to the first investigation are based on records, Your Honor. And this is allowed.
6: Nabatian ang pag-debatihay sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
0: Ginpanghiwala naman ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may natabo nga coaching sa duha ka beses nila nga meeting ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jerville Luistro antes pa man niya sininga pag-testify sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sunod kay Matibag nga bilang abogado na kahibalo siya sang tinutuyo sang pagpamangkot sang depensa angot sa iya testimonya kag ang ilaman nangin tupiko amo ang may kang tanan sa iya sininga pag-testify. Dugang pa sang direktor nga kun ini ang kuhaon man nga witness sang depensa. Lingid ini nga magpungko upod sa defense counsel
10: on this point. So considering considering that there's no subpoena, I'm just wondering how it works. Did you coordinate with any of the prosecutors in relation to your appearing or appearance in today's proceedings?
11: Well, we conducted some meetings on this matter.
10: You mean to this honorable court, you met with members of the prosecution?
11: Yes, twice when I was informed that I will be a witness on the pretrial order.
10: Alright, did you meet with the private prosecutors or the public prosecutors?
11: With the chairman of the committee, with the Congresswoman Jerbiller.
10: And you are confirming in open court that you discussed or you were briefed in that meeting based in your testimony? Explain.
11: Well, I'm a lawyer and I know where you're going. There was no discussion or coaching. We just discussed matters that supposed to be covered by my testimony. Because I'm a director, I will be testifying. Of course, they will want to know what will be the nature of my testimony. In the same way that when you want to present me as your witness, I will be more than willing to sit down with the defense counsel.
10: Your Honor, I think...
0: Ang kabahin sang pagsabtanay sang defense counsel kag sang witness nga si Director Melvin Matibag.
6: Nasa 52, samtang naglaon si House Prosecutor Laila Dean Lima nga maghatag si President Ferdinand Marcos Jr. sa iya Consensus Bureau of Internal Revenue sa pag-comply sa subpoena sang Senate Impeachment Court ni ang angot sa tax records ni Vice President Sara Duterte. Para kay Dean Lima nga wala siya sa may nakita nga rason, agad-gad dumilian sang Presidente ang BIR sa pag-comply. Pinibaluan nga sa ikapatong adlaw sa impeachment trial, batok sa BC Presidente, ginpaboran sa impeachment court ang request ng prosecution sa pag-subpoena sang submission sa BIR documents. Antiman Laundering Council Records kag Bank Records ni Duterte kag sa iya banang si Attorney Man Scarpio. Sa idalom sa Section 71 sa National Internal Revenue Code sa 1997, ang record sa taxpayer ang mahimo nga mabuksan para sa inspeksyon kung ini ang igamando sa Presidente upon request sa Foreign Tax Authority sa approval sa Presidente kag upon sa waiver sa taxpayer. Dungan ni dilima nga ang mga ini ang hindi obstacles sa pag-issue sa subpoena.
0: Oras, 6:53 na ang ining bahin ang inadulong sa inyo sa Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Naghingyo si Senador Dante Marcoleta sa Senate Impeachment Court sa pagkonsiderar sa iya sininga boto sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Lunes, ang ginkonfirmar ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero nga siya ang nakabaton sa sulat gikan kay Marcoleta nga nag-request nga ang iya sininga boto ang ilakip sa trial. Sunod sa kay Escudero nga na-cite sa sulat ni Marcoleta ang ERAP impeachment trial kagluyag sang senador nga ikonsiderar ang iyang boto. Samtang gin-deferred naman ni Escudero ang aksyon sa among request kag gin-refer ang sulat sa Senado bilang legislative body. Dugang pa ni Escudero nga kun sila ang mag-convene bilang legislative body sa liwat siya ang may inclination sa pag-agree sa suggestion ni Senador Marcoleta samtang wala pa sang suspension nga ginhatag sa iya. Matandaan nga si Marcoleta ang nakadetain matapos nga gindagdagan sang Sandigan Bayan sang warrant of arrest may kang tanan sa 75 million pesos nga plunder case bangod sa undeclared nga campaign donation nga nabaton sini sa tung 2025 nga eleksyon. Ang senador sa karon naka-detain sa male dormitory sang Quezon City Jail sa Payatas.
6: Samtang patay ang duha ka mga Filipino kag isang missing samtang 12 ang pilason matapos nga naigo ang ilang ginasakyan ng commercial vessels sa sunod-sunod ng Russian drone strikes sa Black Sea sa nagligad nga duha ka semana sa Department of Migrant Workers. Ginpahayag ni DMW Secretary Hans Kakdak nga siyam ka mga commercial vessels nga may sakay nga 139 ka mga Filipino crew members ang apektado sa mga pagpangatake sa Northern Black Sea o sa Southern sang Ukraine. Pagigbay ni Kakdak nga ang mga pagpangatake ang nag-target sa bulk carriers kag oil products o tankers. Sa rin ang kadamuan ng mga barko ang nagkaagumsang gubagikan sa unmanned aerial vehicle o kung UAV o kung drone attacks. Ang kadamuan ng mga barko ang naigo samtang nagka-berthed o anchored o kung bago lang ang naghaliin sa Ukrainian ports. Hulyo 6, ang unang may napatay ng Filipino kag ang ikaduha naman nga nabalhag ang sang Hulyo 19. Samtang nagpadayo naman ang pagpangita sang Filipino nga nadula sa nablanglang sang gindesignate sa International Bargaining Forum o kung IBF kag DMW ang Northern Black Sea kag tanan ng mga Ukrainian ports bilang warlike operations area sa idalom sang DMW Advisory Number 41 Series of 2026. Sa idalom sang among advisory ang maning agencies kag shipping companies ang gina required sa paglikaw kung divert sang voyages sa mga barko malayo sa mga sa among mga high risk areas. Kung hindi malikawan ang maglabay diri kinahanglan nga mag-report sa kumpanya sa DMW. Kinahanglan man nga mapahibalo ang mga Filipino seafarers sa ilang kinamatarong sa pagmamalibad antes ang deployment.
0: Lasay 56 na ang aton nga oras, ginhingadlan naman ni President Bongbong Marcos Jr. si Lieutenant General Antonio Nafarete bilang bagong Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Ang pagdesignar kay Nafarete sa mga pesto ang kasunod sang pagretiro ni General Romeo Browner sa tung Hulyo 21. Samtang si Western Mindanao Command Chief Lieutenant General Donald Gumira naman ang mag-take over bilang Philippine Army Commanding General. Gin-congratulate sang Department of National Defense ang duha ka mga individual kasunod sang ilang appointment kag nag-look forward sa leadership sang mga ini nga nag-uphold sa professionalism, excellence kag dedikado sa pagserbisyo sa mga Filipino.
6: Sa aron, saylo kita sa Italia sa aton balita international.
13: International News.
6: Pulo na ang kumpirmado nga napatay sa naglugdang ferry sa Gayuna kag ginaimbestigaran man sa motoridad ang ginaalikar nga paggamit sang cruise ng ferry sa illegal nga droga nga amo ang posible gintunaan sa paglugdang sang barko. Magluwas diri nagagawa man sa imbestigasyon nga sala ang manifesto sa mga pasahero. Masgin pabaskog pasubong ang search and rescue operations sa mga nabilin kun sa mga nagapabilin nga missing matapos matigayon ang nga maluwas ang 67 sa 113 ka mga pasahero sang barko. Naghalin ang MV Barima sa Georgetown kag padulong kunta ni isa kay Tuma Port sa natabo ang insidente. Naglunsar man si Prime Minister Mark Phillips sa imbestigasyon ang sa potential institutional failures sa rin nagpasalig ini nga manabat ang kung sino man nga mapamatud-an nga guilty.
0: Nagabot na sa Pilipinas si U.S. Secretary of State Marco Rubio Hulyo 21 sang aga sa pagtambong sang ASEAN Foreign Ministers Meeting. Ang foreign ministers gikan sa 11 ka mga membro sang Association of Southeast Asian Nations kag ilaman nga major partners ang magatipon sa Manila batok sa backdrop sang instability sa riyon alin sang ang U.S. kag Iran ang liwat nga nagbaslanay sang pagpangatake. Nabaloan nga ini ang nagapataas ang concern angot sa flow sang energy supplies paagi sa Strait of Hormuz amuman sa inflation kag global growth. Samtang ginapananaw man nga mahimo nga magkatuhay ang banas ng Dai Rubio kag Chinese Foreign Minister nga si Wang Yi bilang sideline story.
13: Entertainment News.
6: Ginpakigbayin sa aktres nga si Jelly Andres nga iya na nga napatawad ang iya anay bana nga si John Gutierrez Arin ang ila relasyon na nagresulta sa pagbulaganay kag annulment. Sunod kay Jelly nga pati ang iya kaugalingon ang iya naman nga napatawad bangod sa natabo. Ginpahayag ni Jelly nga iya nga ginpatawad ang iya anay bana bangod ini ang kinahanglan apang antes ni iya anay una nga ginpatawad ang iya kaugalingon sa Arin madamo siya sa mga seminars sa nga pang Christians kag Catholic. Haging tambungan kag nagrepent siya, nagpangayo sang kapatawaran sa Ginoo bangod sa iya nahimo sa iya kaugalingon. Ginakabig sang aktres ni Second Life ang iya kabuhi subong bangod sa iya anay na eksperyensyahan nga depression kag anxiety. Samtang naglauman ini nga wala na sa iban pang mga kababaihan ang maagyan man ang iya nangin eksperyensya bangod ini tuman kabudlay kag posible ini hindi makaya sang iban. Panibaloan nga tinuig ang paghulat sang aktres antes nga naaprobahan ang ila annulment. Madumduman ang rason sang pagbulaganay sang duha amo ang paliwat-liwat nga pagpangbabayi sang iya anay bana matapos nga sila ang ginkasal. Dugang ni Jelly nga subong tuman na siya kamalipayon sa iya status bilang single matapos ang annulment sa ding lakip ini sa iya ginapangamuyo sa do.
0: Eksakto, alas 7 na ang aton nga oras. Ang ining bahin ay nadulong sa inyo sang Premium D3. Kagkaroon, balita sa Sports Roster sang Philippine Men's Football Team para sa ASEAN Championship ginanunsyo na. May detalye sa katulupang Johnson Cristostomo.
13: Ginanunsyaro sang Philippine Men's Football Team ang ilang roster para sa nagilapit nga 2026 ASEAN Championship. Base sa social media post sang kupunan, ilagin pakitang listahan sa mga players nga magarepresentar sa Pilipinas, lagip na mga tinaga nga young, hungry, kag fearless. Pangunahan sang midfielder nga si Sandro Reyes sang kupunan, kaupod ang kaangay sini nga mga midfielders nga sanay Oscar Kikonen, Cole Marauca, Kenji Nishioka, Javier Mariona, kag Gavin Muenz. Ang defenders naman amo sanay Santi Rublico, no Noah Ledel, Adrian Ogelvic, Jaime Rosquillo, Christian Rontini, John Locero, Daisuke Sato, kag Scott Woods. Ang team forwards naman yung sanay Jarby Gayoso, Andre Leopold, Pocholo Bugas, Aaron Long, Andres Aldiguer, Martini Ray, kag Rafael Ritarita. Samta ang goalkeepers naman ang musanay Quincy Camerad, Patrick Dato, kag Eric Mangawang. Natanan ang atubangon sa national team ang kupunan sa Myanmar sa Hulyo 28, kag sa Agosto 4 naman ang kupunan sa Thailand sa Group B. Paragayon ng hampang sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas Tarlac. Natala naman niya makahampang sang Pilipinas ang Laos sa Agosto 1 sa Laos National Stadium kag Malaysia sa Agosto 8 sa Kuala Lumpur Football Stadium. Ang ininga balitang inidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
6: Balita sa hinampang inyo na batian, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kag Clavawaska, baskog kakon, nakaturbo ka.
14: Extra, wow! Balita!
6: Les 72 mga katropa sa karon sa Italia sa ngatong extra, wow! Balita! Siling sa iban nga pag-abot sa pagigugma, kinahanglan tuman ka pasensyoso. Kinahanglan nakahibalo ka maghulat, kag kinahanglan nga nakahibalo ka magsakripisyo. True love waits. Ini ang literal ang ginhimo sa 95 years old nga si Daniel Noroj antes ang ila nga pagpakasal sang 90 years old nga si Tabitha Bogo. Apang inibot silingon nga wala nakasal ang duha, wala na sila nagapalanggaan na eh. Base sa report nga una nagkilalahay ang couple sang 1960s sa Kenya. Tubtob nga nag-upod sila kag nagkapamilya. Nagtigulang na sanay Tabitha kag Daniel apang wala sila makasal. Langolango naman ni Tabitha nga kun nga wala sila gilayon magpakasal kay Daniel, ang mga bangod madasig mag-ilis ang pingsar sa mga lalaki. Dugang pasini nga tuyo gid lamang niya nga siguraduhon nga palangga gid man siya sang iya nga bana. Sa pihak nga gina-recognize na sanday Tabitha kag Daniel bilang kasado sa idalom sang Kikuyu customary law, maskin pili sa duha nga maghiwat sang Christian wedding, agud is celebrate ang ila lifelong commitment. Nag-viral naman ang istorya sang couple kung saan insunod sa mga netizens. Nagapakita lang ini nga it's never too late to celebrate love. O, gisigurado lang yan sa mabayi, ah. O, diba?
0: Love is the answer. Love is forever.
6: Mm-hmm. Kiba siya magpakasal siya ting prano katropang Alvin Bulagan siya. So gin ano ya?
0: Ginulat gid ang malawig nga tinio. Pero kabalo ka ano botamalon sang living together without sleeping together.
6: Mm-hmm.
0: Ano ang meaning sila? Ano ang panawag mo sila?
6: Ano?
0: Marriage. Living together without sleeping together.
6: Yes.
0: That is marriage.
6: Extra wow balita mga katropang inyo na batian. Ginadalong sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap.
1: Express Balita Saga. Express Balita

0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga Miyerkules, Hulyo 22, 2026. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan. Mayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Good morning man sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Kay Ma Mary Ricabar, good morning, stay safe and healthy. Mayong aga man kay Sir RV Chris Caceres, kay Sir Rinaldo Abeto, kay Ma Manhilo de Monteverde, kay Ma Mariah Crispo, kay Ma'am Apple Tabanda, kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Sa mga kitropa natin mga drivers, nga nakatunin sa 100.7 nga frequency sa ilang mga stereo. Good morning, good morning. Keep safe mga kitropa. Pagkaghalonggin sa inyong pagbiyahe. Mayong aga man kay Ma'am Ruwena Manuel. Good morning. Sa kay Sir Mark Joseph Panganiban Aurelio. Sa kay Joselito Raymond Arsenio. Good morning. Sa kay Sir Edward Capilino. Mayong aga gin sa inyo tanan. Sa ating mga tropa listeners and solid supporters, mga members ng ating fans club. Good morning sa inyo tanan. Di man ka mga parte sa kalibutan. Keep safe mga katropa and happy Wednesday. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakita po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to Health!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo. gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
13: Oh, galit, diriyo.
14: Ay, dali na.

0: sakit ng katawan, mag Santhon Plus Herbal Oil.
1: Sugar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santhon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santhon Vitamin C. Kasi
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drug stores.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: Kusang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:35. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. It's a Wednesday, Miyerkules, sa ato sa ring pagparagad. Today is July 22nd, Hulyo 22, 2026. Kung panahon ang paghambalan, dari karon sa siyudad sa Iloilo, bago lang gid nagtupa ang manipisi ring talithi. And padayon sini nga nagadabu-dabu, kaga nagadulom ang ato sa ring kalangitan. Well, sa ato sa ring pagparagad, as usual, updan kita sa ato sa ring mga katrupa reporters, sa ato sa ring pagparagad, nga magadulong sa ilan natipon nga mga balita kag informasyon. Kaga we would like to acknowledge sa ato sa ring mga suki, nga mga tagparamati, dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa kabugusan sa ring Western Visayas. You're listening to XFM 100.7 Iloilo, kag inina ang palatuntunan, Bullseye. Ako naman ang inyo sining katrupa, katrupang Josil Banyas. Kag sa ato sining pagpangaragad, magatalakay kita sang mga latest updates sa mga issues and topics sa ato sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. And isa diri, ladies and gentlemen, kapag atutukan taman, ang paghatag sa inyo background sang bag-o sining Head of the Armed Forces of the Philippines. Siya sini ang AFP Chief of Staff nga nagbulos sa nagretiro nga si AFP Chief of Staff Romeo Broner Jr. Ang bag-o sini nga AFP Chief of Staff tumandok gid ya sang Iloilo. Ang iya sini nga Iloy tagalapas. Ang tatay niya actually taga Pangasinan, ang Nafarete. Ang nanay niya is Gustilo. Ang pamilya Gustilo naghalin ini sa lapas. Si General Antonio Gustilo Nafarete, born February 22, 1969. He is now 57 years old. Ay, dali na lang siya mag 58, butabalon sa ni maritiro naman isa sa less than a year of being AFP Chief of Staff. Ini siya, ladies and gentlemen, nakaagi sang Commanding General of the Western Mindanao Command. And prior to that, siya ang nagpamuno sang duha ka divisions, ang 6th Infantry Division and the 1st Infantry Division and the 67th Commanding General of the Philippine Army. Siya nakagi Commanding General of the Philippine Army. Kag sa iya sining incumbency, when he was promoted, General Nafarete as the AFP Joint Special Operations Group, inisya ang nagpamuno man sang 1st Scout Ranger Battalion from 2008 to 2010. Nakaagi man na siya battalion commander sang 1st Scout Ranger Battalion and ginpaidalom ang nagpangaragad under sa Presidential Security Group from 2011 to 2015 during the Pinoy administration. Kag nangin Assistant Chief of Staff for Operations or J3. Kag inisya ang Head of Security and as Chief of Staff. Si Nafarete also ang ara sa security operations at the time. And he's the one taking charge of the security of former President Benigno Simeon Aquino III. And with that, ladies and gentlemen, ang iya sa ring mga records nga wa'y mapublish so far, amo ang iya sa ring pag-integrate sang drone system. Amo ining drone bala ang unmanned aerial vehicle, UAV, sa pag-monitor para sa internal kag external security of the Philippines. Siya sini ang nag-train and iya ini again integrate sa operation sang Philippine Army as the Commanding General of the Philippine Army. And because of him, madamo sa mga operations against insurgents ang naging successful by virtue of the integration of the drone system sa ila sini nga intelligence gathering and operations. Siya si General and now AFP Chief of Staff Antonio Gustilo Nafarete.
Actually, siya ang nag-graduate and he is a proud Kalinugnon. Nag-graduate sa elementary in 1982 sa Kalinog Elementary School. And nag-graduate sa isa ring kolehiyo sa West Visayas State University in 1986. Proud taga-West. Ining si General Navarrete. General Antonio Gostilo Navarrete. Ang iya sininga nanay is from La Paz. Ang pamilya yara diga sa La Paz pa rin tini nung ano ganini nga Gustilo. Kilala mo ni siya, katropang ira, ang mga Gustilo dara sa Kalinog. Oh. Ang lula niya actually may malapad sininga katubuhan dara sa Kalinog. At masamisa nagabisita sa Kalinog during summer days sa pagbisita sang katubuhan or kampo sang iya sininga lola dira sa Kalinog, being he is a Gustilo. So with that, ladies and gentlemen, si nanay niya, kagang pamilya ya katropang ira, taga Kalinog kaman, si lola ya kagang pamilya nila, ang nagapanag-iya sang Kalinog Rural Bank. Kag si nanay niya, amo ang isa sa mga board of directors sang Kalinog Rural Bank. It's a family-owned business by the family of General Antonio Gostilo Navarrete. So, nagsulod sa 1986 sa Philippine Military Academy. Kay every year, dira sa West Visayas State University, may orientation ang mga taga Armed Forces of the Philippines. Labi na gid ang Philippine Army and the Philippine Air Force. The fact, nisang una, ang West Visayas State University, and up to now, belongs to the Philippine Air Force, ang ila sininga ROTC, Air Force na dai. So may yearly orientation for para sa ano, pagsulod sa Philippine Military Academy. So nahangyo siya or nakumbinsi siya nga magsulod sa Philippine Military Academy in 1986, gahimo gasagid ang People Power against Makoy. Susumulod siya sa Philippine Military Academy. Isang una, masamisin niya exam venue among Iloilo National High School. Inang may banggat bala sa iya sininga portahan sang room. Pagkatapos, ang requirement, 5'2 at least sa lalaki. 5'4 sa lalaki, 5'2 sa babae. Ti pagsulod mo pa lang kung hindi ka kabunggos banggat but tamalon sini you can no longer get the examination. Hindi ka nakakuha ya exam, hay putot mo. So with this, ladies and gentlemen, our congratulations to our very own Kalinugnon Ilunggo and a graduate of Kalinog Elementary School and a graduate of West Visayas State University. We have General Antonio Gostilo Navarrete. Parin tininong mulong Gostilo, goroning nanay niya kati sinong mulong Gostilo, tagalapas man mo. So siya ang magapangaragad bilang ika 67th commanding or nakapangaragad siya as the 67th commanding general of the Philippine Army prior to his appointment as the chief of staff. Siya karon ang magapamuno sa bilog sininga AFP. With the Air Force under his command and with the Philippine Navy and the Philippine Marines, that includes also the Philippine Army. Sa idalom ina sang wing sang Armed Forces of the Philippines. So with that, ladies and gentlemen, isa ini ka dako nga bugal para sa aton because we have a commanding general nga halin gidya diri sa Ililo. Kamaan ta na mag hambal ka Binisaya ya kag Ilunggo. Diba? Amo nang hambal nga ko na hinahina yala ko na nga panaw na masakit si Kiko. Kalinog style na. Tikabalo man sa sang hiligay nun. Diba? Because dugay sa nga nag-eskwela and the entire college life niya is from West Visayas State University. It's already 7:44. Sa ato sa ring pagparagad sa paratuntunan na Bullseye, dirigi hapon sa XFM 100.7 Iloilo. And he became a four-star general.
Kati kinanglan, you have the rank of 4-star if you are the chief of the armed forces of the Philippines. If you are the chief of staff, you have the rank of a 4-star general just like that of the Philippine National Police. Kung ikaw ang PNP chief, you have the rank of a 4-star general. Timhambal, tiway tatun ti 5-star ang mayara. Kay balo, kamo kung sinong 5-star general sa aton? And nagalukdos ang 5-star sa iya sininga baga. The commander and the commanding chief of the armed forces of the Philippines and of the Philippine National Police. And that's the president. Bullseye! It's already 7:45. Sa ato sininga pagparagad sa panatuntunan Bullseye, ginadulong sa inyo. Ato sininga pagparagad sa Santhon Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kag glutathione, nagapagwapa kag nagapagwapo. In the sense, nga nagapanami sa supat sa ato sininga skin o kon sa ato sininga panit, kay nagapafirm ang collagen sa ato sininga panit, ang glutathione naga. Detox sa ato sa ringalawas. Parang tanan higko magwa sa ato sa ringalawas. Could you imagine that living in a house nga mahigko, nebla, you'll be feeling ill. Daw gamasakit ka lang permi. Pero kung matinlo ang imong sininga ginaistaran, buta mo lo sininga manayanaya man ang imong sininga paningkaisingkay kagpasinalayo. Amo man sa ato sa ringalawas because of the glutathione. Mapagwa ang tanan sininga mga higko sa lawas ta para mag manayanaya ang ato sininga paningkay singkay ang ato sininga pangitsurahon ang ato sininga panit younger looking. Quality products sa Yes to Health Incorporated and approved sa Food and Drug Administration. Sa dugang pagisininga balita kag informasyon, magasentro kita sa ato sininga pagparagad sa appearance kahapon sa nagapadayon sininga impeachment trial against the Vice President. Kahapon, ang nagsalang as witness of the prosecution, amo si NBI Director Melvin Matibag. Si NBI Director Melvin Matibag, previous mga background niya sini, siya actually taga Laguna, kagang asawa niya actually is a congresswoman representing a Laguna. Ha? Ang asawa niya. Prior to his appointment as NBI director, siya sini ang nakaagi man as cabinet secretary. Siya ang secretary sang tanan niya cabinet secretaries, representing all cabinet secretaries during the Duterte administration but for a short period of time. Mga 5 lang kabulan nga nangin cabsec siya or cabinet secretary. Si Melvin Matibag, Attorney Melvin Matibag. Siya ang naging Secretary General sang PDP Laban Duterte Wing. Nga may Duterte Wing. Because originally, ang PDP Laban, iyani sang mga Pimentel. Ang ginatudlo nga amay diri sang PDP Laban is si the late Senator Aquilino Pimentel Jr. Ang tatay ni Coco Pimentel. Siya sini ang nabugtawan ta kag na hibaluan ta nga madugay nga nagapamuno sa PDP Laban. During the time of Digong, he created or nagpadalagan siya kag nagsulod siya sa PDP Laban and his group. And because of some differences, sila sini nga, well, prinsipyo, nagsiparar may duha ka PDP Laban. The Aquilino Pimentel Wing and the Duterte Wing. Sa Duterte Wing, anangin Secretary General kag sinaliga ni Digong, amo ini si Attorney Melvin Matibag. So that's the background of Attorney Melvin Matibag. And based on write-ups, isa siya sa mga maayo sininga political operator. Maghambal ikaw nga political operator, planner. Siya sining tagapagplano on how to tawag dato siri carry out sang imo sining kampanya sang imo sining machinery kun ikaw ya politiko and he is a national political operator hindi lang ni lokal in short sini siya mga consultant sang unknown sining personality sa politika
siya naga-design nga dapat may amuni, dapat may amuna, sa amuni, dapat may amuna kita sini. He is a known political operator. Kung nagsulod man siya sa BBM administration, tida hindi man naya guru katinganahan, no? Amuning hambal nilang go where the opportunity lies. Kung din kung may oportunidad dito kay, tikun kaysa, iban sini ba daw hindi gani nila matulon kung kaysa, kay kontra man sila prinsipyo, pero ti, amo nang hambal nila nga kung kaysa, pati prinsipyo mo daw, ha? Mabailuan man malita eh. Ti, ina mga abyan, we do understand sang practicalidad why Attorney Melvin Matibag joined the BBM administration as the NBI director. So under sa iya sininga pagparagad, he was only appointed February, ha? Sang February 2025 lang siya gin-appoint. Bag-o lang gid ini siya nga nangin NBI director. So siya ang ginsalang kahapon. Now, ang argumento na sentro sa the first article presented on grave threats labeled to be nakalabot sa proportion sang impeachable offense against the VP sa iya utterances sang November 23, 2024 nga utterances, pag mamatay ako, may sinabihan akong tao na patayin mo si BBM, si First Lady at saka si former speaker, si Martin Romualdez. That's the statement of the Vice President. Somehow, damo na ang gist sa iya sining statement. So with that, gin paimbestigaran ini. Pero at that time, ang director sang NBI was Director Jaime Santiago. Si Director Santiago was a retired judge. Retired judge ini siya nga nagpangalagad as NBI director. Now, si Attorney Melvin Matibag, si Director Matibag, is an economist and an accounting expert also because he studied that. Prior sa iya sininga pagkuha, kag pagkapasar sa bar, or he was admitted sa bar way back 29 years ago. So with this, ladies and gentlemen, ang mga testimonya di rin na sentro, konta ni sa pag-authenticate sang video presented nga ang mga pamahug kuno nga mga tinaga sang Vice Presidente really na attorney niya based on evidence presented or pieces of evidence presented kag wala sang alteration as far as recordings and transcription ang paghahambalan. Kiti kinanglan ina kay wala nila makuha ang original sininga copy from the very person nga nag-broadcast. Nga sino nag-broadcast? The original broadcast was carried sa social media sang account ni Harry Roque. Ti atuto karon sa Netherlands siya si Harry Roque. Ti dapat parang less ang inatawag sininga authentication process. Kinanglan mo ang ginatawag sininga pag-authenticate sang the very person labi na gid sang account carrying sang press con at the time of the president of the vice president. So with that, ladies and gentlemen, damo na sila sa mga testimonya and witnesses nga ginpresentar. So amo inang pinaka basic lang that the vice president uttered threatening words which ina depende pa kung nakalabot sa threshold as grave threats or nakalabot sa ginatawag nato sa ninyo pagtipon sang quantum of evidence nga makabig nimo nga impeachable offense. Kang impeachable offense is under our constitution if you betray public trust by not adhering to the duties and responsibilities of your office. Ang imo behavior wala naga santo sa imo sini responsibilidad nga ginauyatan especially kung ikaw nagauyat sang impeachable position. So ti diri kun tani masintrola na sa authentication, ha? Nga ti really na after to sang vice presidente pagkatapos ko na no ang ila sining courses of investigation. Now, nakalabot sa punto sa mga ehemplo sa mga pagpamahog against sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Bullseye. The same
tawag dato sa inyong pagpamahog, pero in different delivery mode of tawag nato sa inyong and lain nga tema sa pag-deliver. May mga nagkaradakpan, apat ini, nga mga ginkasuhan. They were arrested for threatening the former President Rodrigo Roa Duterte. Ginpangdakop because of their utterances. But the Vice President wasn't. Wala. Why sa gindakop? Because we don't know kung anong justification. Number one niya gindakop diri, amoni si ang teacher, public school teacher nga si Ronel Mas, nga taga Zambales. Siya gindakop sang May of 2020 after nga nagpost siya sa Facebook nga handa sa maghatag 50 milyones pesos sa sinuman nga magpatay sa kay former President Duterte. Siya ang gindakop and was tried sa Branch 72 sang Olongapo RTC, pero gindismiss ang iya kaso, ginkasuhan sa inciting to sedition. Ha? Sang June 2020 gindismissed because of illegal arrest. Bangod man mga abyan, sang why ginsunod ang ginatawag sini pagsulundan sa warrantless arrest. Sa warrantless arrest, tatlo man lang balasihan mo that you have the personal knowledge that ang tao nga dakpon mo has committed a crime. You have a personal knowledge that that person is about to commit a crime. And you have the actual knowledge that the very person is right before you committing a crime. Have committed, is committing, and will be committing a crime. Kita mo gabit-bit niyak binangon, tiya lang alam mo na mambala, hello, how are you? Mano ka? You see? So muna ang mga balasihan for you to initiate and conduct a warrantless arrest. So ti iniya, wala eh. The act has been committed, pero wala personal knowledge ang nagdakop sa ginhimo ni Ronel Mas. So, gin-dismiss ang iya kaso way back 2020. Pero he was arrested. He posted bail. Nagpiansa siya. Number two, again, dakop. Si Jomark Ibay, taga Uzames. Almost the same ang sistema. Nagpost siya sa Facebook. Siya kung sino makapatay kay President Duterte, handa ko maghatag siya 150 milyones. He was arrested. Ikatatlo, si Ronald Kibuyen. Si Ronald Kibuyen, familiar ka mo sinikitagaklan ini siya. Siya gindakop, actually, he is a construction worker. Pagkatapos siya ginpost siya man sa Facebook, he's willing to offer 100 million pesos kung sino hong makapatay sa kay former President Rodrigo Duterte. He was arrested. Ikaapat, si Maria Catherine Siron sang Cebu. He or she was arrested because iya ginpost sa Facebook nga handa sa magatag 75 million pesos kung sino man makapatay sa kay former President Rodrigo Duterte. So, ining apat yun pang nakop because of their utterances. Because of their, not really utterances, mga balka utter is verbally. Because of their posting sa social media, which gin-classify ini nga violation sa ato sa nga anti-cybercrime law. Kay ti ang ginpahog nila presidente. In this case, Sara Duterte uttered in November 23, 2024, allegedly threatening statements or words, but she was not arrested by members of the National Bureau of Investigation or any law enforcer or law enforcement group. Sa bylaw, ini siya ang gin-imbestigaran lately kagin kasuhan at impeachment pa. Now, with that, nag-testify kahapon si Director Matibag. Surprisingly, it was found out nga he was not subject of a summon. Ano bala ka-importante ini for a witness nga may summon siya? Can you offer a witness without a summon? Buta mo na sila mapasummon is the impeachment court. Ano bala ang value sang summon? Kay ti kon kung documents, ya, sabpina mo.
It's sampina ad testificandum, botang balo sirip, testifyan mo ang document niya dalon mo nga ginasampina and ang sampina dosis tecum. So with this, ang tawag yang ginpasomon ikaw is ginarequire ikaw sang korte. Ang hindi pagtambong sina, kung huwes ang nag-iso sang somon sa imo, you might be held in contempt. Pwede kaya mapriso for direct contempt. Ha? Di kung magsinabad ka kung kaysa or you may committed and commit an act wherein maka-insulto sa huwes, you can be cited for direct contempt. Kunara sa husgado, ara sa sulod sang chamber sang huwes. Kung may mga utterances ka man nga na insulto ang husgado ko ng huwes, you can be cited for indirect contempt. So with this, ginpasa, may summon dapat para ikaw mag-appear. Paano siya nga naka-appear without a summon? Sino nag-inform sa iya? And ano kabugat ini sa testimonya kag sa presentation sa prosecution? Ha? Di may